0: Sa entertainment scene, updated ka ba?
1: Swak na budget recipes,
0: life na buong family.
2: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
7: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
6: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
7: sa Radyo Magazine.
6: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Good morning! Isang maganda, malusog at masayang umaga sa inyo lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine sa programa nating School on the Air. Kasama ko ang inyong lingkod, Teacher Cha. Magandang, magandang morning! Kamusta kayo mga bata? It's a wonderful day today. At makakasama natin sa Master Control ang ating mga sound engineers. Nariyan si Miss Marichal Malimban, Miss Camille Umali. Samahan nyo kami sa loob na isang oras, 8 a.m. until 9 a.m. Hatid namin ang mga bagong aral at ang segment na chat na kagigiliwan at kapupulutan ninyo ng mga kaalaman dito sa programang School on the Air. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan at lessons of the day, please like and follow our social media accounts. Makikita ninyo sa social media, makikita ninyo lahat ng mga social media accounts natin, like, follow, and share. At kung meron kayong katanungan, mag-email lang sa radiomagazine@gmail.com. Or pwede rin naman na dumirekta na kayo sa ating official Facebook page. And also, kung walang, para mas pagbutihin pa ang serbisyo natin, pagbibigay natin ng mga impormasyon, kwento at balita. Ito naman ay sa pamagitan ng ating website, visit radiopilipinas.ph/radiomagazine. Lahat ng mga kwento na nababahagi natin sa ating social media pages at sa ating programa ay posted sa ating official website. Again, radiopilipinas.ph/radiomagazine. At kung walang radyo sa bahay, okay lang dahil meron naman tayong mobile app. Ito ang ating PBS receiver. Available sa Google Play and App Store. Libre lang ito basta meron kayong internet connection. Kaya ano pang hinihintay? Sabihin na kina ate, kuya, mommy, and daddy, sana lahat ay naka-PBS receiver na.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Okay, class. Recess. Break time.
7: Yay!
8: Tignan mo tong baon ko.
7: Anong baon mo? Pahingi naman.
6: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
9: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
8: Teacher?
6: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
8: Naku, nakakatakot naman po!
7: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay!
10: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
11: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
12: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kasama na natin sa unang bahagi pa lamang ng ating programa at episode ngayon ang inyong best friend. Walang iba kung hindi si Enggoy. Enggoy, kaway kaway!
13: Good morning!
0: Talagang napakaganda na umagang ito. Enggoy, kamusta ikaw?
13: Ay, mabuti po!
0: Buti naman, ano? Siyempre, ay yan naman yung gusto natin, ano? Lahat ng mga bata ay talagang deserve na maging cheerful, joyful umaga pa lang. Enggoy, para sa unang bahagi ng ating lessons ngayong umagang ito, pag-uusapan natin ang proper hygiene. How to take care of yourself. Ikaw, Enggoy, tatanungin kita, paano mo ba inaalagaan ang iyong sarili? Paano mo napapanatili ang iyong kapugian?
13: Ah, lagi po ako naliligo.
0: Laging naliligo si Engoy. Doon ano, napapanatili ni Engoy ang kanyang kapugian at ang kanyang kalinisan. So check na agad doon. So Engoy, tama yung kasagutan mo, no? Para mapangalagaan natin ang sarili, unang-una na dyan ay ang paliligo araw-araw. Nako, baka may mga kakilala kang bata, Engoy, pumapasok sa school, hindi naliligo.
13: Ay, bad yun, ha?
0: Hilamos lang.
13: Dapat maligo bago pumasok.
0: Oh, yung iba naghihilamos lang o kaya wisik-wisik lang tapos okay na. Kasi ang dahilan naman nila, Engoy, may pabango naman. Tama ba yun?
13: Ay, mali po yan.
0: Mali yun, ano? Kaya ngayon, mga bata, ipapaalala natin ang mga tamang pag-uugali at gawi kung paano natin mapapangalagaan ang ating mga sarili. How to take care of yourself. So, para maging kasing ganda tayo nung pretty girl na nasa screen natin ngayon. Ito yung mga kailangan at dapat natin gawin, lalo na kapag papasok tayo sa eskwela. Naalala ko dati, Engoy, weekend pa lang pagkalinggo, ay lagi na akong sinasabihan ng nanay ko, nagupit ka na ba ng kuko mo? Kasi kapag ka Monday, ang routine namin,
13: diba?
0: Yes, ang routine namin nung nag-aaral ako ng elementary, every Monday yan, ay yung teacher namin, iniikot ang bawat row ng classroom at tinitingnan kapag ka mahaba yung kuko mo. Pag mahaba ang kuko mo, pipit-pitin ka ng stick. Oo, ngayon hindi ko alam kung may namimitpit pa ng stick, baka wala na, 'di ba?
13: Pero bawal yata 'yun eh.
0: Bawal, pero routine namin 'yun dati, every Monday chine-check ng teacher kung nakagupit ba yung kuko. Ayan, kapag ka hindi, nako, papaluin yung kamay mo. So ito yung mga proper ways on how we can take care of yourself. Una na dyan, Engoy, brush your teeth. Ilang beses ka ba nagtutoothbrush everyday, Engoy?
13: 3 times a day!
0: 3 times a day, ano? Yan ay tuwing kakain tayo ng almusal, tanghalian, at ng hapunan. So kayo mga students, ano, pwede kayong magbaon sa school ninyo ng toothbrush and toothpaste. Para every time pagkakain kayo ng recess or ng lunch, ay makakapag-brush pa rin kayo ng inyong mga ngipin dahil napakahalaga ng oral hygiene, di ba, Engoy?
13: Yes!
0: Para nang sa ganun, ay talagang nag-sparkling white yung iyong mga ngipin. At katulad din ng sinabi ni Engoy kanina, for you to take care of yourself, kailangan ikaw ay naligo every day. Huwag papasok sa school, mga bata, nang hindi naliligo. Nako, baka amoy maasim yung kilikili mo. O kaya naman yung buhok mo kapag nabdikit sa katabi mo, amoy araw na din. Nakakahiya naman yun, Engoy, di ba?
13: Opo!
0: So, dapat maligo. Hindi lang pwedeng umasa sa pabango, di ba?
13: Yes!
0: At dapat laging nakagupit ang kuko, hindi lang sa kamay, pati na rin sa paa. Always cut your fingernails and your toenails. At ang isa pa dyan, Engoy, kailangan din natin everyday na mag-exercise.
13: Yeah, exercise.
0: Oo, kailangan ay gumagalaw yung ating mga katawan para mas mapapangalagaan natin yung ating physical health. Pati na rin yung ating mental health. Dahil hindi naman biro ang pagiging estudyante. Kaya dapat may pagkakataon kang madistract yung sarili mo sa stress, kailangan mong mag-exercise. Engoy, ikaw ba nag-exercise ka?
13: Ay, opo!
0: Anong favorite exercise habit mo?
13: Jogging!
0: Walking! Yan yung mga pinakamadaling gawin natin, ano? Kahit nasa bahay lang tayo, ay kayang-kaya natin gawin. At huwag din papasok sa school nang magulo ang buhok. Dapat laging nakaipit o nakapusod. Sa mga lalaki naman, katulad mo, Engoy, dapat ay wala ding...
13: dapat clean cut.
0: Clean cut ka rin, ano? Every month yata ang mga batang lalaki dapat nagpapagupit.
13: Yes.
0: Once a month, dapat nagpapagupit kayo ng buhok para clean cut kayo pagpapasok kayo sa eskwela. Mga babae naman, dapat nakapusod yung inyong mga buhok. Kung nakalugay naman, dapat ito ay nakasuklay ng maayos. Yan ang huwag ninyong kakalimutan. At syempre, kailangan din everyday siguraduhin na malinis at mabango at maayos ang inyong mga kasuotan. Lalo na kung ito ay pampasok sa eskwela, yung mga uniform. Kung ikaw naman ay may kakayahan na, dapat ikaw na lang yung nagpa-plancha ng uniform mo, di ba, Engoy?
13: Yes!
0: At syempre, dapat siguraduhin din na araw-araw nagpapalit ng uniforme, lalo na yung pang-itaas, di ba? Dahil ito ay napapawisan, nadudumihan, nangangamoy. At kailangan hindi lang sa loob ng bahay tayo malinis, lalo tigit sa lahat tuwing tayo ay nasa labas ng ating tahanan. So mga bata, sana araw-araw ay napapractice natin ang proper hygiene, kung paano natin pangalagaan ang ating mga sarili. At alam nyo kasi, kapag kabata pa lang kayo, may routine na kayo na ginagawa kung paano ninyo inaalagaan yung physical health ninyo, hanggang paglaki ninyo madadala nyo na yan. Diba? Yung paghihilamos, pagtutoothbrush, nakakalakihan nyo na kasi yan at lagi-lagi nyong ginagawa. So,
13: ay, may dalagdag lang po ako.
0: Okay, ano pa yun, Engoy?
13: Dapat pagising nyo, mag-pray!
0: Mag-pray, yes.
13: At pag matutulog, mag-pray.
0: Yes, yan naman ay pangangalaga ng ating spiritual needs, ano, sa araw-araw. Totoo yan, Engoy. Para mas positive, mas cheerful ang ating aura, hindi lang sa loob ng bahay, lalo na kapag tayo ay haharap kay teacher at sa ating mga kaklase. At di ba, Engoy, sa school din, merong mga awards na best, yung most neat, di ba?
13: Yes.
0: May mga award, most cleanliness, di ba? May
13: yes.
0: Mga ganyang award din. Malay mo, kapag pinapractice mo everyday yung mga ganitong habit, ay masasabitan ka ng ribbon na most neat o kaya naman most cleanly.
13: Best in uniform.
0: Oh, best in yeah. uniform. Napakagandang award din nun, ano? Ang ibig sabihin, malinis at maayos kang bata. So ayan, sana maraming paalala na kayong babaunin everyday pagpapasok sa school, at maging habit nyo na talaga ito hanggang sa kayo ay lumalaki. Engoy, promise mo yan.
13: Yay!
0: Sa lahat ng mga kaklase mo dito sa School on the Air, okay?
13: Okay.
0: Magbabalik tayo mga bata dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi
13: sa School on the Air!
11: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
15: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
16: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
15: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
17: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
15: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso.
18: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
15: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
17: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
18: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM.
6: Okay class, recess, break time.
19: Yay!
8: Tignan mo tong baon ko.
7: Anong baon mo? Pahingi naman.
6: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
9: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
8: Teacher?
6: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
8: Naku, nakakatakot naman po.
7: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
10: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
19: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
20: Fake news yan! Mali!
21: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
20: Fake news yan! Mali!
22: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
20: Fake news yan! Mali!
23: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
24: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
25: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
24: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
25: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
24: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
26: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
27: Radyo on the go.
26: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
10: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
28: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
26: Libre to ha?
28: Walang bayad?
26: Oo, walang bayad!
28: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
12: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga bata, we're back. And Goy, ready ka na ba? At excited ka na ba sa ating lesson ngayong umagang ito? It's English time, Engoy!
13: Yes.
0: At paborito natin itong subject na ito, tama?
13: Yes,
0: at
13: po!
0: Sa English lesson natin ngayong umagang ito, Engoy, pag-uusapan naman natin ang tinatawag na preposition. Narinig mo na ba ito, Engoy?
13: Preposition.
0: Isa ito ano, sa mga basic na pinag-aaralan sa subject na English. Ang preposition, Engoy, ay pwede mo bang basahin sa akin?
13: Yan.
0: Okay.
13: Preposition is a small word that connects a noun, pronoun, or phrase to other words in a sentence to show time, place, or direction.
0: Tama, Engoy. Ano? So ito yung mga salita, no? Maliliit lamang na mga salita na nakikita natin sa lahat ng mga pangungusap para nang sa ganoon ay maipag-ugnay-ugnay natin ano, yung subject at yung predicate o kaya naman yung subject o yung verb. So alam mo ba, Engoy, na merong iba't ibang uri ano, or kategorya sa kung saan natin dapat gamitin yung preposition. Pwedeng ito ay sa pagtukoy ng oras, o kaya naman ng lugar, or pwede rin naman ng direksyon. At ngayon, Engoy, ang preposition na pag-uusapan natin ay tungkol naman sa pagtukoy sa lugar o sa locations. So ito yung mga salitang ginagamit o mga katagang ginagamit kapag tayo ay tumutukoy o gumagamit sa ating pangungusap ng lugar o ng lokasyon. So, ready ka na ba, Engoy?
13: Ready na po!
0: Alam mo, itong prepositions, napakadali lang niyang memoryahin. So, kapag ka na-encounter mo itong mga words na ito, agad-agad na dapat pumasok sa isipan mo ang mga ito ay halimbawa ng preposition. So, para mas maunawaan mo, Engoy, eto, meron tayo halimbawa sa screen natin ngayon. So, Engoy, gusto kong hanapin mo kung nasaan ang cat. So, ang tanong natin, where is the cat? Dahil kapag nasagot mo yan, Engoy, ayan na yung mga kataga o yung mga prepositions na gagamitin natin sa sentences na ating i-compose o gagawin. So, where is the cat? So, first example natin, Engoy, where is the cat?
13: The cat is under the box.
0: Ang galing! Great job, Engoy. So, yung ginamit natin dyan ay under. Dahil tinukoy natin kung saan ba yung lokasyon ng hinahanap natin na pet. So, which is the cat. So, the cat is under the box. So, yan yung preposition na location, okay? At ang second naman, Engoy, where is the cat?
13: The cat is on the top of the chair.
0: Tama. At kapag tinutukoy natin, ano, yung ganitong posisyon, katulad ng pet cat natin, ang gagamitin natin na preposition ay on. Pwedeng on the chair or on the table, on the tree, at marami pang iba. So, ang preposition na ginamit natin dito ay on. Sa third example natin, Engoy, where is the cat?
13: The cat is inside the box.
0: Pwedeng inside or pwedeng it's in the box. At sa pagkakataong ito, ang ginamit natin preposition, Engoy, ay
13: in.
0: Dahil ito ay tumutukoy sa location ng ating subject, which is the cat. And again, ito ay kumokonekta sa ating subject at sa ating predicate. At sa fourth example natin, Engoy, where is the cat?
13: The cat is in between the two chairs.
0: Ang galing ni Engoy. Engoy, para humuhusay ka na lalo sa English,
13: yes.
0: Ha? Tama si Engoy. At ang preposition na ginamit natin dito para matukoy kung saan yung ating pet na cat, it's in between the two chairs. Ang preposition dito, Engoy, ay?
13: Between.
0: Between. At sa fifth example natin, Engoy, where is the cat?
13: The cat is...
0: Beside.
13: Ang tawag to sa ano?
0: It's food na lang.
13: It's food.
0: Yan. Okay. The cat is beside its food. So, doon makikita natin na yung cat, very chubby na siya. Kasi kain siya ng kain. It is beside its food. So, natukoy ulit natin kung saan yung location ng cat, which is beside. At ito yung preposition na ginamit natin. At sa last example natin, Engoy, tatanungin ulit kita, where is the cat?
13: The cat is behind the sofa.
0: Great job, Engoy! Tama! The cat is behind the sofa. So, lahat ng mga salita na nakikita ninyo sa screen natin ngayon, these are examples of preposition. At ang preposition na ito ay tumutukoy sa location o sa lugar ng ating subject, which is the cat. So, ang mga prepositions natin ay under, on, in, between, beside, at behind. So, yan ang tatandaan ninyo mga bata kapag tinanong kayo ni teacher, what are the examples of preposition? Ito yung pwedeng isagot ninyo. So, under, on, in, or inside, between, beside, and behind. Marami ka bang natutunan ngayon, Engoy?
13: Yes, naman po!
0: Ayan, at alam mo na kung paano gagamitin itong mga katagang ito. At maliliit na salita man ito sila, pero mahalaga ang ginagampanan nila sa bawat sentences or paragraph na ating ginagawa or kinocompose. So, dapat alam mo, Engoy, kung saan at paano gagamitin, ha?
13: Opo!
0: Baka yung imbis na on ang ilagay mo under. Imbis na behind ang inilagay mo beside. So, ayon yung kahalagahan ng paggamit ng wasto ng preposition. Ayan, at marami pang iba dito lang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa programang
13: School of the Air!
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Okay class, recess, break time.
3: Yay!
8: Tignan mo tong baon ko.
7: Anong baon mo? Pahingi naman.
6: Oops, magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
9: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot and mouth disease?
8: Teacher?
6: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
8: Naku, nakakatakot naman po.
7: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
10: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
21: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
19: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
4: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
19: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
21: Huwag!
25: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
12: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako magbiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
11: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
12: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: We're back! Ito na muli tayo para sa tuloy-tuloy na aral na hatid ng School on the Air. At sa pagkakataong ito, meron tayong kwentong pambata. Ito ay araw-araw nating ginagawa para magbigay ng aral at aliw na rin sa lahat ng mga nais makapakinig na mga kwentong sariling atin. At sa pagkakataong ito, si Enggoy ang maghahatid sa atin ng kwentong pambata. Enggoy, ano ba ang pamagat ng ating kwentong pambata ngayon?
13: Ang pamagat ko ay ang gorilla at ang alitapta.
0: Nakakita ka na ba ng alitaptap, Enggoy?
13: Ayoko!
0: Di ba ang ganda makita niyan, ano? Madalas yan sa probinsya, di ba?
13: Yes, lalo na pag marami sila.
0: Oo.
13: Sama-sama.
0: Oo, ang ganda nilang tingnan, ano?
13: Yes.
0: Para talagang mga nagniningning na mga bituin dito sa abot kamay natin, ano? Ang mga alitaptap. So ito yung kwentong pambata natin at ready na ako at excited na ako. At sasagutin natin kung ano kaya yung aral na nais ibahagi ng ating kwentong pambata. Let's go, Enggoy!
13: Yeah! Ang gorilla at ang alitaptap. Isang gabi, naglalakad si alitaptap patungo sa bahay ng kanyang kaibigan. Nang mapadaan siya sa tapat ng gorilla, tinanong siya nito, "Hoy, alitaptap! Bakit lagi kang may daladalang ilaw?" Sumagot si alitaptap, "Dahil natatakot ako sa mga lamok." "Hahaha! Duwag ka pala!" ang pang-uuyam ng gorilla. "Ha? Hindi ako duwag ha?" ang nagagalit na sagot ng alitaptap. "Nagdadala ako ng ilaw para kapag nilapitan ako ng mga lamok at kakagatin ay makikita ko sila. At nang gayoy, may pagtanggol ko ang aking sarili," ang tugon ni alitaptap. Tumawa na malakas ang gorilla. Kinabukasan, maaga itong gumising at ipinamalita sa lahat ng kapitbahay

0: nangiti si gorilla dahil isang maliit na insekto ang humahamon sa kanya ng away. Pagkaalis ni Altaptap, tinipon ng gorilla ang kanyang mga kasamahan at ipinaalam sa mga ito ang nakatakdang pagtutuos. Inutusan niya ang mga ito na kumuha ng tig-isang pamalo na may habang 3 dangkal at pumunta sa plaza ng 6 ng gabi sa susunod na linggo. Ikinabigla ito ng kanyang mga kasamahan. Ngunit nasanay na silang sundin ang kanilang pinuno, kaya ipinangako nilang pupunta sila sa tinakdang oras at lugar. Dumating ang araw ng linggo. Bago pa mag-ika-anim ng hapon, ay nagtipon-tipon na ang mga dambuhalang gorilya sa plaza. Ngunit nadatnan nila ang Alitaptap naghihintay sa kanila. Maya-maya, tumunog ang kampanas ng simbahan bilang hudyat ng oras ng orasyon o pagdarasal. Dagling lumipat si Alitaptap sa ilong ng gorilya at inilawan niya ito. Hinampas ng kasunod na gorilya si Alitaptap, ngunit kagad itong nakaalis, kaya ang tinamaan ng gorilya ay ang ilong ng isa pang kasamahang gorilya na halos ikamatay nito. Nagpatuloy ang ganitong pangyayari hanggang ang pinunong gorilya na lamang ang natirang buhay sa gorilya na halos hindi makagulapay dahil sa tinamong sakit. Nagmakaawa ito kay Alitaptap na patawarin siya at huwag patayin. Pinatawad naman siya ni Alitaptap, ngunit simula ng hapong yon, nagkaroon na ng malaking takot ang mga gorilya sa Alitaptap.
1: Yun ang kwento natin ngayong umagang ito, ang kwento ng gorilya at ng Alitaptap. Actually, na-research ko ngayon, Ingoy, sabi ko, are gorillas afraid of fireflies? Wala naman talagang evidence pala na ganun. Pero kasi dahil sa kwento na katulad nito, ay nagpasalin-salin na kasi itong kwento ng gorilya at Alitaptap. May mga paniniwala na up to today na talaga ang gorilya daw ay takot kapag nakakakita ng mga Alitaptap. Ayun pala ang kwento natin. At kung may aral na gustong ihatid yung ating kwentong pambata ngayon, Ingoy, siguro ang maisasagot ko yan sa'yo ay huwag nating maliitin yung ating kapwa. Gaano man sila kaliit, ay may taglay silang talino at galing at tapang. Diba si Alitaptap, kahit maliit siya, hindi siya nagpatinag sa laki ng gorilya.
0: Oo, hamon pa niya lang awan.
1: Siya pa mismo ang naghamon at walang pandaraya doon na si gorilya, nandaya pa siya, diba?
0: Oo, nagsama pa ng mga kasama.
1: Nagsama ng mga kasama at may armas pang dala.
0: Yes!
1: Pero si Alitaptap, sarili lang niya yung dala niya. Pero kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya tatandaan ninyo mga bata, ano, na huwag tayong maging matapang sa kapwa natin. Lalo na kung minamaliit natin yung kanilang kakayahan dahil hindi natin alam, baka mas magaling pa pala sila. So, dapat maging palakaibigan na lang tayo, di ba, Ingoy?
0: Yes, maging humble.
1: Humble, maging mapagkumbaba at laging maging bukas sa pakikipagkaibigan sa iba. Yan ang kwento ng gorilya at Alitaptap, isang aral muli ang naihatid natin ngayong umaga sa pamagitan ng ating kwentong pambata. Huwag kayong aalis, dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
0: School on the Air!
2: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
4: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
4: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
6: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
4: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
7: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa

0: Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
2: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
0: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Okay class, recess, break time.
6: Yay!
7: Tignan mo tong baon ko.
8: Anong baon mo? Pahingi naman.
5: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
9: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot and mouth disease?
7: Teacher?
5: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
7: Naku, nakakatakot naman po.
8: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
10: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
11: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
12: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Mga bata, nasa huling bahagi na tayo ng ating School on the Air. Samantala, meron tayong mga public service announcement ngayong umagang ito, School on the Air Advisories. At ito ay may kinalaman sa edukasyon, kalusugan at kaligtasan ninyong lahat. Samantala, meron lang tayong papanoorin ang Goyano, isang maikling video clip mula sa ating kasamahan na si Mr. Manuel Francisco, ang host ng programang Green Mindset. Ito ay tumutukoy sa isang app na pwede nating i-download sa ating mga cellphone para mas malaman natin kung ano ba yung nangyayari sa ating weather situation dito sa Pilipinas. Bagong kaalaman na naman ito, Engoy. Ready ka na?
14: Ready na po!
13: Panoorin natin ito, ang isang video clip para sa Meron Akong Info. Dito yan sa Radyo Magazine.
15: Maaraw, tapos biglang uulan. Ngayong pabago-bago ang panahon, may mobile app na kailangan mong i-install. Meron Akong Info.
16: Nito lamang June 2026 nang ilunsad ng DOST ang PAGASA National Hydro Meteorological Observing Network o Panahon Mobile Application.
6: dahil nasa kamay na natin, no, ng mga tao yung kanilang mobile phone. So dapat nandoon na din ang opisyal na impormasyon na kinakailangan nila mula sa DOST Pag-asa.
16: Para sa araw-araw na weather information, bawat oras na pagbabantay sa lagay ng panahon at pagpaplano ng nalalapit niyong bakasyon, lahat yan accessible sa panahon.
6: Isa po sa mga pinakamahalagang features nito ay yung location-based na information. So, ibig sabihin nito, magiging relevant na yung makikita nilang information mula sa kanilang mobile phones dahil maaari nilang makita kung ano yung weather condition, pati na yung mga alerts or warnings na importante sa kanilang lugar na kinaroroonan. So, maaari po silang maglagay ng marami or multiple location or pin location. So, maaari nyong mamonitor hindi lamang yung panahon sa sarili mong location, kundi pati na rin sa ibang mga lugar na mahalaga sa inyo. So, ang goal po natin dito sa paggamit ng Panahon Mobile App is makapag-check ng information mula sa app, maunawaan kung ano yung forecast or warning sa inyong lugar, at higit sa lahat, mag-take tayo ng action base dun sa information na galing sa Panahon Mobile App. Mahalaga po kasi na yung warning ay hindi lang napapalabas po ng ahensya, no? Ang mahalaga po ay nagagamit at nauunawaan ang mga information na ito para sa tamang pagdesisyon.
16: Libre mong madadownload ang Panahon Mobile App sa Google Play at App Store. Ito na ang tamang panahon na dapat may Panahon App sa iyong mobile phone.
13: Ayan ang napakagandang mobile app, ano, hatid ng DOST para sa ating lahat, para nang sa ganun alam natin yung weather situation na nangyari sa atin. Tama nga naman, ano, very unpredictable kasi ang weather sa Pilipinas. Uulan na araw, kaya napakaganda na mas innovative na, ano, yung nagagawa ng DOST para mas matulungan tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. So ayan ang hatid ng meron akong info ni Mr. Manuel Francisco. Samantala, sa tuloy-tuloy nating public school on the air advisory, ito naman ay paalala, no, ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center para sa lahat ng kabataan. Kung kayo ay maaring maging biktima ng modus sa internet.
14: Marami
13: nito, no? Kaya naman, nagbigay yun ng paalala ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa lahat ng mga magulang kung sakaling biktima yung kanilang anak. At even sa inyong mga bata, dapat aware na rin kayo dito ng mga modus sa internet o social media. Base kasi sa social media post ng CICC, mahalaga daw na isave ang anumang detalye ng palitan ng mensahe, profile, username, at iba pang maaring magamit na ebidensya kung sakaling kayo nga ay biktima ng modus sa internet. Pwedeng nangihingi ng pera o kaya naman na gustong pagsamantalahan yung bata, di ba? So maraming ganyan. Bukod dito, agad din na i-block ang account upang hindi na magtuloy-tuloy yung communication. Kung nakitaan ng seryosong panganib ang insidente, agad na ipagbigay alam sa otoridad at i-report ang content o account sa pamagitan ng SOCMED platform na inyong ginamit. Dagdag pa ng CICC, huwag din magdalawang isip na dumulog sa numero ng CICC na 1326 o mag-iwan ng mensahe sa kanilang social media account at CICC.gov.ph. Tandaan ninyo, mga bata, no, kapag kayo ay nasasaktan online, nabubuli kayo, pinagsamantalahan kayo, hiningan kayo ng pera, meron at meron kayong susumbungan. Engoy, tandaan mo yan, ha? And also be responsible sa paggamit ng social media, Engoy. Ikaw ba may social media ka, Engoy?
14: Ay, wala po.
13: Dapat lang. Ang mga bata hindi dapat nagkakaroon ng social media. Kung meron man, dapat yung magulang ang nag-handle nung social media nila. So ayan, at sa tuloy-tuloy nating social school on the air advisories, ito naman ay para, no, sa kaalaman ng mga mahilig sa history. Ikaw ba, Engoy, mahilig ka sa history?
14: Medyo po.
13: Ayan, di ba, pagka sinabi natin history, yan yung tungkol sa mga bayani natin.
14: Ayo.
13: Yung mga po.
14: Naganap.
13: Oo, yung mga naganap dati o yung mga pokpasyalan dito sa Pilipinas, lahat ng kasi yan ay may kasaysayan o kwento. Pero alam mo ba, Enggoy, na hindi ka pala dapat basta-basta mag-rely sa kung ano lang yung nakikita o nababasa mo. Isang scroll lang sa social media, pwede ka na kasing mapunta sa isang multiverse ng kasaysayan. Kung saan ang katotohanan ay pwedeng baguhin, baluktutin o tuluyang burahin. Sa likod ng mga viral video o kaya yung mga nakikita natin as posts at kwentong puro sabi-sabi, unti-unting nagbabago yung kwento ng ating bayan. Ito ang tahimik ngunit lumalalang banta ng historical revisionism at disinformation. Isang digmaan laban sa katotohanan kung saan ang alaala ng isang bansa ang nakataya. Isang malawakang panawagan ngayon ng mga historian o ng historiador ang paigtingin ang paglaban sa historical revisionism o yung sistematikong pagbaluktot sa mga totoong kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasi may mga pagkakataon ng goyan, no? Akala natin yun talaga yung tunay na nangyari noong panahon na iyon. Pero may pagbabago pala, may nadagdag o kaya naman pwedeng may nabawas. Kaya mahalaga, Enggoy, kapag gagawa ka ng research patungkol sa isang bagay, lalo na sa kasaysayan, dapat hindi lang iisa ang reference mo, dapat marami para merong verification ng impormasyon. Binigyan din ng kilalang historian at content creator na si Miss Mona Magnovelus o mas kilala bilang si Mighty Magulang ang kahalagahan ng tamang impormasyon at kaalaman sa paglaban sa lumalalang historical revisionism dito sa ating bansa. At bilang estudyante, meron tayong responsibilidad na gawin na katotohanan lamang yung ating mga inaaral o sinasaliksik. Yan ang tatandaan mo, Enggoy, okay?
8: Yes!
13: At sa pamagitan niyan, magpapaalam na rin tayo para sa episode natin ngayong umaga. Maraming salamat sa iyo, Enggoy. Maraming salamat din kay Miss Camille Umali, kay Miss Marichal Malimban. At sa inyong lahat, mga bata, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa ating topics at sa ating kwentong pambata. At bukas muli, hatid natin ang mga bagong kaalaman para sa inyo. Pag sapit ng alas 8 ng umaga, buksan ang mga radyo at sabay-sabay tayong matuto. Dito lang yan sa kung saan mas fun ang learning. Sabay nating sabihin ng Enggoy ang programang
8: School on the Air!
11: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
12: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
0: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
22: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
1: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
22: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
23: 1278 AM.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: This is a public service announcement.
19: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
23: 1278 AM.
17: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
25: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
17: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
26: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
27: Hala, totoo? San ka sumali?
26: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
27: Naku po! Juan! Scam yan!
26: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. may logo pa ng bangko.
27: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
26: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
27: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
26: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
27: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
26: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
27: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
5: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
4: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
5: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
4: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
5: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
27: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
5: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
27: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
9: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
27: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
9: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
27: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
9: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
27: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
9: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
15: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya iwasan muna ang elevator at humakbang.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
25: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
23: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
12: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
16: Agahan.
19: Six Information.
18: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
29: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
30: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
5: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning, everyone. Kumusta, mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie, para po sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. Pero bago po ang lahat, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, isearch nyo lamang po ang username na At Radyo Magazine. At para naman po, ano, sa mga may gustong ipadalang mensahe, liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon, maaari po itong isend sa radyomagazine@gmail.com. And of course, aside from our social media pages, ayan, ano, palagi kong paanyaya sa mga kumare at kumpare natin, ano, na i-download na ang PBS receiver. Ano ba ang PBS receiver? Ito po ay isang mobile application kung saan inyo pong mapapakinggan, ano, lahat ng central stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS. This includes our flagship station ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and of course, gain din po ang Radyo Pilipinas Sports o ang RP2 Sports Radio. And syempre, tayo po, ano, ang Radyo Magazine 1278 kHz, and gain din mapapakinggan dito sa PBS receiver ang Radyo Pilipinas World Service para sa mga balita abroad, ano? And gain din po ang ating FM 1 and FM 2 stations. Ayan, ano? So, ito po ay downloadable for free. Libre lamang, mga mare, mga pare, sa Google Play kung kayo ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple user. So, kasabayan po tayong napapakinggan ngayon, ano? Bukod sa inyong mga talapitan, sa inyong mga radyo, ano? Ay tayo rin po ay napapakinggan sa PBS receiver. And of course, aside from those, ay tayo rin po ay live na live sa Facebook and YouTube live streaming. So once again, mga mare, mga pare, i-download nyo na ang PBS receiver.
1: Uy, mare, alam mo na ba yung latest? Wow, updated yan!
2: Musta ka, mare? Sa Radyo Magazine 1278.

0: Nga pare, ano, medyo sensitibo ang ating talakayan. So, our topic for today is about sexual education. So, pagdating po dito sa usaping ito, hati yung pananaw ng publiko, ano, lalo na nga po pagdating sa pagtuturo ng sex ed sa mga estudyante. So, may mga pabor po dito at naniniwalang makatutulong ito para nga po mas mapalawak pa ang kaalaman ng mga kabataan hinggil sa kanilang una-una, number one, katawan, ano? And syempre, kalusugan. At ang isa sa pinakamahalaga po ay yung responsibilidad. Pero sa kabilang banda, mga pare, may mga tumututol rin po dito, ano? Kasi nga po, may mga paniniwalang hindi angkop, ano? Na yung iba, they would think ang bata-bata pa para malaman nila yung mga bagay na yan. Kumbaga, murang edad pa, ayan ang sinasabi ng iba, ano? So, salungat din po, bukod po doon, yung iba, salungat naman sa kanilang reliyon o kultural na paniniwala. So I think those two answers are valid. Kung ikaw man ay isang ayon or kung ikaw man ay hindi isang ayon, those answers are valid, ano? Pero para nga po mas lubusan nating maunawaan itong ating talakayan this morning, ano? Meron po tayong makakasama, meron po tayong makakapanayam. At hindi ko na nga po patatagalin pa, siya po ay isang guidance counselor mula po sa Bulacan State University San Rafael Campus, si Mr. Christian E. Jordan. Magandang umaga po, sir. Welcome po sa Mesa Kamare. Si Maring Jolie po ito.
1: Okay, so magandang umaga, Maring Jolie, and magandang umaga din sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay ng Radyo Pilipinas 1270. At masaya akong nandito sa programang ito.
0: Ayan, ako rin po, sir. Ano, una-una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa pagpapa-unlock nitong nga panayam natin this morning. And with that, siguro bilang panimula na lang din po, maaari po ba kayong magpakilala sa ating mga listeners at viewers this morning?
1: Okay, so ako po si Christian E. Jordan. Ako po ay isang registered guidance counselor sa Bulacan State University. I've been in this profession for almost a decade, and masaya ako na nandito ako sa Radyo Pilipinas para magbigay ng aking opinion tungo sa isang napaka-sensitibong topic, which is yung sex education.
0: Mm-hmm. Ayan, ano, mm-hmm. Sir. I think one of the reasons din ay kaya po, yun nga po, we know na yung insight ninyo ay malaking tulong ukol nga po dito sa usaping tulad nito. And siguro, yun nga, sir, since nabanggit mo na nga po, ano, to give your opinion regarding this matter. So siguro, ano po ang masasabi ninyo sa panukalang gawing mas sistematiko at mas bukas ang pagtuturo ng sex education sa mga paaralan?
1: O siguro, Maring Jolly, no, meron na ako ibibigay na tatlong punto, no, para mas maipaliwanag natin yung paano kalang gawing mas sistematiko yung sex education sa mga schools or sa mga paaralan. Number one, yung kahalagahan ng progressive education. So makabuluhang hakbang ito, no, sa isang progresibong edukasyon sa ating bansa. Kasi dapat tayo ay pasulong, hindi tayo paurong. So ang pangalawang punto ay yung tinatawag na yung kaalaman ay protection, no? Mas naiintindihan natin, mas naiintindihan ng ating mga kabataan, mas matalinong desisyon yung magiging output o yung magiging karanasan kapag meron tayong kaalaman. Kaya nga, 'di ba, may word tayo sa English na responsibility. So ang ibig sabihin noon, we have this ability to respond. Kaya napakahalaga nung kaalaman, kasi yung kaalaman natin, iyon ay ating protection, no? Yung kaalaman nila, iyon ay kanilang protection. At pangatlo, yung gender sensitive at inclusive. Maaari na rin kasi isama at sa pagtalakay yung sa sex education yung gender identity, yung consent, yung kahalagahan ng respeto sa iba't ibang orientasyon, no? So magiging mas makatao, mas mapagmalasakit yung lipunan nating ginagalawan. Pero kahit na may tatlo tayong punto na binigay, dun sa tatlong punto na yon, may hamon din dapat tayong isinaalang-alang. Number one, yung pag-angkop sa kultura at pananampalataya. di ba? Mahalaga na makipag-dialogo tayo, no, sa mga sektor na ito. Pangalawa, yung kakayahan ng mga guro. No, kaya kailangan bigyan ng pansin yung pagsasanay or yung training ng mga teachers or yung mga personnel na magtuturo, kasi sensitive na topic ang sex education. Kaya dapat ma-deliver siya sa isang maayos, scientifico at ethical na pamamaraan. At pangatlo, yung age appropriate dapat. No, dapat iayon sa edad at antas ng pag-unawa. No, dapat developmental ang approach natin. Yung principle of readiness, yung mga kahandaan.
0: Ayan, ano, napakaganda nitong mga binanggit mo, sir. And yung three points mo nga na binanggit is yung progressive education, ang kaalaman ay protection, and of course, yung gender sensitivity and inclusivity. So I think, sir, napakahalaga nito. Tulad nga po ng nabanggit mo. Actually, sir, yung mga nabanggit mo, systematiko na siya, ano. Kasi totoo, napaka-sensitibo nitong topic na ito, na sexual education, na hati nga po magpahanggang ngayon ang opinion na ng marami sa atin, especially the parents, ano? So magkakaiba po sila ng sagot when it comes to this question, kung pabor ba sila sa pag implement, ano? Or ituturo yung sexual education sa mga paaralan. So maraming salamat, sir, dito po sa inyong paliwanag. And sa inyo pong karanasan kaya, sir, ano po ang karaniwang pananaw ng mga kabataan sa sex education? So nahihirapan po ba sila nga pag-usapan ito? Or kasi may iba naman sinasabi, ay hindi, very open na ang mga bata ngayon. Pero based on your experience po?
1: Oo, siguro simulan natin yung tinatawag nating collectivistic culture. Kasi dito sa Pilipinas, tayo ay bilong sa isang collectivistic culture. Ano ba yung collectivistic culture? Yung collectivistic culture, pinapahalagahan natin kasi yung opinion ng iba, no? Opinion ng magulang, opinion ng kaibigan, opinion ng katrabaho. So para tayo makapag-decide or para tayo igawa ng isang action na ating mga gagawin, hinihingi natin yung opinion ng ng ibang tao, no? At dahil diyan, nakasanayan natin sa kultura natin na kung ano yung sinabi ng matatanda, kung ano sinabi ng ibang tao, yun yung dapat sundin. Kaya kapag sinabing huwag pag-usapan ang sex dahil bastos, yun na yun, no? Yun na yun nasa isip natin, na bawal itong pag-usapan. So, developmentally, so magpasok lang ako ng isang konsepto ni Erik Erikson sa kanyang psychosocial stage na adolescence, yung mga tao nasa between 12 to 18 years old, normal dito yung nagbibuild ng identity. No? Part ng pagbibuild ng identity ay yung pakikipag-socialize sa kapwa-kabataan nila. At sa pakikipag-socialize na yun, part ng socialization na yun, yung pagiging curious, no, yung curiosity. So sa aking karanasan bilang counselor, dahil hindi masyadong napapag-usapan yung ganitong mga bagay, sumasabay yung pagiging curious. So ngayon, hirap ngayon silang express ng maayos yung ganitong mga topics, no? At wala silang way to express themselves, no? So sa pagiging curious, hindi nila alam ngayon kung ano yung mga ginagawa nila. Nagli-lead yun para magkaroon ng mga tinatawag na impulsive decision, yung pagpabigla-biglang decision. So nauuwi sa mga early sexual activity na doon lumalabas ngayon yung mga confusion at yung iba't ibang mga mental health problems pa.
0: No?
1: Magsisimula talaga yung sa culture natin, eh.
0: I agree with you, sir, ano, 100%. Kasi totoo, tayong mga Pilipino, parang kung ano yung kinagisnan noon na nadadala pa rin hanggang ngayon ay sinusunod natin. Kasi parang may thinking or siguro may mindset na ay pag hindi ko sinunod yung mga matatanda ay hindi ako mabuting tao. Ano? Parang may ganun thinking. So I agree with you, sir. And totoo po, lalo na siguro sa ating developmental stage nga po, ano, yung curious tayo sa maraming bagay, which leads to siguro minsan sa hindi magandang resulta kasi nga po hindi napapag-usapan openly ng lahat. And speaking of, sir, na dito nga po sa hindi na pag-uusapan openly ng lahat, sa inyo po kaya nga palagay, sir, paano po makatutulong kung halimbawang pag-usapan itong sex education, ano? Una-una, ito nga po ilan sa mga siguro hindi magandang nagiging resulta. Una-una, yung maagang pagbubuntis, yung mga sexually transmitted infections, at iba pang issue na kaugnay nito. So, paano po kaya makakatulong yung sexual education?
1: Oo, parang yung sinabi ko kanina, nung sa opening question mo, Maring Jolly, ang kaalaman ay protection, no? Yung kaalaman ay protection. Mas malalaman natin, mas maiintindihan, mas magiging matalino yung desisyon. Pero syempre, hindi naman totally mawawala agad yung ganitong mga concerns, no? Madali siyang sabihin, pero hindi siya totally mawawala kagad. It takes time pa rin. Pero uulitin ko, may mga hamon pa rin kasi sa atin, sa lipunan natin. So para mas makita natin ang magiging effect nito, mas kailangan nating pag-aralan mabuti, patuloy ang pagdadialogo sa iba't ibang mga sektor na maaring makatulong at maaring mapakinggan yung kanilang mga sides, no? Para maiwasan yung mga ganitong mga suliranin. At hindi ito gawain lang ng isang ahensya, kaya hindi ito gawain lang ng gobyerno. Gawain natin ito lahat. Kasi nga, pumapaloob to sa kultura natin eh. No? Pumapaloob siya sa kultura.
0: Ayan. Very well said, ano, Sir Christian. Kasi totoo po, may mga pagkakataon na tulad nga po nitong usaping nito, hindi lang siya pang individual, ano, na suliranin. Mm-hmm. Well, hindi naman siya totally suliranin. Ano? Kumbaga, isang issue na dapat pag-usapan ng marami. So we have to work on it collectively. So lahat tayo kailangan pong magtrabaho para nga po matutunan natin itong bagay na ito. And gusto ko lang din pong ipunto, Sir, yun nga po, napakaganda nung sinabi nyo kanina na hindi lang siya basta-basta dapat i-implement, dapat pag-aralan, and at the same time, dapat pakinggan natin yung ibang sektor, ano? Tulad nga po, yung culturally speaking or maybe religiously speaking, ano? May iba't ibang pananaw, may iba't ibang thinking ang bawat sektor ukol dito. And isa rin po, so gusto kong ipunto, Sir, yung binanggit mo kanina, napakaganda rin po yung kumaga training, ano, para sa mga guro or maybe sa mga health workers, kasi hindi po basta-basta, ano, kasi una yun nga po, paano mo ituturo sa isang bata, ano, yung sexual education ng dapat in an ethical way, of course, ano, okay. Number one, so dapat maayos po talaga. So maraming salamat, Sir, ano, dito po sa inyong kasagutan. And siguro, Sir, another question, lalo na kayo bilang isang counselor, ano, gaano po kaya kahalaga yung papel ng mga guro, and of course kayo tulad ninyo, guidance counselors, and of course yung mga mental health professionals sa pagtuturo po ng sex education?
1: Oo, napakahalaga, no? Napakalaki ng gagampanan ng mga guro or ng mga pati ng mga mental health professionals tulad naming mga guidance counselors na nasa school. Kasi kami or sila yung magsisilbing mga moral compass, no? Sila yung magiging conductor ng lesson eh. Kaya sabi ko rin kanina, yung appropriate trainings ng mga guro at mga mental health professionals ay dapat in place. Kasi dapat scientific ang basis ng pagdi-discuss. Ang problema kasi minsan, kapag naging experiential yung pagdi-discuss ng sex education, medyo hindi nagiging maganda yung tunog sa pandinig ng mga nakakakinig, no, sa mga mag-aaral. So dapat scientific yung basis niya. Dapat malinaw ang pagkaka-deliver at dapat ethical ang pagpapaliwanag. Eh sa totoo lang, Maring Jolly, no, dito pa naman sa atin, no, sa lipunan natin, kapag napapag-usapan yung sex, kapag napapag-usapan yung pagtatalik, siguradong hindi mawawala yung pagtawa, siguradong hindi mawawala yung tuksuhan, yung pagjo-joke. Kaya imbis na maintindihan yung aral, no, na dapat mapulot doon sa salitang sex, sa pagtatalik, ang nare-retain sa isip yung pagtawa, ang nare-retain sa isip yung pagjo-joke. No, kaya hindi naseseryoso. No, pero sa totoo lang, napaka-delicate at sensitive ng topic na ito.
0: Ayan, ano, totoo sir, ano, yun nga po, kasi pagka-usapang sex, ang naging ending po, nagiging katatawanan, ano, hindi sineseryoso ng marami sa atin. Kasi yun nga po, siguro, unang-una, number one, paano mo nga naman i-explain sa isang bata, ano, yung pakipagtalik, for example, or maybe kung ano ba yung tamang paraan, ano, para maproteksyonan yung sarili mo, yung katawan mo, bilang, hindi lang isang babae, kung kahit bilang isang lalaki, ano? So hopefully, ayan sir, ano, hopefully dumating yung panahon na magkaroon tayo ng mas maayos na paraan. Yun nga po, gusto ko yung sinabi mo sir, ano, scientifically, but not only scientifically but also ethically, ano? So dalawang bagay po ito na napakahalaga na pinlang dalawang two words pero very important on how we can relate, ano, or relay sexual education sa mga kabataan. And isa rin sa mga gusto kong sinabi mo sir, ang mga guro or kayo mga counselors, ano, and of course yung mga mental health professionals natin, ang moral compass. Totoo sir, kasi kayo yung daan, ano, sa inyo kami dadaan para nga mas matuto pa sa mga bagay na tulad nito. And siguro sir, ayan, ano, ang billion dollar question natin. Pero ito naman sir, sa inyong opinion lang, ano, sa inyong palagay, paano po dapat isinasama sa curriculum itong sex education? At kung sakali, saan ito dapat magsimula? Kanina sinabi niyo, binanggit ninyo na yung age appropriate dapat, ano? So dapat po ba sa elementary pa lang o sa high school o dapat pagtungtong na ng kolehiyo?
1: Ako ang take ko dito kasi I'm no expert, no, pagdating sa curriculum design, no, pero in my point of view, mas maganda kasi developmental ang approach ng sex education, since sabi nga natin kanina yung sex education ay age appropriate, so mas malalaman natin yung readiness ng mga students. So maganda, progressive yung pagdi-discuss nito, no, walang dapat sa elementary lang, wala dapat sa high school or senior high school lang. For example, no, kung sinasabi nating developmental approach, sa elementary level, dapat paitingin yung tinatawag nating GMRC o yung kagandahang asal. Mm-hmm. Yung mga simpleng kagandahang asal at pag-ugali. Kasi dito nagsisimula ang lahat. Sa level nila, sa age nila, mas simpleng pag-aralan yung kagandahang asal. Mas madaling maintindihan ng mga bata. Like po at opo, paano nila po protektahan yung sarili nila, proper hygiene. So, gano'n, no? Lahat sa kagandahang asal at pag-uugali. Pagdating naman ng high school, syempre, medyo ibang level na. High school at senior high school na yan. So, dapat ang focus na dyan ay self-awareness. Dapat ang focus na dyan ay personal responsibility, dahil bumubuo na sila ng identity, di ba sabi natin kanina, at kaakibat ng pagbubuo ng identity na ito, yung pagiging curious nila. So dapat paiktingin dito ngayon yung identity building. Ito ngayon yung dapat yung core ng discussion ng sex education, no? Paano sila makabuo ng maayos at malinaw na identity? Kasi mas malinaw ang tingin sa sarili, mas alam nila yung gagawin, no? Mm-hmm. At malelesen yung mga hindi appropriate, no? Hindi ko sinabing ma-eradicate, pero malelesen or mababawasan yung mga hindi appropriate na mga actions. Mm-hmm. Kasi nakakaroon ng self-care. At pagtungtong naman ng college, dahil nasa maturity level na halos ang marami sa nating mga estudyante, dito nga natin ngayon mas paiigtingin ang pag-discuss ng mga konsepto na may kinalaman sa sex education. No, maaaring ginagawa na natin 'to sa curriculum natin, no? Yung mga nabanggit ko, pero mas magandang bigyan diin talaga yung developmental approach na ito, na pagdating sa sex education, hindi naman kailangan makita kagad na sex education, eh, no? Basta makita na yung approach ay towards the self, how to take care of the self, no, how to protect the self, yung ganun, hanggang sa unti-unti pagdating sa college level, nandoon na yung appropriate terms, nandoon na yung appropriate terminology para mas maunawaan na ng bawat isa ano ba talaga yung sex education.
0: Ayan, napakaganda sir, napakaganda nitong idea na nabanggit mo. Ano, totoo, progressive dapat or developmental. I think sir, ano, kasi yun nga po, siguro base lang din po. Kasi I've had an interview din sir, pero ano po yun, man on the street naman. So I have interviewed people sa daanan and iba-iba nga po sila ng tanong. Kaso yun nga sir, sabi mo tulad, napakaganda, that's why I 100% agree with you sir na sa panimula, maybe elementary, ay meron pa lang doon pa lang nagsisimula yung siguro yung mga bagay kung paano nila mapoproteksyonan yung sarili nila hanggang sa dumating sa high school and college na dandun na mismo yung terminologies na mas na maiintindihan nila. Kasi po ang thinking ng iba, I remember sir one time isang nanay na na-interview ako. Ano, so sabi niya, ay hindi, college pa lang yung, elementary pa lang yung anak ko. So ba't niyo ituturo yung pakikipagtalik sa niya. So ganoon po ang iniisip ng ibang magulang, ano. So napakaganda nitong idea mo sir na unti-unti lang, ano. Hindi siya dapat or hindi siya agad-agad na ipapasok mo agad sa isip ng bata yung usaping very sensitive na yon sa murang edad pa lang. So I think napakaganda nitong idea mo sir. And siguro based lang din sir sa understanding ko sa mga sinabi mo, siguro sa kung ikukumpara natin sa mas madaling paraan, ano, parang yung mga usual subjects ng natin sir, di ho ba? English, Filipino, math na simula elementary hanggang college, included pa rin sa curriculum natin. So I think ganun lang din po siya, ano? Magandang idea po ito. So maraming salamat sir. And ito po, dadako na tayo sir sa susunod na katanungan. Paano naman po kaya nakaka-apekto, ano, sa emotional well-being, unang-una. And of course, sa mental health ng mga kabataan, yung kawalan po ng sapat na kaalaman tungkol nga po dito. Number one, sa pakikipagtali, karelasyon, and of course, ayan, napakahalaga po itong katawan natin bilang tao.
1: Oh, actually, Maring Jolly, no, maraming indirect tsaka direct effect yung kawalan ng kaalaman pagdating sa sex education. Number one, yung confusion, yung fear at yung pagkahiya, no, yung shame nandiyan lagi. Kasi kapag walang malinaw na impormasyon, maaaring yung mga kabataan ay lumaki. No? Lumalaki sila ng may maling pananaw o maling paniniwala o takot sa usaping sex or sexualidad, no, sexuality. No? Ang mga normal na pagbabago sa katawan, dahil hindi nila nalalaman bakit, di ba sa puberty stage man nagbabago yung anyo ng katawan natin. So sa pagbabago ng katawan ay maaari nilang ituring ito na nakakahiya or mali, no? Nandiyan din yung guilt, yung self-blame, anxiety na kapag napasubo sa isang sexual experience na walang sapat na kaalaman o emosyonal na pagkahanda or paghahanda, maaari itong magdulot ng mga matinding self-blame, no? Sinisisi yung sarili, bakit na ginawa yun, no? Nandyan din yung tinatawag nating anxiety, no, tungkol sa possible na result na baka magkaroon sila ng sakit na STD, baka magkaroon sila ng maging pregnant sila, at sa isang malalim-lalim na talakayan o malalim-lalim na pagkakataon, eh baka mag-lead pa sa mga ibang mga mental disorders like depression, lalo na kung walang support system. Nandiyan din yung mga emotional struggle sa mga unhealthy relationships. No, kasi hindi alam ng mga kabataan ang konsepto ng consent, ng healthy boundaries, no, emotional responsibility, no, kaya mataas ang chanceng mapasok sila sa mga abusive or toxic relationships. No, makakaranas sila ng mga tinatawag na emotional manipulation or peer pressure. No, malito sa tunay na kahulugan ng ano ba itong nararamdaman ko? Pagmamahal? Pagrespeto? O ano? Diba? At kung ano bang mga mental health issues na hindi agad natutugunan, na pwedeng magkaroon ng effect sa kanilang self-esteem, magkaroon sila ng social isolation at mga iba't iba pang mga risky behaviors. Kaya nga, napakadaming direct at indirect effect nito kapag hindi talaga informed yung mga kabataan natin.
0: Oh, yan, ano? So, ang dami pala talagang epekto, sir. Ano, nitong siguro very sensitive na topic nito. Lalo

0: maging epekto na ukol nga po sa usapin nga tulad nito kung hindi mapapag-usapan na nga maayos. And yan, napakabilis ng oras, sir. Ano, siguro, panghuling mensahe na lang din po sa publiko. Bakit po kaya mahalagang mapag-usapan ang sexual education? Hindi bilang bawal, kundi bilang bahagi ng kabuuang kalusugan ng isang kabataan.
1: Okay, so magandang tanong to, no? Kasi ito yung talagang, for me, ito yung mga hinihintay kong ito hinihintay kong question, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang sex education po sa ating mga tagapakinig at sa ating mga taga-subaybay, ang sex education po ay hindi po ito tungkol sa paghihikayat o paghikayat sa kabataan na makipagtalik, kundi tungkol po ito sa pagbibigay ng tamang kaalaman o impormasyon tungkol sa kanilang katawan. Kasi po, sabi ko nga po kanina, ang kaalaman ay ating protection. Mas naiintindihan natin yung mga bagay-bagay. Actually, hindi lang siya sa sex education eh. Maintindihan natin yung isang bagay, mas magkakaroon tayo ng mas matalinong desisyon. Kaya, kapag ginagawang bawal ang usaping sex, hindi po ito pinipigilan ang mga kabataan sa pagiging curious.
0: Mm-hmm.
1: Mas lalo po silang itinutulak. No, mas lalo silang itinutulak sa isang sitwasyon na lalo nilang alamin, at baka ang pinakamaling mangyari ay mapunta sila doon sa maling gawain.
0: Mm-hmm.
1: Kaya po, ang sex education ay kadugtong din po iyan ng karapatang pantao.
0: Mm-hmm.
1: No? At yun po yung huli kong sasabihin. Yung karapatan po ng bawat isa sa ating mga kabataan na malaman kung paano ba gumagana ang sariling katawan. Paano natin o paano nila kailangan protektahan yung kanilang sarili. At paano magkaroon ng malusog na ugnayan o relasyon o relationship sa iba. Kaya po, the moment na pagbabawalan natin sila na pag-usapan yung mga ganitong bagay, lalo na yung sex education, medyo binabawalan din natin o pinipigil din po natin sa kanila yung tinatawag na karapatang pantao. Kasi it's their right din po to know yung mga information na ganito. Hindi dahil pinupush natin sila makipagtalig, pero dahil gusto natin maintindihan nila kung paano nila po protektahan yung kanilang sarili.
0: Ayan, napakaganda sir nitong sinabi mo. Ano, I think sa mga kumari at kumpare natin out there na nakikinig ngayon, hopefully mas nalinawan tayo ano sa kung ano ba talaga ano ang layunin kung bakit dapat pag-usapan itong sex education ano sa mga paaralan at siguro ibahagi sa mga mag-aaral, sa mga estudyante. Ano, again, ang ganda, napakaganda nung sinabi ni sir, itong sex education hindi pa para ano, i-push ang mga kabataan na makipagtalik. Ito ay para malaman nila kung paano nila mapoprotektahan ang kanilang mga sarili. And gusto ko lang ulit din i-share, sir, kasi ngayon, of course, we're chronically online. Ano? So ang dami ko nakikita sa FB, for example, sa Facebook, ano? Pero sa ibang bansa naman po ito. So I think I saw one video na parang mga elementary students pa lang sila, sir. Pero yung ang ginagawa ng teacher nila, kumakanta sila, sir. Pero ang laman ng kanta is how to protect their body. Parang kung halimbawa, kung pag kami nag-touch sa'yo, hindi pwedeng i-touch ano, yung mga bahagi ng katawan mo na privado. Ano? So ganun sir yung daan nila para, of course, dahil bata pa ngayon, ginawa nilang kanta. And with matching movements pa sir, ano? So kung ano lang yung mga pwedeng i-touch at ano yung mga bawal i-touch. So I think napakaganda nung ganung konsepto kasi nga po, I think sa murang edad pa lang, malalaman na agad nila. And hanggang sa lumaki ng lumaki, ano, magkaroon pa ng kaalaman ukol po sa usaping ito. So, thank you so much. And siguro, sir, bago kita bitawan, ayan, ano, last na lang din po, para sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan, saan po kaya kayo maaaring makontakt? And kung meron po kayong social media pages, pwede nyo rin po silang anayahan na i-like or i-follow ito.
1: Simpleng mamamayan lang ako. No, sa FB page, yung Christian Jordan, tapos you can reach me out po sa aking email, christian.jordan@bulso.edu.ph. Pero help is always available.

0: available po, no? Hindi lang ito, kaya nga nagpapasalamat ako na gantong may mga gantong panayam para siyempre hindi lang yung mga kabataan ang ma-educate natin, but most especially yung mga grown-ups, no? Kasi sabi ko nga sa collectivistic culture, sa kanila tayo humihingi ng opinion. So nandiyan din po yung ating mga mental health organizations like yung Philippine Guidance and Counseling Association and Psychological Association of the Philippines, na sila yung mga tumatayong mga organisasyon para paigtingin at labanan yung mga ganitong concern, no? Para mas maintindihan ng lipunan natin yung kahalagahan ng mental health na may kaugnayan sa sex education.
1: Alright, ayan, ano, maraming salamat, sir. Even ako, natuto po ako, ano, this morning sa naging panayam natin. So maraming salamat po. Muli, mga mare, mga pare na kasama natin, ang guidance counselor mula po sa Bulacan State University San Rafael Campus, si Mr. Christian E. Jordan. Maraming salamat po, sir, and mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat din po.
1: Alright, ayan mga mare, mga pare, sa ating pagbabalik, atin na po nga alamin ang resulta ng ating poll questions sa Facebook. But for now, ay bigyang daan lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag kayong alis, magbabalik po ang Musta Ka Mare.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
4: Huwag i-click ang link.
5: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Tamang impormasyon.
10: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
11: Aliw na kwentuhan.
12: Kabataan, kasama sa usapan.
4: Radyo Magazine 1278.
13: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
14: Wow, updated yan!
2: Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.

0: kapit nagbabalik sa programang Musta Ka Mare. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie. At kayo po ay patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. And as we continue, ayan mga mare, mga pare, dadako na nga po tayo ano sa isa sa mga segmento ano ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan nga po ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, sang-ayon ka bang ituro ang sex education sa mga paaralan? At base po ano sa resulta na mayroon tayo ngayon, ano, meron pong pagpipilian ng like para sa oo, sad react para sa hindi, at yung care react para sa depende. And as of now, ayan, ang resulta po natin ay may pinakamababang boto para sa care react o depende. Samantalang majority o yung highest number of vote naman po ano ay yung like react o yung oo. Samantalang wala pong bumoto dito sa hindi. So, ibig sabihin, mga mare, mga pare, ano, ang community natin ay marami ang pumapabor o sumasang-ayon ano, sa pagtuturo nga po ng sex education sa mga paaralan. So, ayan po ano, ang resulta ng ating poll of the day. Pero syempre, may opinion din dyan or say ang mga kumare at kumpare natin. Unang-una na nga po, si paring Sean Kyle Flores. According to him, of course, they should practice safe sex properly to prevent pregnancy and HIV before it's too late. Safety begins with discipline. Ayan, ano ang opinion sa atin ni paring Sean Kyle. Totoo nga naman, ano, kasi yun po eh, ang napag-usapan nga natin kanina, diba, with Sir Christian, ang nangyayari ay nagkakaroon ng hindi magandang resulta. Kasi nga, lack of awareness, di ba? Hindi alam ng isang bata kung ano ba ang usaping sex, di ba? Kasi ang nangyayari nga sa atin, di ba? Well, wag na tayong lumayo pa sa ating mga Pinoy. When we talk about sex, ang nangyayari kasi nagiging katatawanan, nagkakantsawan, nagtutuksuhan, which I think should change. Ano? Well, wala naman masama doon. Kasi siguro nga, nakakatawa kasi somehow bilang isang bata, di ba? Hindi mo pa lubusang naunawaan kasi nga nagsisimula ka palang alamin yung mga bagay na tulad nun. Pero kung sakali nga na magkaroon ka ng awareness, di ba? Hindi lang siya awareness eh. Hindi lang siya all about pakikipagtali. Kasi yun nga po, sana magbago yung mindset ng marami sa atin. And sana mas maging open tayo ano sa mga sensitibong issue na tulad nito. Hindi lang po siya about sa pakikipagtali. Di ba? Napakaganda na sinabi ni Sir Christian sa atin kanina, itong sex education makatutulong po para malaman ng isang bata kung paano niya mapoprotektahan ang kanyang sarili. Una-una, number one, yun nga, diba? Kung elementary level, napakadali nang ituro niyan sa isang bata, eh, diba? Ano ba yung mga parte ng katawan mo na maaaring hawakan ng ibang tao? At ano yung mga parte ng katawan mo na hindi dapat ipinahahawak, ano, sa kung sino-sino lang, diba? Yung mga ganyang klaseng bagay, small things maybe, pero napakalaking tulong yan para ayun nga po maiwasan natin yung hindi magagandang resulta ano, ng lack of awareness ukol nga po sa usaping ito. So maraming nga salamat paring Sean ano, dito sa iyong opinion. And sumunod naman po, ayan, ano, meron naman tayong komento mula naman ito kay paring Romel Livid. Sabi niya, para sa akin, medyo complicated po ito eh. Una, pag narinig yung salitang sex, agad naiisip ng iba ay yung something physical. Isa pa, seems too risky na talakayin saan man, especially sa tahanan at sa school. Almost sarado ang isipan natin rito. Pero iba na po kasi ang panahon ngayon dahil nakikita na ng lahat ang yung issues na konektado riyan, especially teenage pregnancy at mga sex-related illnesses. At yung resulta niyan sa lipunan, dagdag ko lang yung nabasa ko online, lahat tayo damay sa topic. Sa ibang bansa, for example, na-normalize kasi noon ang usapan dahil involved ang science. Hanggang sa pumasok na sa eksena yung culture and religion na minimize tuloy. About sa kung anong age dapat mag-umpisa, elementary, supposed to be about sa basics, sa hygiene at sa pag-iwas sa sakit. Secondary naman, dahil teenager ay nag-uumpisang lumawak ang kamalayan at curiosity sa mga bagay-bagay. Napansin ko po noong mga panahon namin, yes, may sex ed, kaso as a little part lang specific subjects. Marami pa ang need isama at palawakin sa curriculum at isa dapat yun. Kung ako po, between sang-ayon dahil sa issues at depende sa layunin, sa setting at sa edad. Ayan, ano, napakahaba ng sagot ni paring Romel David pero napakamalaman din. Ano? Marami siyang magandang ipinunto dito sa kanyang sinabi. Ano? Totoo, yun nga, di ba? Paulit-ulit kanina na tinatalakay or pinupunto ni Sir Christian na ating nakapanayam kanina na isang counselor, ang dapat yung pagtuturo nga dito, hindi lang siya scientifically, ethically din dapat, di ba? Kasi nga po tayo ay para mas maintindihan natin kung ano ba yung tama, di ba? Hindi lang tama, kung ano yung mabuti, di ba? Kasi magkarugtong yan eh. Hindi lang siya tama all the time, tama at mabuti. Ayan, ano? Ang gusto ko lang din idagdag itong sinabi ni paring Romel, ano? Sabi niya nga noong panahon daw nila may sex education pero very pahapyaw lang. Actually, I would agree with you, paring Romel, ano? Ako rin, siguro kung naalala ko noong kapanahunang nag-aaral pa ako, ano? Ang sex education is very pahapyaw lang talaga rin sa amin, eh. Kumbaga, part lang siya ng subject na science, ano? Base pa nga sa pagkakatanda ko nung topic namin is reproductive health. Diba? Yun lang part na yon. Tapos after that, wala na. Hindi ko na uli nabalikan pa. Diba? Ibang part of science naman. Kasi nariyan yung biology, diba? Chemistry, at marami pang ibang sangaya ng agham, diba? Ng science. So I think that's one thing, eh. Kasi nga sa ngayon, kailangan din talaga ng mabusising pag-aaral. Hindi lang siya basta-basta dapat i-implement. Kasi gusto ng marami. O di naman kaya dapat i-implement kasi yun yung dapat, ba? Diba? So, hindi po siya ganun. Tulad nga ng sinabi sa atin kanina ni Sir Christian, ba? Diba? Maraming dapat i-consider, ano? Unang-una, culturally and religiously speaking, dapat alam natin kung ano ba din yung say ng ibang sektor. Ano? Hindi lang ng pamahalaan, ngayon din siguro ng simbahan, even ng sa siyensya, ba? Diba? About science, dapat alam natin para we know how we can implement it. And of course, yun nga, trainings, ba, diba, para sa mga guro. Kasi unang-una ang hirap, eh. Mahirap in a way na, example na lang, mga pare, yung elementary level, secondary level, at yung college level na, ba, diba, iba't iba yung way mo, iba't iba yung atake mo kung paano mo ituturo yung usaping tulad nito. Kasi unang-una sa elementary, yun nga, ba, diba, hindi mo naman agad-agad ituturo ano ba yung pakikipagtalik, ba? Diba? Sabi nga, ang ganda ng example kanina na Sir Christian, ba? Diba? Pwede ka magsimula with the basics. Yun nga, paano mo poprotektahan ang sarili mo? I think I've mentioned this for the I don't know how many times already, pero yun, unang-una, ba? Diba, nag-example ako yung sa ibang bansa na napanood ko, kumakanta sila elementary students. Yung kanta nila, ang meaning, ano, or nilagyan nila ng mga words is how to protect your body. So, hindi dapat i-touch, ano, yung maselang bahagi ng katawan mo, ng kung sino lang, diba? And of course, yung consent, napakalaga rin. Pag hinawakan ka, you have to give your consent. Okay lang ba, hawakan kita, diba? Mapabraso man yan, mapasiko man, diba? Kahit saan nga, parte ng katawan, napakalaga ng consent. Kasi hindi naman basta-basta lang dapat hinahawakan ang katawan natin. Alright. Bakit? Ayan. Maraming salamat po ano dito sa inyong opinion, sa inyong say and thoughts, mga mare, mga pare. Thank you po sa pakipag siguro join ano palagi dito sa ating talakayan ano, and of course sa pagsagot, pagboto sa ating poll questions. And with that, ay bigyang daan lamang po natin muli ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Musta Ka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
10: Dugdugang chill.
8: Suave.
11: Learning from home may be boring.
3: Radyo Magazine
8: 1278 AM.
12: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
13: Wow, updated yan.
2: Musta Ka Mare
8: sa Radyo Magazine 1278.

0: tayo po ay patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz, kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mara Kuyong aka Maring Jolie dito nga po sa Mustakha Mare. Eh, napakabilis ng oras. Ayan, ano, kaya unti-unti na po ako magpapaalam. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, pagtutok, ano, dito nga po sa ating programa. And of course, gusto ko rin po magpasalamat, ano, again, sa nakapanayam natin kanina, ang guidance counselor mula nga po sa Bulacan State University San Rafael Campus, si Mr. Christian E. Jordan. And thank you rin syempre sa mga taga-subaybay natin, ano, na walang asawang sumusuporta dito po sa ating programa. Gusto ko rin pasalamatan syempre ang mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na si Maring Mershow Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course sa Marulas Transmitter. And gayon din ang producer natin, ano, na si Ms. Ashley Jane Merene. At susunod na nga po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Morada. Muli, ako si Jolie Mara Kuyong aka Maring Jolie, na makasama ninyo simula Lunes hanggang Biyernes 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel? Lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas
6: Radyo
5: Magazine
4: 1278 AM.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas
6: Radyo
5: Magazine
4: 1278 AM.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Impormasyon.
14: GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Jamie Morang.
1: Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
1: World class na tanawin.
3: Explore na natin.
4: Love the Philippines.
1: Likhang sining na proudly Pinoy.
3: Influence na yan.
1: Radyo Magazine.
2: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Ang oras natin, 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
8: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro umalma sa pagtawag ni Caloocan Congressman Egay Erice sa LGSF bilang presidential pork barrel. Kongresista, pinayuhang araling maigi ang prosesong ipinatutupad ng Local Government Support Fund. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Bumuelta si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa ginawang pagbansag ni Caloocan Congressman Egay Erice sa Local Government Support Fund bilang Presidential Pork Barrel. Sa vlog ni PCO Undersecretary Castro, sinabi nitong mas maigi sanang inaral muna ng kongresista ang kabuuang sistema sa pagbibigay ng LGSF sa bawat lokal na pamahalaan kung saan ay may itinatakdang mga requirements na dapat matugunan bago ito maipagkaloob sa isang LGU. May mga panuntunan na niyang nakalatag ukol dito bago mairi sa isang local government at kabilang sa mga sinisilip dito ay ang governance standard ng kinauukulang LGU, financial management dito, fiscal transparency, service delivery at kakayahang maipatupad ang mga programang isinumite na popondohan ng LGSF. Idadaanan niya ang request ng isang lokal na pamahalaan sa DBM sa pamamagitan ng ugnayang bayang portal at walang anumang intervention mula sa kanino mang politiko na magsisilbing middleman. Payo pa ni Jose Castro kay Erice, makipag-usap kay Mayor Along Malapitan at alamin kung anong mga naging request nito at naibigay sa mga hiling kaysa sa magbato ng mga akusasyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, mga negosyo ni Vice President Sara Duterte at transaksyon nito sa gobyerno bubusisiin ngayong Linggo sa Senate Impeachment Court. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Kasala ngayong Linggo sa pagpapatuloy ng paglilitis ang mga negosyo at umano'y transaksyon sa gobyerno na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro, haharap ngayong Lunes ang mga opisyal mula sa Civil Service Commission, Securities and Exchange Commission at Philippine Government Electronic Procurement System o PhilJET bilang mga susunod na testigo. Maliban sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara, gagamitin na rin ang prosecution ang mga dokumento mula sa mga korporasyon at pamahalaan upang suriin ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment. Inaasahang tatalakayin ni SEC Director Gerardo del Rosario ang mga records ng mga kumpanyang idiniklara ni Duterte habang ang mga kinatawan naman sa CSC at PhilJET ay magbibigay linaw sa mga alituntunin sa SALN at transaksyon sa gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, kaugnay ng balitang yan, panig ng Vice Presidente sa impeachment trial, tiniyak na hindi aakyat sa Korte Suprema para lang i-delay ang paglilitis. May ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Tiniyak ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi sila magiging cause of delay o basta-basta aakyat sa Korte Suprema para lang patagalin ang impeachment trial. Ayon sa tagapagsalita ng kanilang panig na si Attorney Michael Poa, hindi nila gusto na magulo ang paglilitis. Sa ngayon, wala pa silang plano o napag-usapan na dumulog sa Korte Suprema patungkol sa mga nangyayari sa impeachment trial. Giit ni Poa, kung wala naman silang basehan para dumulog sa mataas na hukuman, ay hindi nila ito gagawin. Sinabi naman ito ni Poa matapos ang amici curiae kung saan sinabi ni Presiding Officer Cheese Escudero na inaasahan niyang may dudulog sa Korte Suprema patungkol sa threshold votes para ma-impeach ang bise. Pero paglilinaw ni POA, kung makikita naman nila na may sapat na basehan para umapela sa Korte para sa karapatan ng kanilang kliyente, ay posible pa rin nila itong gawin. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Para sa tuloy-tuloy nating pagbabalita, investigasyon sa mga shooting dapat magresulta sa pinaigting na seguridad sa paaralan at suporta sa mga estudyante. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Iginiit ni House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre na dapat matukoy sa imbestigasyon sa Banga National High School shooting incident kung paano nakuha ng baril ang isang menor de edad at naipasok ito sa paaralan. Dapat tinaan niyang alamin kung may mga babala o senyales na maaaring napansin at naagapan sana bagong insidente. Ngayon kay Asidre, kailangan gamitin ang resulta ng imbestigasyon sa pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan at support system para sa mga estudyante. Nanawagan din siya ng mas mahigpit na school safety protocols, responsable ng pagtatago ng baril at sapat na guidance counselors at mental health professionals. Giit niya dapat may malinaw na paraan para agad ma-report at ma-aksyonan yung mga banta sa sarili o ibang tao. Inimok din niya yung mga mambabatas na tugunan, ang mga kakulangan sa batas, pondo at pagpapatupad ng mga safety measures. Kasabay nito, nanawagan si Asidre sa publiko na huwag ikalat at gawing content ang mga video at larawan ng insidente bilang paggalang sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
0: report. At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
1: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
8: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ang oras natin, 4 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga.
11: Pasyal Pinas!
1: Pasyal
11: Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda!
10: Are you ready to dive in?
11: Pasyal Pinas! There's so much to explore! Tanawin, you'll love more and more!
10: Pasyal Pinas!
11: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino!
14: Love the Philippines!
11: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM. G sa Galaan, kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Ang magandang-magandang umaga, Metro and Mega Manila. Pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Lunes, September 21, 2026. At alas 10 na naman, mga beshi, kaya tara, Gisa Galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa. Mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea, hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kasama rin po natin sa Master Control, ang ating Executive Producer, Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camilo Mali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Bel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshies, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Uy, libre yan ha, kaya i-download nyo na po sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more, mga beshies, dahil po ang aming mga nakakakwentuhan at nafe-feature sa aming mga programa ay maaari nyo na rin pong mabasa sa pamamagitan naman ng aming official website. It's radyopilipinas.ph/radyomagazine. Bisitahin nyo na po ang aming website, radyopilipinas.ph/radyomagazine.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Lunes, mga beshies? Happy Monday! Galaw-galaw, unat-unat ha, Lunes na naman. Official, may Pasko na naman ang mga beshi ko. Pero hindi ho, ibig sabihin niyan, hindi ho kayo bibigyan ng mga tips sa ating pamamasyal. At ngayong umaga pong ito, dadayuhin natin ang napakagandang probinsya ng Nueva Vizcaya. Ito po ay para pag-usapan ang pinakabago nilang tourism offering. Ito po yung tinatawag na Lakbay Likha. Ano ba yung Lakbay Likha na yan? Nakaugnay po ito, mga beshi, sa tinatawag nating creative tourism. Sabi ko sa inyo eh, napakarami hong branches ng turismo. Branches ba yung tawag? Pero napakarami hong sangay nitong turismo at napakaraming pwedeng pag-usapan about tourism. Kaya isa po yan sa ating pagkukwentuhan today. Medyo na udlot ang ating kwentuhan with Nueva Vizcaya Tourism Office nung nakaraan. Kasi akala natin, yun yung date. Nagkamali tayo ng date, no? Pero today ay present na present ang ating mga friends from Nueva Vizcaya Tourism Office. Yun nga lang, nagkakaroon ng problema sa internet. But babalikan ho natin sila, no? Patuloy ho tayong nakikipag-ugnayan with them. Samantala, para muna sa ibang mga balita, mga beshies.

Ito, maganda tong naganap nitong mga nakalipas na araw, mga beshies, dahil ang Department of Tourism o DOT, inihanda po ang ating mga tourism stakeholders at hotel representatives sa Metro Manila at Southern Luzon para sa 49th ASEAN Summit. As you know, mga beshies, ang Pilipinas nga po ang host ng ASEAN Summit this year. Kaya talagang puspusan, ika nga, ang ating paghahanda.

0: Ngayon, at layunin po ng training na yan na maisama ng buo ikang at makabuluhan ang ating kulturang Pilipino sa ating mga tourism facilities, services, experiences, and of course, ating mga establishments. Dahil sa pagbisita po ng mga ASEAN delegates dito sa ating bansa, hindi lang yan kumbaga normal na meeting o mahalagang meeting, ito rin po ay pagkakataon ano para mas makilala nila ang Filipino culture, makita yung ating mga produkto. Napakagandang oportunidad mga beshi. Dahil po dito, isinagawa ang DOT Office of Tourism Standards and Regulations o OTSR at Nayong Pilipino Foundation. Sila po yung nanguna dito po sa training na isinagawa. Nagkaroon sila ng mga interactive workshops, technical tours sa likhang Filipino galleries at mga talakayan patungkol po sa Filipino arts, design and culture. Itinuro rin ang mga practical na mga paraan, of course, kung paano daw maisasama yung ating Filipino identity sa modernong hotel operations, venues, and tourist attraction. At ang pinaka-perfect example dyan, mga besh, yung kapag pumapasok ko kayo sa mga tourism establishment, yung humahawak sila sa dibdib, tapos binabati kayo ng mabuhay. Bahagi po yan ng ating kultura at yan din po yung isinasama nila no, sa kanilang mga trainings. Para sa pagbati pa lang, greetings pa lang, ay ano na, kumbaga damang-dama na ng mga clients natin, ng mga bisita natin, ang hospitality ng mga Pilipino. Ang tawag nila dyan ay Filipinization Labeling Training Program. Yan po ay sa pangunguna ng Department of Tourism. Kumikilala po ito sa kahalagahan ng Filipino hospitality sa paglikha ng mga natatanging karanasan para sa ating mga turista. Kasi sa totoo lang ano, even the secretary herself, sabi ni Secretary Dita Angara Mathay nung nakaraang Philippine Travel Mart, binanggit niya no na yung mga tourist destinations natin, magaganda yan automatic, 'di ba? Pero yung nagpapa-espesyal at nagbibigay ng kakaibang experience doon po sa ating mga tourist destination ay yung ating mga tourism workers. And yung mga tourism workers natin, innate na sa kanila yung pagiging hospitable. Actually, sa ating mga Pilipino, very hospitable tayo. Pero may nakita ko over the weekend na medyo naglinger talaga sa akin at nababother ako for many days na. Yung hospitality daw ba ng mga Pilipino ay ibinibigay lamang sa mga banyaga. Tanungin niyo yung mga sarili niyo mga beshies, yung pagiging welcoming ko ba as Filipino ay applicable lang kapag ang mga kaharap ko ay mga turista mula sa ibang mga bansa. Hopefully not, di ba? Siyempre tayong mga Pilipino, dapat welcoming tayo, especially sa kapwa natin mga Pinoy. Para naman ano, lahat tayo nakakaramdam ng Filipino hospitality, yung hindi lang siya ino-offer sa mga turista at sa mga banyaga, okay? Nag-lecture si ate mo. But anyway, magandang pag-isipan yan mga beshies at magandang pagnilayan ikang. Lalo pa't ang Department of Tourism nga po ay puspusan na rin yung paghahanda para dito nga sa 49th ASEAN Summit. At kanilang ibinibida ano yung Filipino hospitality. I think very ano na yan, very basic na para sa mga Pilipino na magbigay ng welcoming attitude ano para sa ating mga bisita. And that's one thing to be proud of talaga. Pero hopefully it din po ay applicable para sa lahat ano kahit hindi mga Pilipino. Ay sorry, kahit hindi mga turista. Dapat sa mga Pinoy din, hospitable din tayo. Alright, mga Belgi, sa atin pong pagbabalik, mas marami pa tayong mga balitang turismong pag-uusapan at mga kaganapan. Dahil po sa darating na mga araw, actually starting tomorrow, gaganapin naman po ang The Negros Trade Fair. Sayang lang kasi hindi natin sila makakasama. Bitin na kasi. Oo, bukas na kasi agad to eh. Pero pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik ng ating programang Pasyal Pinas. Ang oras natin, 10:26 ng umaga.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 12:78 AM.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 12:78 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
14: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: World class na tanawin. Explore na natin.
17: Love the Philippines.
18: Likhang sining na proudly Pinoy.
19: Influx na yan.
2: Radyo Magazine
1: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Flight PR1043, now boarding.
3: Hey, that's us!
12: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
7: Dreaming of love while cruising at high altitude.
8: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
7: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
12: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
8: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
7: Leave all your worries as we soar over the clouds.
12: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
7: They'll be shooting stars through time and space.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
18: King of the Road.
6: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
9: Maari bang umusog-usog ng konti?
6: Sakay na!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal
5: Pinas!
1: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguen. Kagaya ng sinasabi ko kanina, mga beshies, bago ang commercial. Ako, gaganapin na po ang 40th Negros Trade Fair. Ito po ay may tema na butlak. Sayang lang talaga dahil hindi natin sila nakasama, no, sa ating programa. Mas maganda sana sila yung mag-imbita sa atin na mag-join. Kasi ito pong

0: Itong event na ito, 40th Negros Trade Fair, ay gaganapin po simula tomorrow, September 22 to 27 sa SMX Convention Center sa SM Aura, Taguig City. At ito po ay bukas sa publiko, tampok yung mga products at likhang sining mula sa Negros Island Region at Sikihon. This year, ang tema po nila ay Butlak. Ito po yung salitang Hiligaynon na tumutukoy sa pagsikat ng araw or pamumukadkad. Hopefully, tama yung pronunciation natin, no? Baka kung ano-anong pronunciation, Butlak yan. Simbolo raw po ito ng paglago, pagbangon at patuloy na pagunlad ng mga Negrense entrepreneurs sa loob po ng apat na dekada. And ito pong 40th year ng Negros Trade Fair ay sa nakalipas po na mga taon ay pagtugon sa matinding krisis na nakakaapekto po sa industriya ng asukal sa Negros. Dati 30 vendors lang yung nag-join, pero this year we have 178 participating brands. Mula po yan sa Negros Occidental, Negros Oriental at Sikihon. Alright mga beshies, bago natin ipagpatuloy yung ating kwentuhan tungkol po dito sa Negros Trade Fair, nasa linya na po ng ating komunikasyon ng ating panauhin for today. Ang ating mga kaibigan mula po sa Nueva Vizcaya Tourism and Culture Office, nasa linya po ng ating komunikasyon si Ms. Marichelle Costales. Good morning po ma'am at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
1: Good morning, naimbag na bigat at malugod po na masaya kami na naging parte kami sa inyong programa ngayong araw.
0: Thank you very much ma'am. Nakong haba-haba ng ating nangyaring reconnection ano, but we are very happy na kasama po namin kayo muli dito sa aming programang Pasyal Pinas. Dahil may balita ho kayo sa amin, meron ho kayong bagong tourism offering. Ito po yung tinatawag na Lakbay Lika. And when we talk about Lakbay and Lika, parang ito po ay kumukonekta sa tinatawag nating creative tourism. And para Ms. Marichelle, para dun sa mga viewers and listeners natin na hindi gaanong familiar tungkol po dito, ano po ba yung nakapaloob kapag pinag-uusapan natin ang creative tourism?
1: Opo. Well, tamang-tama, no? Ang Lakbay Likha o kaya itong bagong tourism portfolio or tourism product na offering ng probinsya ng Nueva Vizcaya, isa itong creative tourism experience. Mm-hmm. Ibig sabihin, we will showcase yung local culture, mm-hmm. yung Vizcayano way of life, and yung mga creative industries. Siyempre, ito yung mga micro, small and medium enterprises. Mm-hmm. And gusto namin yung experience ng mga bisita or turista ay maging immersive, participatory, and also mga memorable at tumutulong talaga sa kabuhayan ng mga micro entrepreneurs natin na nasa creative industry.
0: Mm-hmm. At ngayon, Ms. Marichelle, nagpe-play yung inyong video nito pong Lakbay Lika. At nakikita po natin yung ating mga local artisans. And tama po kayo, very immersive yung experience na for sure ay talagang kahihiligan ano ng ating mga turista. And pwede niyo po bang isa-isahin sa amin, although nakikita nga po namin dito sa video, ano-ano po yung experiences na ino-offer po dito sa Lakbay Lika?
1: Okay. So, ang ating mga... Good morning, Ms.
0: Hazel. Yes po. Sige ma'am, go ahead po.
1: Okay, sige. So, among the various activities, meron yung Hardin Creatives na creative and artist hub sa Bambang Vizcaya. They can do painting. So, meron silang i-prepare na mga painting materials, may canvas. Mm-hmm. And then, nandyan din, i-coach sila ng mga local artists namin, mga Vizcayano artists, until matapos nila ang kanilang work of art. Meron din yung parte sa Kasibu, yung weaving. Mm-hmm. Oh, so, they will experience alongside women weavers from Kapisaan kung paano i-prepare yung ating loom. Mm-hmm. And they can experience paano gumawa out of the mga retraso ng mga weaves, yung earrings making or accessories making, aside from trying for themselves kung paano mag-weave. Ganon din sa Dupax del Sur, kung saan isa pang weaving community, ang Arugahan Wovens, they can try keychain making, tapos bibisita pa sila sa isang mulberry farm.
0: Wow.
1: It's a mulberry farm sa Dupax. So they will harvest, masubukan nila ang mag-pick and harvest ng mulberry fruits. And then yung mismong prutas na na-harvest nila, they will make into a juice making experience. Meron din sugar cane, yung sabi namin sa Ilocano, yung unas. No? So, baka kukunti na lang sa mga kabataan ngayon ang nakakaalam ng sugar cane. So, gagawa din sila ng juice, the same time yung mulberry juice. Merong flower pressing activity, yung mga flowers lang na nakikita ng mga bisita sa farm, they will gather that and then to make it a bookmark. Wow. Meron din pagdating sa cultural din, kasi ang Dupax is very rich in terms of

0: same is true with yung pottery.
1: Okay. Mm-hmm. That's nice.
0: Pottery that we can take home. Wow. Pottery making demo.
1: Mm-hmm.
0: And then, meron ding wood art, wood meditation therapy art sa Rockwoods Agritourism Park. So, at the same time, nakakabisita sila sa mga magagandang lugar, pero merong creative and immersive experience. Yun yung kakaiba sa ating tourism product offering. And syempre, yung wellness, yung Nueva Vizcaya Wellness Farm. Mm-hmm. So, ito na ngayon yung they can experience immersing in nature. Mm-hmm. Tapos, yung nasa paligid mo, meron kang kawa bath, actually. Kawa
1: naka-flash
0: bath.
1: Naka-flash po ngayon sa aming
0: screen.
1: And then,
0: may
1: yes.
0: traditional Filipino massage, traditional Filipino hilot. So, it is very relaxing and for meditation also.
1: Nako, napakagandang experience, Miss Marichel. Parang kinikwento mo pa lang, nararamdaman ko na at na-experience ko na. Na-imagine ko na yun, no, na nagpa-pottery tayo o kaya gumagawa tayo ng mga tea, di ba? O kaya naman ay nasa kawa tayo ngayon, di ba? Oo. Pinapakuluan tayo.
0: And even coffee.
1: Yeah.
0: Miss Hazel, kasi coffee is one of the prime commodities of Nueva Vizcaya. Mm-hmm. So, yung iba't ibang coffee beans na meron kami, hindi lang ito basta lang iinom at mag-order, pero i-explain din kung saan, sinong mga farmers, kaninong farm galing ito. So, yung coffee cupping experience, kung ano talaga ang yung all the senses, yung pang-amoy, syempre yung visual, and yung aroma, and yung taste.
1: Right.
0: That is an experience also na kakaiba.
1: Mm-hmm. At ito po ay uuwi yung ating mga turista na may bagong kaalaman, di ba, Miss Marichel? Kasi hindi na lang siya basta nabusog ang iyong mata eh. May learning ka din na maibabaon pauwi sa inyo-inyo pong mga tahanan, di ba? Na maaari nyo pong i-share sa inyong mga kaibigan, family members, and maaari nyo rin silang imbitahan na ma-experience din for themselves itong mga nabanggit ni Miss Marichel. Parang total package, ma'am, no? Na gandahan na yung mata mo.
0: Oo, tama yan.
1: Right, may natutunan ka pa.
0: Nakatulong pa tayo sa mga sa mga home-based na mga micro entrepreneurs. Alam mo, itong mga women weavers, yung mga coffee farmers, yung mga traditional hilot na mga natin, women na nagpro-provide ng mga ganitong services, yung mga artists. No, so merong economic din na returns na magi-generate sa isang ekonomiya.
1: Napakaganda. At yan po yung magandang ambag natin, mga beshies, bilang mga travelers sa mga communities na ating pinupuntahan, sabi nga. Pero ma'am, ano po ang nagtulak sa Nueva Vizcaya Tourism Office para gumawa ng ganitong uri ng bagong tourism product? Ano? Bakit po umangkla tayo doon sa creative tourism, ika nga, doon sa iba't ibang mga experiences na pwede nating i-share with our tourists?
0: Oo. Tama yan, Ma'am Hazel, no? Nueva Vizcaya is a very culturally diverse na probinsya. Mahitik talaga sa kultura, iba't ibang mga kultura. At nakita ito ng Department of Tourism at ng DTI. Kung kaya, tinulungan kami, pumunta sila dito, nagkaroon kami ng assessment and evaluation, training, para ma-enhance palalo. Dahil meron na itong mga bits and pieces, small mga parts of our itinerary na nakakuha ng attention. National launching also in one of the national travel show sa Philippine Travel Mark sa SM Expoa, kung saan linaunch na siya nationwide and open para sa mga bisitang gustong mag-avail ng tour packages para sa Nueva Vizcaya, Lakbay Likha.
1: Ayan. So, yan nga po yung itatanong ko, ma'am. Sino-sino po ang maaaring mag-join? And pwede na po ba kami mag-join anytime? O ito po ay i-offer natin or mag-a-announce po kayo kung kailan kami pwedeng mag-join sa ganitong uri ng tour?
0: Actually, Ma'am Hazel, no? After the launching, ang expectation talaga niyan ay the tour operators and travel agencies from Region 2 and Nueva Vizcaya

0: will now offer
1: okay.
0: itong mga circuit na ito to become tour packages.
1: Mm-hmm.
0: So, anytime, meron naman tayong mga operators na pwedeng ma-contact o kaya ang aming opisina para mas ma-experience din ng mga taga Metro Manila at
1: right.
0: mga Karatig Region.
1: Mm-hmm.
0: At ito yung expectation talaga kung kaya kailangan nating tulungan din ninyo kami para mm-hmm. ma-i-promote pa at maka-avail na. It's ready for the tourism market.
1: Mm-hmm. Ayan. Ako mga beshies, yun pala, kailangan kumonekta kami ma'am either sa inyo or dun sa mga lehitimo na mga tour operators para i-avail itong tour circuit na ito na very ano mga beshies, very immersive ika nga at experiential for all of us na mga travelers. Ano po ang mga paalala mm-hmm. ninyo ma'am Marichel para sa mga gustong mag-join dito sa Lakbay Lika? Ano po yung mga guidelines, ika nga, na dapat namin isa puso sa aming pagbisita sa Nueva Vizcaya?
0: Well, when you arrive and you plan to go to Nueva Vizcaya, ay magkaroon lamang ng bukas na pag-iisip, open for new experiences and creative experiences. Huwag kayong mag-alala kung sabihin nyo, wala akong creative, there's no artist in me, or wala akong creative creativity. Ito na yung magugulat siguro ang ating mga bisita kasi meron pala mailalabas with the help of our farm site
1: yes.
0: owners,
1: mm-hmm.
0: yung ating mga women weavers, mailalabas pala yung mga artists natin na nandito, mailalabas pala ang inyong mga talent at
1: maitatake
0: home ninyo ang
1: baka
0: experience.
1: Hidden pa ma'am, baka hidden talent pa no? Kailangan lang i-unleash, di ba?
0: Yes. Kahit ako noon nung nagpa-product assessment kami and evaluation, I thought nung binigyan ako ng canvas tapos merong tinagayang citrus fruit, sabi ko, ay naku, hindi ko yata kaya ito. But with the guidance of a painter, a visual artist from Vizcaya, tuturuan at you have a you expect na magiging fulfilling din ito.
1: Ayun. So don't worry mga beshi, kung feeling mo nga ay hindi ka artist inside, wala kang ka-arte-arte. baka akala nyo wala ho kayong ganun creativity inside you. Baka kailangan nga lang katukin at bigyan ng oportunidad, ano, kagaya nito, yung mga ganitong uri ng activities para mailabas ika nga yung inyong hidden talent. And yun nga, sabi nga ni Miss Marichel, meron pong mag-guide sa inyo. Of course, yung ating mga local artisans, yung mga artists natin na gaguide tayo ano, sa paggawa ng iba't ibang uri ng art. And also, ma'am, ano, para na lamang po dun sa mga interesado na sumali, mag-join sa Lakbay Likha, a creative tourism experience, saan po maaaring makipag-ugnayan sila sa Nueva Vizcaya Tourism Office? Ano po ang inyong social media pages, contact details, or website?
0: Okay. Maraming salamat. We are very active on Facebook. I-type lang nila Nueva Vizcaya Tourism. We are spelled V-I-Z-C-A-Y-A, Nueva Vizcaya Tourism. Or kaya sa aming email, ptco@plgu.nuevavizcaya.gov.ph. So, ang mga interested, pwedeng mag-communicate through us and then we can look for tour operators. For example, manggaling man sa Metro Manila mm-hmm. or sa Baguio or Cagayan, maiplano natin ang inyong itinerary.
1: Yan, mga beshies. Tama po yun, ano, very active sila on social media, especially on Facebook. So, i-follow nyo na lamang po ang kanilang Facebook page. And mas maganda na sa kanila kayo makipag-ugnayan para sigurado natin na lehitimo yung mga tour operators ano, na itatap ni na Ma'am Marichel para maging maisa katuparan itong ating Lakbay Likha. Oh, last na lang, ma'am, ano, napakaganda ng pangalan, Lakbay Likha. Ano po yung gusto nyo maging baon namin na mga travelers sa amin pong pag-avail nitong Lakbay Likha sa Nueva Vizcaya?
0: Okay. Lakbay Likha, we just want to feel or maipa-experience, maramdaman ng mga aming bisita na ang paglalakbay nila sa Nueva Vizcaya is a not just simply sightseeing, pumunta lamang para bumili ng pasalubong, kundi sila mismo, they are the ones who create the experience themselves. Kasi, di ba, mas memorable sa atin pag tayo yung naka-hands-on. Mm-hmm. For example, gagawa tayo mismo ng buko pie, or kaya tayo ang nag-harvest mismo nung mulberry na ininom natin ng juice. So, we want na merong ganung experience. At nakakatulong yung paglilikha, pagkamalikhain ng aming mga micro entrepreneurs na nasa creatives, nasa arts, nasa culture, weaving, mga sectors, ay natutulungan din natin na magkaroon din si...
1: Ayan, nako. Ayun po ang binabanggit ni Miss Marichelle, 'di ba? Talaga naman ano, nakapag inavail po natin itong mga ganitong uri ng tour, hindi lang busog yung ating mga mata sa ganda ng tanawin sa Nueva Vizcaya, gayon din ano, yung ating utak at ang ating puso, dahil tayo po yung may natutunan and at the same time ay may natulungan. Ayan. Ayan na ulit, andyan na ulit sa linya ng ating komunikasyon si Miss Marichelle. Nako, ma'am, medyo naputol lang ano yung inyo pong binabanggit. Pero you were saying, ma'am, na talagang tayo po yung magki-create. Kaming mga travelers yung magki-create, ika nga, nung experience sa aming pagbisita at pag-join sa Lakbay Likha.
0: Oo, tama yan, Ma'am Hazel.
1: Yan, di ba mga beshies? Yun yung pinakamagandang pabaon. Tsaka ang ganda nun kapag tinanong ka, oh, anong ginawa mo sa Nueva Vizcaya? Naku, ang dami. Kasi ang dami mo makakwento, di ba? Hindi lang pumunta sa isang lugar, kundi may mga na-meet ka na mga tao, may nakakwentuhan kang mga artist, and at the same time, nakatulong ka sa community. And with that, Miss Marichelle, maraming salamat po sa maikli pero very fruitful conversation po natin this morning. Maraming salamat po, nakasama natin ang Provincial Tourism and Culture Officer ng Nueva Vizcaya. Walang iba kundi si Miss Marichelle Costales. Thank you again, ma'am, at mabuhay po kayo.
0: Mabuhay! Agyaman kami!
2: G! Sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal! Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Yan mga beshies, ang Lakbay Likha, a creative tourism experience. Ang mga behavior ngayon ng mga travelers talaga, no, hindi na lang mga tourist destinations yung ating pinupuntahan. Ang gusto natin, cultural experience, immersion. Pupunta tayo sa local communities, makikisalamuha sa kanila, and malalaman at matututunan yung kanilang pamumuhay. So ganun na talaga yung pinakamagagandang mga tourism experiences ngayon. Intentional, sabi nga. And very experiential. Hopefully, mga beshies, ha, inyo pong bigyan ng chance ang Nueva Vizcaya. Baka medyo nane-neglect ninyo itong probinsya na ito, pero napakarami po nilang maaaring i-offer sa atin ng mga turista. So, pwede ho ninyong subukan ang Lakbay Likha. Again, makipag-connect na lamang po sa Nueva Vizcaya Tourism Office. Sila po ay very active on Facebook, so pwede po ninyo silang i-message o kaya ay i-email ano, para magpadala ng inyong mga inquiry tungkol po sa kung gaano kayo karami, kung gaano kayo katagal, anong mga dates. Yan ang kailangan para maikonekta ho nila kayo doon sa mga tamang tour operators, yung mga lehitimong tour operators na hindi ho kayo i-scamin, sabi nga. Yan po ang Lakbay Likha, a creative tourism experience. Alright, yung naputo natin kwentuhan kanina mga beshies, konti na lang to, no? Yung 40th Negros Trade Fair. Again, magsa-start na po yan tomorrow, September 22 hanggang September 27. Gaganapin po yan sa SMX Convention Center sa SM Aura. At kagaya nga ng nabanggit ko kanina, mula po sa 30 vendors noon, aabot na po sa 178 na participating brands ang inyong makikita. Mula po sila sa Negros Occidental, Negros Oriental at si Kihor. Ano ba pa yung mga makikita sa Negros Trade Fair? Marami po, may mga pagkain, delicacies, kagaya po ng piyaya, chicken inasal, lumpiang silay, puto manapla, at silvanas at napoleones. Sarap nung silvanas eh. Tampok din po dito yung fashion, iba pang heritage textiles, furniture, homeware, gifts, handicrafts, natural and organic products, and of course, yung mga likhang sini. At alam nyo, sa lahat po ng mga trade fairs, ano, just recently, yung Sorsogonon Gokona Trade Fair, ang bida talaga dito mga besh ay yung ating mga medium or micro, small and medium enterprises o mga MSMEs. So luluwas sila dito sa Maynila para dalhin yung kanilang mga produkto at ilapit sa ating mga taga Metro Manila yung kanilang mga ipinagmamalaking mga products. Kaya kung meron ho kayong time, simula tomorrow hanggang 27, pwede po ninyong bisitahin ang 40th Negros Trade Fair. May tema po yung butla sa September 22 to 27 SMX Convention Center. At sa pamamagitan po niyan ay magpapaalam na po tayo para sa Monday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating naging panauhin kay Ms. Marichel Costales ng Nueva Vizcaya Tourism Office. Gayon din po sa ating executive producer Ms. Mary Rose Rosero at ang ating mga sound engineers Marichel Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Tomorrow, ang ating mga makakakwentuhan ay ang ating mga kaibigan mula naman sa Mariveles, Bataan. Magkarinigan po tayo tomorrow, mga beshies. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshie, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy, happy Monday.
2: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
3: Love the Philippines.
2: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
12: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Informasyon.
20: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278. AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
23: Kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto. pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
0: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
24: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
24: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
12: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

tapong ng pangulo. Damang-dama ang pagmamahal niya. Tunay ng mga hinaing.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Property ng PNOC sa Bataan tinitingnan ng pamahalaan para gawing Strategic Petroleum Reserve ayon sa Office of the Executive Secretary.
4: Headlines.
5: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magiging abala sa mga pribadong pulong sa araw na ito.
4: Headlines.
3: Halos 17,000 pulis itinalaga sa mga kilos protesta sa araw na ito.
4: Headlines.
5: Pamahalaan 24/7 na nakabantay laban sa online illegal recruitment.
4: Headlines.
3: Mas mahigpit na seguridad ipinatutupad ngayong araw sa Tacurong National High School.
4: Headlines.
5: Department of Migrant Workers tiniyak na walang Pilipinong nasawi sa pagsabog sa Saudi Arabia.
4: Headlines.
3: Corporate at government records ni Vice President Sara Duterte sentro ng 27th araw ng kanyang impeachment trial.
4: Headlines.
5: At pagbangga ng China sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kinundina ng ilang bansa.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, September 21, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, property ng Philippine National Oil Company o PNOC sa Bataan tinitingnan ng pamahalaan para gawing Strategic Petroleum Reserve. Ayon po yan sa Office of the Executive Secretary. Para sa iba pang detalye, narito si Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Isang property na Philippine National Oil Company sa lalawigan ng Bataan ang kinukonsidera ngayon ng gobyerno na gawing malaking imbakan ng langis o petrolyo na magsisilbing emergency supply ng bansa. Ito pinahayag ni Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santana sa harap ng hakbang na ginagawa ng gobyerno na masigurong nananatili ang sapat na supply ng langis sa Pilipinas. Magkasamaan niya ang kumikilos dito ayon kay Santa Ana, ang Department of Energy, PNOC, at ang Maharlika Investment Corporation na kung saan ay maaaring maging kapital o capital investment partner ito. Dagdag ni Santa Ana na hinihikayat din nila ang mga investors para mamuhunan kaugnay ng nabanggit na plano sa gitna ng paninigurong maging matatag ang energy security ng bansa. Ang akbang ay bahagian yan ng resilience measure, lalo tuloy-tuloy pa rin ang digmaan sa Middle East. Mula sa Palacio Show ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
5: Nakikipag-ugnayan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa ibang ahensya ng gobyerno para ikonsidera ang dagdag pamasahe sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay LTFRB Acting Chair Greg Pua Jr., binabalansi rin nila ito sa interes ng mga driver at commuter. Isinasapinalaan niya ang rekomendasyon sa posibleng fare hike para maaprubahan bago matapos ang Oktubre. Samantala, kinukonsidera rin ng LTFRB ang planong pagtaas ng minimum wage upang hindi masyadong maapektuhan ang mga commuter sakaling ipatupad ang dagdag pasahe.
4: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Hiniling ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Commission on Elections o COMELEC na huwag isama ang transport program sa fund disbursement prohibition sa panahon ng election period. Kabilang sa transport programs ay ang service contracting, fuel subsidy at public transport modernization programs. Ayon kay LTFRB Chair Greg Pua Jr., hindi election-related expenses ang libreng EDSA busway rides. love buses at fuel discounts. Ani alayunin ang nasabing mga programa na alalayan ang publiko sa gitna ng epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Pinangasiwaan naman ng LTFRB ang paglalabas ng hanggang 3 months assistance packages sa modern public transport operators para sa buwan ng loan amortization at operational expenses. Gayt pa ni Puwa, ang paghinto sa mga programa tuwing election period ay maaaring makaapekto sa maayos na pagbibigay ng mga pangunahing transportation service.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Dadaluhan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang pribadong aktibidad sa araw na ito. Ayon sa palasyo, magiging abala ang Pangulo sa harap ng mga kilos protesta sa araw na ito. Inaasahang babiyahin ngayong araw ang Pangulo patungong Bulacan para sa serye ng pribadong pulong. Nauna nang inanunsyo ng Presidential Communications Office o PCO ang pinaigting na seguridad sa paligid ng Malacañang Complex. Wala rin nakaschedule na pulong balita ngayong Lunes si Press Undersecretary Attorney Claire Castro. Sinabi ni PCO Secretary Dave Gomez na bahagi lang ng normal o ng normal na hakbanging pangkaligtasan ang pinaigting na seguridad sa palasyo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Higit 17,000 pulis ang itinalaga para sa mga kilos protesta ngayong Lunes, Setyembre 21. Magrarally kasi ngayon ang iba't ibang grupo sa mga lansangan para gunitain ang yugtong ito ng kasaysayan na patuloy na nakaka-impluwensya sa aspetong pampolitiko ng bansa. Sinabi ng PNP na naka-standby din ang karagdagan nilang tauhan na nakasuot ng body cameras para idokumento ang mga insidente sa mga kilos protesta. Hinihikayat ni PNP Chief General Jose Nartates Jr. ang mga realista na sundin ang mga tuntunin at igalang ang karapatan ng bawat isa para hindi magkagulo. Ipinaalala rin niya sa mga pulis na iwasang maging marahas sa pakikitungo sa mga demonstrador.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Security deployment ngayong September 21, hindi overkill ayon sa National Capital Region Police Office. Si Mary Ann Bastasa sa ulat.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Hindi overkill kundi bahagi lamang ng preventive security measures ang malaking deployment ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ngayong September 21. Ayon kay NCRPO OIC Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang malaking presensya ng pulis ay layo lamang na maiwasan ng karasan at mapanatili ang seguridad sa mga lugar na posibleng pagdausa ng mga pagtitipon. Wala naman umanong namamonitor sa ngayon na anumang security threat ang NCRPO bagamat nakahanda ang mga contingency plan sakaling magkaroon ng anumang insidente. Kasama sa tinutukan ng Maynila dahil sa inaasahang mas dadami ang mga magtitipon pagsapit ng hapon. Tiniyak ni Mang Abrahano na gagawin ng NCRPO ang lahat para maging mapayapa ang mga pagtitipon. Nanawagan din ito sa mga realista na isagawa ang kanilang mga aktibidad sa mapayapang paraan.
10: Sa mga magpaplano, nandito po ang inyong kapulisan para i-maintain yung peace and order and ultimately to protect also their constitutional right para ma-express yung kanilang sarili. Ang pakiusap lang namin, gawin natin yung expression ng kanilang advocacies through peaceful means.
5: Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: NCRPO, walang nakikitang banta sa seguridad sa inaasahang September 21 rally sa Kalakhang, Maynila. Si AJ Ignacio para sa detalye.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Yes, John, walang anumang nakikitang banta sa seguridad ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa inasang pagkilos ng iba't ibang grupo ngayong araw sa September 21 rally. Ito ay kasabay ng pagunita sa anibersaryo ng martial law. Ayon niya kay NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Hayes Raciro na as of this moment ay generally peaceful ang seguridad sa buong Metro Manila, kung saan mataan lamang ang nasa 250 crowd estimate sa bahagi ng San Sebastian sa Maynila. Patuloy naman ang isinasagawang monitoring at paglalatag ng maayos na seguridad at ng mga pulis sa iba't ibang mga lugar kung saan inaasahang pagdarausan ng iba't ibang kilos protesta. Siniguro naman ng National Capital Region Police Office ang maximum tolerance kung sakaling magkaroon man ng ilang mga kaguluhan sa mga nasabing lugar. John, mula pa rin dito sa Camp Bagundiwa sa National Capital Region Police Office NCRPO para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Naka-lockdown ngayong araw ang bakuran ng Malacanang dahil sa inaasang malawakang kilos protesta ng iba't ibang grupo. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, sarado ngayon ang New Executive Building o NEB kung saan naroon ang maraming tanggapan ng palasyo. Sa hiwalay na advisory, sinabi ng Presidential Action Center o PACE na suspendido rin ang kanilang operasyon ngayon para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ang PACE ang frontline channel sa pagitan ng Office of the President at ng mga Pilipino nangangailangan ng tulong, guarantee letters at nagre-reklamo laban sa mga tanggapan at kawani ng pamahalaan. Limitado rin ang pwedeng gumamit ngayon ng mga lansangan at gates patungo sa Malacanang bilang bahagi ng pinaigting na hakbanging pangseguridad.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, suspendido ang klase sa ilang lugar ngayong araw dahil sa September 21 rallies at iba pang kadahilanan kabilang na ang kaligtasan sa eskwelahan at kalidad ng hangin. Dito sa Metro Manila, walang physical na klase ngayon at magsi-shift sa alternative learning mode sa lahat ng level sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Maynila. Suspendido rin ang klase ngayon sa Cebu Province, Cebu City, Talisay City, Mandaue City, Mingla-Nilia, Consolacion at Liloan. Ganito rin ang sitwasyon sa South Cotabato, partikular sa Banga, Coronadal, Lake Cebu, Santo Niño, Soralia at Tantangan. Kabilang din dito ang Sultan Kudarat, partikular ang mga bayan ng Lebak, Senador Ninoy Aquino at Palimbang.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Pamahalaan 24/7 na nakabantay laban sa online illegal recruitment. Si Raquel Bayan sa ulat.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nagtalaga ang Department of Migrant Workers ng isang division na partikular na tututok sa mga online illegal recruitment ads. Ito ay KDMW Undersecretary Darlene Pajarito ay dahil isa ang third country recruitment sa mga binabantayan ng pamahalaan sa kasalukuyan. Ito yung pagre-recruit ng mga turista o Filipino workers sa ibang bansa at aalokin ang peking trabaho sa isa ring third world country. Sabi ng opisyal, isang paraan sa recruitment process na ito sa pamamagitan ng online. Ayon sa opisyal, ang itinalagang division ang nakatutok sa mga online post kaugnay sa illegal recruitment sa oras na mayroong mamataan ang kanilang mga tauhan na post kaugnay sa posibleng illegal recruitment. Agad na makikipag-ugnayan sa Meta at TikTok ang mga ito upang matake down ang mga post. Mabilis naman anyang tumutugon ang mga social media sites na ito. Sa kasalukuyan, tinatay nasa 230,000 post na mula sa Facebook at TikTok ang naipaalis ng gobyerno. Karamihan anya sa mga ito, nag-aalok ng umalimagad ng trabaho abroad. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:16 ng umaga. Sa iba nating balita, suspendido po ngayong Lunes ang in-person classes sa tatlong lokal na pamahalaan sa Sultan Kudarat dahil sa napaulat na school threats makaraan ang shooting incident sa South Cotabato. Sa bayan ng Leba, kanselado ang lahat ng klase sa lahat ng antas sa public at private schools habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang napaulat na banta. Nagtalaga rin ng karagdagang security personnel para maprotektahan ang mga guro, estudyante at iba pang school personnel. Hinimok naman ang mga residente na manatiling nakaalerto at agad isumbong sa mga otoridad ang kahinahinalang aktibidad o impormasyon. Samantala, inilipat sa alternative delivery o modular learning ang klase sa lahat ng antas sa public at private school sa Isulan, ang capital ng Sultan Kudarat. Wala rin face-to-face classes sa bayan ng President Quirino sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskwelahan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Tiniyak na ang pamahalaang panalawigan ng South Cotabato na on top of the situation ito kasunubang shooting incident sa paaralan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Sr. na pinapahuli nila ang iba pang individual na naghahasik ng takot sa social media. Una nang nagpaabot ng tulong ang provincial government sa mga nasugatan kasunod ng shooting incident.
13: Pinanghuli natin sila at pinapanagot kasama yung kanilang mga magulang. Isang araw, minahuli na tayo, dinala na sa presinto at napailan ng kaso dahil nga kaka-18 niya rin kahapon. At kagabi naman, minahuli na naman ulit tayo, dalawa, sa hapon at nung gabi, mga around 10 o'clock ng gabi, may nahuli na naman tayo, 18 years old yung isa, yung dalawa, 16. May program kinulong natin.
5: Si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Sr.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas mahigpit na seguridad ang ipatutupad ng Tacorong National High School sa Tacorong City, Sultan Kudarat simula ngayong araw. Sa ilalim ng bagong arrangement, sa main gate na papasok ang grade 8 at grade 9 students, habang sa gate 3 ang grade 7 at grade 10 students, gayon din ang senior high school students sa grades 11 at 12. Sa main gate naman, lalabas ang lahat ng estudyante anuman ang kanilang grade level. Mahigpit din ang bag inspection at security checks, partikular sa mga pribadong sasakyan na papasok sa eskwelahan. Umapila naman ang school officials sa mga estudyante, magulang at personnel na makipagtulungan sa security personnel at sundin ang bagong gate assignments bilang pagtiyak na ligtas ang paaralan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Tinitingnan ng Philippine National Police o PNP ang best practices sa mga karatig bansa para mapalakas ang seguridad sa mga eskwelahan. Handa ang pulisya na lumuhok sa Joint School Safety Task Force na panukala ng Department of Education o DepEd, kung saan magsasagawa ng site-specific security audits sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa mga tinitingnan nila ang mga barangay tanod na maaring magsilbi bilang force multiplier sa public at private schools. Pag-aaralan din nila ang security measures na natalakay sa Association of Southeast Asian Nations sa Chiefs of Police Conference kasunod ng June 22 shooting incident sa Tacloban City. Gate ng PNP Chief, sakalang pag-uusapan ang naturang mga programa at inisyatiba kasama ang DepEd at Department of Interior and Local Government na sandaling i-activate ang task force. Sa ngayon, pinalalakas ang surveillance at aksyon laban sa cyber-related threats.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang psychosocial intervention sa mga estudyante kasunod ng shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD Field Office 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr. na layo nitong makabangon ang mga estudyante sa matinding trauma ng insidente. Katuwang-aniya nila ang ilang eksperto mula sa Region 8 at 9 kung saan nagkaroon din ng school shooting incidents. Target naman ng DSWD na magbahay-bahay para sa face-to-face counseling ng mga estudyante at kanilang magulang makaraan ang insidente sa South Cotabato.
14: September 22 at saka 23, yun na talaga ang pinakamasid, no? Talagang situyurin na natin kasama yung mga bahay-bahay, kasama yung parents nila, sa paggawa ng face-to-face na counseling. At gagawin natin, ginagrupo natin from 10 to 15 individuals para maganda yung maging dating. In fact, mapakinggan talaga yung kaloobin ng mga tiksima. No, because it is a one-to-one and a parabang puso sa puso na pag-uusap.
3: Yan po ang tinig ni DSWD Field Office 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Senadora Risa Ontiveros, ipinanawagan ang agarang pagpasa ng Sagip Bata Act. Sinif Asuncion sa ulat.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Nanawagan si Senadora Risa Ontiveros para sa agarang pagpasa ng Sagip Bata Act para mapalakas sa ang kakayahan ng mga law enforcer na labanan ang nihilistic violent extremism o NVE. Kasunod dito ng insidente ng pamarin sa Banga National High School sa South Cotabato na ikatlong school shooting sa bansa mula Hunyo. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng mga investigador ng mas malinaw na proseso para humingi ng subscriber at traffic data sa mga kaso ng NVE, gayon din ng mas malawak na kakayahan sa intelligence gathering at online operations. Magkakaroon din ng age assurance at age verification requirements para sa online platforms at kailangang magtalaga ang mga ito ng legal representatives sa Pilipinas na maaaring tumanggap ng subpoena, takedown at blocking orders at request para sa account information. Ayon kay Ontiveros, hindi na dapat maantala ang pagbabasa ng panukala na layong palagasin ang Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Act at protektahan ang mga kabataan laban sa online violence. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: dati. Kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kaban!
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
21: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11.24 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, House Deputy Speaker Janet Garin tiwalang may sasabatas ang anti-dynasty bill bago ang 2028 elections. Si Kathleen Forbes para sa ulat.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nanay sa Deputy Speaker Janet Garin na may sapat pang panahon ng Kongreso para maisabatas ang anti-political dynasty law na maaaring na ipatupad sa 2028 elections. Ayon kay Garin, kailangan lamang matapos ng Senado ang sariling berasyon nito upang mapag-usapan ng dalawang kapulungan ang mga pagkakaiba sa Bicameral Conference Committee. Sinabi niya na may political will naman ang lamang babatas na tapusin ang panukala kahit nangilangan ito ng dagdag na oras sa trabaho ng Kongreso. Mahalaga rin, ayon kay Garin, agad na ihanda yung implementing rules and regulations o IRR matapos maisabatas ang panukala. Ito ay kasunod na rin ng atas sa Supreme Court sa Kongreso nito pa rin ang constitutional mandate na tukuyin at ipagbabal ang political dynasties.
23: Confident because there is the political will on this, hopefully, maupuan na matapos ng Senado para maupuan ng Senado at ng Kongreso. At kasi for sure magkakaroon ito ng maraming discussion sa bicameral committee. So may panahon pa naman. The question is whether kakayanin yung IRR before the 2028 elections. If there's a will, there's a way. Sakripisyo lang sa oras kasi trabaho namin yon.
22: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Pinamamadali na ng Malacanang sa Department of Health o DOH ang pagproseso sa mga lehitimong claim sa ilalim ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program. Inireklamo kasi na ilang pasyente ang ilang buwan nilang paghihintay para makatanggap ng tulong pinansyal. Ipinag-utos ng Executive Secretary Ralph Recto sa DOH Regional Directors at Participating Hospitals na suriin ang mga bayarin at agad na iproseso ang mga lehitimong kahilingan para sa tulong medikal. Layan ang direktiba na tiyaking mapupunta ang nilabas na pondo sa tulong medikal ng mga pasyente at upang patuloy na makapagbigay serbisyo ang mga ospital, lalo na sa mga low-income at vulnerable community. Una nang naglabas ang Department of Budget and Management o DBM ng 27.4 billion pesos sa DOH para sa patuloy na pagpapatupad ng MAIFIP.
21: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas
21: News Nationwide.
3: Naitala ng Department of Health o DOH ang 33% na pagbaba ng mga kaso ng dengue ngayong taon. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DOH Dengue Program Focal Medical Officer 3, Dr. Ian Christopher Rocha na mula January 4 hanggang September 16, 2026 ay mahigit 155,000 ang dengue cases, mas mababa umano kumpara sa mahigit 231,000 na kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabila ng pagbaba, patuloy pa rin ani ang binabantayan ng kagawaran ang sitwasyon.
24: Mula po noong January 4 hanggang September 16, 2026, may kabuuang 155,918 po na kaso ng dengue na iulat po ng Department of Health. Ito po ay 33% po na mas mababa kumpara po sa 231,850 na kaso na naiulat po sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. May nagsisimulang pagbaba din po ng mga kaso na natala noong huling linggo po ng Agosto. Subalit ito po ay binabantayan po ng Department of Health.
3: Si DOH Dengue Program Focal Medical Officer 3, Dr. Ian Christopher Rocha.
21: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
5: Panukala magataguyod ng masustansyang pagkain sa bansa, ipinanukala sa Kamara. Si Melanie Valdos-Reyes sa ulat.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Isinusunod ni Albayto District Representative Adrian Salceda ang agarang pagpasa sa House Bill number 10927 o ang Philippine Healthy Food Retail Act upang gawing mas accessible at abot kaya ang mga masusustansyang pagkain para sa bawat Pilipino. Ayon kay Salceda, layunin ng panukalang batas na ito na tugunan ang lumalalang problema ng malnutrisyon at ang pagtaas ng bilang ng mga sakit na may kinalaman sa maling dieta tulad ng diabetes, sakit sa puso at cancer. Sa ilalim ng panukala, gagawing mas abot kaya, madaling matukoy at madaling mabili ang mga sariwang produkto at masusustansyang pagkain sa mga supermarkets malapit sa mga paaralan, online platforms at mga lokal na tindahan. Inaatasan ang mga food retailers na maglaan ng espasyo para sa mga masusustansyang pagkain habang ipinagbabawal naman ang paglalagay ng mga pagkain mataas sa taba, asin at asukal. Limitahan din sa 100 metro mula sa mga paaralan at pag-display ang promotion ng mga junk foods at iba pang hindi masusustansyang pagkain. Hindi magiging mandatory ang mga mabibigat na requirements sa mga sari-sari store, vendors at kalinderya sa halip bibigyan sila ng tulong pinansyal, technical assistance, cold storage at direktang koneksyon sa mga lokal na magsasaka at kooperatiba. Layunin din ang panukala na magtayo ng bagong ahensya palalawakin ang mandato ng kasalukuyang National Nutrition Council o NNC upang mga siwa sa pagpapatupad ng batas na ito. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang napaulat na Pilipinong nasugatan kasunod ng pagsabog sa Riyadh, Saudi Arabia. Magugunitang naglunsad ng drone at ballistic missile attacks ang grupong Houthi noong Biyernes ng gabi at Sabado ng umaga kung saan tinatarget ang capital at energy sites sa kahabaan ng Red Sea Coast. Bagamat walang naapektuhan, mahigpit na nakabantay ang Department of Migrant Workers o DMW sa sitwasyon ng mga Pilipino sa Saudi Arabia habang tiniyak ng Philippine Embassy at Consulate ang tulong sa mga mangangailangang Pilipino.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sentro ng 27th araw ng impeachment trial ngayon ang corporate at government records ni Vice President Sara Duterte. Ipipresenta ng prosecution sina Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo, Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario at Philippine Government Electronic Procurement System Division Chief Rendel Sopeña bilang mga testigo. Husirin nila ay diniklarang negosyo at umano'y transaksyon sa gobyerno ng mga kumpanyang may kaugnayan sa vice-presidente. Bahagi pa rin ito na maebidensya sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Duterte sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Positibo ang Department of Education o DepEd na kakayanin pa ng Filipino students na mapabuti ang ranggo nito sa mga susunod na Program for International Student Assessment o PISA. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DepEd Undersecretary for Learning Strand, Dr. Carmela Orasyon, na palalakasin pa ang learning strategies para maisakatuparan ito. Kabilang aniya sa mga pagbubutihin ng kagawaran ang mainstream education, remediation program at socio-emotional intervention.
1: Iigpigin pa natin yan. Socio-emotional learning is an intervention. Tutulungan natin ang mga mag-aaral na makakope, no, sa kanilang mga nararanasan. So kung sakaling sila ay natuturn off ng ilang leksyon, tutulungan natin silang makakope. Kung sakaling sila ay nahihirapan, sinasabi nilang Waterloo nila ang ganito, ang ganyang subject, science or math, sila ay tutulungan natin.
3: Yan po ang tining ni DepEd Undersecretary for Learning Strand, Dr. Carmela Orasyon.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kinandila ng ilang bansa ang pagbangga ng China sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa West Philippine Sea. Kabilang ang mga embahada ng Japan, Australia, European Union, Canada at Estados Unidos sa kumondena sa insidente. Bukod sa pagkondena ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, kinilala nito ang pagiging profesional ng mga kaalyado nito sa Pilipinas sa kabila ng mapanganib at destabilizing act ng China. Ipinag-alala rin ng Canadian Embassy sa Pilipinas na maaaring magdulot ng kaguluhan at panganib sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon ang mapanganib na aksyon ng China. Tinawag naman ni Australian Ambassador Mark Brown na unsafe o hindi ligtas at destabilizing ang aksyon ng China. Nangyari ang insidente nitong September 18 sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone habang nagsasagawa ng fuel subsidy mission sa mga Pilipino mangingisda sa West Philippine Sea.
21: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
21: News Nationwide.
3: Pilipinas at Japan binuksan ang Joint Cooperative Activity at Future Leaders Program ng ASEAN Defense Ministers Meeting ngayong araw. Si J. Mark Dagala, magbabalita.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagbubukas ng Joint Cooperative Activity ng Pilipinas at Japan kaya hindi ng Future Leaders Program na bahagi ng ASEAN Defense Ministers Meeting ngayong araw sa Subic, Zambales. Dito kinilala ni Teodoro ang mahalagang papel ng Japan bilang alyadong bansa ng Pilipinas para sa pagpapatatag ng seguridad sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Kanya rin binigyan din ang kolaborasyon at pagtutulungan sa pagtugon sa iba't ibang banta gaya ng kalamidad at epekto ng climate change. Bukod dito ay mahalaga ang pagkakaisa ng mga bansa sa rehiyon para harapin ang mga hamon na partikular na ang panggigiit ng karapatan o sa karapatan at soberanya sa karagatan. Naniniwala rin ang kalihim na sa pamagitan nito lalo pang pagtitibay ang kooperasyon ng bawat bansa sa ASEAN para harapin ang mga nagbabagong hamon sa katatagan ng rehiyon. Hindi lumahok ang China sa sabi tipo sumalit non-ASEAN countries ang sumama rito gaya ng Japan, Australia, New Zealand, South Korea, Russia at India. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
21: News Nationwide.
5: Pag-agapay sa mga MSMEs kabilang sa mga naging sentro ng pulong ng economic ministers ng ASEAN, Australia at New Zealand ngayong Lunes. Si Quincy Kahilig ang may dala ng balita.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Sa pauuna ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, matagumpay na naidaos ang 31st Closer Economic Relations Consultation sa pagitan ng economic ministers ng ASEAN at ng Australia at New Zealand na mga bansang bahagi ng ASEAN Trade Architecture sa mahigit isang dekada na. Kinanap ito sa Philippine International Convention Center ngayong Lunes ng umaga kung saan tinalakay ang iba't ibang mga hakbang para matugunan ang mga hamon ng nagbabagong global business environment ngayon tulad ng pagtunlad ng teknolohiya at magbabago sa mga supply sa merkado. Sa kanyang opening statement, binigyan din ni Trade and Industry Undersecretary Seferino Rodolfo na pinagtitibay na naturang pagpupulong ang pagtutulungan ng ASEAN, Australia at ng New Zealand sa paghahatid ng iba't ibang praktikal na benepisyo na makakatulong sa mga micro, small and medium enterprises sa rehiyon para makasabay sa patuloy na pagunlad ng ASEAN sa pamamagitan ng digital interconnected economy. Umaabot sa $2.88 billion ang combined annual foreign direct investment inflows mula sa Australia at New Zealand sa ASEAN region. Samantala, binati naman ng Economic Minister ng Australia ang Pilipinas sa matagumpay nitong panguna sa ASEAN ngayong taon sa kabila ng mga hamon sa global economy ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
21: News Nationwide.
3: Matamang binabantayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang epekto ng climate change sa paglago ng ekonomiya at sistemang pinansyal ng bansa. Sa programang Boses, sinabi ni BSP Assistant Governor and Chief Sustainability Officer Pia Bernadette Tayag na tinututukan nila ang tatlong haligi ng sustainable agenda, ang pagtukoy sa climate risk, pagsuporta sa financing at adaptation at internal process ng BSP. Samantala, nilinaw ng opisyal na layunin ng sustainable agenda na makatulong sa sustainability ng mga bangko.
8: Sa sustainability agenda, Sir Alan, minsan sinasabi nila parang nakakadagdag lang to ng compliance or requirements. Hindi po yan ang tingin namin kasi ang sinisigurado namin na itong mga nilalabas namin regulasyon ay hindi po pabigat para sa ating mga mas maliliit na bangko o sa mga maliliit na negosyo, kundi talagang nakakatulong sa kanilang sustainability. Ibig sabihin po, hindi lang para ngayon, pero po para sa kanilang kinabukasan, considering nga ang daming risk na hinaharap.
3: Yan po si BSP Assistant Governor and Chief Sustainability Officer Pia Bernadette Tayag.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Today's summit para sa sektor ng katarungan sa bansa isinagawa sa Maynila. Si Lawrence Sanjoco sa detalye.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nakiisa ang Supreme Court sa dalawang araw na summit sa Manila Hotel upang palakasin ang koordinasyon at mga reforma sa sistema ng hustisya sa bansa. Ang naturang summit ay para sa Justice Sector Coordinating Council o yung JSCC. Binubuong JSCC ng Supreme Court, Department of Justice at Department of Interior and Local Government o DILG na magkatuwang sa pagpapatupad ng mga programa para sa justice sector. Kabilang sa mga pangunahing programa nito ang justice zones na nag-uugnay sa mga korte, prosecutors, law enforcement, corrections at iba pang ehensya upang mapabilis ang paghawak ng mga kaso at mapalawak ang access sa hustisya. Sa kasalukuyan, may 20 justice zones na naitalaga o naitatag sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang mga specialty zone para sa human trafficking, online sexual abuse and exploitation of children, green justice at economic development at tourism. Tampok din sa mga proyekto ng GSCC ang National Justice Information System, mga programa laban sa jail at prison congestion, forensic evidences, forensic evidence training at pagbuo ng mga panukalang reforma at batas para sa justice sector. Mula pa rin dito sa lungsod.

0: ang dalawa para sa tsansa makausad sa finals sa pag-asa makamit ang inaasam na ginto. Unang sasabak sa aksyon si Alvarez kontra Yerkinali Burkutali ng Kazakhstan sa men's traditional minus 77 kilogram semifinals, habang makakalaban ni Saklag ang hometown bet na si Daisuke Murayama sa minus 65 kilogram semis bout. Sa pagpasok pa lamang sa semifinals ay nakakasiguro na ng bronze medal ang dalawa na maaari pa nilang maiangat sa silver o ginto kung makakausad sa final round na nakatakda sa Martes, September 22. Sa ngayon ay nakasungkit na ng isang bronze medal ang Pilipinas mula sa Filipino Women's Soft Tennis Team na binubuo ni Navien Zuleta, Princess Katindig, Christy Sanyosa, Hilary Paz at Shireen Salazar. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 20 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ang buhay ito. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: Gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Hindi po ba dapat panahon na na tayo na ang gagawa ng mga supply chain sa yan at dito po gagawin?
2: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa Paxinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito, Ace. At saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
1: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito ang mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
2: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor,

0: technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang ulat dito sa Luzon. DepEd at PNP sa Cordillera pinaigting ang koordinasyon laban sa bullying. Si Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Baguio para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Pinaigting ng Department of Education at Philippine National Police sa Cordillera ang kanilang koordinasyon upang mapalakas ang seguridad ng mga mag-aaral laban sa bullying, karahasan at iba pang emergency sa mga paaralan. Ayon kay Baguio City Police Office Chief Colonel Nixon Laoyan, na maaring lumapit sa Children's and Women's Protection Desk ang mga batang nakararanas ng bullying at iba pang insidente. Yun man, nilinaw ni Laoyan na hindi lahat ng bullying complaint ay agad nasakop ng pulisya. Aniya, nakikialam ang PNP kapag ang insidente ay maituturing ng paglabag sa batas gaya ng physical injury. Patuloy namang pangunahing responsibilidad ng DepEd ang pag-uulat at pagresolba sa mga insidente ng bullying sa loob ng paaralan habang nagbibigay ng suporta ang PNP kapag kailangan ang police intervention. Kasama rin sa pinaigting sa koordinasyon ang information drive, police visibility sa paligid ng mga paaralan at paghahanda sa emergency. Aminado naman ang mga opisyal na wala pang ganap na integrated drill na susubok sa buong response chain mula paaralan, pulisya, responders, lokal na pamahalaan at mga magulang. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Baba tayo sa Southern Tagalog, sa Radyo Pilipinas Lucena. May 20 parole and probation administration clients pinagkalooban ng pansamantalang trabaho sa ilalim ng TUPAD program. Si Mara Grezula sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Pinagkalooban ng pansamantalang trabaho sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program ng DOLE ang 24 na kliyente ng Parole and Probation Administration o PPA Quezon. Ayon sa pabatid ng DOLE 4A, sumailalim sa orientation ng mga napiling benepisyaryo at isinagawa rin ng contract signing sa pagitan ng DOLE Quezon at PPA Quezon. Ang mga kalahok sa TUPAD ay mga kliyente ng Parole and Probation Administration o PPA, isang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Justice na nagbibigay ng community-based alternative sa halip na pagkakakulong para sa mga kwalipikadong nagkasala. Sa ilalim ng programa, magtatrabaho ang mga benepisyaryo sa loob ng 31 days bilang tulong sa kanilang kabuhayan at pagbabalik sa produktibong pamumuhay sa komunidad. Katuwang ng DOLE Quezon sa pagpapatupad ng programa ang PPA sa pangungunan ni na Supervising Probation and Parole Officer at Officer in Charge Rowena Alfonso at Chief Probation and Parole Officer Chodoro Villaverde. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Kabikulan, Kamalig LGU gagamitin ang mga bakanteng lote sa munisipalidad para sa bagong Bawat Barangay Busog Program. Mula Radyo Pilipinas Albay, naritong ulat ni JM Olarte.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Upang palakasin ang pambansang food security at tulungan ng mga kapuspalad na mamamayan, inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Kamalig ang Bawat Barangay Busog Program na naglalayong convert ang mga bakante o hindi na ginagamit na pribadong lote upang gawing kapani-pakinabang na taniman na mga gulay para sa mga pamilyang nangangailangan sa bayan. Ayon kay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr., magkakaloob ang Municipal Agriculture Office sa pakikipagtulungan sa Department of Agriculture at Albay Provincial Agriculture Office na mga libreng seedling tulad ng kalabasa, titaw, upo, pechay, okra, talong at iba pa upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng pananim para sa mga kalahok. Nakatuon ng naturang inisyatibo sa mga indigent families, partikular sa mga miyembrong walang trabaho at walang karanasan sa pagsasaka, kung saan ang Municipal Agriculture Office ang magsisilbing gabay sa pagtuturo ng wastong pagtatanim upang magkaroon sila ng sariling mapagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Hinihimok ng pamalang lokal ang mga interesadong residenteng may-ari ng bakanteng lote at ang mga nagdanais magtanim na bisitahin ang opisina sa Municipal Agriculture Office sa first floor ng Maytalik Building sa Kamalig Municipal Hall upang opisyal na makipagtulungan at magparehistro sa programang ito. Para sa Bagong Pilipinas, GM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11:49 ang ating pong oras sa ating pagbabalik. Mga balita naman mula sa Visayas at Mindanao, narito muna ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 9 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali, punta na tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas. Face-to-face classes sa Cebu City muling sinuspinde dahil sa nararanasang masamang kalidad ng hangin. O hey, si Angeli Valiente sa ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
10: Muling nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu sa publiko na ugaliin ang pagsuot ng face mask ngayong nakakaranas na naman ng hindi magandang kalidad ng hangin ang Metro Cebu dahil sa transboundary haze. Sinuspindi na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod matapos maitala ng Environmental Management Bureau o EMB-7 na nananatili sa acutely unhealthy ang classification ng air quality sa Metro Cebu. Kapag acutely unhealthy ang kalidad ng hangin, kailangang limitahan ang outdoor activities lalo na sa mga taong mayroong sakit sa puso at respiratory diseases katulad ng asthma. Maaari ring limitahan ang paggamit ng mga sasakyan upang mabawasan ang polusyon sa hangin. Bagamat kansilado ang face-to-face classes, patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga bata sa pamamagitan ng alternative delivery mode of learning. Nananatili namang alerto ang mga paggamutan sa lungsod maging ang mga emergency responders para sa mabilis na pagtugon sa epekto ng haze sa kalusugan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala sa Mindanao, Cagayan de Oro City Information Office nakipagtulungan sa DICT para tugunan ng disinformation sa social media. Magbabalita si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
1: Radyo Pilipinas Report.
11: Bumisita si Acting City Information Officer Jade Adeser sa DICT Region 10 at nakipagpulong kay Carl Pios, miyembro ng cybersecurity team nito, upang talakayin ang mga hakbang laban sa pagkalat ng disinformation na patuloy na pumupuntirya sa bureaucracy at operasyon ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro. Sa nasabing pag-uusap, binigyang DE ni Adeser na ang information warfare ay ginagamit bilang kasangkapan upang sirain ang reputasyon ng mga individual, hindi lamang ng mga politiko at kilalang personalidad, kundi pati na rin ng mga ordinaryong mamamayan. Nagkasundo ang CIO at DICT Region 10 na paigtingin ang koordinasyon at pag-aralan ng mga angkop na hakbang upang maprotektahan ang publiko laban sa masasamang epekto ng disinformation at maitaguyod ang isang mas ligtas at reliable na information environment. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Marawi, may gagawing pag-uulat si Johanaya Yusuf. LGU Lanao del Sur, pinaiigting ang serbisyo publiko sa mamagitan ng government protocol training.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Sa pangunguna ng Provincial Human Resource Management Office ng Lalawigan na Llano del Sur, sinagawang dalawang araw na pagsasanay hinggil sa mga magagandang gawain o best practices in government protocol dito sa lungsod ng Marawi. Layunin itong higit pang mapalakas ang kakayahan ng mga empleyado ng pamahalaan at madagdagan ang kanilang kaalaman sa mga opisyal na transaksyon, pagsasagawa ng meetings at conferences, gayon din sa tamang pakikitungo sa mga dignitaries. Maliban dito, inagsanay din ang mga kalahok kung paano haharapin ang mga sitwasyon kung saan merong uninvited guest. Gayon din ang protocols for special situations, workplace conduct, professional language at tamang pakikitungo sa mga nakatataas, kasamahan, subordinates at mga kaibigan. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito ay patuloy na namumuhunan ang Provincial Government of Llano del Sur sa pagpapalakas ng kakayahan ng kanilang mga empleyado bilang pagkilala na ang bawat opisyal na pakikisalamuha ay pagkakataon upang maipakita ang profesionalismo at mapanatili ang dignidad ng serbisyo publiko. Kabilang sa mga lumahok ang mga head of offices at piling empleyado mula sa lahat ng tanggapan ng lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, September 21, 2026. Ang ating pong oras, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas mong muli, ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Sa magandang araw sa ating lahat.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang papaglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: So, magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kababayan, ito po ang day 27 ng paglilitis kaugnay pa rin ng impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. Ang patuloy pong dinidinig, mga kababayan, ay ang Article 2 sa ilalim po ng Articles of Impeachment, yung may kinalaman po sa alleged unexplained wealth ng vice-presidente. Mga kababayan, ipaghahandog po namin sa inyo ang kasalukuyan nangyayaring live stream dyan sa Senado. Narito po.
5: Of cash, property or shares from the unrestricted retained earnings na ayon po sa equity interest ng bawat shareholders.
6: Pero kung negative po yung pag-deficit po in relation sa batas ho?
5: Ibig sabihin po, wala pong may i-distribute na dividendo.
6: Bawal po ba?
5: Alam ko po, bawal yun.
6: Bakit po bawal na mag-declare ng dividends pag-deficit?
5: Kasi wala nga pong available amount na nakapaloob sa unrestricted retained earnings.
6: That would be all before we break for lunch, Your Honor. I will continue later.
7: Will it be as exciting, Counsel, after we resume, after we take a recess for lunch?
6: Yes, or... Your Honor.
7: As exciting or more exciting, Counsel?
6: Part, Your Honor.
7: Okay. We shall break for lunch until 12:45. So that everyone, including Attorney Del Rosario, may also have partake of lunch. You are excused for the meantime, Attorney Del Rosario. Salamat po. We are on recess until 12:45.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas
2: and Capital
10: 104.3 Colab.
2: Colab.
10: World Service Sports Radio.
0: Ang tagintig ng FM
10: at lakas ng AM
0: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
0: Radyo Magazine 1278.
10: Sports Radio 918.
0: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko
0: 738.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3
10: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
12: ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong kahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikwas ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
13: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
14: Ang taginting ng FM.
13: At lakas ng AM.
14: Sa iisang himpila.
13: Pinagsanib na puwersa.
14: Para sa mas malawak.
13: Mas maraming mararating.
14: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
13: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
13: News nationwide.
15: Trending issue. News na pinag-uusapan.
16: World News in 5.
17: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
18: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
19: 66 Informasyon.
20: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: 738.
21: Sports Radio. 918.
20: Radyo Magazine. 1278.
21: At Radyo Pilipinas World Service.
20: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
21: Sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
19: Radyo Pilipinas World Service.
21: Sports Radio.
20: Radyo Magazine.
21: Serbisyo Publiko.
20: The AM and FM collab.
21: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
12: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobo, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, Merong may coconut milk, depende sa rehiyon mo siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong kahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nuevo Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple, our fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Radyo Publico Serbisyo. Bayan News Nationwide.
22: Balita ang pambansa.
23: At sa ulo ng ating
22: pinakamalaw na pagbabalita.
5: Ang Radyo ng Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
25: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Ang Radyo ng Publiko.
24: Radyo Publiko.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan.
24: Sa sambayan
5: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
26: Magkaisa ang tulungan
27: para sa pag-unlad ng ating bansa.
5: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
5: Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
5: And The Capital.
24: Ang boses ng Pangulo.
5: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
22: Banda mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
5: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
5: Sa 104.3 The Capital.
28: Ito ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
28: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
31: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
32: Labing limang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Ito pa rin po ang paglilitis, ang Radyo Pilipinas special coverage kaugnay pa rin ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Ang araw po ay ang 27th araw ng impeachment trial laban pa rin kay Vice President Sara Duterte na may kinalaman sa Article 2, yung unexplained wealth. Kunin natin ang mga balita mula po sa ating mga kasamahan na nakatutok sa iba't ibang panig po ng nasabing pagdilitis na yan mula po sa depensa, mula sa prosecution, and of course sa mga kaganapan dyan sa Senado. Unahin na natin ang ating kasamang si Luisa Erispe mula po ito sa depensa. Panig ng depensa, ilang beses na umalma na ipresenta ang mga dokumento ng mga korporasyon na inuugnay sa Vice Presidente. Tanggapin natin ang ulat mula kay Luisa Erispe.
31: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Alma, kailan ulit nga nakumontra ang kampo ng Vice Presidente ngayong araw sa pagpresenta ng ilang dokumento ng prosecution hinggil sa mga korporasyon na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Unang inalmahan ng depensa ay ang pagpresenta at pagpapakumpirma kay SEC Lawyer Gerardo de la Peña ng mga dokumento na may kinalaman sa Pikimong-Pikimong Philippines Corporation at JTC Group of Companies. Ayon kay Attorney Justin Nicole Gular, Defense Counsel, hindi dapat ipresenta at ipakumpirma sa testigo ang mga dokumento. Unang-una, hindi naman ito kasama sa 18 corporations na ipinasabina ng impeachment court dahil sa hindi umano ito nakitaan ng koneksyon sa Vice Presidente. Hindi rin kabilang ang 2 korporasyon sa Articles of Impeachment. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Attorney Justin Nicole Gular.
2: Of the presiding officer is that they are irrelevant as there is no established connection between the respondent and these corporations, Your Honor. Now, in today's trial, the prosecution is seeking the witness to identify and authenticate precisely corporate documents precisely belonging from these 2 corporations, Your Honor. We therefore object to the testimonial evidence on the identification of these documents and, of course, at the proper time on the admission of these documentary exhibits, Your Honor. For the rest of
0: Pero sa kabila naman ng pag-alma ng depensa, ang katwiran ng prosekusyon, matagal na namang pinapayagan ng korte na magpresenta ng mga dokumento kahit pa hindi ito kasama sa orihinal na reklamo sa Articles of Impeachment. At naniniwala sila na may mga ebidensya sa mga dokumento na mag-uugnay sa Vice Presidente sa 2 korporasyon. Sa kabila naman ito, kinatiga ng korte ang depensa. Pero kung talagang naisaan niya ng prosecution na ipresenta ang mga dokumento kaugnay ng Pikimong-Pikimong at JTC, maaari itong ipasabina o hilingin na ipasabina ng korte. Isa pa naman sa pinagtalunan ay ang summary ng mga shareholdings umano ng Vice Presidente mula sa 18 corporations. Pag-apila ng depensa, mali ang summary dahil hindi naman ito binubukod kung ano lang ang stocks o share mismo ng Vice, kundi ang kabuuang stocks mula sa mga kumpanya. Buwelta ng depensa, maling pagpresenta ito sa kung ano talaga ang shares ng Vice Presidente. Pakinggan muli natin ang pahayag ni Attorney Justin Nicole Gular.
2: A quick perusal of the documents already shows some misrepresentation, Your Honor. For example, the summary is labeled as Summary of Vice President Sara Duterte Shareholdings, but it then appears in the summary, authorized capital stock, amount subscribed, amount paid up by the corporations, not by the Vice President. And this is precisely why we need to object, Your Honor. Clearly, this is again an attempt, and apologies to use the term, to condition the mind of the public over these figures that will be flashed, Your Honor.
0: To al pumanig ang korte sa prosecution at pinayagan na ipresenta ang summary pero ipinabago ng impeachment court at ipinatanggal ang title ng dokumento na nakalagay na ito ay kabuuang shareholdings ng Vice Presidente. Nagtuloy-tuloy naman ang impeachment trial at ipinresenta nga ng prosecution ang stocks o shares mula sa Metro City Chow Foods Corporation at ito nga lumabas na ang Vice Presidente ay parte pa rin ng Board of Directors mula noong 2022 hanggang 2025. Mamaya naman, pagkatapos ng lunch break, ay inaasahang magtutuloy-tuloy ang direct examination ng prosecution sa testigo na si SEC Lawyer Gerardo de la Peña. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
31: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
32: Maraming salamat, Luisa Erispe. Naumpot isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, mga kababayan. Ayan. Bago natin tunguhin yung, bago natin i-discuss yung ilang sa mga napanood natin at naobserbahan natin sa pagpapatuloy po na 27th araw ng impeachment trial, tanggapin muna natin ang bahagi naman ng prosekusyon kung saan nakatutok doon ang ating kasamahang si Melanie Valdos Reyes.
31: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Magandang hari-arian ngayon ang Day 27 ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte kung saan binubusisi na ang mga kumpanya na may kaugnayan kay VP Sara upang matukoy ang yaman ng pangalawang pangulo. Dahil magiging redundant na ang pagpapaliwanag sa panuntunan ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, nagpasya ang House Prosecution Panel na huwag nang ipresenta si CSC Assistant Commissioner Ariel Ronquillo. Si Ronquillo ay dapat magpaliwanag kung ano ba yung batas pagdating sa pag-file ng SALN. Agad na sumala ngayon sa witness stand si SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario bilang third witness na ng prosecution sa ilalim ng Unexplained Wealth o Article 2. Kabilang sa case offer ni Attorney Edwin Matib, ang siyang private prosecutor na magtatanong sa witness ay yung allegasyon ng ownership ng negosyo, shares at interest ng company earnings and dividends, corporate filing na nagtutukoy ng kanilang posisyong mag-asawa si Attorney Man Scarpio at si VP Sara, ang sales at connections sa mga kumpanya na may kaugnayan kay VP Sara. Kabilang sa mga nadiskubre ng prosecution ay ang zero dividends para kay VP Sara at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio, na pag-alaman din sa presentasyon ng SEC na walang income mula sa 18 mga negosyo o corporate ng mag-asawang Sara at Man Scarpio base sa authentic records ng SEC at ng mga kumpanya kung magkano ang kinita ng mga kumpanya na may kaugnayan sa mag-asawa. Ang natatanging kumpanya naman na nagdeklara ng earnings ay yung sinasabing GenCorp Corporation. Ngayon po ay naka-break lang at pupunta tayo ngayon sa break. Press con ng House Prosecution para ipaliwanag yung mga presentasyon ng SEC sa mga kasamahan nating media. Mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
32: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Tabayanan pa natin, mga kababayan, ang pagbabalik sesyon sa Senado. Yan po ay gagawin 12:45. Yan po yung tanghali. Lamang po kayo, mga kababayan, huwag po kayong BBTO. Narito po ang paglilitis. Silang paalala muna mula po sa ating mga himpilan.
6: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Alberto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alberto 738, tuwod sa publikong preparado, kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alberto 738, Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak.
1: The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Mas pinalakas, pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Colab.
10: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
15: Ang tagintig ng FM.
16: At lakas ng AM.
15: Sa iisang himpila.
16: Pinagsanib na puwersa.
15: Para sa mas malawak.
16: Mas maraming mararating.
15: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
16: At serbisyo publiko.
10: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: Radio Pilipinas.
10: News nationwide.
16: Trending issue. News na pinag-uusapan.
17: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market.
15: Ipapahuli
10: sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Impormasyon.
15: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
10: Sports Radio. 918.
15: Radyo Magazine. 1278.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
10: Sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
17: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports Radio.
15: Radio Magazine.
10: Servicio Publico.
15: The AM and FM Collab.
10: Sa Capital 104.3 FM.
13: Radio Pilipinas.
10: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
15: Collab.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Bahay kubo kahit munti.
19: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon. Was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album.
20: Bahay kubo kahit munti.
19: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
23: Ang halaman doon ay sari-sari.
19: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Ito ang
3: ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Papaglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
32: 32 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. This is day 27 again ng paglilitis. Ito pong impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga na sinasabi natin kanina, ano po, at naipaulat din ang ating mga kasamahan mula po sa prosekusyon at sa depensa, kasalukuyang dinidinig po natin, ay may kinalaman po dun sa alleged unexplained wealth ng Vice Presidente at ng kanyang asawa, Attorney Man Scarpio. Ngayon, ano po ang pinaka-pinag-uusapan dito? Ang pinag-uusapan po, mga kababayan, ay yung mga shares of stocks sa iba't ibang mga korporasyon attached to the name of the Vice President herself. Either meron siyang stocks doon or isa siya sa mga incorporators o yung mga bumuo ng isang korporasyon. Ang tanong doon, mga kababayan, let us be very simple dito sa atin pong paliwanag para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, para sa mga layperson, ika nga. Eh bakit nga ba masama? No, bakit ba mali na magkaroon ng pag-aari sa labas ng iyong tungkulin bilang isang public officer? More than being a public officer, ikaw ay elected ng taong bayan. At even going beyond, ikaw po ay naihalal bilang vice-presidente. Ikaw ang pangalawang pinakamataas na nanunungkulan dito sa ating bansa. Kasi these are proofs of ownership sa mga nasabing korporasyon na ito. Mga korporasyon na to, maaaring magkaroon ng conflict of interest sa kanyang pagtupad sa kanyang sinumpang tungkulin bilang vice-presidente. Because being the vice-president, eh alam po natin, mga kababayan, that a place of power, a seat of power, comes with responsibilities. Hindi lamang po responsibilities. Eh minsan nga, meron ka pang, how do you call this? Siguro may mga privileges ka bilang isang vice-presidente. At maaari mong magamit ito in abuse of your power para po sa iyong pansariling interes. Kaya po, yung ilan sa ating mga elected officials, mapapresidente, vice-presidente, bawal. Bawal po. Yan, linawin natin. Bawal magkaroon ng mga business. Especially, kapag yan po ay meron itong tinatawag nating conflict of interest. Ngayon, balikan natin yung usapin tungkol dito sa mga korporasyon na dinidikit sa pangalan ni Vice President Sara Duterte. Eh bukod kasi sa maaari mong gamitin ang iyong impluensya bilang isang vice-presidente o ikaw ay pangulo o kaya naman ikaw ay senador o ikaw ay congressman, pwede mong gamitin ang iyong, bukod sa fact na pwede mong gamitin ito, para siguro i-unjustly enrich ang iyong sarili, eh maaari mo rin gamitin ito para itago kung anumang halimbawa, ikaw ay nagnakaw mula sa kaba ng bayan, in-embezzle mo yung pondo, halimbawa. Pwede mong gamitin kasi parang paraan ng... We are not teaching these people paano gumawa ng mali. Pero ipinapaliwanag lamang po namin, saan itong mga paraan po pwedeng gamitin sa mali? Naiintindihan po ba natin? Pwede nga gamitin yun pang money laundering eh. For example, itatago mo yung papel, itatago mo yung pondo, halimbawa, na nakulimbat mo. Oh, tapos sasabihin mo, ide-declare mo as, ito yung kinita ng korporasyon namin doing so-and-so business. Di naloko na. Di pahirapan na naman sa pagtitrace ng mga dokumento. Kanina, napapanood nga po natin sa yung kaninang umaga, ano po, yung sa objection ng defense. But we have to be fair naman, no, sa ating depensa. Po'y talagang parte ng kanilang trabaho. Matatandaan nyo dun sa mga amicus curiae na inimbitahan ng Senate Impeachment Court, yung ating mga constitutional framers, mga dati pong nanungkulan bilang punong mahistrado sa Korte Suprema, there will always be a common denominator sa sinasabi nila, which is yung mga generally accepted principles in terms of justice and fair play. Ano? Kailangan po kasi, patas din tayo. No, hindi po pwede na dahil hindi nagfi-fit sa ating agenda yung katotohanan o yung pagiging patas, tatanggihan na natin na ipatupad yung mga generally accepted principles. No? You have to be fair sa depensa. Kasi nga naman, okay, you presented this so-and-so document na nakalagay yung pangalan ng Vice Presidente as incorporators. Pero ang tanong, meron nga ba siyang shares doon? Yun po yung pinupunto kanina, no? Yat din ang iniulat ni Luis Ayrispe. Usually kasi kapag mag-fill out ka ng GIS, yung General Information Sheet, kapag mag-incorporate ka, kadalasan nakalagay doon sino-sino yung mga incorporators, magkano yung per share nyo, how many pesos is that per share, tapos ilalagay mo doon yung kabuuan na worth, kung walang bawa, yung halaga na ilalagak mo doon sa isang korporasyon, mo makikita yun. Ano, kapag ikaw ay mag-incorporate. I mean, let's give a fair evaluation dito sa naging tugon ng depensa. On the other hand, tama rin naman ang prosecution. That's been consistently held by the Senate Impeachment Court na kahit hindi siya kasama doon sa Articles of Impeachment, mga pagkakataon po na pinapayagan ng Senate Impeachment Court na tumanggap ng mga panibagong mga pieces of evidence that were otherwise with siguro, no, due diligence.

0: medyo parang nakakalito. Mahirap intindihin. Pero lagi lamang po nating tatandaan, mga kababayan, sa kahit anumang paglilitis, sa kahit anumang pagdinig, kailangan ang nananaig ang katotohanan. Dapat pong nananaig ang hustisya. At syempre, kailangan patas sa magkabilang panig.
1: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
0: 41 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang paglilitis matapos ang ilang mga paalala.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: Buwang trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwang trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression. And no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang taginting ng FM.
5: At lakas ng AM.
7: Sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak.
5: Mas maraming mararating.
7: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
5: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Radyo Pilipinas.
5: News nationwide.
9: Trending issues. Na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market.
12: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
15: Sports Radio. 918.
16: Radyo Magazine. 1278.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
19: Mapapakinggan na
20: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3.
22: Radyo Pilipinas World Service.
23: Sports Radio.
24: Radyo Magazine.
25: Serbisyo Publiko.
26: The AM and FM collab.
27: Sa Capital 104.3 FM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
30: Collab.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
31: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
32: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
31: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.

0: start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if he could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sumayap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: 46 na minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page, at sa ating pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Sa ilang saglit, mga kababayan, inantabayanan pa rin natin ang pagbabalik ng sesyon dyan sa Senado. Ugnay pa rin ang pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Under Article 2, mula po sa Articles of Impeachment, yung alleged unexplained wealth.

0: Okay, so naka-flash na po itong summary for GenCorp Industries Inc. Sir, based po sa documents no, at sa summary na ito, ano po ba ang negosyo ng GenCorp Industries Inc.?
1: Ang GenCorp Industries Inc. na narehistro po sa amin na September 23, 2020 ay mayroong primary purpose na to operate a restaurant.
0: Okay. At lumalabas po na may data from Articles of Incorporation or AOI. Based po sa Articles of Incorporation, ano po ang lumalabas na interest ni VP Sara dito kung mayroon man?
1: Well, ayon po sa kanyang Articles of Incorporation, hindi po nag-a-appear ang pangalan ni VP Sara Duterte sa kumpanya na ito.
0: Thank you. And sa general information sheet naman po, ano pong nakalagay kung mayroon man tungkol sa interest or shareholding ni Vice President tungkol sa kumpanyang ito?
1: Wala rin pong impormasyon na nakalagay sa kanilang general information sheet na nagsasabi na si VP Sara Duterte ay director o stockholder ng GenCorp Industries Incorporated.
0: Sige, punta tayo sa susunod na table at ito ay ang data from audited financial statements o AFS. Based po sa data na nandito, magkano po yung naging sales nitong GenCorp Industries Incorporated para sa taong 2021?
1: Para po sa taong 2021, ayon sa financial statement, ang kailang sales po ay merong total na 28,087,703 pesos.
0: At ano naman po ang mapapansin ninyo sa sales ng kumpanyang ito pagdating ng year 2022?
1: Well, noong 2022 po, lumaki po ang kanilang sales from 28 million naging 300 billion 23,052 po.
0: Okay, so lumaki almost times 10. Tama po ba yung paglaki ng sales ng kumpanyang ito for 2022?
1: Tama po.
0: Sir, kailan po ulit na elect si Respondent Sara Duterte as Vice President?
1: Nanumpa po siya noong June 30, noon 2022.
0: Okay, the same year na nagpala ng sales itong kumpanyang to na 300 million pesos, 23,052. Ngayon, punta tayo sa...
2: Objection, Your Honor. Pardon, we move to strike the additional statements of the Council, Your Honor. These are conclusions of facts.
3: Kindly reform, Attorney Irwin.
0: Anyway, I'll go to the next...
3: move on.
0: Yes, Your Honor, I'll move on. For the year 2023, magkano po ang naging sales ng GenCorp Industries Inc.?
1: In 2023 po, tumaas pa rin po, naging 320,560,702 ang sales.
0: Pero nagkaroon po ba ng net income para sa taong yan?
1: Sa 2023 po, meron po siyang net income na 2,700,451.
0: Okay. So, from yung sales nila na 320,560,702, ang natira lamang na net income ay 2,700,451. Tama po ba?
1: Ayon po sa financial statement ng kumpanya.
0: Okay, sige po. Ngayon, punta tayo sa 2024. Magkano po ang naging total sales ng kumpanyang ito para sa taong ito?
1: For 2024 po, ang total sales ay 394,075,361 pesos.
0: 394,075,361 ang naging sales. So kung may 365 days po tayo sa isang araw, so average in a day, nakaka-more than 1 million po sila na sales no, para lamang sa taong 2024. Tama po ba?
2: Objection, Your Honor. Calls for speculation.
3: Move on, Counsel.
0: Magkano po ang natirang net income ng kumpanyang ito para sa 2024?
1: Noong 2024 po, merong natirang net income sa halagang 3,324,863 pesos.
0: Okay, so 3 million lamang po ang kanilang net income or less no para sa taong ito. Pero kung titingnan niyo po no, yung last column, puro no dividends declared. Pero based po sa data dito, maaari po bang, meron po bang halaga na maaaring i-declare sana ng kumpanyang ito bilang dividends?
1: Meron po. Sa 2024, meron pong figure na nakalagay sa unappropriated or unrestricted retained earnings na pinagkukunan po ng dividendo.
0: Pero lahatin na po yung, natin yung tanong. No? For 2021 hanggang 2024, magkano po ang dineclare na dividends para sa kumpanyang ito kung mayroon man?
1: Wala po kaming nakitang informasyon mula sa financial statement maging sa JS na nagkaroon po siya ng deklarasyon sa mga panahong ito from 2021 hanggang 2024.
0: Okay, pero tingnan po natin yung total sales. Meron pong total sales dito para sa 2021 hanggang 2024. Magkano po yung overall total sales nila ng, sa, para sa kumpanyang ito?
1: Kung susumahin po yung sales mula 2021 hanggang 2024, ang total po nito ay 1,042,746,818.
0: Okay, so more than 1 billion ang total sales ng kumpanya mula 2021 hanggang 2024. At magkano man po yung overall net income para sa mga taong ito?
1: Ang net income po niya from 2021 hanggang 2024.
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Magandang magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay Lunes, September 21. Ilang araw na lang magpapasko na, no? Welcome na naman sa isa na namang edisyon ng ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ako po, si Melvin Mabulak, ang inyong Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration at makakasama ninyo sa susunod na isang oras para sa napapanahong balita, mahalagang impormasyon at usapang may kinalaman sa immigration, paglalakbay at mga serbisyong hatid ng Bureau of Immigration. At habang kayo ay nakikinig, huwag kalimutan, sabayan din kami sa online. Live po tayo sa official na Facebook page ng Bureau of Immigration sa facebook.com/officialbureauofimmigration. Gayun din sa official Facebook page ng Radyo Magazine sa facebook.com/radyomagazine. At nakasahan mo kasi din po tayo sa Facebook page ng The Capital FM sa facebook.com/fm2ph. Wala pa rito yung aking partner pero darating na yon, na busy, may isang interview sa kanya pero darating na yon. Pero pasalamatan muna natin, maraming salamat sa ating mga kaibigan. Of course, sa Radyo Magazine at sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating programa. Sama-sama nating ihatid ang tama na papanahon at mapagkakatiwalang impormasyon tungkol sa immigration at paglalakbay dito sa Pilipinas. Pasalamatan natin na ang ating mga kasamahan dito, nasa tech, si Julius Ongab, of course, si Marisol Maliban, si Sam Renz Ryan Reyes, si Ronabel Esperanza, si Camille Maurice Umali, at of course, Marulas Transmitter. Maraming salamat. At dahil po sa inyo, na ihahatid po natin ang mga impormasyon tungkol po sa ginagawa ng Bureau of Immigration upang makapagbigay ng serbisyo publiko sa ating mga kabayan at of course sa ating mga international travelers. At sa nagdaang isang linggo, marami pong nangyari. Mayroon tayong mga tatlong international news na pwede nating tingnan, no? Dahil nakakaapekto to sa mga pangyayari sa ating bansa, lalo't lalo na po sa international travel. Ang pagkakaroon ng escalation yung doon sa Middle East. Alam po ninyo, ang Middle East napaka-importante po sa ating mga kababayan, lalo't lalo po ng OFWs natin. Dahil doon po sila nagtatrabaho at majority po yung OFWs natin andoon talaga. Hindi lang po yun. Marami din po tayo mga kabayan na pumupunta sa Middle East, mga sa Europe. Oo, dumadaan po sila sa Middle East dahil dito po sa pangyayari na lumalabla ang tensyon sa gitnang silangan matapos namang magsagawa ang Houthis ng mga pag-atake laban sa Riyadh, Saudi Arabia. Nagdudulot ito ng dagdag na pangamba sa seguridad ng mga bansa at sa kalakalan ng rehiyon. Mahalagang ruta din ito, pandagat dahil ginagamit ang mga ito sa pagdadala ng langis, pagkain at ibang produkto sa iba't ibang bansa. Kaya tingnan po natin, bukas, tataas na naman yung presyo ng gas, oh my God, yung diesel. Almost 10 pesos, no? Kaya nag-aano na lang po ako, sumasakay na lang po ako ng MRT, yung mass transport po natin. Yung pangalawang international event na mga pangyayari, yung ating yung US proposes energy ceasefire between Russia and Ukraine. Sana po mangyari po ito. Ang tagal na po ng gera between Ukraine at saka yung Russia. Napaka-importante din po ito dahil alam po natin yung Russia ay malaking bansa, siya ay marami pong ini-export na langis, kaya napaka-importante din po na ma-resolve na ang problema doon. At hindi lang po yung Ukraine, alam po ninyo, sila po ay isa sa pinakamalaking exporter ng arena. At alam po natin, yan ay mga basic necessity sa pagkain. most countries all over the world. At yung ating pangatlo, yung ASEAN Fast Tracks Maritime Decarbonization and Tech Sharing. Idinaos noong September 16 ang ASEAN Future of Maritime Conference 2026 na co-host ang Pilipinas kasama ang ASEAN Secretariat at Partnership for Infrastructure ng Australia. Yan po ang malalaking mga balita natin international. At mula sa usaping international hanggang sa mga pangyayari dito sa Pilipinas, punong-puno ng balita ang linggong ito. At syempre, hindi pa huli ang Bureau of Immigration. Pakinggan muna natin ang ilang updates sa Immigration News Roundup.
1: Magandang araw, narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Nadakip ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang isang 50-anyos na American national na wanted sa United States dahil sa umandoy sexual na pang-aabuso sa menor de edad. Isinagawa ang operasyon noong September 10, 2026 sa Camp Tomas Pepito, Angeles City, Pampanga, kasunod ng kahilingan ng U.S. Embassy sa Manila. Kinilala ang dinakip na si Robert Carlos Ramirez na may umiiral na warrant of arrest mula sa Northeast District County of Los Angeles, California, kaugnay ng kasong continuous sexual abuse of a minor. Ayon sa DI, huling pumasok si Ramirez sa Pilipinas noong Hulyo 20, 2023 bilang temporary visitor. Simula noon, nag-overstaying na siya at meron ding derogatory records sa Bureau. Ipinalam din ng U.S. Embassy na kanselado na ang kanyang U.S. passport. Si Ramirez ay kasalukuyang nakapiit sa Angeles City Jail habang nililitis ang hiwalay na kaso na may kaugnayan sa paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Ayon kay BI Commissioner Joala De Biado, patuloy na makikipagtulungan ang BI sa mga international law enforcement partners upang matiyak na hindi maging kanlungan ng mga pugandeng sakot sa krimen laban sa mga bata ang Pilipinas. Ang operasyon ay bahagi ng hashtag ShieldKids campaign ng BI. Apat na dayuhan ang dinakip ng Bureau of Immigration Intelligence Division sa magkakahiwalay na operasyon sa Rizal, Quezon City at Mandaluyong City noong Setyembre 7 dahil sa iba't ibang paglabag sa immigration laws. Ayon kay Intelligence Division Chief Fortunato Manhan Jr., unang dinakip sa Quinta, Rizal, sina Lambert Singh, 43 anyos, si Ranjod Singh, 27 anyos, kapwa Indian National. Umano'y illegal na nakuha ni Lambert ang kanyang resident visa. Habang undocumented naman si Ranjod, para rin silang inulat na sangkot sa 5-6 lending activities. Sa Quezon City, dinakip si Kulwinder Singh Hill, 36 anyos, matapos makansela ang kanyang visa dahilan upang maging undocumented. Inulat din na sangkot siya sa 5-6 lending. Samantala sa Mandaluyong, dinakip si Zaid Bahardoran Badderrani, 33 anyos, Iranian national, dahil umano sa pagtatrabaho ng walang kaukulang visa, fraud, at misrepresentation. Ayon kay BI Commissioner Joala Tribiado, kailangan igalang at sundin ng mga dayuhan ang Philippine immigration laws. Dinala ang apat sa BI Warden Facility habang isinasagawa ang deportation proceedings. Sa pagpapatuloy, dinakip ng Bureau of Immigration ang dalawang Japanese national na natuklasang nagtatrabaho ng walang kaukulang work permit at visa sa isang establishmento sa Golden Mile Business Park, Barangay Maduya, Carmona, Cavite noong Setyembre 10. Kinilala ang mga dinakip na sina Kauro Goto, 33 anyos, Tsutsumi Kazumasa, 32 anyos. Isinglawa ang operasyon ng BI Intelligence Division anensunod sa Mission Order number 2026-329. Na inilabas ng Setyembre 8 bilang bahagi ng mahigpit na pagpapatupad ng immigration laws. Nagkunwaring mga kliyente ang mga operatiba at nagtatanong tungkol sa electric vehicle o e-vehicles. Sa loob ng establishmento, nakita nilang nagtatrabaho ang dalawang Japanese na walang kinakailangan dokumento. Matapos ang inquest proceedings, dinala si Nagoto at si Tsutsumi sa BI Warden's Facility sa Bikutan, Taguig City habang hinihintay ang deportation proceedings. Pinalalahanan ni BI Commissioner Joala Tribiado ang mga dayuhang nais magtrabaho sa Pilipinas na kumuha muna ng tamang visa at work permit. Hinimok din niya ang mga establishmento na tiyaking kompleto at balido ang immigration documents ng kanilang mga dayuhang empleyado. Sa panghuling balita, niligtas sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 noong Setyembre at 12 ang isang pasayerong posibleng biktima ng human trafficking at illegal recruitment sa pamamagitan ng koordinadong operasyon ng Intel Agency Council Against Trafficking o IACAT. Isigawa ang operasyon matapos magbigay ng impormasyon ang National Bureau of Investigation sa mga tauhan ng Bureau of Immigration, Immigration Protection and Border Enforcement Section o IPROADS na naka-duty. Kinilala ang pasahero bilang si Ina, 35 anyos, na umanay na recruit online sa Telegram at Messenger para sa trabahong phone operator sa isang kasino malapit sa hangganan ng Myanmar at Thailand na may pinangakong sahod na 50,000 pesos kada buwan. Ngunit turis-visa lang ang kanyang dala patungong Thailand. Iniimbestigahan ngayon ang 5 individual kabilang ang ilang tauhan ng BI upang matukoy kung may paglabag o pagkakasangkot sa insidente. Ayon kay BI Commissioner Joel Antribiado, hindi papayagan ng Bureau na maging daanan ng trafficking at illegal recruitment ang mga paliparan sa bansa. Binigyan din niya na mananagot ang sinumang tauhan ng BI na mapapatunayang sangkot sa illegal na gawain. Hinimok niya rin ang mga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa na beribekahin muna ang mga job offers sa Department of Migrant Workers o DMW bago bumiyahe. At iyan ang mga pinakabago at pinakamainit na balita mula sa Bureau of Immigration. Patuloy ang operasyon ng ahensya, hindi lamang sa Kamaynilaan kundi maging sa iba't ibang panig ng Pilipinas upang mapanatili ang seguridad laban sa mga puganteng wanted ng ibang bansa. Gayon din sa mga dayuhang lumalabag sa mga batas at regulasyon ng imigrasyon ng Pilipinas. Patuloy din ang ating hakbang upang mapigilan ang illegal recruitment at posibleng human trafficking, lalo na sa ating mga paliparan at iba pang pangunahing entry at exit points ng bansa. Para sa iba pang mga update at impormasyon, bisitahin ang opisyal na Facebook page ng Bureau of Immigration sa facebook.com/officialbureauofimmigration. Muli, sa ngalan ni Immigration Commissioner Joel Antribiado, ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas.
2: Magandang hapon po sa lahat. So, sorry po, no? Medyo na-delay lang tayo ng konti dahil sa ball na traffic. Pero, Spokes Melvin, ano?
3: Yes, oo.
2: Pasalamatan po muna natin si Immigration Officer Aldrin Rosita na nag-ulat pa mula sa Batangas City.
3: Yes.
2: Sa ating mga maiinit na paghuli.
3: Yes.
2: Sa ating iba't ibang operations, airport, fugitive search unit, saka intelligence division operations po nung mga nakaraang linggo. So,
0: ang unang report natin, nakita natin ang walang humpay na paghahanap ng mga fugitive na ginagawa po ng ating fugitive search unit. Sir Randel, isang pagsaludo po sa inyong sa inyong ginagawa at alam po ninyo si Sir Randel awarded din po yan, no, noong ating anniversary, yung 86th anniversary, at nakita po dati na hinuli nila ang isang registered sex offender po. Ito po ay pakikipagtulungan din po ito sa US Embassy kasi naka-receive din po tayo ng information regarding this sex offender na alam naman po natin na yan po ang pinakaayaw po natin. Kasama po dito yung ating mga kaibigan mula sa US Embassy. Pinuntahan po natin ang isang nagngangalang Robert Carlos Ramirez na siya po ay ngayon ay nandun po siya sa Angeles City, nakakulong po. At ngayon po ang ating immigration ay naghahanda din po para sa kanyang deportation. Ito po ay kaugnay din po sa ating programa ng ating Bureau of Immigration, ang Shield Kids Campaign.
2: Tama ka po, Spokes Melvin. Sa kabilang dako naman po, ang ating Intelligence Division, nagpakitang gilas po nung nakaraang week din, at nahuli naman itong sila Lumber Singh, Kulwinder Singh Gill, at saka Hill, at saka Said Bahadoran Bagbadarani. Sila po ay mga Indian nationals at yung panghuli naman po ay isang Iranian national. At base sa natukoy at na idokumento po natin, itong dalawang Indian nationals po ay engaging in 5-6 lending activities, ano? Mm-hmm. Sir Melvin, which as far as I'm informed, ito po yung mga aktibidades na highly regulated at usually, yes, reserved po for at for our Filipino countrymen, yes. Ano? So, napag-alaman po, eh, hindi po autorisado ang mga sinasabing mga taong ito na mag-engage sa ganitong mga activities. So, hinulo po sila at saka ipinoproseso na para po sa kanilang immigration deportation proceedings.
0: Yes, Attorney Anisha, alam naman po natin, kaugnay din po nito, sabi natin, dapat hindi po sila magtatrabaho na walang kaukulang dokumento dito.
2: Yes,
0: kaya nga
2: course.
0: Po, noong September 10, yung ating ano, Intelligence Division ay nag-conduct din po ng paghuli ng dalawang Japanese national doon po sa My Business Park sa Carmona, Cavite, na hinuli nila yung Kauru Guto, isang 33 years old, at Tsutsumi Kazumasa, 32 years old, na kung saan aktong nagtratrabaho sila doon sa isang ano, nagtitinda po ito ng mga e-vehicles. At nagpanggap pa po yung ating mga ahente na bibili ng isang sasakyan na e-vehicle. At talagang nakita nila in flagrante na sila ay nagtitinda. Sila po ay nagre-receive ng mga kliyente para mag-explain pa kung ano yung kanilang ipinagbibili. At yung mga mode of financing ng sasakyan, nang hiningan po ng mga dokumento para pagpatunay na sila po ay may permit, work permit o work visa dito sa ating bansa, doon na pag-alaman na sila po ay andito lamang bilang isang temporary visitors, which is contrary to the guidelines na sinet po ng ating Bureau of Immigration when it comes to foreign nationals na nagtratrabaho dito. Kaya pinaalalahanan po ng ating Commissioner Joel Antonio Enviado ang mga dayuhan na nais magtrabaho sa Pilipinas na kumuha ng tamang visa at work permit.
2: Tama ka dyan, sir. Ano? Pero maiba naman tayong balita naman. Isa na naman pong pasahero ang na-rescue po ng ating mga kasamahan na immigration officers po sa airport. At sa kabahagi nito po ay with the coordination and participation and coordination po ng ating mga NBI, magigiting mga NBI operatives,
0: yes,
2: po.
0: Oo.
2: Itong si at ang tinatawag na Miss Ina na 35 years old. So ayon sa kanya, na-recruit daw po siya online sa Telegram para magtrabaho bilang phone operator. Marami ng ganitong cases, ano?
0: Yes,
2: Sir ano, Melvin. At ang pangako sa kanya, susweldohan daw siya ng 50,000 kada buwan. So yung kanyang travel arrangements po, ang nag-asikaso ay yung kausap niya sa ano, sa cellphone online na in-identify niya na Miss A.
0: Yes. So, yan, nakita natin, no, Attorney. Yes. Talagang maraming balita po yung ibinigay po sa atin ni Immigration Officer Aldrin Rosita, kaya nagpapasalamat po tayo. At marami pa tayong pagkwekwentuhan at pag-uusapan ngayong hapon, pero break muna tayo sandali. Magbabalik ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo matapos ang ilang paalaala.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
11: Hala, totoo? San ka sumali?
10: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
11: Naku po! Juan! Scam yan!
10: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
11: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
10: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
11: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
10: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
11: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
10: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
12: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
11: Kaya huwag magpabudol, bes!
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
14: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Learning from home, they need boring.
1: Radio Magazine, 1278 AM.
2: And welcome back po sa ating bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo. At kasama niyo po ako, si Spokes Anisha Haji Hassan.
3: At ako naman po si Spokes Melvin Mabula.
2: Yes! So, sa office episode po natin ngayon, pag-uusapan natin ang ginanap na pag-celebrate ng 86th founding anniversary ng ating Bureau of Immigration. Ito ay ginanap noong September 11 sa ating bagong building sa may Macapagal Avenue, Pasay City.
3: O nga, Attorney Anisha, no? Nandun ka at nandun din ako.
2: Of course!
3: Oo, may maganda po yung ating, ano, yung ating celebration. At ang naging pangunahing bisita ay walang iba kundi ang ama ng DOJ family. No less is Secretary Frederick A. Bida at sinamahan din siya ng matataas na opisyal ng departamento.
2: Yes, yes. Tama ka dyan, Spokes Melvin, ano? Kaya, panoorin natin at tunghayan ang maikling video na ito nung naganap na celebration.

0: Ayan! So, ang atin pong video during the 86th founding anniversary celebration of the Bureau of Immigration, courtesy ng ating mga snappy, magagaling at napaka-sisipag na members and team members po ng ating communications and media relations unit.
1: Yes,
0: so, shout out po sa inyo. Sa ika-86 po na anniversary ng Bureau of Immigration, binigyang diin ni DOJ Secretary Frederick A. Vida na ang modernisasyon ng border management ay hindi na lamang po isang option, kundi isang pangangailangan. So, makakasama po natin ngayon si Sir Vincent Estacio, Immigration Officer 3 at Deputy Terminal Head ng Bureau of Immigration sa NAIA Terminal 1, na siya rin kikilalanin bilang Best Deputy Airport Terminal Head.
1: Wow! Andito si Sir Vincent. Sir Vincent, welcome po.
0: Magandang hapon, Sir Vincent.
1: Okay, Sir Vincent, talagang congratulations na ikaw po ay nakilala. Alam naman po natin. Kilala ko si Sir Vincent sa ating mga tagapakinig, Attorney Anisha, no? Talagang masipag po ito. Pag may kailangan, mga tanong, doon po sa NAIA Terminal 1, kaagad-agad po si Sir Vincent ang unang-unang sasagot. Ganun po kagaling. Kaya deserving po siya na maging Best Deputy Airport Terminal Head sa nationwide po ito. Kaya marami din po tating mga katanungan kay Sir Vincent, kasi alam po natin magaling po yun si Sir Vincent. Kaya ang unang tanong, tanungin ko muna, Attorney Anisha, no? Bilang Deputy Airport Terminal, ano po ang pinakamalaking pagbabago na Sir Vincent sa inyong nakita sa operation ng immigration sa NAIA Terminal 1 bilang bahagi ng tinatawag nating modernization ng Bureau of Immigration? Hindi natin mayroon bang ano nakikinig na napapakinggan, medyo ano yung ating mic. Alam po ninyo, check lang mo, tech po natin, tinitingnan po natin, kasi alam po ninyo sa Bureau of Immigration pwede nating ma-check dito. Okay po, share na lang po tayo sa ano.
0: Siyempre, ganyan po talaga pag live, ano?
2: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to, ha?
2: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Hello, hello. Balik po tayo. Medyo marang nawala po tayo, no? Nawala tayo dahil mayroong inayos lang kayo. Pero balik tayo. Alam po natin yung ating guest po ngayon ay siya po yung Deputy Terminal Head ng NAIA Terminal 1. Kaya katanungan ko, ulitin ko, Sir Vincent, no, para malaman po, mapakinggan po ng publiko yung tinatanong po natin. Bilang deputy, ilang taong ka na, Sir Don, sa NAIA Terminal 1?
8: 3 years
1: na. At least makikita mo yung pagbabago. Pero anong pinaka nakita mo talagang very visible na pagbabago ng NAIA Terminal 1 nang nag-implement po yung Bureau of Immigration ng modernization?
8: Siguro po sa mula sa manual process, naging technology-driven na po ang ating mga border management.
1: Ayun,
8: sa tulong po ng e-travel, API, at higit sa lahat ng e-gates.
1: Oh, yan. Oh, nakita talaga natin na very important din yon na talagang gumagamit tayo ng teknolohiya.
0: Okay. Mm-hmm. Tama po, ano? So, ano naman yung mga na-observe nyo, sir, na observable changes sa ating airport operations nung in-implement po natin itong mga teknolohiya na ito?
8: Siguro ang pinakamalaking changes po is yung napabilis na ito ang proseso natin. Dahil bukod sa immigration intervention ng ating mga immigration officer, napapadali ang pag-check ng mga dokumento at pag-detect po ng mga alerts.
1: Ayun, at least compared nung una, ilang seconds, talagang nakita niyong pagbabago, no? Oo, lalo na gumagamit tayo ng iba't ibang mga teknolohiya. Pero dito tayo sa isang modernization teknolohiya na ginagamit natin. Ano yung nakita ng pagbabago ng mga biyahero naman sa paggamit ng e-gate? Sa inyong karanasan, paano po ito napapabilis at napapadali ang proseso ng Bureau of Immigration sa ating paliparan?
8: Marami po tayong biyahero na kinukumpara na po ang ating e-gates po, gaya sa ibang bansa. Sabi po nila sa amin na napakabilis na po ng proseso. Mula po kasi dati sa pag-scan ng mga boarding pass, passport, ngayon po ang ginagamit na lang po ay i-scan lang po ang boarding, ang passport
1: lang
8: po. Ang
1: passport, ang bilis. Oo. Kasi nakita ko may kaibigan din ako noon na talaga nag-message siya, ito pala yung project nyo, super bilis. At alam po, nagtatrabaho siya doon sa Dubai. Kung sa'yo, siyempre, ang Dubai, yan ang pwedeng gamitin natin na barometer when it comes to sa modernization. Yes. Oo.
0: So, masasabi natin ngayon, hindi na tayo napaghuhulihan sa makabagong teknolohiya.
1: Oo.
0: So, maiba naman ako, sir, So, sa kabila nitong, of course, we welcome and we really strive for automation. Pero may mga pagkakataon pa rin po, we acknowledge na kailangan naman yung human intervention ng ating mga immigration officers. Kailan po ba nagiging mahalaga ang human judgment sa isang automated immigration system?
8: Mahalaga siya dahil may mga assessment po na kailangan ng further assessment po, inspection ng mga immigration officers. Sa mga kagaya po ng mga derogatory, hindi po kasi basta-basta ma-check to ng ating mga technology-driven gadgets. So, kailangan po talaga i-manual check to ng mga immigration officer at ma-further assess po ng ating mga supervisor.
1: Tama, kasi alam po natin, pag nakakuha tayo ng pangalan, nag-alert doon, you still have to verify, no? Kasi maraming instances, Sir Vincent, na kapangalan lang yung iba, kaya napaka-importante din na tingnan din po yung hindi, ibig sabihin, hindi pala, Sir Vincent, inaalis yung human judgment, no? Andun pa rin, Very good. Tayo, mayroon tayong e-gates, gumagamit tayo ng isang mga modernong kagamitan o tool. Pero paano naman mayroon tayong tinatawag na, malapit po ito sa akin, yung Advanced Passenger Information, yung API. Sa mga, of course, sa mga immigration officer, paano nagkakaroon ng mas magandang assessment or advanced assessment yung ating mga immigration officer bago pa man dumating yung isang pasahero sa Pilipinas?
8: Ang kinagandahan po ng API ay nabibigyan po ng advanced information ng ating mga immigration officer. Nagiging silbi rin po ang API ng initial assessment, lalo na po sa mga derogatory, Interpol hit or Interpol notices ng mga pasahero. Bago man dumating sila, na-alert na po ang ating mga immigration officer sa counter na may parating pong pasahero.
1: Yun, no? Kasi nakita ko talaga yung increase at least mas mabilis na, no? Pag may, kasi yung dero po natin, siyempre, based sa mga pangalan, information, considering yung API mayroon din naman, then we could conduct at least, sabihin natin, partial na vetting para ma-check din po natin.
0: So, siguro sa paraan na rin po ito, mas natututukan natin yung mga pasahero na kailangan ng mas masusipang inspection.
1: Tama.
0: So, maiba rin ako. Meron pa itong ating isa pang project na pag-modernize din ang ating mga CCTV cameras sa immigration counters. Paano naman ito makakatulong dun sa ating drive for transparency, monitoring, and accountability sa ating servisyo.
8: Ang kinagandahan po ng ating mga CCTV, nagkakaroon na po tayo ng objective perspective ng mga pangyayari sa airport. Hindi lamang po true words or mga salaysay po ng ating mga biyahero o immigration personnel, nakikita po mismo ng management sa tulong po ng ating CCTV ang actual na pangyayari.
1: Oo. Kasi nakita natin, Attorney Anisha, no, Sir Vincent, kasi before nag-head din po ako ng National Operations Center, talagang isa na naging ano natin is palawak

0: bit ng CCTV at body worn cameras ay naayon din sa ano sa pananta, alam naman po natin very sensitive information din po ito.
1: Oo,
0: para natin maprotektahan din po yung information na ginagamit.
2: Ang kinagandahan po ng magkakaroon po ng body worn camera ang immigration officers. So magkakaroon po ng additional protective layer ang pasahero at immigration sa pamamagitan na actual pong makikinig o makikita ang pag-uusap ng dalawang partido. Sa pagdating naman po ng data privacy protection, siguro po kailangan lang po natin na maingat na pag-alaga ng mga records, video, at higit sa lahat ang pagsunod po natin sa mga data privacy protection.
0: Oh, tama kasi dito, Attorney Anicia, Sir Vincent, sa ating Bureau of Immigration, nagtalaga-talaga yung opisina ng data protection officer. Oh, kasi mga sensitive information po ito, kaya pinapangalagaan talaga yung ating data protection officer is no less the ano yung chief ng legal division, si Attorney Santos. Hello po, Attorney Santos po. Magandang hapon po. At yun po ay tinitingnan natin. And that's true talaga. Kasi nakita natin even sa secondary inspection, bumaba yung complaint, no, ng ginamit na yung ating body-worn cameras. And that's very good. At marami pa tayong pag-uusapan, pagkwekwentuhan, Spokesanisha, Sir Vincent. Pero bago ang lahat, break muna tayo sandali. Magbabalik tayo matapos ang ilang paalaala.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Magazine,
9: 1278 AM.
5: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine,
9: 1278 AM.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
13: Yan, muli po ang nagbabalik.
8: ang ating bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo. Kasama pa rin po ninyo ako, Spokes Anisha Haji Hassan.
0: At ako naman po si Spokes Melvin Mabulak. Pinag-uusapan pa rin natin ngayon ang strengthening the border using technology, yung modernization natin. Pero dapat mapag-usapan din natin kung paano

0: mapapanatili ang integridad at tapat na pagsiservisyo sa sinumpaang tungkulin. At kasama pa rin natin, no? Yung ating awardee ng Best Deputy
1: Terminal Head,
0: si Sir Vincent Estacio. Okay. Unahan mo yung
1: Ito, Sir, So, syempre, gaya na nga nang nasabi ni Spokes Melvin, no? Hindi lamang bilis ang layunin ng modernisasyon. Paano po natin pinapanatili na ang pagiging magalang, professional, at makatao ng ating immigration service habang mas maraming pinoproseso ang gumagamit ng technology?
2: Yung pag-modernize natin ng ating mga technology, border management, pinapabilis lamang nito ang ating proseso. Pero nasa immigration officer pa rin po ang professionalism, accountability, at integrity. Kaya, bilit namin pinapaalala sa ating mga immigration officer na panatiliin ang ating pagiging professional sa pagharap ng ating mga pasahero, lalo na sa airport po.
0: Yes, so kasi spokes na, Sir Vincent. Pag ang itong mga modernization, mga tool lang po ito, no?
2: Yes,
0: tool lang po yan. Ikaw pa rin nung dapat ang you are facing the people, you have be sure na talaga tama yung ginagawa mo, dapat professional ka pa rin. Sa katanungan naman, alam natin yung NAIA Terminal 1, isa sa pinakabisi na international gateway. Sir Vincent, paano po binabalanse ng immigration officers ang mabilis na processing ng legitimate travelers at ang pangangailangan magsagawa ng masusing inspection?
2: Napapabilis naman po natin ang proseso para sa mga legitimate traveler. Tapos binibigyan po natin ng mga further inspection o assessment yung mga kailangan po talaga natutukan ng ating mga supervisor.
0: Oo, kasi napaka-importante yan, no?
1: Yes.
0: Kasi, at hindi naman natin yung the immigration officers are trained din, no? Sa assessment, passenger profiling, even sa document detection, no?
1: Tama ka dyan, no, Spokes Melvin. So, syempre, everything comes with challenges. Sana naman po yung mga nakikita nating mga hamon sa ating mga immigration officers pagdating sa pag-i-implement po ng technology.
2: Sa ating mga immigration personnel, syempre, bagong system po yan. Kailangan ho natin na magkaroon sila ng mga additional trainings, familiarization, lalo na ang version naman ko talaga ng ating mga ginagamit na technology. Sa panimula ay kailangan pa rin po ng mga opinion o mga findings ng ating mga end user. So, mahalaga pong may training po talaga bago magamit ang mga technology-based na ginagamit ng immigration.
0: Kasi totoo yan na Sir Vincent, attorneys, even in Singapore, I was fortunate na nakasama ko doon sa training, no? Almost a week doon sa kanilang immigration talaga. Nakita nila using the technology, medyo yung mga veteranong, sabihin na lang natin, mga veteranong immigration officers, may panahon hindi na sila makagamit ng bagong technology. Nire-retool nila. Talagang tinutulungan nila kasi we have to understand, we have to be at halos kapareho yung pacing ng technology.
1: Yes,
0: technology, and that's very important. Pero tanong natin, bilang frontliner na sa border, paano po nakakatulong, Sir Vincent, ang modernized system sa pagtukoy at pagharang sa posibleng kaso ng human trafficking, yung illegal recruitment, ng document fraud, at iba pang border-related threats?
2: Sa paggamit po ng mga technology na ni-introduce natin sa Bureau of Immigration, nakakita po tayo ng mga possible risks sa ating mga pasahero. So, na-alert po natin yung mga immigration officer. May mga pagkakataon po na ginagamit rin po natin yung mga information na to para magtukoy na iba pa nilang kasamahan. So, malaking epekto po ito sa ating pagmamatsyag at pagsisilip ng iba pong pasahero na konektado sa mga nabibigay na alert.
0: Tama. At Sir Vincent, alam mo, Anisha, yung immigration, mayroon tayong teknolohiya kahit na yung mga detection ng mga fraud na document, may laboratory tayo doon.
1: Yes,
0: no? Kaya they are trained, no? Nakikita at talagang nakakatulong talaga to sa ating mga frontliners, sa ating immigration officers na sa ating mga paliparan.
1: Saka objective natin dyan, 100% na ating officers ay merong karampatang ika nga nila equipment at sandata para magampanan yung kanilang trabaho na mas mahusay. So, sa inyong pamumuno po, no, Sir Vincent, bilang Deputy Airport Terminal Head, paano po ba ninyo hinihikayat yung ating mga tauhan na sabayan ang technological modernization na kasabay ng professionalism, integrity, and accountability?
2: Pinapaalala ko naman sa mga aking kasamahan sa airport na ang modernization ay tool lamang. So, nasa immigration pa rin pa talaga ang pagiging professional at pagbibigay ng integrity sa ating serbisyo sa publiko.
0: Mm-hmm. Oo, tama talaga.
1: Eh kung may mga maipagyayabang ka o magiging proud ka ng mga practices na iyong na-implement sa inyong terminal, ano kaya yung mga yon?
2: Siguro yung paghihingi ng mga opinion kung ano mga napapansin nila, lalo na kung may mga bagong ini-introduce sa ating mga sistema.
0: Okay.
2: Bukas na bukas po ang pito namin sa kanilang mga opinion.
1: Participatory, yes.
0: You have to collect din yung ano nila, yung kaalaman nila, yung mga suggestions. And that's very good, no? Kasi sa isang leader, ganun din po bilang sa Deputy Terminal Head. At napaka- pero pasok din naman tayo sa mas personal naman, no? Na katanungan.
1: Teka. Ano ba yung personal
0: na yan? Hindi naman. Ano. Bilang isang immigration officer na tumanggap ng pagkilala bilang Best Deputy Airport Terminal Head, ano po, Sir Vincent, ang mga prinsipyo, practices na inyong pinanghahawakan sa pamuno at pamamahala ng airport immigration operations?
2: Siguro ang best practice ko po is yung leadership set example. Pagiging present po lagi sa operation.
0: Ayon.
2: Pagbibigay ng mga justified na solusyon. Mm-hmm. At ikit sa lahat sa pakikinig sa kanila.
0: Yes. Ayun, napaka-importante yan. No? Tamang-tama. Kasi importante din ang experience mo. Kilala kita yung experience mo sa airport talaga. Napaka-importante din yan.
1: Yes.
0: Iba-iba kasi yung, alam mo, Atty. Anisha, iba yung nasa airport ka. Minsan nag-aaral tayo sa academy about kung ano yung immigration.
1: Uh-oh.
0: But once nasa airport ka, iba po yung umupo ka sa counter.
1: Yes.
0: Tapos ikaw nag-secondary inspector ka pa. Talagang napakalawak at napaka-importante yan. No?
1: Totoo po yan. So, bilang sa iyong karanasan, ano, seeing the past, the present, and what you aspire sa future, ano ba yung ano pa ba yung mga nais niyong makitang pagbabago upang mas higit pang mapabuti yung karanasan ng ating mga travelers po habang pinapaglakas na naman natin yung seguridad ng ating bansa?
2: Siguro po ang pinakamalaking pagbabago na gusto makita yung magkaroon ng seamless journey ang ating mga pasahero.
0: Yes.
2: Mula sa check-in counter hanggang matapos po sila sa immigration.
1: Yes.
0: Oo, yung iba yung travel experience. No? Kasi alam natin pag umaalis tayo sa ibang bansa, nakikita na ang ganda na. Sana ganun din yung pangarap. And that's very good ano na ating pangarap. Hindi lang para sa mga immigration officer, pati din po sa mga pasahero. At alam natin yung gusto natin ay isang bagong immigration.
1: Yes.
0: Oo. Sa patuloy na pagtatayo ng bagong immigration, ano po yung mensahe sa mga biyaherong dumadaan sa ating mga paliparan at sa mga kapwa ninyo, mga immigration officer na nasa frontline services at proteksyon para sa serbisyo publiko?
2: Sa ating pong mga pasahero, siguro lang sumunod lang po sila sa mga immigration requirements para naman po sa ating mga immigration officer na tandaan po nila na ang trabaho natin ay public service.
0: Yun, oo. Servisyo publiko.
1: Paalala sa mga travelers, ha? Narinig nyo na si Sir Vincent, ha?
0: Oo, at pag pumunta na kayo, dapat na i-travel na kayo, ha?
1: I-travel!
0: At huwag kayong palilate, ha? Dapat andon na kayo, mga 3 hours before naman. Wag mga 12 hours before. 3 hours before, ano? Kasi alam mo, isang ano din na pag pumupunta ka, late ka na, akala mo na ikaw kaagad yung maproproseso. Siyempre, marami pong pumipila dyan. At that's very good, no? Sa maraming salamat sa inyong oras, Sir Vincent. Pero bibigyan namin ko kayo ng namin ng pagkakataon para magbigay ng huling mensahe para sa ating mga tagapakinig. Sir Vincent, you have the time.
2: Sa ating pong mga tagapakinig, maraming salamat po sa inyong nilaan na oras. Igit lahat sa ating mga pasahero, ang immigration po ay nandyan po para tulungan kayo, proteksyonan kayo. Kaya huwag po kayong mahihiyang magtanong.
0: Maraming salamat, Sir Vincent. Iyang pagkakataon, maraming salamat po Sir Vincent, sa pagpaunlak sa oras na ito. At Attorney Anisha, napakaganda na mayroon tayong ganyang mga iniimbita na guests para at least mas malaman din po natin yung yung nangyayari doon sa ating mga paliparan. Thank you, Sir Vincent.
1: Thank you, Sir Vincent.
0: At dito po nagtatapos ang isa namang episode ng Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ito po, Chispox Melvin Mabulak.
1: Yan, at bago po ako magpaalam, babatiin ko lang ng congratulations yung newlywed na assistant ko sa opisina, si Shireen Abbas. Congratulations sa wedding mo.
0: Hello, hello. Congratulations.
1: Best wishes. At ito naman po ang inyong spokes, Anisha Haji Hassan. Maraming salamat. At makakaasa po kayong marami pang bagong balita at updates sa ilalim ng bagong immigration. Bye!

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
13: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
0: Interesting na usapan.
14: Hindi heavy.
1: Tugtugang chill.
0: Suave.
15: Learning from home, they need more.
0: Radyo
1: Magazine 1278
0: AM.
1: Radyo Magazine
0: 1278. Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
16: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
13: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Jesse. 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
1: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
6: PBS Receiver.
1: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.

0: namin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influx na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko
2: Radyo Pilipinas
1: Tamang impormasyon
0: Pangkalusugan man o pagkakakitaan Aliw na kwentuhan
7: Kabataan, kasama sa usapan
0: Radyo Magazine 1278

0: Suave.
1: Learning from home, they be boring.
0: Radyo Magazine. 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
4: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.

0: Advocacy.
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
2: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
12: From PBS,
9: Presidential Broadcast Service
0: at Radyo Pilipinas,
8: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278. AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
21: Pilipinas, alas 3 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
22: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan, Green Mindset.
23: Green Mindset
22: sa Radyo Magazine 1278 AM.
21: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 21, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
22: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
21: Para sa tuloy-tuloy, nagkuwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito po ang PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ay ngayong hapon, syempre po, no, kung matatandaan ninyo, ito pong nakalipas na weekend, ito pong nakalipas na Sabado, September 19, ay ginunita po natin at sabay-sabay po tayong naglinis. Dito nga po, no, binang bahagi ng International Coastal Cleanup 2026. Panigurado po, no, na naging laman yan ng inyong mga social media, ng inyong pong mga Facebook, at nakita nyo rin po, no, yung mga balita at syempre narinig nyo po, no, nabasa itong malawakang pagkilos at ito pong malawakang paglilinis na ito. Muli po, no, itong International Coastal Cleanup 2026 ay hindi lamang po, no, dito ginanap sa Pilipinas. Ito po, no, ay buong mundo sabay-sabay pong naglinis bilang pagpapakita ng malasakit at pagmamahala sa atin pong kalikasan. Kaya naman po, no, ngayong hapon, alamin po natin ito mga initial report, ito po mga mapaunang ulat mula po sa ating DENR. At kaugnay nga po niyan, ibinahagi ng ating DENR sa kanila pong initial report na aabot po, no, sa mahigit 103,000 Filipinos. Ganyan po karami ng mga Pilipino mula po, no, sa 17 region sa buong bansa ang nakibahagi at nakiisa po dito sa International Coastal Clean up dito po, no, sa na-identify nila na aabot sa 369 coastal, river, waterway and underwater clean up sites. Ganito po karaming Pilipino at ganito po karaming mga lokasyon ang sama-sama pong pinuntahan at dito po nagtulong-tulong at nagbayanihan ang mga Pilipino bilang bahagi po nitong ICC 2026. At sa initial nga pong ulat, sa buong bansa bilang pakikibahagi dito sa International Coastal Cleanup 2026 ay aabot daw po, no, sa mahigit 466,000 kilos ng basura po ang nakolekta sa buong Pilipinas. At ang pasasalamat po, no, ng ating DENR sa lahat po ng mga ahensya ng pamahalaan, kabilang na rin po, no, yung mga paaralan, local government units at maging yung private sectors na nakibahagi po dito sa malawakang paglilinis. At sa mensahe nga po ni DENR Secretary Juan Miguel Mitch Cuna sa kanyang pong mensahe, no, alam natin itong usual hours o yung reduce, reuse and recycle. Sa kanya pong mensahe, meron po siyang idinagdag na letter R dito po, no, sa mga nakagawian na nating pakahulugan na dito po sa mga R's na to sa usapin ng basura. At ito nga po, no, yung responsibility. Dito po, no, ipinapakita kung gaano po kahalaga na maging kabahagi tayo, maging bahagi po, no, ng ating responsibilidad itong sularinin natin sa basura. Kaya naman po, no, muli ang pasasalamat ng ating DNR GNR at syempre po ng pasasalamat na din ng ating programa sa lahat po ng nakibahagi, lumabas ng kanilang mga tahanan at nakiisa, nakibayan ni Hannah dito po sa International Coastal Cleanup 2026. At dumako naman po tayo dito sa naging resulta dito po sa National Capital Region. Kung matatandaan nyo, nakakwentuhan po natin noong nakaraang araw si Engineer Henry Pasis, ang Assistant Regional Director for Technical Services ng DNR National Capital Region. Nung pinopromote po nila no, itong International Coastal Cleanup 2026 ay ibinahagi na po sa atin na mas nais nilang maipaunawa sa atin pong mga kababayan yung mas malalim na mensahe nitong malawakang paglilinis na ito. At ito po no, yung nais din natin na talagang naunawaan po ng ating mga kababayan. Sa ibinahagi pong ulat ng DNR National Capital Region, umabot po sa 18,138 na sako ng basura ang nakolekta po no sa kabuuan dito sa NCR. Ito po no ay aabot sa 168,395 kilos ng basura at umabot naman po sa 36,897 volunteers ang sama-sama pong nagtulong-tulong at nagbayanihan dito po sa 10 or 11 ICC locations dito po sa National Capital Region. At ngayon po no, sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin yung ilan na sa mga larawan na ibinahagi po ng DENR National Capital Region sa nangyari nga po no, o ginanap na International Coastal Clean up 2026. At dito natin makikita kung gaano po karami ng mga Pilipino, gaano po karaming mga grupo ang nagsama-sama, gumising ng maaga para po magtulungan dito sa paglilinis na ito. At sa kalagdagang ulat po no, na ibinahagi ng DENR-NCR, dahil nga po no, meron tayong 11 locations dito po sa National Capital Region, dito po sa ulat na ibinahagi nila, dito po sa bahagi ng SM by the Bay, ito po no, yung kanilang ulat na ibinahagi, habang tinatamasa ng mga taong tanawin ng Manila Bay, may isang mahalagang paalala na hindi dapat makalimutan. Ang basurang iniwan natin sa lupa ay maaaring makarating sa tubig. Ito po ang isa sa mga mensaheng binigyang diin sa SM by the Bay, Pasay City, na nagsilbi pong isa sa mga lugar ng pagsasagawa nitong International Coastal Cleanup 2026 nito po ngayon, September 19. Nakiisa ang mga cleanup volunteer sa pangunguna po ng Department of Environment and Natural Resources National Capital Region, katuwang ang SM by the Bay, SM Cares sa pamahalang lungsod ng Pasay upang alisin at itala itong mga basurang nakolekta sa lugar. Ayon kay DNR Assistant Secretary for Policy, Planning, International Affairs and Climate Change, Dr. Noraline Uy, ang pangangalaga sa dagat ay responsibilidad hindi lamang ng mga nakatira malapit sa baybayin, kundi ng bawat mamamayan. Hinikayat ng DENR-NCR ang publiko na bawasan po ang paggamit ng single-use plastics, gumamit muli ng mga materyales kung maaari, magsagawa ng wastong segregasyon at huwag mag-iwan ng basura sa mga pampublikong lugar. Sa SM by the Bay, isang simpleng paalala ang muli pong binigyang diin. Ang pwedeng tamasahin ang tanawin pero huwag iwan ang basura sa baybayin. Ito po no, yung ilan sa mga mensahe, ilan po no, sa mga dapat tandaan at mas maunawaan po ng ating mga kababayan. Dito naman po tayo sa bahagi ng Baseco Beach. Sa ulat po ng DNR-NCR, higit 2,200 sako po ng basura ang nakolekta po dito sa Baseco Beach. Hindi basta napunta sa dalampasigan ang bawat plastic, bote, sachet at iba pang basura na pinulot sa Baseco Beach, Port Area, Manila. Bago makarating sa dagat, dumaan muna ang marami sa mga ito sa mga komunidad, kalsada at daluyan ng tubig. Ito po Ang mensaheng binigyang diin naman sa isinagawang International Coastal Cleanup dito po sa Baseco Beach na pinangunahan din ng DNR-NCR katuwang ang pamahalaang lungsod ng Maynila kasama ang mga katuwang na ahensya, pribadong sektor, organisasyon at cleanup volunteer. Sa ilalim nga po ng temang Clean Seas for Resilient Communities, sama-sama pong nagsagawa ng paglilinis at pagtitipon ng mga basurang naipon sa baybayin ang mga kalaho. Umabot sa mahigit 2,200 na sako ng basura na may tinatayang timbang na 35,300 kilos ang nakolekta sa lugar na dinaluhan po ng humingit kumulang 6,400 clean up volunteer. So imagine po, no, dito pa lang sa dalawang locations po, no, dito sa NCR na ating binanggit, dito po sa SM Paida Bay at dito sa may Baseco Beach, ganun na po karami yung basura. At the same time, ganun din po, no, yung kadami nung ating mga volunteers. Ayon po kay DNR Metropolitan Environmental Office North OIC Director Glenn Agustillo, na mahalagang tingnan ang mga basurang nakikita sa baybayin bilang bahagi ng mas malaking problema sa pamamahala ng basura. Binigyan diin ng DNR-NCR na nagsisimula sa lupa ang pangangalaga sa karagatan, sa tamang segregasyon, pagtatapon, pagbabawas ng basura at responsableng pagkonsumo. Dahil sa bawat basurang hindi natin hinayaang makarating sa tubig, isang hakbang na rin iyon tungo sa mas malinis na dagat. So talagang bawat lokasyon, iba-iba po, no, yung kwento, iba't iba yung sitwasyon. Pero ang isa po, no, sa pare-pareho lamang, ito po yung problema natin, ang malawakang problema at suliranin po natin sa basura. Ito po yung ilan sa mga ulat at impormasyon mula po sa ating DENR National Capital Region patungkol po dito sa ginanap na International Coastal Cleanup 2026. At sa atin pong pagbabalik, dahil ngayon nga pong araw ay espesyal at nais nating pagtuunan ng pansin ito pong International Coastal Cleanup 2026, meron po tayong makakakwentuhan. Aalamin po natin yung kwento at karanasan ng isa pong volunteer na sumama po dito sa International Coastal Cleanup 2026. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa Kwentuhang Green Mindset sa Raj Magazine 1278 AM.
7: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
10: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
14: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
10: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
14: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
10: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
14: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
10: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
14: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya, at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
23: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
24: Fake news yan! Mali!
25: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
24: Fake news yan! Mali!
26: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
24: Fake news yan! Mali!
2: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
3: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
4: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
3: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
4: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
3: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
8: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
9: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
8: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
9: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
8: Tandaan mo mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
9: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
0: Radyo Magazine 1278.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Set your mind to think green.
5: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
4: Green Mindset

0: Ang oras po natin na 3:19 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin na dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM. At gaya po ng ating ipinangako, meron po tayong makakakwentuhan ngayong hapon na bilang patungkol pa rin po no, dito sa nakalipas na paglulunsad ng International Coastal Cleanup 2026. Alamin po natin ang kwento ng isang youth volunteer na mismo pong nag-participate dito sa ICC 2026. Makakasama po natin sa kwentuhan ang first year environmental science student mula po sa Technological University of the Philippines, Manila at member po ng voluntaryong TUP. At makakasama natin sa kwentuhang Green Mindset ang aking pong pamangkin, walang iba kundi si Andrea Paulino. Welcome dito sa kwentuhang Green Mindset.
1: Ayan po, no? Good afternoon. Isang makakalikasang araw po sa ating lahat.
0: Yes po, no? Si Andrea Paulino po, no? ay akin po nga pamangkin. Sabi ko nga po, no? Siya ang unang apo ni Moises. Siya po, no? Yung unang apo ni Papa. At talaga naman po, no? Isa siya sa patuloy na very active po, no? Sa mga gawain, very active sa mga volunteer works. Simula pa po, no? Noong siya ay elementary and high school. Dama ba? Elementary high school ay active ka na sa mga volunteer works.
1: Yeah, sa mga ano, extracurricular, no, sa school.
0: Yun po, no. Kung bibiruin nga natin, no, isa siya dun sa mga estudyante na bida-bida, maraming ginagawa at maraming pinagkakaabalahan bukod sa kanilang academics. At ngayon na siya ay first year environmental science student dito nga po, no, sa TUP, ay nagtuloy-tuloy itong kanyang magandang advocacy at bilang miyembro nga, no, nitong voluntaryong TUPians. Kaya naman, kwentuhan mo kami, kwentuhan mo muna kami kung paano nagsimula, paano ka naging member at napasama dito sa voluntaryong TUPians. At kwento mo na rin sa amin, quick background and advocacy nitong voluntaryong TUPians.
1: So, ayan po, no? So, simulan ko po, no, sa pagpapakilala ng voluntaryong TUPians or also known as the Ball Top. So, from the word itself, voluntaryo, no, it is derived from the English word volunteerism. It is a non-profit and student-led organization from the Technological University of the Philippines, Manila. We advocate to promote the volunteerism and to continuously embody the Filipino spirit of bayanihan through taking part, no, in different community service. So dito, no, si Volta po, meron din siyang mga sariling inisyatibang proyekto, and at the same time, we are open for the collaboration and partnership sa iba't ibang community program kung saan pwede kaming mag-volunteer. And at the same time, we also cultivate compassionate and socially responsible student leaders who addresses the issues and needs inside the university and at the same time sa campus natin. We are grounded in integrity and dedicated service. So, ano yun, no? Paano nga ba ako napunta dito sa Voluntaryong TUPians or kay Voltop? Actually, kasi ayun nga, no? Katulad nung sabi kanina, I was an active student din, mm-hmm, sa extracurriculars simula elementary and high school. So medyo na-experience ko kung paano naging mahirap pagsabayan yung pag-aaral, mm-hmm, at yung iba't ibang organization. So at first, I was convinced to myself na hindi muna ako mag-organization ngayong college, no? Kasi syempre, first year eh. Hindi ko pa alam kung paano yung sistema ang papasukin ko sa loob ng universidad. Mm-hmm. So sabi ko sa sarili ko, adjustment muna. Tingnan ko muna kung kakayanin ba ng oras. Pero ano eh, makulit siguro yung tadhana. Kasi dumaan sa newsfeed ko, no, saktong-sakto, sa TUP community, sa FB group ng TUP students, no, dumaan sa newsfeed ko yung membership application form. Tapos, mm-hmm, nagulat ako, oh, wow, may ganito palang ano, no, ganitong organization sa loob ng TUP. So, parang ako, sabi ko, siguro wala namang masama or kaya pa rin naman siguro ng oras. Na aside from my academic responsibilities, masaya rin na meron akong ganitong community, ganitong organization kung saan makakatulong, no, sa kapwa. Kumbaga, mas namutawi pa rin sa puso ko yung pagiging student leader, yung kagustuhan na makatulong sa kapwa-tao, kapwa-estudyante, and at the same time, no, yung magkaroon tayo ng community engagement, magkaroon tayo ng kamalayan sa nangyayari sa paligid natin. So ayun, I am very happy and grateful na kasama ko no ng voluntary, nakasama ko no sa voluntaryong TUPians or BOLTUPs. Specifically, nasa loob ako ng publication, member ako ng Public Information Committee kung saan no yung naganap na clean up drive or ICC Karaan. Mm-hmm. Ayun yung kumbaga yung una, first work ko, mm-hmm. na ako yung isa sa nagko-cover, ako mm-hmm. yung isa sa gumawa ng publication material. At sobrang nakaka-miss yung ganong volunteerism work no itself, yung field work din. So, mm-hmm. ayun, I am looking forward for more volunteering activities with my ates and kuya sa loob ng voluntaryong TUPN. So, ayun po.
0: Mm-hmm. Ayun, no. Kami dito sa Kwentuhang Green Mindset ay talagang natutuwa doon sa mga grupo no at mga paaralan na very active yung mga grupo ng mga kabataan na nagtutulungan at syempre, no, lalo na yung mga bata at mga kabataan na mayroong malasakit at puso para sa ating kalikasan. Kaya naman, nung nalaman ko na siya ay magpa-participate doon sa, dito nga sa nakalipas na International Coastal Cleanup 2026, doon palang naisip ko na very timely at very appropriate na ngayon ko siya makakwentuhan dito sa ating program. Actually, nung last Tuesday pa lamang, nung kakwentuhan natin yung DNR-NCR, nag-message siya sa akin na nanonood daw siya nung episode kasi alamin niya na yung initial information about ICC 2026. At ngayon, naalamin naman natin kung kamusta yung naging experience niya. Kwentuhan mo kami, kamusta yung actual experience. At tama, di ba? Ito rin yung first time mong sumama sa isang coastal cleanup.
1: Yes, yes. First time.
0: Mm-hmm. So you know, sabi nga natin, lagi natin binabanggit dito sa ating programa na sabi ng mga nakakwentuhan natin ng mga conservationists, mga environmental advocates, kapag nakasama ka daw sa tree planting o sa coastal cleanup, talagang mas mauunawaan mo, mas ma-appreciate mo yung problema at syempre no, mas lalalim yung pagmamahal mo sa ating kalikasan. Kwentuhan mo kami sa iyong experience.
1: Experience, no? So, for ano lang pala information no, si BOLTUP ay mm-hmm. nakaisa sa ICC sa SM by the Bay sa MOA. Mm-hmm. So ayan. Nung umaga na yon, I arrived sa MOA alone. Dumiretso na kagad ako by around 6 a.m. Mm-hmm. At first no, second time ko sa MOA, syempre ang laki-laki ng MOA, pero mm-hmm. hindi ako naligaw kasi ang daming volunteers, yes. Ang dami ng tao.
0: Ang dami ng tao.
1: Yes, actually sa bus pa lang no. So galing akong Visayas Avenue and then mm-hmm. Throughout, no, ang daming sumasakay, nagbabayad, papuntang MOA. So, sabi ko sa isip ko, for volunteers din to, no? So, ayun, at first, nakaka-overwhelm yung dami ng tao. Kasi mm-hmm. sobrang dami talaga, no? Tapos, ang aga pa lang, ganun na yung, ano, yung crowd. So, at first, it was overwhelming, pero nakakataba ng puso. Kasi, mm-hmm. ganun karami yung tao na willing mag-volunteer para sa kalikasan, para sa paglilinis at magpapaganda ng coastal areas natin, no?
0: Mm-hmm.
1: So ayun. And at the same time no, it was quite challenging kasi kung makikita niyo diyan sa pictures, batuhan siya, mm-hmm. no. So second time ko naman na siya sa MOA, pero yung first kasi napunta ko gabi, hindi ko mm-hmm. nakita na ayun, puro batuhan. At mm-hmm. first I was scared na baka shocks, baka mamaya mahulog or mm-hmm. madulas sa mga bato, no. Mm-hmm. Pero thank God, thankfully hindi naman, no. So mm-hmm. sobrang challenging lang niya talaga kasi ayan, syempre, pagbaba sa mga malalaking bato, sabi ko nga sa kanila, para kaming ano, nag-mini rock climbing sa mga bato.
0: Kung makikita niyo po ngayon, no, itong ilan sa mga larawan na ibinahagi ng voluntaryong TUPians, makikita po natin yung naging sitwasyon nila, kung ano po yung setup nung area na kailangan nilang linisin dito po sa may SM by the Bay. Kaya naman po, very, medyo challenging po no, itong terrain nitong maraming bato. For sure, doon po sa mga madalas at nakabisi na dito po sa area dito po no, sa may area na ito ng Pasay City ay ganito po talaga yung coastal area, kaya alam natin na medyo may risk, medyo delikado, pero syempre ito pong mga volunteers natin, lalo na itong mga kabataan, talagang alam natin na meron pa silang energy at meron pa silang tabang na sumuot at gawin pa din itong kanilang responsibility at itong kanilang volunteer works bilang bahagi po nitong International Coastal Cleanup 2026.
1: Oo, so ayun, kanya-kanya kami ng diskarte kung paano kami lulusot, kung paano namin haabutin yung mga basura sa gilid-gilid at saka sa kailaliman ng mga bato. So ayun, overall, masaya siya, no? Challenging, pero challenging siya, no? Pero sobrang saya sa puso na makatulong tayo sa kalikasan natin. So, ayun.
0: Mm-hmm. Alam naman po natin, no? Kapag usapang coastal cleanup at mga tree planting activities, unang challenge po dyan, yung gumising ng maaga.
1: Totoo. Yun
0: talaga. Yun po, no? Yung unang sakripisyo ng ating mga volunteers na sumasama sa mga ganitong makakalikasang gawain. Kaya dun pa lang po, no? Maraming salamat. At yung dami, po, no? Biyahe pa lang going to Pasay area, alam mo na agad na marami kang makakasama at marami kayong magbabayanihan para sa ating kalikasan. At dahil nakwento mo na quite challenging itong area nyo dito sa SM by the Bay, ngayon naman yung observation, dahil alam natin na ang ipinunta nyo doon ay maglilinis. So, on top of your mind, alam mo na agad na hahawak kayo ng basura, alam yes, nyo nang madumi yung lugar. Pero pagdating doon, ano talaga yung tumambad sa inyo? Anong types ng basura yung nakita nyo doon dito sa area nyo dito sa SM by the Bay? Yeah.
1: Ayun, so para sa akin, no, doon kasi sa part namin kung saan kami naglilinis, siguro ang isa sa pinaka maraming basura doon, aside sa single-use plastic, styro. At styro. Sadly, mga durog-durog na styrofoam, mga pira-pirasong bilog-bilog. Kaya mahirap din siya, no? Ayun, nakasiksik na siya sa kaila-ilaliman. Tapos, ang hirap niya abutin, yung pagdakot, kumbaga, halo-halong basura na, no? So, makikita natin, at first, ayan, makikita nyo, puro bato, kung titignan sa taas, kung titignan siya sa ibabaw. Pero pag pumunta ka na dun sa bato, pag lumapit ka na, makikita natin kung gano'ng kalaki yung impact ng basura sa kulay ng tubig. No? So, at the same time, ayun nga, sa basura, puro styro, single-use plastic, other non-biodegradable materials. So, naging mahirap siya. And, at the same time, no,
0: madami talaga.
1: Yes.
0: Yun yung nakakalungkot, no. Actually nung kwento niya na sa akin, medyo napahapiwan niya na ako nung kwento na ganun na yung nasa ganung decomposition stage na yung decomposition, although hindi pa rin na-decompose talaga ito pong mga styro na ito, pero yung detail na ito ay maliliit na piraso, no. So ibig sabihin matagal na po, no? Matagal na itong mga styro na ito doon sa lugar. At dahil nga, no, sa mahabang panahon, talagang nagiging maliliit na siyang piraso. At ayun po, no, yung mas malaking suliran ni itong mga basurang ito ay pwede pong maging maliit lang, madurog lamang into smaller pieces, pero hindi po sila basta-basta natutunaw at humahalo lamang po, no, sa ating mga katubigan at maging dito po, no, sa ating coastal area. So ito po yung realidad na sa mga larawan at videos na makikita po natin during ICC 2026 at maging itong mga larawan na ibinahagi po ng voluntaryong TUPians ay ito po yung problema. Ito yung malaking suliranin na yung dami ng basura. At nabanggit mo din, no, na marami na kayong nakolekta pero marami pa rin naiwan.
1: Oo. So, ayun, no, sobrang dami. Makikita naman sa sobrang dami, no, tsaka sa records na tunay-tulirado yung mga basura na nahakot. Pero masasabi ko, no, na marami pa rin basura na naiwan doon sa kasulok-sulukan ng mga bato. Kasi nga, yun nga, factor talaga yung bato kasi malalaki siya, nakasiksek, ang hirap ng abutin, hindi na siya makuha ng mga tao. At masasabi natin na stagnant yung basura. Kumbaga, nakastock na siya doon, kailangan na siyang sundot-sundutin para lumabas or makuha yung mga basura. So, ganun siya. So, sobrang ang laking factor niya rin, no, para sa air pollution. So, syempre, by the Bay siya, malapit sa mall. So, yung mga tao, no, ang laking epekto rin nun sa kalusugan ng mga tao na napupunta rin sa lugar.
0: Alam natin na itong area po na ito sa may Pasay City ay dinadayo po, pinupuntahan, mapasalan po yan ng ating mga kababayan. So, imagine yung realidad, yung sitwasyon dyan na maaaring maganda sa paningin itong ating Bay Area, pero dami pong mga nakatagong basura na nakasiksik po, no, dyan sa mga bato, dyan po sa area na yon. So yun po, no, yung reality na nakita ng atin pong mga volunteers sa tulad po, no, ni Andrea na sumama dito sa ICC 2026. And with this experience, anong realization mo? Dahil ito yung first time, feeling mo, uulit ka pa.
1: Siyempre naman. Yun yung sabi ko, no? Parang ano, magkikita-kita pa ulit kami ng mga naiwang basura next year. So for sure, baka mas marami yun.
0: Oo. Actually, yun yung realidad. Sabi nga ng ating DENR, hindi naman natatapos sa isang araw yung problema natin sa basura. Hindi kayang resolbahin ng isang araw na malawak ang clean up. Ito pong crisis natin sa ating basura. At pwedeng totoo yun na next year baka yung ibang mga basura ay nandun pa din. Dahil ganun na po, no, kalala at ganun kadami yung basura. So anong realization mo? Uulit ka pa? At anong tingin mo na dapat ma-realize din, no, ng mga kababayan natin na hanggang ngayon ay wala pa rin disiplina at nagtatapon pa rin ng basura?
1: Ayun, no, syempre una, uulit at uulit pa rin tayo, no, para sa ano natin, para ma-achieve natin yung better coastal communities natin in the near future. So, ayun, no, realization, sobrang significant, sobrang laki ng sobrang mahalaga yung ganitong inisyatiba, no, ni SM Cares at saka ni DENR, kasi dito natin nakita na buhay pa rin yung spirit ng bayanihan. Kumbaga sobrang dami, no, ng tao, ng bawat Pilipino na nakiisa. Kumbaga yung collective action ba, no, isa siguro sa pinaka-significant realization ko na sana, no, beyond this, yun nga, katulad ng sinabi kanina, beyond this one day volunteering activity, yung field work na to, field volunteerism, sana nag-instill sa atin kung ano yung mga nasaksihan natin. Kasi syempre, no, tayo mismo or ako mismo, nakita ko kung ano yung kalagayan, kaya gusto ko pang mag-volunteer ulit. So, ayun, sana nakita natin, na alam natin sa puso natin kung ano yung kailangan natin masolusyonan. And at the same time, no, kahit hindi man napuntahan, hindi man nakapag-volunteer, sana yung mga nakakita ng mga posts, no, related sa ICC, sana nag-instill sa puso nila na hindi lang to natatapos ng isang araw. Bagkus, isa siyang continuous responsibility na araw-araw sana nating bit-biten. Nagsisimula yan, no, sa pinakasimple, yung pagtatapon ng basura. Kasi ito yung pinaka-ugat, pinakasimula, no, para hindi mapunta kung saan-saan at lalo na sa mga baybayin or sa kanal, yung mga basura natin. So, ayan, beyond the one-day volunteering activity, sana bit-bit natin kung ano yung nasaksihan natin sa bawat araw-araw sa paligid natin. Magkakalayo man na tayo, hindi man na tayo nasa coastal area or nandyan sa ginunitang ICC, no, sana maalala natin araw-araw yung responsibilidad natin bilang isang mamamayan, bilang isang tagapangalaga ng kalikasan. So, ayun.
0: Maganda nga marinig, no, para sa isang younger generation o sa atin nga pong mga kabataan na tulad ni Andrea na kahit na witness niya yung laki ng problema, kung gaano karami yung mga basura dito pa lamang sa area na ito ng ating coastal area dito sa may NCR. Pero hindi siya na-discourage, no, dahil syempre sino ba naman gugustuhin na araw-araw o madalas kang magpulot ng basura, madumihan yung kamay mo at ma-expose ka dito sa maruming environment. Pero habang meron po tayong mga kabataan na totoong nagmamalasakit at nais mag-volunteer sa mga ganito pong gawain, naniniwala po tayo na magpapatuloy at kaya pa po nating isalba itong ating kalikasan. At dahil first time mo to, no, na makasama sa Coastal Cleanup, at syempre ito pa yung pinakamalaking Coastal Cleanup at volunteer activity dahil nga ito yung ICC 2026. Any future plans? Ano pa yung mga gusto mong ma-experience? Nakapag tree planting ka na ba?
1: Hindi pa. So, ayun, as syempre student BS Environmental Science, ayun din, no, gusto ko din talaga maka-experience ng tree planting activity or mangrove planting, no? Actually. So, ayun, para makatulong tayo sa reforestation, alam naman natin yung kahalagahan ng mga ng puno, no, lalo sa panahon ngayon. So, isa yun sa mga activity na gusto ko pang i-explore, no? And at the same time, yung water quality and air quality assessment, no. Ayun, so sana magkaroon ng opportunity na maranasan, no, yung mga ganong activity or program. And at the same time siguro isa pa, community engagement with our sa mga kababayan nating AITA, kung gaano ka significant din, ka importante yung environment, kung ano yung nararanasan nila sa mga kabundukan, yes, no? So, yun din, magandang ma-assess natin kung ano yung pinagdaraanan nila, kung ano yung kahalagahan ng kalikasan sa buhay nila. Kung ano rin yung maitutulong natin, no? Para sa kanila. And at the same time, lastly, community workshop, training, or seminar, no? So, syempre, isa to sa advokasya natin. So, mahalaga rin na tayo bilang isang mga kabataan at leader estudyante, mahalaga rin, no, na makahikayat pa tayo ng kapwa kabataan natin para mas marami tayong mangangalaga sa kalikasan natin, especially, no, sa mga elementary students or sa early high schools, no. Maganda na makapag-discuss tayo, makapag-tackle about environmental conservation, environmental awareness, or the basic segregation. So mahalaga yan, no, para sa murang edad pa lang matulungan natin sila, mahubog natin sila para maging responsable sa pangangalaga ng kalikasan natin.
0: Talagang bilang isang environmental science student, ito talaga yung trend, no? Ito din naman yung mga naikukwento sa atin ng mga environmental advocates. Yun talaga yung trend. Magsisimula ka sa mga cleanup activities, coastal cleanup activities, at eventually yung mga tree planting activities, and yung engagement natin, magkasama din yung ating mga indigenous groups, yung ating mga communities, na voluntarily sila talaga yung unang may puso at nangangalaga sa ating kalikasan. At sana matupad mo yung ano, no, yung mga goals mo. At for sure, yes, dito sa voluntaryong TUPians, kayo din ay magtutulong-tulungan upang mas lumawak pa, no, yung maabot ng inyong grupo at mas marami pa kayong matulungan. At kami din po, no, very hopeful dito po sa Kwentuhang Green Mindset na talagang yung atin pong mga schools, yung atin pong academe, yung atin pong mga universities, colleges, at maging kahit po yung elementary and high school, sana po ay talagang maging bukas po kayo, no? Sana yung mga opportunities ng mga gawain na may kaugnayan po sa ating kalikasan, ito po yung may offer natin, ma-engage po natin, ma-involve po natin yung ating mga kabataan habang sila po, no, ay nasa murang edad pa lang. At syempre po, no, yung panawagan din natin sa ating mga parents na bukod sa pag-enroll sa inyong mga anak sa mga other activities na may improve din yung kanila pong mga skills, yung kanilang talino, ay sana po, no, yung mag-engage din sila sa mga gawain na para sa ating kalikasan. Yun din po yung ma-open natin na bilang mga parents. Muli po, no, itong malawakang problema natin sa ating kalikasan. Problema man yan sa basura, problema sa ating kapaligiran, na tayo din pong magulang ay sana maging instrumento upang maipaunawa sa kanila. Sa murang edad ay dapat mayroon po silang pakialam at mayroon po silang malasakit sa ating kalikasan. At dahil nakakwentuhan nga natin si Andrea na isang youth volunteer, syempre mahalaga yung mindset. Any message, ano yung dapat na maging mindset ng mga kapwa mo kabataan para sila din mismo mas dumami pa kayo na mayroong malasakit at pagmamahal sa ating kalikasan, no?
1: Siguro, ano, katulad kanina, yakapin natin ito bilang responsibilidad. Kumbaga, pang-araw-araw na ginagawa sa simpleng paraan sa pagtatapon ng basura.

0: sa bagay ng mga ginagawa natin para makatulong tayo, no, sa kalikasan. So, ang mindset natin is that to be disciplined, yakapin natin na ito ay responsibilidad, obligasyon natin sa kalikasan, obligasyon natin sa kalikasan na ito ay pangalagaan, ito ay ingatan, at sana, no, magamit natin yung boses natin, magamit natin yung boses natin in a way na tayo mismo din yung pumuna sa kapwa natin na hindi nagtatapo ng basura sa tamang lagayan, and at the same time, tayo mismo, subukan nating manghikayat ng kapwa natin mag-aaral sa kaklase na kung ano ba yung mga tamang gawin or yung mga dapat gawin natin para para mapangalagaan natin yung kalikasan natin. So, ayun.
1: Mm-hmm. Napakagandang mindset, no? Na tulad ni Andrea na isang youth leader at isang youth volunteer, sana po mas dumami pa yung mga tulad nilang kabataan na mayroon pong malasakit at pagmamahal sa ating kalikasan. Muli po, no, yung boses at syempre po, alam natin yung mga kabataan natin ngayon ay well engaged into social media. Ito po nga simple lamang na magkaroon po kayo ng pakialam kapag nabasa ninyo, lalo na po itong mga recent reports and social media updates na may kaugnayan po dito sa nakalipas na International Coastal Cleanup 2026. Sana po, no, yung mga impormasyon na mababasa nyo dito ay makatulong po sa inyo, ma-encourage kayo na pwedeng sa susunod na taon sa International Coastal Cleanup 2027 ay maaari na po kayo mag-participate. At muli po, no, hindi natatapos dito sa isang araw na ICC. Ito pong pagmamalasakit natin at pangangalaga sa ating kalikasan. Sa inyo pong mga lugar, sa atin pong mga local government units na very active sa pangangalaga ng atin pong mga daluyan ng tubig, nasaan man po kayong panig ng Pilipinas, sana patuloy po nating ma-encourage yung ating mga kababayan, yung atin pong mga residente na totoong magmalasakit. At muli po, no, yung mindset ng pagkakaroon ng disiplina sa atin pong sarili at sa ating mga tahanan, ito po ay malaking tulong upang marisolba at makatugon po tayo dito sa malawakang suliranin sa atin pong basura. At panghuli na lang, baka may gusto kang batiin at pasalamatan.
0: Ayun po, so una, nagpapasalamat ako sa voluntaryong Teopians, no, kasi kung hindi dahil sa organisasyon or sa kanila, hindi ko ma-experience yung volunteering work, volunteering activity na yon. And siyempre, hello sa family ko, kung nanonood man sila ngayon.
1: Nanonood sila.
0: So, ayun. So, hello po. Ingat kayo dyan palagi. And I want to thank our Almighty God for enabling me. No? Dinala niya ulit ako para makapag-volunteer at makapag-take part, no, sa iba't ibang organization as a student. Kasi akala ko talaga hindi na ako babalik sa orgs. So, thank God na dinala niya ulit ako dito.
1: Mm-hmm. So, yun, no, yung kaninang introduction niya na ano, no, baka naging makulit yung tadhana. Parang baka ikaw yung naging makulit. Kaya, kaya ka, initially, sabi mo hindi ka mag-org. Pero syempre, pag nandun talaga yung tawag, pag yung calling, yes, at syempre nga, no, elementary pa lang, high school, very active ka na as a student leader. So talagang hindi yan mawawala sa iyo. Ang lagi lang naman bilin, dapat balance. Siyempre, priority pa din yung academics. At kami naman ay naniniwala na mas dumami pa po yung mga kabataan na tulad ni Andrea na focus sa kanilang academics pero aktibo pa rin po sa mga gawain. Lalo na po yung mga gawain na may kaugnayan sa ating kalikasan at mga gawain na hashtag green mindset. Muli, Andrea, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong hapon sa iyong mga kuwento at maraming salamat sa pagiging ka-green mindset. Muli po ating nakakwentuhan at nakapanayama si Andrea Paulino, isang environmental science student mula po sa Technological University of the Philippines Manila at member ng voluntaryong Teopians. Muli po tayo ay nagpapasalamat at umaasa po tayo na mas marami pang mga organisasyon, mas marami pa pong mga samahan ng ating mga kabataan ang patuloy na makibahagi at kumilos para sa ating kalikasan. Ang oras po natin, 3:48 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
2: Set your mind to think green. Green Mindset by

0: Dali natin.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Flight PR1043, now boarding.
3: Hey, that's us!
4: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
5: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
3: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
5: Closer to heaven with the feet.
4: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
3: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
5: Leave all your worries as we soar over the clouds.
4: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
5: They'll be shooting stars through time and space.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
7: Singin mo na lang ako.
6: May OPM na makaluma.
8: Sandal mo sana ang
6: may OPM na rock.
9: Oh, hey. Pinoy ako.
6: May OPM na rap.
10: Guess what you know last night? Yo, it was the best.
11: May OPM na mabagal.
12: Agad magaganda ang mga tinay.
6: May OPM na mabilis.
13: Bokakatay, bokakatay.
6: May OPM na Tagalog.
14: Ang himig natin.
6: OPM na English? Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
20: Kayo po ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayo magtapos sa ating kwentuhan ngayong hapon, dito po muna tayo sa dagdag pang ulat mula naman po sa ating DENR Cagayan Valley. Patungkol pa rin po dito sa nakalipas na International Coastal Cleanup 2026. At ito po, no, ito yung mga aabangan po natin, yung turnout, yung resulta po, no, sa iba't ibang panigan ng Pilipinas. Kaugnay po dito sa ICC 2026. At dito nga po, no, sa Cagayan Valley, bumaba ng 36% ang nakolektang basura dito po sa isinagawang International Coastal Cleanup mula po, no, sa 10,371 kilos nito pong nakaripas na taon. Ngayong taon daw po ay umabot lamang sa 6,634 na kilos po ang kanilang nakolekta. Nasa halos 3,000 volunteers mula po sa Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino ang nakiisa sa paglilinis ng mga baybayin, ilog at iba pang critical waterways sa rehiyon. Sa atin pong live streaming ngayon, makikita po natin yung ilan sa mga larawan na ibinahagi ng DENR Cagayan Valley kaugnay po sa kanilang bayanihan nito pong ICC 2026. Kabilang po sa mga lumahok ang mga kinatawan at volunteers mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan, pribadong sektor, people's organizations, non-government organizations, civil society organizations, kayo din po ang ating mga kapatid sa media, mga kabataan, akadema, local residents at mga kawaninan ng DENR. Pinangunahan ng DENR Cagayan Valley sa paumuno ni Regional Executive Director Ismael Manaligod ang aktibidad bilang bahagi ng pandaigdigang panawagan para sa mas malinis at malusog na karagatan. Ang pagbaba ng nakolektang basura ay maaaring magsilbing positibong indikasyon ng patuloy na pagkilos ng komunidad. Gayunman, binigyan din ng DENR na hindi dapat natatapos sa isang cleanup activity ang pangangalaga sa kapaligiran. Ang ICC ay sinasagawa po taon-taon tuwing ikatlong Sabado ng Setyembre sa Pilipinas, alinsunod na din sa Presidential Proclamation No. 470. Muli po, ito ay ulat at inisyal pong impormasyon kaugnay sa ICC 2026 mula po sa ating DENR Cagayan Valley. Sundan nyo lamang din po ang kanilang social media platforms para sa iba pang ulat at impormasyon. At sa pundo pong ito, tayo ay pansamantala na rin po magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Nais po nating pasalamatan ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Merishon Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Hazel Esguera. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasamang inyong frenny, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga!
18: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
24: Radyo Magazine, 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Magazine,
24: 1278 AM.
28: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
29: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
28: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
29: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
28: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
29: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
28: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
29: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
27: Radyo Magazine 1278.
25: Radyo Pilipinas.
30: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
31: Hala, totoo? San ka sumali?
30: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
31: Naku po! Juan! Scam yan!
30: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
31: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
30: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
31: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
30: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
31: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
30: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako magbiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
31: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
12: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
27: Radyo Magazine
24: 1278 AM
25: Radyo Pilipinas
26: Radyo Publiko
25: Radyo Pilipinas
24: Interesting na usapan
13: Hindi heavy
14: Tugtugang chill
24: Suave
32: Learning from home na hindi boring
27: Radyo Magazine
24: 1278 AM
33: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years Ito po ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
24: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
34: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
35: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Paninisi ni Vice President Sara Duterte sa Administrasyong Marcos Jr. sa naganap na trahedya sa Bangan National High School sa South Cotabato walang basehan. Samantala, nanawagan ang ilang mambabatas na huwag politikahin ang pagdurusa ng mga biktima. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Pariing binatikos ng House Prosecution Spokesperson ang pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos nitong direktang isisi sa Administrasyong Marcos Jr. ang madugong insidente sa Banga National High School sa South Cotabato. Matatanda ang umabot sa 3 estudyanteng nasawi sa naturang trahedya, kabilang na ang grade 9 student na namaril bago ito nagpakamatay. Ayon kay House Trial Spokesperson at Advisor Robert Ace Barbers, walang anumang katotohanan o legal na batayan ang mga paratang ito laban sa pamahalaan. Kasabay nito na nawagan din si House Trial Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong na huwag politikahin o gamitin ang pagdadalamhati ng mga biktima para sa pansariling interes o pamumulitika. Binigyan din ni Adyong na batay sa paunang investigasyon ng mga otoridad, ang insidente ay bunsod ng impluwensya ng isang violent online game na siyang nag-udyok sa grade 9 student upang isagawa ang pamamaril malayo sa mga paratang ng Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, paggamit ng defense team ng mga salitang mind conditioning at misrepresentation sa paglilitis, pinatanggal sa record ng impeachment court. Para sa buong ulat, narito si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Sinita ng prosecution at pinatatangga sa record ng korte ang paggamit ng defense team ng mga salitang misrepresentation at mind conditioning sa mga dokumento na kanilang pinresenta kaugnay ng testigo ngayong araw sa paglilitis na si SEC lawyer Gerardo del Rosario. Sa pagpapatuloy kasi ng impeachment trial, ayaw ipapresenta ng depensa ang summary ng mga dibidendo ng mga korporasyon na inuugnay sa Vice Presidente. Gate nila, hindi ito patas at akma. Pero imbis naman nakatigan ng korte ang depensa, pinaburan ng hiling ng prosecution. Imbis din na tanggaling tuluyan, pinalitan ng salitang misrepresentation ang inaccurate at ang mind conditioning ng posibleng pagkakaroon ng conclusion of law. Nirerespeto naman ng defense team ang desisyon ng korte at anya, hindi nila nakikita na unfair ito sa kanilang panig. Matatandaan na dati nang nagpaalala ang impeachment court sa paggamit ng akmang salita sa panahon ng paglilitis. Dati na rin nasita ang prosecution sa paggamit naman ng salitang mastermind at pagsisinungaling. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Department of Energy inaming hindi sapat ang power transfer mula Luzon at Mindanao para sa Visayas. Samantala, yellow at red alert posibleng maulit sa Oktubre. Para sa buong ulat, narito si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Diretsahang hinihingi ni House Committee on Energy Chair Jose Alvarez sa paliwanag kung bakit patuloy na nakakaranas ng yellow at red alert sa Visayas Power Grid sa kabila ng power transfer mula sa Luzon at Mindanao. Paliwanag ni DOE Undersecretary Mario Marasigan na limitado sa 250 megawatts ang maaaring ilipat mula Luzon patungong Visayas dahil ito yung kapasidad ng transmission line. Samantala, 450 megawatts ang transfer capacity mula Mindanao pero nasa 50 megawatts lamang yung kasalukuyang maaaring maipadala dahil sa sabay-sabay na outage ng malalaking power plants doon. Ayon kay Marasigan, kulang din ang conventional at baseload plants sa ilang bahagi ng Visayas habang nakadepende ang ilang lugar sa renewable energy na hindi tuloy-tuloy ang generation. Kaya naman kapag merong isang planta na nag-outage, mabilis anyang sumisikip yung supply dahil limitado rin ang generation mula sa solar, hydro at biomass. Pag-aamin pa ni Marasiga na posible pa rin magkaroon ng yellow at red alert sa naturang rehiyon sa ikalawa at ikatlong linggo ng Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, third country recruitment, pinakamalalang human trafficking na binabantayan ng pamahalaan sa kasalukuyan. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report! Report!
5: Itinuturing ng Department of Migrant Workers na pinakamalalang human trafficking at illegal recruitment scheme sa kasalukuyan ang third country recruitment. Ito ay kay DMW Undersecretary Darlene Pajarito ay dahil ang mga nabibiktima ay yung mga Pilipino na nasa ibang bansa, turista man o nagtatrabaho. Ang ibaan niya, patapos na sa kanilang kontrata kaya't nire-recruit sila at inaalok ng umano'y magandang trabaho sa isa ring third world country. Kalaunan, malalaman ng mga biktima na non-existent o wala naman talagang magandang trabaho. Isa paan niya sa mga hamon sa usaping ito, kasabay ng paglakas ng teknolohiya, nagiging online na rin ang recruitment ng mga manluloko. Kaugnay nito ang DMW, nagtalaga na isang division na nakatutok sa anti-illegal recruitment and trafficking in persons. 24/7 anyang operasyon ng mga ito upang agad na ma-takedown ang mga peking online recruitment advertisement. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, TikTok at Radyo Magazine at sa YouTube at Radyo Magazine Live. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
6: Entertainment scene. Updated ka ba?
7: Swak na budget recipes.
6: Life na buong family.
8: Tala kayang makakalikasan.
6: Anything under the sun.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
19: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
18: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
19: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
18: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
19: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
18: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
19: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
12: This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service,
17: and Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
2: Tamang impormasyon.
21: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
2: Kabataan, kasama sa usapan.
17: Radyo Magazine 1278.
22: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo pa'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. Mga ka-frenny, alas 4 na naman ng hapon. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon kung saan isang oras po tayo magkakasama-sama para ating pagkwentuhan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At babatiin din po natin ng isang magandang hapon ng ating mga kasama sa technical side. Andyan sina Franny Jules Unga, Franny Marichal Malimban, Franny Sam Reyes, Franny Camille Umali, Franny Rona Esperanza, at ganun din sa ating executive producer na si Franny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At mga ka-frenny, i-like at i-follow niyo po kami sa aming mga official social media account. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, TikTok at X at Radyo Magazine. Sa YouTube naman, i-search lamang ang Radyo Magazine Live. At maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa aming email. I-send na yan sa radyomagazine@gmail.com. At i-download na po ang aming official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver. Ito po'y libre nyo nga may da-download sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Dito rin po sa ating application ay maaari nyo pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under po ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. At mga ka-frenny, live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, mga ka-frenny, maaari nyo pong mabalikan ang mga kwento ng mga naging panauhin po natin dito sa iba't ibang programa ng Radio Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong hapon. Kaya ano pang hinihintay natin, mga ka-frenny, atin ang simulan ng ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong frenny Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura. Iskultura. Iskultura.
0: Kayo ba mga ka-frenny ay may passport na? Pero ibang passport itong ating pag-uusapan kung saan hindi yung Philippine passport natin mga ka-frenny. Alam niyo ba yung mga nauuso ngayon na mga local passport? Kung yun ba ay pwede nating itawag? Kung saan yung ating mga local government unit dito po sa Pilipinas ay nagkakaroon na rin po ng sarili-sariling o kanya-kanyang mga passport. Ito na rin ay isang hakbang para mahikayat po natin of course ang ating mga kababayan, ang ating mga kaibigang turista na bumisita sa iba't ibang mga magagandang places and museums of course dito po sa ating bansa. And alam niyo ba mga ka-frenny, aside from that, dahil ngayon pong hapon, merong tayong nakitang passport na kung saan isinusulong po nila na makabisita tayo sa kanilang mga cultural and heritage sites dito po sa Bulacan. Para mas maunawaan po natin of course ano pa kung paano po ito gamitin. Atin po makakasama si Sir John Louis Esguera, ang Heritage Coordinator ng Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office ng Provincial Government of Bulacan. Magandang hapon po sir and welcome po dito sa programang Iskultura.
3: Isang masaysayang at makapamanang hapon po sa ating lahat, sa inyo po Ma'am Mary Rose Rosero. at sa ating mga tagapakinig, no? Ako po si John Louis B. Esguera mula dito sa Panlalawigang Tanggapan ng Kasaysayan, Sining, Kultura at Turismo dito po sa Lalawigan ng Bulacan.
0: Magandang hapon po, sir. Kumusta po kayo ngayong araw?
3: Okay naman po.
0: Mm-hmm. And sir, ngayon nga po ay meron po kayong inilunsad na Pasyal Passport Project. Mari niyo po ba kami nga kwentuhan, sir, paano po nag-umpisa itong ideya po ninyo sa Pasyal Museo Bulacan Pamanapas?
3: Yes po. So yung Pasyal Museo Bulacan Pamanapas po ay ang second edition na po, no, ng aming project, Pasyal Passport, no, yung Pamanapas. So dito po sa Lalawigan ng Bulacan, may tinatawag po kaming Pasyal Museo Bulacan Pamanapas, kung saan para po siyang yung nabanggit nyo, no, yung passport, no? Passport po na ginagamit natin, kung saan featured po yung mga iba't ibang museums dito sa Lalawigan ng Bulacan. At once na ikaw ay makabisita na, tatatakan po yan, no, ng mga nandun sa museums. So para po yung mga passport natin, no, pag napunta na tayo sa ibang bansa, tatatakan din po bilang sign na tayo ay nakapunta na, no? So yun din po yung idea, no, behind the passport. Actually, hindi po bago, no, yung idea na concept. Makikita na rin po natin to sa iba't ibang LGUs, no, around sa country. Pero dito po sa Lalawigan ng Bulacan, nirevive po, no, kasi dati meron na rin pong ganitong program, no, yung Lalawigan ko, kikilalanin ko, pero this time, nirevive po siya as Pasyal Museo Bulacan Pamanapas.
0: Pero alam niyo, sir, no, kahit pa sabi niyo nga ay hindi na bago, pero maganda nga po na magaya or sana rin po, no, mas marami po mga local government unit ang gumawa ng ganitong klaseng kumbaga gimmick, kasi mas nakakahikayat po siya gawin and nakakaaliw. As a Gen Z siguro din, sir, no, mas lalo na sa mga kababayan natin na for sure yung iba po ay wala pa pong Philippine passport. At least yes, kung po meron po kayong mga kung local passport man itong ating tinatawag, eh maganda rin naman. At least nakakaaliw po at mas nakakagana actually napuntahan, dahil parang may goal ka po, sir, ano, napunta lahat ng mga nakalagay sa listahan dito sa ating passport. And sir, nabanggit niyo po kanina, ito po yung pangalawang edisyon na. Ano po yung pinagkaiba ng unang edisyon dito po sa bagong edisyon po ninyo ng inyong passport?
3: Yung unang edisyon po namin, no, ito papakita ko po sa screen, no, yung kulay blue.
0: Ito po
3: yung una naming edisyon, no, ito yung actual size niya. So ito po yung Pasyal Bulacan Pamanapas, no. So dito po sa kulay blue, featured po dito yung mga iba't ibang heritage sites, no, around Bulacan, no. So ayan.
0: Yun.
3: Mga iba't ibang heritage sites. So ito po simbahan ng Paraswain. So mga iba't ibang pamanang istruktura po. Yung dinidiscuss naman po natin ngayong hapon is yung aming second edition, no, yung kulay brown. Ito po siya, no. Ang featured naman po dito ay yung iba't ibang museums, no, around Bulacan. So ito po sa ating passport, no, na meron pong laman na 24 museums around Bulacan na pwede natin bisitahin.
0: Mm-hmm. And sir, alam nyo, mabanggit ko lang, sa mga ilang passport na rin na nakita po natin tulad nito, kumbaga makredit lang din po natin. Napaka-creative actually, nung mga nakikita ko pong mga passport tulad po ng pinakita ninyo na sobrang colorful, sobrang ganda. And masasabi po natin, mas nakaka-attract actually po ng maraming turista. And of course, yung isa po sa hinahangad natin na most likely na marami pa pong local, of course, yung gusto natin na aside sa mga turista, mga banyaga bumisita, eh, mas maraming mga Pilipino yung makahikayat sa sariling atin. And dito, sir, sa inyong listahan or sa inyo pong maaring mapuntahan dito po sa Bulacan, ilan po dito, ay mabanggit nyo lang rin po, no, ilan po, and paano nyo po pinili, sir, yung mga masasama dito sa Pasyal Passport?
3: Actually, ito pong program, no, yung Pasyal Museo Bulacan Pamanapas ay in partnership po with the samahan ng mga museo sa Bulacan, no, yung may focusing network, no, may isa ng network ng mga museums dito sa Bulacan. So doon po namin kinuha, no, yung mga list, no, ng mga museums na pwede pong mag-participate dito sa ating passport, no. Ito pong mga museums na to ay iba't iba in nature, no. Merong mga government owned, merong mga private, merong mga church owned, no. Kaya meron na po, kaya nakita po namin yung potential, no, nung pag pagpo-push ng project, dahil meron na pong buong network ng mga museums dito sa Bulacan, yung samahan ng mga museo sa Bulacan, no. Meron na pong samahan.
0: Mm-hmm. Sir, kung pwede lang din po tanungin, may mga iba pa po bang pwedeng isama pa dito sa pwede pang siguro kung magkakaroon pa po kayo ng isa pang edisyon ng passport, may mga madadagdag pa rin po ba kayo?
3: Actually po, ano, meron na po kaming bagong edisyon, no?
0: Wow.
3: Pero hindi po siya after po nitong mga museums, no? Hindi pa po siya, hindi po siya parang passport pero para siyang brochure, no?
0: Mm.
3: Ang featured naman po is si Goyo, no? Ito po siya.
0: Ayun.
3: Si Gregorio del Pilar. So parang ito po yung aming third edition pero pa brochure type po. Pero same pa rin ang concept, no? Nilalagyan din po ng stamp, no?
0: Mm.
3: Ito naman po ay may kinilaman sa kabayanihan at sa buhay ni Gregorio del Pilar.
0: Wow! Naku, napakagaling nyo naman po. So actually, sobrang ganda ng proyekto na ginagawa po ninyo. Sir, maaari nyo po bang i-share pa po sa amin yung, yung brochure na pinakita po ninyo, sir?
3: Ayan. Sige, buksan po natin. Ano?
0: Ayan.
3: Nakita nyo po dito yung buhay, no? Yung buhay po ni Gregorio del Pilar. Ayan.
0: Mm.
3: Then, yung kanyang trail, no? Dito sa Bulacan, may map po tayo sa loob.
0: Mm-hmm.
3: Yung mga lugar na mayroong kinalaman sa kanyang kabayanihan, no, nung siya ay nabubuhay pa. So pag pumunta po doon yung turista, no, lalagyan din ng stamp, no, yung bawat mapuntahan niya. And same concept po, pag nakumpleto niya ay pwede pong bumalik sa amin at bibigyan po namin ng certificate of completion and mga tokens, no.
0: Wow, ayun. Ang exciting makagamit ng ganitong klaseng idea, sir, or project. Kasi of course, kahit pa hindi lang ito para sa mga kabataan, pwedeng-pwedeng gawin ito ng sinumang miyembro ng pamilya, ng inyong mga kaibigan, ng inyong mga ka-opisina kung kayo ay bored at gusto nyong bisitahin itong probinsya ng Bulacan, ay maaari po kayong gumamit nito nga kanilang pasyal passport. And sir, sa inyo pong palagay, dito po sa yang pinapakita po ninyong mga passport, even do sa unang edisyon, sa inyo pong palagay, sir, anong naging epekto nito, lalong-lalo na po sa edukasyon and sa pananaw ng mga ating mga estudyante?
3: Opo, no, especially po kasi dito sa Bulacan, no, ang aming pong main tourism product ay ang aming kasaysayan at pamana.
0: Mm.
3: No? Ito yung gusto naming ma-appreciate, no, hindi lamang po dito sa loob ng Bulacan ng mga Bulakenyo kundi maging ng mga turista sa labas, no. Napakayaman po ng kasaysayan at pamana ng lalawigan ng Bulacan at hindi po natin gusto na ito ay manatili lang sa mga libro, no. Nakikita lang natin sa mga pictures, gusto po natin na experience sila live, no, napupuntahan sila at nalalaman natin kung ano yung kasaysayan, especially po sa mga museums, no, kasi ang mga museums po ang repository ng ating mga nakaraan, no, at yung mga bagay na ating kinikip, no, para po sa ating kolektibong kasaysayan.
0: Mm. Alam niyo, sir, isa pa sa nakikita ko eh, lalong-lalo na doon sa iba kasi na hindi naman pala search sa mga gusto nilang puntahan. Kuminsan kasi madaling na lang din naman mag-search online o di kaya naman may mga nakita na lang tayong posted na mga videos and photos na mga suggestions kung saan pwedeng pumunta. Pero iba pa rin po yung kapag mismo sa LGU yung meron kayo makikita ang mga mapa tulad po niya na meron kayong mga brochure and passport na nakalatag na doon. Yung mga pwede nilang puntahan, it's a big help, lalong-lalo na locally man yan or internationally, para at least lahat pare-parehas po tayong hindi maligaw. Kumusta naman po yung naging reaction po ng mga nagkaroon na nitong inyong pasyal passport?
3: Natutuwa po sila, no, dahil dun sa idea, no, na parang passport nga siya.
0: Mm.
3: Hindi muna kailangang lumabas ng bansa, no. Ito kasi sa isang booklet na maliit, parang meron ka ng isang set ng mga pwedeng puntahan, no?
0: Mm-hmm.
3: At kasi sa ating sa loob, no, makikita na natin yung info about dun sa lugar, kung paano siya puntahan, no, at yung mga kalapit na mga tourism establishments, no, na pwede nating puntahan. At isa pa po naming innovation, no, dito sa aming pamanapas, meron po tayong makikita mga QR code, no.
0: Mm-hmm. Ayan.
3: Ito po sa itaas na pwede po yung iscan, no, at mag-redirect po yan sa mga documentaries about doon sa kung ano yung lugar na nakikita. So hindi lang po siya parang libro, no, na parang babasahin lang. Gusto po natin siya maging interactive talaga.
0: Mm. Sir, alam niyo na appreciate ko na yung sa bawat page ng yung passport ay parang minaximize niyo yung maaari po na pwedeng gamitin at pwedeng gawin ng ating mga kababayan dito sa inyong pasyal passport. And sir, maaari lang din po ba naming matanong paano po ba makakakuha yung ating mga kababayan and even yung mga tourist na nais po magkaroon po nitong pasyal passport?
3: Ito pong pamanapas ay pinapamahagi po, no, ng libre, no, wala po siyang bayad. At kailangan lang po magtungo dito sa aming tanggapan sa Hiyas ng Bulacan Cultural Center dito po sa lungsod ng Malolos. May kailangan lang pong i-fill na registration form at waiver form, no. At dahil po sa demand, no, hindi na lang po dito sa amin, no, sa Hiyas ng Bulacan Cultural Center, kundi talaga din po kami ng mga satellite distribution sites, no, around Bulacan. Para po yung mga taga-ibang lugar, no, maaari na din po sila mag-claim ng pamanapas at hindi na kailangan pumunta dito sa lungsod ng Manila. So meron po tayo sa San Miguel, sa Baliwag, sa Pulilan, sa Maykawayan at sa dito sa Malolos.
0: Ayun, and sir, matanong ko lang, paano po yung sistema ng paggamit po ng passport? Kumbaga, pag-open niyo po ba ng first page, yun na po ba yung pwedeng maging starting point? Para po sa mga nais din po, kunyari, gawin ito ng isang araw para mas mapadali po yung kanilang paglalakbay.
3: Opo, so nasa sa tourist naman po, no, kung ano yung wala naman po tayong dapat unahin, no? Wala naman po gara. Ginawa po natin yung passport na flexible, no, para sa every tourist. Nasa sa kanilang kakayahan na rin po, no, yung pagpunta nila sa mga sites, at binibigyan naman po natin sila ng 1 year, no, para makumpleto yung mga tatak.
0: Ayun. And may mga nabanggit na rin po kayo kanina kung sakali po nga makumpleto nila itong stamp dito po sa inyong passport.
3: Apo, pag nakumpleto na po, no, doon sa unang edition, 20 stamps. Yung pangalawang edition ay 24 stamps. Pag po nakumpleto na yung stamps na yun, bumabalik po sila dito sa aming office, no, para tanggapin yung certificate of completion at yung token po na aming binibigay. Nakakatuwa po kasi pagbalik po nila dito, no, para silang gumraduate, no, kasi parang kompleto na yung passport. Ibig sabihin, talagang certified, ano na sila, parang traveler, no, na talibot na nila yung buong Bulacan.
0: And sir, matanong po namin, kumusta naman po yung reaction and naging epekto po nito para sa ating mga museo? Of course, kumbaga, isa po itong paraan para mas makahikayat po tayo ng mga bisita.
3: Opo, no, isa po yung mga museums, no, sa mga nag-benefit, no, dito sa Bulacan pamanapas dahil nag-increase po ito ng foot traffic sa kanila, no, yung mga dating hindi naman ganong nasisilip, no, nagkaroon ng visibility at sila po ay ngayon napupuntahan na, no, at yung iba nagkakaroon na po ng visibility sa online, no, sa social media, so napopost na po, no, yung mga bisita nila, yung pagpunta doon ng mga tourists, no, at maging yung nakapaligid na lugar, no, nagkakaroon po ng foot traffic.
0: Doon po sa mga foot traffic na inyo pong binabanggit, paano po kayo nakipagtulungan, sir, sa ating mga Karatig bayan dito po sa Bulacan para mas maging maayos po yung paglalakbay ng ating mga bibisita sa pamamagitan po nitong inyong passport? Of course, kasi asahan po natin, sir, na pagka-release po ninyo itong passport, hindi natin minsan marirealize or di kaya naman di natin minsan na sa isang araw dadagsa o kaya naman sa isang araw ay hindi. Pero everyday, expect natin, sir, na may bibisita.
3: Apo. So, sa ano pa lang po, no, sa formulation stage ng aming program, nag-coordinate na po kami, no, with the mga museums, syempre yung mga heritage sites natin, along with the mga LGUs, no, nakasangkot, at ganun din po yung mga tourism-related establishments, no. Talagang nilatag na po natin yung coordination with them, no. Simula pa lang po, no, para during the implementation stage ay wala na po masyadong gusot, no. Kaya po, ang gagawin na lang ng mga turista, pupunta na lang po sila doon sa mga sites natin o sa mga museums at magre-receive ng tatak.
0: Ayun. Naku, sir, one time pupunta tayo dyan at sana makakuha din po tayo nitong passport at makabisita po kami dito sa iba't ibang mga heritage and cultural sites dito po sa Bulacan. And sir, ito po ng ating pagkakataon para maimbitahan po natin ang ating mga kababayan na bumisita po sa inyong lungsod and of course sa mga karatig pa pong bayan dito sa Bulacan. Go ahead po.
3: Ayan, sa ating pong mga tagapakinig, no, kayo man po ay Bulakenyo o hindi Bulakenyo, inaanyahan po namin kayo na bisitahin po ang lalawigan ng Bulacan sa pamamagitan po ng paggamit ng Pasyal Museo Bulacan Pamanapas at Bulacan Pamanapas. No, ito po ay libre lang na pinapamahagi dito po sa lalawigan ng Bulacan at tuklasin po natin ang mayamang kasaysayan at pamana ng lalawigan ng Bulacan dahil ang Bulacan po ay babalik-balikan.
0: Ayun, maraming salamat Sir John sa inyo pong oras at panahon. Sana po mas marami pa pong bumisita dito po sa inyong lungsod. Muli po Sir, maraming salamat sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo. Atin pong nakasama si Sir John Louis Esquera, ang Heritage Coordinator ng Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office mula po yan sa Provincial Government ng Bulacan para po sa kanilang Pasyal Passport Project na kung saan ito na pala ay nasa ikalawang edisyon at most likely ano, may marami na po sa atin or marami na po lalong-lalo na sa lalawigan ng Bulacan ang naka-experience na ng unang edisyon at nabanggit nga po sa atin ni Sir John na meron pang isang klase sila nga, hindi man passport pero brochure na bukod sa mga museo ay mas marami pa po kayong mabibisita gamit yung kanilang mapa. O diba nakakatuwa mga ka-frenny, no? And panawagan din natin, nabanggit nga natin kanina, na sana mas marami pang ang local government unit ang gumawa ng ganitong klaseng proyekto. Kasi napakaganda nung magkaroon po tayo ng ganitong klaseng, tawag nga nila dito, no? Yung pamanapas. Cultural and Heritage Pamanapas na kung saan talagang hina-highlight po natin yung ating mga magagandang mabisitang lugar dito po sa inyong lungsod or sa inyo pong mga lalawigan. Kasama nyo pa rin ngayong hapon ang inyong frenny Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
1: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura!
4: Okay, class. Recess. Break time.
5: Yay!
6: Tignan mo tong baon ko.
5: Anong baon mo? Pahingi naman.
4: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
5: Hachi!
7: Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
6: Teacher?
4: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
6: Naku, nakakatakot naman po!
5: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay!
8: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Uy, Bits! Sino na naman yung kamitap mo?
12: Secret! Baka agawin mo.
13: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
12: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
14: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
12: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
11: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
14: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala, mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
12: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
14: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
15: World class na tanawin. Explore na natin.
16: Love the Philippines.
15: Likhang sining na proudly Pinoy.
16: Iflex na yan.
15: Radyo Magazine
17: 1278.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
1: Pagpapakita ng kaugalian.
20: Paano po?
1: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
21: kahit kailan
1: o saan man, samahang bayanihan.
21: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura!

At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura, kasama niyo pa rin ang inyong friend Maru, Mary Rose Rosel. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, ito po ay binahagi naman sa atin ng National Historical Commission of the Philippines, o NHCP. Ito pong Flag of Freedom Land. Narinig nyo na ba ito, mga ka-friend? Pero alam nyo, parang may nakita ko one time na post. I'm not really sure kung nga saan. Pero isa po ito sa mga pinapangalagaan nating flag. And under rin po, of course, ng NHCP. Eh ano nga ba ang kwento sa likod nitong tinatawag na Flag of Freedom Land? Na si, alam niyo ba, si Thomas Cloma Sr. ay isa pong Pilipinong abogado, negosyante at navigator mula po sa Panglao, Bohol. Narinig niyo na ba ang kanyang pangalan sa ating mga libro? Ako for sure ay most likely hindi pa. Kilala siya sa kasaysayan ng Pilipinas sa dalawang pangunahing dahilan. Bilang ama ng maritime education sa Pilipinas at dahil sa kanyang kontrobersyal na pag-angkin sa mga isla na bahagi ngayon ng Kalayaan Island Group o Group sa West Philippine Sea. At noong taong 1947, habang pong naglalayag ang kanyang mga fishing vessel sa pamumuno ng kanyang kapatid na si Kapitan Filemon Cloma, nakarating sila sa isang grupo ng mga islang walang nakatira dito po sa Spratlys. At layunin talaga ni Cloma na magtayo ng negosyo ng cannery at magmina ng guano roon. At noong taon namang 1956, formal na inangkin ni Cloma at ang kanyang mga tauhan ang mga islang ito at tinawag na Free Territory of Freedom Land. Nagpalabas naman siya ng notice to the whole world upang ipahayag ang pagtatatag ng kanyang sariling micronation. At ang kanyang pag-angkin ay umano ng protesta mula sa kalapit na bansa tulad ng Taiwan, China at Vietnam. Gayunpaman, ang kanyang ginawang hakbang ang naging isa sa mga legal at historical na pundasyon ng

Control sa Pilipinas. Ito pong Philippine Maritime Institute o kilala sa ngayon bilang PMI Colleges. Na kung saan ito po ay nagbibigay daan sa paghubog ng libo-libong seafarers at kapitan ng barko sa ating bansa. Para sa iba pang impormasyon, maaari nyo rin po itong makita sa official social media accounts ng National Historical Commission of the Philippines. Samantala mga ka-frenny, di ba nabanggit ko po sa inyo na recently ay meron po tayong mga kinilala na mga bagong hirang po na pambansang alagad ng sining dito po sa ating bansa mula po sa pangunguna ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA. And syempre maganda rin po na maisa-isa po natin silang makilala. And anako mga ka-frenny, no, hinihiling din po natin na sana meron tayong makapanayam na mga national artists po dito sa ating bansa. So umpisan natin. Ito for National Artist for Dance na si Sir Rafael Catalino Froilan, na kung saan ay mas kilala siya bilang Nonoy Froilan, ay isang mananayaw, koreografo, guro at aktor na ang karera ay nag-iwan ng kanyang malaki at makabuluhang ambag sa larangan po ng sayaw dito sa ating bansa. Kung saan siya po ay nagmula sa Kalbiga, Samar, at nakilala si Froilan bilang isa sa mga namungunang lalaking mananayaw ng bansa sa panahong nagsisimula pa lamang kilalanin ang pagsasayaw bilang isang mainam na profesyon para sa mga lalaking Pilipino. Ang refreshing pakinggan sa ngayon ano na during sa pagsisimula ng kanyang karera dito sa pagsasayaw ay isinusulong niya po yung ipakilala na ang pagsasayaw ay pwede rin sa mga lalaki. Pero sa panahon ngayon no na parang actually parang mas marami na o di kaya naman ay pumapantay na rin yung bilang ng mga lalaki at babaeng mananayaw dito po sa ating bansa. At mabalik tayo dito kay Sir Nonoy Froilan. Matapos nga ang kanyang unang pagsasaray sa University of the East Dance Troupe, sumali si Froilan sa Cultural Center of the Philippines Dance School noong 1972 at naging principal dancer ng Ballet Philippines pagsapit ng taong 1973. At sa loob ng dalawang dekada, nagsilbi siyang pangunahing lalaking mananayam ng kumpanya at gumanap sa isang mahigit 100 mahalagang papel sa mga klasikong piyesa. Gayun din sa mga makabago at kontemporaryong lika, kabilang nga sa kanyang mga naging papel, ang mga pangunahing tauhan sa Giselle, Swan Lake, Don Quixote, Carmen, Ramahari, Itim Asu, Carmina Burana at Ang Sultan. At syempre marami pa pong iba. May ilang mga ballet na ekspesipikong nilikha para sa kanya ng mga koreografong tulad po nina Norman Walker at Jean Derok na nagpapatunay sa kanyang kahusayan sa teknikal na aspeto at lalim sa pagbibigay ng interpretasyon pagdating sa sayaw. Alam niyo ba si Dun mga ka-frenny, isa rin sa mga nakikita din natin na di ba before, ang stereotype kasi natin pagdating sa ballet ay ito'y para sa mga kababaihan lamang. And bukod din mismo in general, yung pagsasayaw ay para sa mga kababaihan lamang. Pero it's a good thing sa panahon po natin ngayon na kung saan open na tayo sa lahat ng mga nakikita natin, sa mga suggestions, sa mga comments, na mga nababasa natin, and sa mga opportunities na nakikita natin na nagbubukas dito po sa ating bansa, ay pareho na, no? Pareho na nating nararanasan na ito, nakikita, napapanood, na meron na pareho sa babae at lalaki na pwede pala sa kahit anong gender itong ballet and even in general itong pagsasayaw. Na may mga nakikita rin po tayo no na kung saan ay may mga ilang nagko-komento na sana kung yung iba yung mga sayaw na pangkababaihan ay sana sayawin din ng mga kalalakihan pero na hindi naman. Parang may nakikita tayong mga komento kasi na yung iba, pag sinasayaw nila, yung mga lalaki, yung mga pambabaeng sayaw, sobrang tigas. Pero pwede naman

0: silang sayawin yon na kung pwede nang lambutan, na hindi naman nasasabi natin, ay, eto, parang hindi to lalaki, di ba? Ma-share ko lang, ano, may mga nakikita tayong ganyan. And recently, may mga nakikita rin tayong mga komento, simula rin po na makilala na bilang national artist si Sir Froilan. Mas marami, or marami rin, of course, ang natuwa na kung saan ay nakikilala yung ating mga mananayaw na lalaki na hindi lamang ito para sa mga kababaihan. Sa mga susunod pang pagkakataon, mga ka-friend, ano, ay isa-isahin muli natin na makilala yung mga bagong tinalagang mga national artists dito po sa ating bansa mula po sa pamumuno ng National Commission for Culture and the Arts. Samantala, mga ka-frenny, atin pong tanggapin ang isang pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas, Tayug. NCIP at PBC nagsanib pwersa para sa dokumentasyon ng Indigenous Peoples o Indigenous Cultural Communities sa Pangasinan. Para sa buong ulat, narito si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Pinalalakas ng National Commission on Indigenous Peoples, Pangasinan Provincial Office, ang koordinasyon nito sa Pangasinan Polytechnic College para sa posibleng research at documentation initiative tungkol sa Indigenous Peoples o Indigenous Cultural Communities sa CSUN Pangasinan. Nagpulong ang Provincial Officer ng NCIP sa Pangasinan kasama ang PPC President at Project Development Officer 4 ng Kolehiyo na isang anthropologist para talakayin ang planong pakikipagtulungan. Inilahad ng NCIP ang mga layunin, target na schedule at iba pang detalya ng proyekto. Nagpahayag naman ng interes ang PPC pero sinabi ng mga opisyal nito na maaaring hindi sapat ang target na completion period hanggang December 2026 para sa isang komprehensibong research at documentation. Minungkahi ng PPC President ang extension hanggang unang quarter ng 2027. Humiling din ang kolehiyo ng 3 araw para suriin ang mga reference materials at potential na sources. Samantala, makikipag-ugnayan ang NCIP sa mga kinauukulang higher offices hinggil sa timeline at iba pang usapin para sa posibleng partnership. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin, kasama ang ating frenny na si Maru.
4: Dito lang sa Iskultura.
3: Tara na sa
4: Iskultura.

0: Maraming maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganon din sa ating nakapanayam kanina, si Sir John Louis Esquera, ang Heritage Coordinator ng Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office ng Provincial Government of Bulacan, kung saan ay kanya pong ibinahagi sa atin ang kanilang pasyal passport dito sa Bulacan. Sana po suportahan po natin ang kanilang mga proyekto para mas marami po tayong mapuntahan ng mga museo and heritage places. Hindi lamang dito sa Bulacan, wala pa po sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ma-share ko lang mga ka-friendly, napakarami na po nating mga local passport na nakikita. Kung saan, maalala ko lang mga ka-friendly, may na-share din po sa atin si Beshi Hazel Esguera sa kanyang programang Pasyal Pinas. Meron din yung Biyaheng South Cavite Tourism Passport, meron din yung Intramuros Passport, at siguro for sure, may mga nakaligtaan tayo, pero marami na rin po ang nagkakaroon ng ganitong klaseng passport project sa iba't ibang mga local government unit po natin. At maraming maraming salamat din sa ating mga nakasama sa technical side. Andyan po si na Frenny Julius Unga, Frenny Marichal Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin ating kaalaman ay hasain kayo po patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!

0: Macho Magazine 1278 AM.
1: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? Saan ka sumali?
1: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan. Wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman. Hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
18: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay!
11: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
11: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Impormasyon.
25: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
0: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
26: Bata, Teleradyo. Basta bata, kami yung bahala.
27: Kayo ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Basta bata, tayo ang bahala. Ang programang ito ay tumatalakay sa mga karapatan at usapin ng mga bata. At narito ang ating host.
28: Philippine Standard Time, it's 5:01 PM.
29: Kayo ay sumusubaybay sa
28: Makabata Teleradyo.
29: Ang episode po na ito ng Makabata Teleradyo ay mapapakinggan ninyo sa Radyo Magazine 1278 kHz at mapapanood sa official Facebook page ng Council for the Welfare of Children. Isang makabatang araw po sa inyong lahat, mga ka-MTR. Ako ang inyong Ate Rain.
28: At ako naman po si Ate Jules. At makakasama nyo po kami ngayong hapon para sa isang napakalagang talakayan tungkol sa kaligtasan ng mga bata at kabataan. Para sa ating episode ngayon, pag-uusapan natin ang isang mahalagang tanong. Paano kung ang mga kabataan mismo ang kasama natin sa paglikha ng mas ligtas na komunidad?
29: Oo, mga ka-MTR, madalas kapag may pag-uusapan tungkol sa kaligtasan ng mga bata at kabataan, ang mga adults, no, ang nagpaplano. Adults ang nag-uusap. Adults din ang gumagawa ng mga desisyon.
28: At hindi natin dinedenay. Mahalaga naman talaga yung papel ng mga adults. Pero may isa pa tayong dapat itanong. Nasasali ba talaga ang mga kabataan sa pag-uusap tungkol sa kanilang sariling kaligtasan? Dahil ang mga kabataan ang mga taong direktang nakakaranas ng kanilang pang-araw-araw na environment. Sila din yung nakakita kung saan sila komportable, kung saan sila may mga problema, at sila rin yung sariling may idea kung paano ito maaaring mabago.
29: Totoo po yan, Ate Jules. Kaya halimbawa na lang, no, yung isang paaralan, ang estudyante, syempre, dahil nag-aaral nga naman sila doon, no, sila ang nakakapansin kung may mga lugar na hindi sila komportableng puntahan. Maaari rin nilang napapansin kung may mga sitwasyong paulit-ulit na nakaapekto sa kanilang mga kapwa estudyante, at kung may bullying ba nangyayari sa kanila o yung mga bagay na nararanasan nila na hindi agad nakikita ng mga adult. No?
28: Tama yan, Ate Rain. At dahil dito, may mahalagang kaalaman ang mga kabataan na maaari nilang maibahagi sa mga taong gumagawa ng mga programa at desisyon. Meron silang unique na perspectives.
29: Ayun nga. Kaya ang mga ka-MTR, may isa pang mahalagang bahagi ng youth participation. Hindi lang dapat matapos sa pagtatanong, yung consultation, ganun, sa mga kabataan. Pero yung ano ang problema ninyo? Dapat tanungin din kasi ano ang sa tingin ninyo ang maaring solusyon. So sa kanila, tatanungin ko ano nga yung nararanasan nila, pati ano nga ba sa tingin nila ang solusyon doon, ano? Mm-mm.
28: Tama, Ate Rain. At minsan, dyan natin makikita yung kahalagahan ng youth-led action. Mm-hmm. Dahil kapag nabigyan ng kaalaman, support, at tamang opportunity ang mga kabataan, maaari silang maging bahagi ng paglikha ng mga solusyon.
29: Tama, Ate Jules. Maaari silang mag-organize ng awareness activities, makipag-usap sa kanilang mga kapwa-kabataan, magbahagi ng mga observations sa kanilang komunidad, at maaari silang makipagtulungan sa mga guru. guro, magulang, barangay, at mga lokal na pamahalaan.
28: Mga ka-MPR, madalas naman ay alam natin na may problema. Mm-hmm. Alam natin na may mga bata at kabataan na nakaranas ng mga hindi ligtas na sitwasyon. Mm-hmm. Alam din natin na may mga batas at pulisiyang naglalayong magprotekta sa kanila. Pero ang tanong, paano natin ginagawang aksyon ang kaalamang ito?
29: Oo nga naman, no? Ang awareness ay mahalaga pero mas na nagiging makabuluhan ito kapag may kasunod na aksyon. Halimbawa, kung alam ng mga kabataan na may karapatan sila sa isang ligtas na environment, alam ba nila kung saan sila lalapit kapag may concern? No? Kanino nga naman sila dederecho? Kanino sila magsusumbong? Alam ba nila kung paano magbabahagi ng kanilang mga observation? At may opportunity ba sila na makihalok sa mga paglikha ng mga programang para sa kanila?
28: At ito siguro, Ate Rain, yung isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng ating talakayan ngayon. Ang ipaalala na ang kaligtasan ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa panganib. Ito rin ay tungkol sa pagbuo ng isang komunidad kung saan ang mga tao ay marunong makinig, nakikipagtulungan at kumikilos kapag may nakikitang problema.
29: Oo nga, no? Pero mga ka-MTR, kapag sinabi nating youth participation, hindi ito ibig sabihin na ipapasa na natin sa mga kabataan ng responsibilidad. Bahala na kayo, gano'n. Para sa kanilang sariling kaligtasan, no? Parang kayo na, sa inyo na. Yun ba? Yun ba ang youth participation?
28: No, napakalaga niyan, Ate Rain. Mm-hmm. Responsibilidad din nating mga adults na at yung mga institusyon na magbigay ng protection sa mga bata. Mm-hmm. Ang paglahok ng mga kabataan ay hindi paglipat ng responsibilidad sa kanila. Instead, ang goal ay makikipagtulungan with them. Collaboration.
29: Yeah. So, ang role ng mga adults ay magbigay ng tamang guidance, magbigay ng information, makinig at sumuporta sa pagbuo ng makabuluhang mga inisyatiba ng mga kabataan.
28: Basically, hindi natin dapat sila pagsalitain lang. Dapat din natin silang pakinggan at hindi lang natin dapat hingin ang kanilang opinion. Dapat bigyan din natin sila ng pagkakataong makilahok sa action.
29: At dyan papasok ang ating pag-uusap ngayon tungkol sa Youth for Safety o Y4S.
28: Ang Y4S ay isang halimbawa ng paglikha ng mga opportunity kung saan ang mga bata at kabataan ay maaring maging mas aktibong bahagi ng mga usapin at aksyon tungkol sa kanilang kaligtasan.
29: At sa halip na yung tingnan lamang ang mga kabataan bilang benepisyaryo, yung taga-receive lang, no, ng mga programa, kinikilala rin natin ang kanilang potential bilang partners, advocates at mga young leaders sa kanilang mga komunidad.
28: Ate Rain, sa tingin ko magandang tanong para sa atin lahat ito. Kung may pagbabago tayong gustong gawin para sa mga kabataan, kasama ba natin sila sa pag-iisip nito? At kung may mga desisyong gagawin na direktang makaka-apekto sa kanilang buhay, natanong ba natin kung ano ang kanilang pananaw?
29: O nga, magandang pag-isipan din yun talaga, Ate Jules, no, na tanong na sa pagtatapos ng mga usapin, no, anong gagawing aksyon? Kasi syempre may idea sila. So dapat tanungin natin sila, sino pa bang mas nakakaranas noon kundi sila, no? Ayan, so patuloy natin pag-iisipan 'yan, no, Ate Jules.
28: At para mas maunawaan natin kung paano nagiging aktibong bahagi ang mga kabataan sa pagtataguyod ng kaligtasan at kung paano natin mas mapapalakas ang youth participation or child participation mula sa awareness hanggang sa tunay na aksyon,
29: makakasama natin mamaya ang isang panauhin o dalawa silang panauhin mula sa Philippine Children's Ministries Network or PCMN sa pagbabalik ng
1: Makabata Teleradyo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Interesting no usapan.
5: Hindi heavy.
6: Tugtugang chill.
7: Suave.
8: Learning from home na hindi boring.
12: Radyo Pilipinas Magazine.
20: 1278 AM.
30: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
31: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
3: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
30: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
0: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
0: Suave.
11: Learning from home, maybe boring.
12: Radyo Pilipinas Magazine.
20: 1278 AM.
26: Bata Teleradyo.

Sa loob lamang ng 2 araw, 3 magkakahiwalay na operasyon ang isinagawa ng Philippine National Police Women and Children Protection Center. Layunin ng mga operasyong ito, mailayo sa panganib ang mga batang pinaniniwala ang biktima ng online sexual abuse or exploitation of children, o OSAEC, gayon din ang trafficking in persons. Noong February 18, 2026, unang isinagawa ang operasyon sa Abuyog, Leyte. Dito, isang babaeng suspect ang naaresto at 7 bata ang nailigtas. Ilang electronic devices, kabilang ang mga cellphone at tablet, ang narecover at isinama sa investigasyon. Kinabukasan, February 19, isang panibagong operasyon naman ang isinagawa sa Cagayan de Oro City. Isang menor de edad na babae ang nailigtas matapos makatanggap ng referral ang mga otoridad mula sa Philippine Internet Crimes Against Children Center o PICAC. Katuwang ang mga international law enforcement partners, lokal na pulisya at mga social welfare office. At sa parehong araw sa Tanawan City, Batangas, 10 menor de edad ang nailigtas sa isang operasyon na may kaugnay sa umano'y trafficking in persons. Sa 3 operasyon, 18 bata ang nailayo sa panganib. Ito ang Makabata Files. Magkakaiba man ang kanilang pinagmulan at sitwasyon, iisa ang prioridad ng mga otoridad, ang kaligtasan ng mga bata. Sa Leyte, ang operasyon ay konektado sa isang referral na may kaugnayan sa naunang pagkakaaresto sa isang 50 years old na Norwegian national dahil sa umano'y possession ng child sexual abuse materials. Sa Cagayan de Oro naman, ang pagkakaligtas sa isang menor de edad ay nagsimula sa impormasyon mula sa PICAC at mga katuwang na ahensya. Samantala, sa Tanawan, 10 bata ang natukoy bilang posibleng biktima ng trafficking. Mahalagang tandaan na sa ganitong mga operasyon, hindi nagtatapos ang trabaho sa mismong rescue. Matapos mailayo sa panganib, isinailalim ang 18 bata sa protective custody ng mga social welfare authorities. Dito maaaring magsimula ang kanilang psychosocial assessment, counseling, documentation at iba pang interventions na kinakailangan ng mga bata batay sa kanilang sitwasyon. Dito maaaring magsimula ang kanilang psychosocial assessment, counseling, documentation at iba pang interventions na kinakailangan batay sa kanilang sitwasyon. Ang layunin na hindi lamang iligtas sila mula sa panganib, kundi tulungan silang makabangon at makabalik sa isang ligtas na kapaligiran. Sa unang tingin, maaaring isipin na ang OSAEC ay isang problemang nangyayari lamang sa internet. Ngunit ang mga kasong ito ay nagpapakita na ang panganib online ay maaaring humantong sa totoong mundo. Maaaring magsimula sa isang mensahe, isang bagong kakilala, isang account na tila mapagkakatiwalaan, o isang taong gumagamit ng teknolohiya upang manipulihin, pagsamantalahan, o ilagay sa panganib ang isang bata. At hindi nangangahulugan na ligtas na ang isang bata dahil nasa loob lamang siya ng bahay. Ayon sa PNP, mula January 1 hanggang February 23, 2026, nakapagsagawa na ang PNP-WCPC ng 47 operations laban sa online sexual abuse or exploitation of children. Sa mga operasyong ito, 52 ang biktima na nailigtas, kabilang ang 41 minors. 9 na kaso naman ang naifile sa prosecutor's office sa parehong panahon. Ipinapakita ng mga numerong ito na patuloy ang banta at kailangan din ng patuloy na pagbabantay. Sa paglaban sa OSAEC at child trafficking, hindi lamang pulisya ang may pananagutan. Mahalaga ang koordinasyon ng law enforcement agencies, social welfare offices, international partners, mga komunidad at higit sa lahat, ang mga pamilya. Para sa mga magulang at guardians na dapat maging trusted adults ng mga bata, mahalagang alamin kung sino ang kanilang mga kausap online, anong platforms ang kanilang ginagamit, at kung anong uri ng content ang kanilang nakikita, natatanggap o ibinabahagi. Mahalaga ring ituro sa mga bata na may karapatan silang magsabi at humingi ng tulong kapag may nararamdaman silang hindi sila ligtas
online man o offline. At kung may kahinahinalang kilos o posibleng pang-aabuso, mahalagang i-report ito agad sa mga kinauukulang otoridad at maaaring makipag-ugnayan sa Makabata Helpline 1383. Ito ay bukas 24 oras upang tumanggap ng mga ulat at magbigay ng tulong sa mga batang biktima ng pang-aabuso at karahasan. Tumawag sa 1383 sa Smart 0919-354-1383. Sa Globe 0915-802-2375. Maaari ring magpadala ng mensahe sa Makabata Helpline Facebook at Instagram. Maaari ring i-click ang Makabata logo sa website ng Council for the Welfare of Children upang mag-report online. Para sa mga nasa National Capital Region, maaari ring mag-report sa eGov Super App ng DICT at piliin ang Child Abuse. Kung may agarang panganib, maaari ring makipag-ugnayan sa PNP Hotline 911 o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Ang tatlong operasyon sa Leyte, Cagayan de Oro at Batangas ay nagpakita kung gaano kahalaga ang mabilis na pagkilos at palitan ng impormasyon. 18 bata ang nailayo sa panganib. Ngunit ang mas malaking hamon ay tiyaking hindi na muling mangyayari sa kanila ang pang-aabuso at maprotektahan din ang iba pang mga batang maaaring maging susunod na biktima. Dahil sa online man o offline, ang kaligtasan ng bata ay responsibilidad ng lahat. Ako si Camille at ito ang Makabata Files. Ulat tungkol sa bata para sa bata.

0: usapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine.
0: 1278 AM.
3: Pagbata Tele Radyo. Basta bata, kumiyong bahala.
4: Nakatutok pa rin kayo sa
5: Makabata Teleradyo.
6: Welcome back mga ka-MTR! Ngayon, mas lalaliman natin ang ating usapan. Makakasama natin ngayon ng isang kabataang advocate na aktibong nakikilawak sa pagtataguyod ng mas ligtas na mga espasyo at komunidad para sa mga bata at kabataan.
4: Sila ay si Ms. Elizabeth C. Oliveros, isa siyang National Youth Coordinator, Youth for Safety, or yung Y4S representative at advocate. Kasama din po niya si Ms. Stephanie Zyren Maligat, General Secretary. Parehas po silang taga Philippine Children's Ministries Network or PCMN.
6: Welcome po sa Makabata Teleradyo, Ate Ali and
4: Ate Steph.
6: Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ating makabatang talakayan. Ayan, so bati po muna tayo sa ating audience, ma'ams.
7: Hi! Ako po si Ate Steph from Y4S Quezon City.
6: And si?
8: Hello po, isang makabatang umaga po, hapon sa ating lahat. Ako po si Ate Ali from Philippine Children's Ministries Network po.
6: Ayan, let's start na siguro Ate Rin. Excited na ako sa ating discussion today.
4: Opo. So Ate Ali, tsaka Ate Steph, sa aming pong unang tanong po, ano po ang mga pinakakaraniwang issue o panganib sa kaligtasan na kinakaharap ng mga bata at kabataan sa inyo pong komunidad o sa paaralan ngayon po?
7: So, thank you po dun sa question niyo po. No? So, sa tingin ko po, as a youth, isa sa pinakamalaking challenges ngayon is hindi na lang natin pwedeng tignan kasi yung safety ng mga bata or ng kabataan bilang purely physical safety. Kasama na rin dito yung online safety dapat. Kasi halos bahagi na ng everyday life namin na child and youth, yung social media, mga online games, messaging platforms, and iba pang digital spaces. So, exposed na rin tayo sa cyberbullying, mga harassment, scams, grooming, and of course, higit sa lahat po is yung advocacy namin, yung online sexual abuse and exploitation of children, or yung tinatawag natin na OSAED. So, nakakatakot po kasi dito, hindi lang naman siya palaging obvious sa bata, or hindi naman laging obvious sa bata yung na unsafe na pala yung interaction nila. So, minsan nagsisimula lang siya sa isang mga friend request, ganyan, isang conversation, mga game, or isang tao na nagbigay po sa kanila ng attention and then eventually, syempre yung bata, ibibigay na yung trust sa kanila. So, sa the UNICEF data shows nga po kung gano'n nakaseryoso yung OSAEC. So, around 20% of internet using Filipino children na age 12 to 17 experience online sexual abuse and exploitation noong 2021. So, equivalent po nun mga parang roughly 2 million children po. No? So, very nakakabahala po talaga siya. So, kaya para sa akin po, yung challenges ngayon is hindi lang sa kung paano natin sasabihin sa kabataan na dapat nag-iingat sila online. So, kailangan natin gumawa ng environment kung saan alam nila kung ano nga ba yung mga unsafe behavior. Alam nila kung saan sila lalapit at saka higit po sa lahat, alam nila na merong naniniwala at merong tutulong sa kanila na adults kapag nagsumbong po sila.
6: Mm-hmm. Alam mo, Ate Rin, agree ako kay Ate Steph. Kasi sa mga nakaraang interview natin dito sa Makabata Teleradyo, nagpo-focus din talaga tayo sa OSAEC is more on prevention aside from the intervention na mga na-mention. Ano po? So sa prevention, malalesan natin siguro yung mga online risk ng mga bata. Lalo na kung binibigay natin sila ng opportunity for socialization na makapaglaro sila, makapag-usap sila, makapag-form ng friendship. Kasi yung mga batang mas vulnerable sa internet, Ate Rin, sila daw yung mga nilalapitan talaga ng mga predator. Pag kunwari yung isang bata problemado kasi nabubully siya sa school, feeling niya ni binubully siya for her weight.
4: Mm-hmm.
6: Ang nangyayari dito is pumupunta sila sa mga anonymous na community. Mm-hmm. And then may lalapit na mga masamang loob sa internet, kukunin yung kanyang mga yung simpatiya, tapos ito turn yung bata against the community, sa parents, family, and sa friends. Mm-hmm. Kaya nakakatakot talaga. And more on, ina-emphasize talaga natin dito sa CWC and sa ating mga co-child rights organizations, mm-hmm, na bigyan natin ng espasyo yung mga bata na makapag-interact sa isa't isa, mm-hmm, para magkaroon sila ng mga kaibigan.
4: Oo nga. Kasi marami ding epekto yun, no? Kasi kung na-expose sila, at saka yung, ano, yung mga nararamdaman nila ay doon na kasi nila na-share sa online. Mm. Kaya feeling nila ay safe sila doon. Yung pala, hindi. Ano, kaya,
6: yun pala, ano, hindi na maganda yung intention ng kausap
4: hindi
6: nila.
4: Naman, nakikita kasi nga online, ano, chat, di mo alam.
6: Madali lang kasi mag-open up kapag nag-chat-chat lang, di ba? So, yun. In relation po doon, ano, paano naman po sa tingin nyo nakaka-apekto yung mga issue na yon, yung mga identified risk or danger po na nabanggit? Tulad nung mga nasa online space, lalo na sa kaligtasan at kagalingan ng kaisipan or kaya mental well-being naman ng kabataan sa inyong lugar.
8: Actually po, no, sa aming karanasan po sa PCMNN Youth for Safety, as we serve for the children and youth, nakikita po namin, no, na kapag pinag-uusapan po ang salitang safety at well-being, including syempre po ang mental well-being, which is part ng overall well-being ng isang bata o kabataan, hindi dapat po sila pinaghihiwalay. Kasi ang safety po, no, at well-being ay dapat laging magkasama at magkaugnay. Kagaya po ng sabi niyo kanina, no, kasi kapag ang isang bata o kabataan ay hindi nakakaramdam ng safety, of course, sa bahay, sa paaralan, sa komunidad, or online spaces man po yan, maaaring yun maka-apekto sa kanilang confidence, sa kanilang relationships, at sa kanilang emotional well-being, the way they project themselves to other people po, no. And ito rin yung dahilan, no, kung bakit mahalaga rin po sa amin, sa PCMN, together with our youth network, the Youth for Safety Organization, na magkaroon po ng mga safe spaces para sa mga kabataan, para sila ay maaaring magsalita at maramdaman na sila ay pinapakinggan po sa kanilang mga gustong sabihin at mga problemang na-experience po nila sa buhay. So, safe spaces for them is really a must po talaga.
6: Ayan po. Ano, so, napakaganda po ng programa ng PCMN. So, as mentioned nga kanina, mahalaga talaga yung mga spaces like this, mm-hmm, kung saan pwede mag-share yung mga bata, lalo na kung meron silang naramdaman, mm-hmm, or kaya may bumabagabag sa kanilang, mm-hmm, kaisipan.
4: O, tsaka dun sa lugar kasi, dahil safe space nga siya, so sigurado na makakatanggap sila ng angkop na response. So, hindi yung mga abuse nga, no, yung exploitation sa online, kung saan-saan. So, at least meron silang lugar na virtual, na pwede rin sila, alam nilang safe sila, pwede sila mag-share.
6: Tama, Ate.
4: Kaya mas okay din yun. Although, di ba, kung alam, aware yung mga bata, ay, yung susunod na tanong na po, gaano po kaya kalawak yung kaalaman nila, yung pag-unawa ng mga estudyante, kabataan, sa mga umiiral na batas tulad ng Safe Spaces Act, na meron po tayo nun, o mga lokal na ordinansa sa barangay nila, or sa city nila, ayun po, no, para sa protection nila. Ano po, gaano po kaya sila ka-aware doon? Opo.
8: Kami po kasi sa PCMN ko, no, marami po kaming iba't ibang project for the youth and children all over the Philippines. So not only Quezon City are the area po that we are serving. So I can say po malaki po yung scope, and as we work po with the children and youth across the Philippines, masasabi naman po namin yung mga kabataan ay may awareness or may kaalaman naman po tungkol sa kanilang mga rights at sa iba't ibang batas din, no, para sa kanilang protection. And yeah, naririnig naman na po nila yung mga kabataan yung tungkol sa Safe Spaces Act or iba pang child protection policies, no? Pero ang concern lang po namin is, ang point doon is hindi nila pa nauunawaan kung paano ang mga polisiya, mga batas na yon ay konektado sa kanilang pang-araw-araw na buhay, at kung ano yung maaaring nilang gawin din para maging safe sila sa iba't ibang klase ng sitwasyon. Kumbaga, sa education po, ito po yung dinatawag nating relevance of the subject matter, or yung relevant ng topic na yon na tinuturo sa kanila. Kasi po kami, sa PCMN, nagpapatulog po kami ng mga trainings, no? Mm-hmm. Sa mga barangay, sa mga school, sa community. And syempre, the question there is, so what? Para saan po yan? Anong relevant noong mga polisiya na yon? Mga topic about child sexual abuse, child protection po sa kanilang mga buhay. Kaya, yes po, may mga awareness sila, pero the challenge there po is talagang how relevant that topic is to their daily life po. Kaya, kailangan po no maging mas effective po yung mga pag-raise po namin ng awareness, yung mga awareness raising programs po namin sa mga kabataan para mas mapalaganap po yung information na about sa USAID po, how they will prevent the crime. The USAID, kagaya po ng sabi ni Steph kanina, hindi po siya madaling ma-identify kasi ayon din po sa studies, no, nearly half a million Filipino po ay natatraffic online and they were actually found to create child sexual abuse and exploitation material. So, hindi po din positive na nakakarinig tayo ng konti lang yung report kasi that's actually our challenge po to really encourage people and yung mga bata at kabataan to really report kasi hindi siya positive na maliit or maliit lang na bahagdan yung nagre-report. Kaya, it's a challenge for us po. It's a motivation as well. It's a challenge and at the same time, motivation po para sa aming lahat. That every awareness session, the learning session, we get to really encourage us na makitraya po ano yung importansya ng topic and to really encourage them how to report po sa kanilang mga respective barangays po.
6: Ayan, so pinopromote din po namin dito ano po sa CWC and dito sa child sector talaga yung Makabata Helpline 1383. So sana po malaman ng ating mga kabataan and ng ating stakeholders or duty bearers na meron pong mapagsusumbungan and di po tayo tumitigil na mag-advocate para mas mag-report po yung mga biktima ano po and lalo na yung mga concerned na mga neighbor din na naka-witness ng mga pangyayari na sa tingin nila ay kahinahinala. So in this regard po ma'am, dahil na mention niyo po yung reporting system and yung importance ng advocating for this, sa tingin niyo po ma'am, Ate Ali and Ate Steph, paano mas magtutulungan yung mga lokal na pamahalaan at komunidad sa mga kabataan upang mas maging epektibo yung pinapatupad na patakaran para sa kanilang kaligtasan?
8: So, in PCMN po, we continuously believe po that the most important step po towards crafting and implementing po yung mga safety policies natin na maging effective is really through promoting meaningful and active participation po talaga among children and youth. And it is through using child and youth-centric approach po na tinatawag po natin. Kasi if we put children and young people po at the center of everything we do, we are constantly reminded of why we are working and for whom we are working po. Kagaya po ng ginagawa namin dito sa PCMN po, no, may mga proyekto po for the children and youth and actually all of the projects po are about combating USAID. So we are really advocating for the rights, protection, and welfare of children. And hindi lang po siya basta programa because all of the programs po ay talagang kinokonsulta po muna ang mga youth. And actually, that's the reason po bakit nag-go beyond kami dun sa advocacy din ng USAID. Aside sa USAID po kasi may mga nagtatransfer dyan na other issues or other experiences po no ng mga youth like yung they are concerned on climate resilience. Of course, hindi naman po tayo makakapag-advocate on child protection without assuring that the planet, that the future children will be livable for them, di ba po? And also the mental health po, that's the reason why our work goes even further because we are trying to consult po ang mga youth at mga children po. Importante po yan before, during, and after the program po. So that that will be effective po involving and belonging po the youth. And I think Ate Steph will also add po something.
6: Ayan. Yun na nga, tatanungin din namin sana si Ate Stephanie sa bukod sa dagdag doon is ano so far yung naging experience mo sa pag-engage with youth as a youth representative din po ano na nag tumutulong sa pag-organisa nitong ating Youth for Safety.
7: ayun po, nagkaroon na po ako ng first-hand experience po no, sa communities, ganyan, sa mga manual rollouts po namin about ASAEC. Tinuturuan po namin yung mga bata po talaga mismo, not just the youths, kung paano po nila ma-identify yung mga dangers po, like kung paano po nila ma-identify yung ASAEC, yung mga SISAEM. Syempre po, kailangan po, yung approach po namin is mas madali po nilang maiintindihan and not just yung sa textbooks po, no? Meron din po kami, I've attended na rin po various mga seminars kung paano nga po i-handle yung mga bata po just in case po na meron po silang naging problem or kung sabihin man po nila na naranasan po nila yung ASAEC. But I'm also grateful din po, no, kasi yung PCMN, PCMN Y4S po is nakikipagtulungan po sa Quezon City LGU po para mas for the peer support, ganyan po, and para, ayun din, para mas ano po siya, like, iba't iba pong communities yung napupuntahan naman at iba't iba pong youths po yung nakakasalamuha ko, wherein sinasabi din po nila kung ano po yung mga sa tingin po nila na problems and kung ano po yung pwedeng solution po doon mismo sa problem na yun. So I'm really glad po the for PCMN Y4S kasi they really made children and youth the center po of their advocacy. So, yun na po. Thank you po.
4: Wow, thank you po, Ate Steph. So, bali po yung, dagdag na tanong po, bali po yung Youth for Safety, interested lang po ako. So, Youth for Safety, yung Y4S, ito po ba ay under din po ng PCMN? Or, paano po siya nabuo?
8: Yes po. Actually, the Philippine Children's Ministries Network po, it's a non-government Christian organization na nag-a-advocate po talaga for advancing the rights, the protection, and the welfare of children. And actually, the Youth for Safety Organization, it is established po as organization currently. However, during the time that Philippine Children's Ministries Network po is advocating for the children's rights, they developed the program called Y4S. So before po, the Y4S is only a program. However, ngayon po, we are proud to say po na ang Y4S, we have currently 8 chapters across the Philippines. We have po in Quezon City, in Rizal, in Dasmariñas, in Davao, in Iligan, Eastern Samar, and Northern Samar po. And actually, all of those chapters po ng Youth for Safety was created by PCMN so that magkakaroon po ng katuwang ang PCMN to really capacitate these youth leaders to really advance for child protection as they see. It's very effective. It's very effective kung manggagaling po mismo talaga sa youth. That's why all of the trainings po na binibigay ng PCMN is for the youth leaders ng Y4S. Mm-hmm. And then they are the ones po na magro-roll out to really disseminate all of the information, the training in their respective communities po. So, it's really capacitating po talaga the youth leaders to advancing child protection ang ginagawa po ng PCMN so that we can all solve all together po, working together in ending ASAEC.
6: Ayan, so galing. Oh, pinapatunayan lang yun na ma'am ang meaningful child participation. Oh, it's more than giving the microphone sa mga bata and pagbibigay sa kanila ng role, kundi capacitating them to be able to contribute to their community.
4: Tsaka talagang child-friendly, no? Kasi child-led yung mga nagiging sessions nila kasi dinetrain nila paano nga mag-handle nung ganung mga situations, yung mga difficult situations nila, no? Sabi nga ni Ate Steph, yung pag meron na nag-disclose, gano'n, paano gagawin, no? Tsaka nakakatuwa kasi trained din sila, paano nga din mag, iba kasi ang training, no, or yung mga workshops for adults versus dun sa mga children, kaya nakakatuwa na child-friendly din ang approach.
6: Nawak na din ang reach nila, nabanggit din na ate na
4: 8 chapters?
6: All over the Philippines. Sa dati, small initiative pa lang and program pa lang, pero ngayon, lumalawak lang sila ng lumalawak with their advocacy. At sa panghuli naman po natin, ano, sa last question na po natin, Ate Steph and Ate Ali, ano, paano kasalukuyang nakikilahok yung mga kabataan sa mga proseso ng pagde-decide or pagpapasya tungkol sa kaligtasan ng komunidad at mga programa para sa kabataan. So, paano po sila involved sa mga decision-making processes po ng kanilang

0: emphasize yung youth participation in issues concerning them. With Y4S leaders involved in advocacy around child protection and online safety po. So naniniwala din po kasi kami na hindi dapat para sa kabataan lang or hindi. Naniniwala kami na hindi dapat para sa kabataan lang ang desisyon tungkol sa kabataan. Dapat kasama mismo yung kabataan sa pag-uon ng desisyon ito. So, ngayon po sa Y4S, meron po kami iba't ibang paraan kung paano nakikilahok sa civic engagement po. Isa rito yung mga manual rollouts po, kagaya po ng sinabi ni Ate Ali kanina, kung saan nagbabahagi po mismo namin mga youth advocates yung kaalaman po namin and yung mga advocacy messages po namin sa kapwa po namin kabataan sa communities po. So, meron din po kaming mga child and youth consultations po. And para sa akin, isa po ito sa pinakamahalaga na spaces for meaningful youth participation. Kasi po, sa CAY po namin or sa ayun nga po, children and youth consultations po namin, yung mga bata and yung mga kabataan po mismo, yung nagbibigay ng mga perspective po nila kung ano po sa tingin nila yung mga problems na naranasan po nila, yung mga bagay na hindi po nag-work for them, and kung ano po yung mga bagay na maaari pa po mas makapagpabuti po sa mga ordinances and mga policies po na nakaka-apekto po sa aming safety and well-being. So, hindi din po natatapos yung consultation na pinapakinggan din po ng PCMN at ng Y4S yung mga recommendations na yun, and tinutulungan po nila kami na maiparating po yung voice po namin sa mga duty bearers po. Kaya hindi lang po kami consulted for the sake po ng consultation, so meron po silang ginagawa na pathway para makarating yung mga ideas po namin, yung bosses po namin sa mga tao na syempre po merong authority and responsibility na gumawa po ng change. So, meron din po kami, ayun po, Usapang Bata podcast, pero lately pa lang po siya nagawa. So, kung saan mismo mga bata and kabataan po yung nagsisilbing facilitator and mga panelists po. Ibig sabihin, hindi lamang po kami pinag-uusapan ng adults. So, pinigyan din po nila kami ng platform para magsalita, magtanong, and magbahagi po ng experiences and makipag-dialog po tungkol sa mga issues na mahalaga po for us. So, ayun po, last po, for me po, ang ibig sabihin po talaga ng meaningful youth participation, hindi lang po dapat tinatanong yung mga kabataan po. So, dapat binibigyan din po kami ng puwang po na magsalita, pinakinggan, and higit sa lahat po, ginagawan po ng action yung mga recommendations po namin. So, as a youth po, hindi naman po namin sinasabi na kami na lang yung may sagot. So, kami po yung may answer or kami lang po yung may kakayahan for change. Pero, we know po kasi our experiences. We know what it feels like to navigate the spaces that adults are trying to make safer for us. Kaya mahalaga po talaga yung life experiences namin sa pagbuo ng mas responsive na policies and programs. So, ayun po, ultimately, kagaya po nung sinasabi ninyo kagalina pa, youth participation, it should not be tokenistic po for me, no? So, hindi po kami dapat naroon lang para masabi na meron youth representation. Dapat nandun din po kami kasi naniniwala yung mga authority na meron mahalagang ambag yung mga kagaya po namin na bata. And ayun po, palagi ko pong nasa utak na sabi po kasi yun ni ulit-ulit po siya and cliche na sinabi ni Dr. Jose Rizal na kabataan daw po ang pag-asa ng bayan. Pero sabi po dun sa attendant ko po na seminar, kabataan ang pag-asa ng bayan, kaya kabataan din po ang pag-asa ng kapanya kabataan. Yun na po, thank you po.
1: Ayan, ako, napaka substantial and comprehensive yung mga naging answer ni Ate Ali and Ate Step. And I'm sure marami natutunan yung ating mga viewers.
2: May isang tanong pa, panghuli na lang po. Paano po, kunyari may interested na mga youth na nakikinig po ngayon, paano po makakonekta po sa PCMN tsaka yung Y4S po?
1: Hello po.
3: Actually, yun po, we have a Facebook page po. You may search po na yung Youth for Safety Organization po. But actually, there are a lot of Facebook pages po na makikita nyo. As I've said po, we have 8 chapters across the Philippines. And you may just chat na lang po doon sa Youth for Safety Organization po. It's a national youth organization po. And by the way, we are accredited po under the National Youth Commission Youth Organization Registration Program because we also believe that the fight in OSA, it is something that we cannot do it alone. That's why, kagaya po ng sabi ni Steph, no, we are partnering with a different

0: Radio Magazine 1278. Radio Pilipinas.
1: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
1: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, bes!
0: Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: The Jiu-Jitsu competition, October 1 pa po mag-uumpisa. That's next week pa, Thursday. So, as Annie said, nasa about 2-3 pounds above the 2-3 kilos, mga ganun, above the 52 kilograms ang current weight niya kasi ayaw niya ngang kunin agad yung timbang. Kailangan mag-maintain lang siya ng konting allowance para may susunugin pa siya. Kailangan timingan, maganda yung timing eh, heading to the competition para hindi siya depleted masyado as she heads to the sa kanyang mga laban. Hopefully, and mukhang sa ngayon okay naman yung weight loss niya, yung weight cut to make the 52 kilogram na limit dahil ginawa niyan earlier this year when she fought dun sa national finals, kailangan niya mag-qualify for that weight class for the Asian Games. Nahirap, may makulit na 200 grams na kinailangan niyang tanggalin. Kailangan pa niya magpagupit ng buhok para makuha yung saktong timbang. So medyo nagkaroon na complication dun sa weight cut niya earlier this year. But she's coming into this competition at dun sa weight cut process, having actively competed in the last few months. So I think malaking tulong din yun na nasa magandang condition siya, physically speaking, bago itong kanyang laban sa 2026 Asian Games. It's now 6:01 in the evening. Diyan po nagtatapos ang ating episode ng Fight News Weekly ngayong araw na to. Congratulations sa mga atleta nating nakapanalo na ng medalya. Maraming salamat sa mga nag-compete, nag-represent sa Pilipinas. At syempre, best of luck sa mga iba pa nating atleta na magko-compete pa in the coming days and weeks dito sa 2026 Asian Games. Hanggang October 4 pa po ito. Hanggang next week pa ito tatakbo ang competition sa Aichi, Nagoya, Japan. Susunod na po, Sports 918 with Rhea Revela until 8 o'clock in the evening. Bukas po, post-game naman tayo. Same time, same channel, Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Good evening po sa inyong lahat.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Mas pinalakas, pinalawak.
15: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
17: Colab.
18: World Service Sports Radio.
19: Ang pagintig ng FM
20: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
22: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak na
24: serbisyo publiko.
25: Radyo Magazine 1278.
26: Sports Radio 918.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko
29: 738.
30: At Radyo Pilipinas World Service.
31: Mapapakinggan lang
32: sa Capital 104.3 FM.
33: Capital 104.3
34: AM and FM collab
35: sa Capital 104.3 FM.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
38: Radyo Pilipinas is on Viber.
39: Viber.
38: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
39: Receive credible news and information.
38: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
39: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
38: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
40: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
41: Flight PR1043, now boarding.
42: Hey, that's us!
43: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
44: Dreaming of love while cruising at high altitude.
45: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
46: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
43: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
45: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
46: Leave all your worries as we soar over the clouds.
43: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
46: They'll be shooting stars through time and space.
40: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
38: Ito ang Presidential Broadcast Service.
36: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Publiko
40: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
38: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Publiko.
38: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan panibagong tulong sa mga pampublikong sasakyan ang kinakasaan ng gobyerno sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
1: Ayon sa LTFRB, patuloy ang paghahanap nila ng paraan para mapagaan ang pasanin sa sektor ng transportasyon dahil apektado rin ito ang mga commuter.
0: Inirekomenda rin ng ahensya na itaas sa 20 pesos mula sa kasalukuyang 12 pesos ang diskwento sa petrolyo para sa mga pampublikong sasakyan. Yan ang ulat ni JM Thompson.
2: Binabalanse ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kakayahan ng mga commuter at pangangailangan ng mga PUV driver sa kanilang rekomendasyon na taas pasahe sa harap ng inaasahang muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, halos 5 piso kada litro ang itataas ng presyo ng gasolina, habang mahigit 8 pesos naman ang itataas ng presyo ng diesel at mahigit 6 na piso kada litro naman ang itataas ng kerosene.
3: Titingnan po natin dito yung kapasidad kung kakayanin pa po ng ating mga mananakay yung papamasahe na ating tong ilalabas kung itataas po natin o ito yung epekto naman po nito sa inflation po natin at yung of course yun naman pong anak buhay ng ating mga transport workers.
2: Tinitiyak naman ng DOE at LTFRB na tuloy-tuloy ang pinatutupad na 12 pisong diskwento kada litro sa mga UV Express at jeepney drivers. Ayon pa sa LTFRB, kanila na rin inirekomenda sa Office of the Executive Secretary na mas palawigin pa o mas taasan pa hanggang 20 pesos kada litro ang maging diskwento ng mga pampublikong sasakyan ngayong malaki na ang itinaas ng presyo nito. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa mga gasolinahan na sumunod sa itinakdang presyo ng petrolyo at kanilang hinihikayat na huwag matakot na isumbong ng mga motorista ang mga gasolinahan na magdadagdag ng presyo ng langis.
3: Huwag po kayong magdalawang isip na kung sa tingin niyo po ay siningil kayo ng mas mahal na hindi naman po dapat, ay huwag po kayong magdalawang isip na ireklamo po sa amin. Saka bukas naman po lagi ang aming complaint desk sa aming Facebook or pwede pong itawag sa amin yung mga po nag-overcharge po. At yun naman po pinasosyonosokos naman po namin at pinagpapaliwanag namin kung bakit hindi po dapat kansilahin o suspindihin ang kanilang mga prangkisa because of overcharging po.
2: Samantala, mayroon namang tulong na ipinamamahagi ang pamahalaan sa mga modernized jeepney drivers kung saan may monthly financial assistance na 20,000 per unit sa loob ng 3 buwan, habang patuloy naman ang toll-free para sa mga provincial bus. Paiigtingin din ng ahensya ang kanilang pagbabantay laban sa mga kolorum na sasakyan dahil 20-40% ayon sa transport sector ang nawawala sa kanilang pang-araw-araw na kita. May rekomendasyon na rin ng DOE na alisin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo para makatulong din na mapababa ang presyo ng langis.
3: Alam po namin ang inyong pinagdadaanan po ngayon at kami po ay naghahanap ng paraan upang makatulong po kami sa inyo upang mapagaan po at mabawasan ang gastos sa operasyon dahil po dito sa taas ng presyo ng diesel at gasolina.
2: Binigyang diin naman ng LTFRB na naririnig at nakikita ng ahensya ang hinaing ng ating mga kababayan at magpapatuloy ang kanilang mga programa para kahit papano'y mabawasan ang kanilang problema sa patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. JM Thompson, para sa Bayan.
0: Nagpaalalang Social Security System o SSS sa lahat ng miyembro na mayroon silang nakalaang emergency loan para sa mga apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nagbabalik si JM Thompson.
2: Tuloy-tuloy ang Emergency Loan Program para sa mga miyembro ng Social Security System o SSS ngayong inaasahan na naman ang pagtaas ng presyo ng langis sa bansa.
4: Ang Emergency Loan Program, ito po yung sagot namin na tulong sa ating mga miyembro na naapektuhan po ng oil price increase.
2: Dahil kasi sa pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo dulot ng gulo sa gitnang silangan, nagkaroon ang SSS ng programang aagapay sa mga miyembro nito, lalo na sa mga driver. Sinimulan ang programa noong December 2025 na may 26.68 billion pesos na pondo na sa ngayon ay 20 billion dito ay nagamit na ng mahigit 700,000 miyembro ng SSS. Target naman ng ahensya na matulungan ang 2.4 million SSS members na pwedeng mag-loan. Bukas din ito sa iba pang miyembro na nangangailangan tulad ng mga naapektuhan ng sunod-sunod na pag-ulan sa bansa.
4: Magtatagal po yung programa up to April 30, 2027. Isang taon po ito open para sa mga miyembro natin.
2: Pagtitiyak ng SSS sa mga Pilipinong miyembro nito, kasunod ng Balikat ng Bayan Awards 2026, kung saan nakasentro ito sa kanilang ika-69 na anibersaryo na may temang bawat isa protektado, bawat bukas sigurado. Tiniyak ni SSS President and CEO Robert Joseph Montes de Claro na kanila pang paiigtingin ang pakikipag-ugnayan sa mga employer.
5: Mas padadali pa namin ang access sa system para makita kung tuloy-tuloy pa yung bulong. And probably we can even send reminders that when was the last time na chinek mo kung nagbabayad ba sa SSS yung inyong mumbay.
2: Binigyan linaw naman ni De Claro ang mga makukuha ng miyembro ng SSS sakaling hindi nito matapos ang sapat na panahon ng paghuhulog para maging pensioner.
5: Na lahat ng pera through the contributions ay binigay ng miyembro ng SSS ay makukuha nila at the time of retirement. Hanggang hindi kayo nakakaabot ng 65, may pag-asa pang madagdagan yung pondo nyo sa SSS at tumubo ang inyong pera with the SSS. Whether it's in a form of lump sum at the time of retirement or it will be, mas gusto namin, for your protection, pension.
2: J.M. Thompson, para sa bayan.
1: Samantala, agaran ng mabibigyan ng tulong pinansyal ang mga pasyente sa pampublikong ospital matapos ipag-utos ng palasyo sa Department of Health ang pagpapabilis ng pagpoproseso ng mga claims sa ilalim ng MAIFIP program. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
6: Inatasan ng Malacanang ang Department of Health o DOH na pabilisin ang pagproseso ng mga claims sa ilalim ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program. Layo nitong matiyak na agarang makatatanggap ng tulong ang mga pasyenteng kailangan ng suportang pinansyal para sa pagpapaospital, gamot, emergency treatment, professional fees ng mga doktor at iba pang pangangailangang medikal. Kasunod ito ng pagpapalabas ng Department of Budget and Management ng 27.4 billion pesos na pondo para sa DOH sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Nasa 19.14 billion pesos ang ilalaan ng DOH Centers for Health Development para sa medical assistance sa pamamagitan ng mga regional network at partner healthcare facilities sa buong bansa. 4.35 billion pesos naman ang para sa mga DOH hospitals sa Metro Manila at mga rehiyon, habang 2.91 billion pesos ang para sa Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center at Philippine Heart Center. Makatatanggap naman ng 950 million pesos ang University of the Philippines Philippine General Hospital, habang 52 million pesos ang ilalaan sa Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Centers. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mahalaga ang mabilis na pagproseso ng mga valid claim para magpatuloy ang serbisyong pangkalusugan lalo na para sa mga pasyenteng maliit ang kinikita. Sa pamamagitan anya ng MAIFIP, natutulungan ang mga pasyenteng matanggap ang kinakailangan nilang gamutan habang nasusuportahan din ang mga ospital. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking makukuha ng mga pamilyang nangangailangan ang nakalaang tulong medikal at pinansyal ng gobyerno. Carlo Candelaria, para sa bayan.
7: Tuloy-tuloy ang programa ng Department of Health, the Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program o MAIFIP para sa mga Pilipinong nangangailangan ng serbisyong medikal. Ang programa ay bukas sa mga Pilipinong walang trabaho at... Bukod sa zero balance billing, ang MAIFIP program ay saklaw ng lahat ng serbisyong medikal na kinakailangan o kakailangan ng mga kwalipikadong benepisyaryo kung saan pinaiigting pa ng pamahalaan na mapalawak at mas marami pang matulungan ang programa.
8: Nasa 8 milyon na po ang nabiyayaan itong tulong ng ating MIFI program. At kung ang tatanim mo naman ay merong target, wala siyang specific na target. Ang gusto natin dito ay palawakin, no? Na mas marami pang mamamayang Pilipino ang matutulungan itong MIFI program.
7: Pinututukan sa ASEAN Economic Ministers Meeting ang pagpapatatag ng kalakalan at kooperasyon sa gitna ng mga hamon gaya ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at pagpapatibay ng supply chains. Ang iba pang detalye sa ulat ni Gab Villegas. Live, Gab.
9: Araw ngayon, ang ASEAN Economic Ministers Meeting ay tinalakay ng mga economic ministers mula sa Timog Silangang Asya kasama ang kanilang mga dialogue partners ang mga hakbang para patatagin pa ang kalakalan at mapalakas ang mga supply chain. Sa pagdaraos kanina ng AEM Minister of Commerce Consultation kasama ang bansang China, binigyan din ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque ang kahalagahan ng 25 taong konsultasyon at kooperasyon sa pagitan ng regional blackout ng China. Sa gitna ng pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo, pamasahe at aberya sa supply chain, nanawagan ang kalihim na mas paigtingin ang kooperasyon para sa mas malakas at reliable na kalakalan.
10: We must remain responsive to the needs of our economies and our people, especially when the road ahead becomes difficult. We meet at a time of heightened uncertainty. Pressure on energy and commodity markets and disruptions to supply chains are affecting businesses and households across our regions. For businesses, the effects appear in higher fuel and shipping costs. For families, they are felt in prices of transport, electricity, food, and other daily needs. We cannot prevent every disruption, but through close cooperation, we can strengthen our ability to respond, adjust, and move forward.
9: Noong 2024, umabot sa tinatayang $771 billion sa pagitan ng China at ASEAN kung saan ang China ang pinakamalaking trading partner. Ipinagmalaki ni Chinese Vice Commerce Minister Yan Dong na patuloy ang paglago ng kalakalan sa pagitan ng China at ASEAN kung saan umabot sa higit $1 trillion ang bilateral trade noong nakaraang taon. Anya, handa ang kanilang bansa na makipagtulungan sa ASEAN na labanan ang proteksyonismo, protektahan ang free trade provisions at isulong ang digital economy at regional integration.
11: China and ASEAN countries should work together to address difficulties and challenges, jointly defend our interests in economic cooperation and trade, promote the prosperous development of regional economy, and continuously create certainty to global economic and trade exchanges. We are ready to continue to firmly defend the unity and centrality of ASEAN, deepen strategic alignment, strengthen policy communication, promote economic integration, promote more open and inclusive regional economic and trade cooperation, and build a closer ASEAN-China community with a shared future.
9: Sa ginanap naman na 14th East Asia Summit Economic Ministers Meeting, umapela ang Pilipinas bilang chair ng ASEAN para sa pagkakaroon ng mas matatag na economic cooperation. Kabilang sa mga pangunahing tinalakay ay ang digitalization, energy at food security, connectivity at ang pagpapanatag ng supply chain resilience. Ngayong taon ay simula rin ang implementasyon ng ASEAN Community Vision 2045 at ang ASEAN Economic Community Strategic Plan 2026-2030 para sa pagkakaroon ng direksyon sa pamatagalang economic development. Sa isinigwa naman na ASEAN Economic Ministers Plus 3 Consultation, binigyan din ni Secretary Roque ang lumalaking ugnayan ng ASEAN kasama ang China, South Korea at Japan kung saan umabot sa $1.2 trillion ang naging two-way trade noong 2024 habang umabot naman sa $44.4 billion ang naging foreign direct investments ng tatlong bansa. Nagkasundo naman ang tatlong bansa sa pagpapanatili ng matatag na free trade, lalo na sa gitna ng mga hamon tulad ng digital transformation, energy transition at ang pagpapatibay ng supply chains. Ay sa mga oras na ito ay katatapos lamang ng 5th Regional Comprehensive Economic Partnership Ministerial Meeting o ang 5th RCEP, MM at bukas naman ay nakatakda namang isagawa ang mga consultation meetings kasama ang European Union, United Kingdom, Russia, Canada at India para yan sa huling araw ng 58th ASEAN Economic Ministers Meeting dito sa Pasay City. Yan mo lang update mula rito sa International Media Center. Balik kayo, ICE.
12: Maraming salamat, Gab Villegas. Nagpasalamat ang ilang magsasaka sa probinsya ng Cagayan dahil sa mga tulong na natanggap nila mula sa Philippine Crop Insurance Corporation sa ilalim ng handog ng Pangulo Program. Yan ang ulat ni April Racho ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao.
13: Isa si Nanay Rosemary ng Bayan ng Amulong dito sa Cagayan Province sa mga nakatanggap ng tulong mula sa Philippine Crop Insurance Corporation makaraang masiraan ng pananim dahil sa El Nino.
14: Natanggap mo ako ng 8,000 sa PCIC para tulong nila sa pinanim namin mais, wala kasi kaming makuha.
13: Nabigyan din ng livelihood assistance ang mga miyembro ng Irrigators Association sa lalawigan.
15: Masaya kami dahil kami ay isa sa mapalad na napili na nabigyan ng livelihood program na galing sa ating mahal na Pangulo po.
13: Ang mga tulong na natanggap ni Nanay Rosemary at Kuya Reynante ay bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa mismong kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagmamalaki ng National Irrigation Administration o NIA Region 2, tuloy-tuloy ang pag-alalay nila sa mga magsasaka sa Lambak Cagayan na itinuturing ng Pangulo na mga bagong bayani upang mapalago pa ang kanilang kabuhayan.
15: Maganda yung kanilang reception sa ating programa, sigurado po angat yung kanilang kabuhayan kasi nga meron na silang livelihood programs at natutulungan din natin sila sa kanilang operation and maintenance ng kanilang mga irigasyon sa pagbibigay natin ng ating mga subsidiya ng operation and maintenance.
13: Sa kanyang pangunguna sa pamahagi ng tulong, binigyang diin ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang layunin ng Pangulo ang maiparamdam sa mga Pilipino ang serbisyo ng pamahalaan.
16: Ang ating mahal ng Pangulo po ang pinakamahalaga sa kanya na tunay na handog sa ating lahat. Iyong pagkakataon po na makapagbigay ng serbisyo sa inyong lahat. Hindi lang ang serbisyo, pero mailapit po yung serbisyo po sa inyong lahat.
13: Sa buong probinsya, libo-libong individual at pamilya ang nahandugan sa pagsasama-sama ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang magbaba ng mga serbisyo at programa. Mula rito sa Cagayan, para sa Integrated State Media, April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bagong tahanan, bagong simula. Yan ang hatid ng pabahay ng pamahalaan para sa mahigit 200 pamilya na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayor. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
17: Hindi lubos maisip ni Ate Dina V ng Barangay Kalbayog, Malilipot, Albay, na isa siya sa mabibigyan ng pamahalaan ng pabahay. Malaki ang pasasalamat niya dahil sa wakas ay panatag at wala na siyang pangamba sa tuwing nagkakaroon ng pag-aalboroto ang Bulkang Mayon.
18: Napakaganda po ang proyekto nito, talagang makakatulong talaga sa mga malapit sa bulkan. Maraming salamat po sa inyo. Sana po humawa pa yung buhay ninyo at marami pa kayong matulungan. Ayun po, sana po mas marami pang proyekto para sa lahat.
17: Tuloy rin ang hanap buhay ni Nanay Elsa sa kanyang bagong tahanan kasama ang kanyang mga apo. Para sa kanya, higit pa sa isang bagong bahay ang kanilang natanggap. Ito ay bagong simula at mas ligtas na buhay para sa kanyang pamilya.
19: Salamat kasi nagkaroon kami ganito ng bahay.
17: Higit 200 pamilyang apektado ng nagdaang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay ang nabigyan ng pabahay ng National Housing Authority sa Phase 1 ng Malilipot Resettlement Project. Prioridad nito ang mga pamilyang 7 buwan na namalagi sa itinayong tent city ng Department of Social Welfare and Development o DSWD noong kasagsagan ng pag-aalboroto ng Bulkan. Kumpleto sa disenyo at pangangailangan ng mga binipisyaryo ang bawat housing unit tulad ng maayos na supply ng tubig at kuryente.
20: Yung phase 1 po is 99% na yan. So inaantay na lang po namin yung kasi meron po yung individual titling. Kumbaga yung kada lote, meron siyang titulo. Kami po mag-aasikaso, kami ang magpa-process.
17: Mula sa pangamba ng pag-aalboroto ng Bulkan, may bagong tahanan ang masisilungan ang mga para sa Integrated State Media. Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Tiniyak ng Education Department at ang Department of Social Welfare and Development ang patuloy na suporta sa pamilya ng mga biktima ng shooting incident sa isang paralan sa Cotabato City. Yan ang ulat ni Aurea Marie Beleguera ng PIA SOC Surgeon.
3: Personal na pinuntahan ni DepEd Secretary Sonny Angara ang Banga National High School upang suriin ang sitwasyon at mga kailangang hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Binigyang diin ng kalihim ang pagpapaigting ng security measures sa mga paaralan kabilang ang hakbang sa seguridad at mga intervention para sa mental health ng mga mag-aaral.
21: Yung security measures po natin, kapakod, yung siguro pag-search sa umaga, sa pasukan. Pero siyempre, hindi lang yun eh. Pati yung mental health pa ng ating mga bata, parang napaitingin natin yung interventions natin.
3: Samantala, binisita din ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga nasugatan at mga pamilya ng mga mag-aaral na nasawi sa insidente. Tiniyak ng kalihim na sagot ng pamahalaan ang mga gastusin sa ospital at patuloy ang suporta ng DSWD sa mga apektado. Nagsigawa rin ng psychological first aid ang DSWD kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
22: Alam ko, there's no amount of words that I will say to take away the fear, the sadness, or the mixed emotions. I just want you to know na para sa pagdaman nasa ibang departamento kami, we are with you, the DepEd family, in this very trying times. Kasama niyo kami. Kasama niyo yung mga nakagadvest namin. Hindi mo kami
3: Samantala, nanawagan naman si South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand R. Hernandez para sa mas mahigpit na hakbang upang mapigilan ang access ng mga bata sa mga baril.
23: Definitely, siguro ipastrap sa Congress nga ipasa dayon ang bill nga ipa-implement ang banning sa access sa kabataan. Hindi na nilang ulang. We will have to take this seriously.
3: Kasulukuyan namang nagsasagawa ng safety and security assessment sa mga paaralan sa South Cotabato. Dahil dito, pansamantalang suspindido ang face-to-face classes sa mga pribado at pampublikong paaralan sa probinsya. Mula dito sa Coronado City sa probinsya ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Aurea Marie Beleguera ng Philippine Information Agency, SOC Surgeon.
1: Bukod sa nihilistic violent extremism, tinitingnan din ng otoridad ang anggulo ng Satanism dahil tila sinapian umano ng demonyo ang shooter sa Banga National High School. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
24: Sa nakalipas na 4 na buwan, sunod-sunod ang nangyaring insidente sa iba't ibang paaralan sa bansa kung saan mga minor de edad ang sangkot. June 22, naitala ang pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte. 3 ang naitalang patay at maraming iba pa ang nasaktan. August 18, nangyari naman ang isa pang shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. 2 estudyante ang namatay, kabilang ng shooter. At nitong nakaraang linggo lang, isa na namang shooting incident ang naitala sa Banga National High School sa South Cotabato. 3 ang kumpirmadong patay. Sa likod ng mga insidente nito, ang nihilistic violent extremism ang itinuturong nagturo sa mga bata online na maging violente. Lumalabas sa investigasyon na Abril pa lang daw nang pumasok ang shooter sa Banga South Cotabato sa grupo kung saan siya hinubog para gumawa ng krimen.
25: Yung bata ay isigido talaga. Hinubog yung utak niya ay parang sinapian na siya ng demonyo at hindi na makuha. Hindi na makalal yung pinasok ng mga pag-iisip sa kanyang pagkatao. Isa dito ang pinagkan niya ang Satanism, Nazism, Nihilism, anti-LGBT.
24: Kaya sabi ni DILG Secretary John Vicrimulia, minamadali na nila ang pag-block sa access sa buong Pilipinas sa mga website kung saan ginugroom ang mga bata na gumawa ng ganitong insidente.
25: Ang mga sites na ito ay kailangan na itigil na. Internet is the access to the internet is not too far. Internet is a force of good. I totally believe in it. Lahat tayo. It has advanced humanity and the energy of the advanced the country in such ways we could never imagine. But it is gone too far. This is the dark side of progress. This is the dark side of unlimited access to information. and it's time that we act as a country. It is time that we act as a community.
24: Ayon naman kay ating Chief PIO Police Colonel Allen Reyco, dalawang website na ang napablock ang access sa buong bansa ng NTC.
0: These websites espouses yung mga real world violence, yung sinasabi natin nag-groom na sila and binibigyan ng parang tasking starting from yung mga mababaw lang na tasking, you go to your corner store, do this, ganun, until such time na yun na nga, mapupunta na dun sa active shooter, pamamaril, at pananakit na po sa tunay na buhay.
24: Bukas, magtutungo daw seremonya sa Kongreso para hilingin ang dalawang bagay. Una, ang pag-regulate sa paggamit ng social media sa 16 pababa at pag-regulate sa baril, maging ito man ay legal o loose firearms.
2: Sabi ng DILG, tragedy that has gone on for too long na. Itong sunod-sunod na nangyayari sa mga paaralan, lugar na dapat sana ay naguhubog sa mga bata para magkaroon ng magandang bukas at hindi baunin habang buhay ang bangungot na dala ng trahedya. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
1: Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Sagip Bata Act. Kabilang ang panukala sa priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, layo nitong paigtingin ang kakayahan ng mga law enforcement agency contra nihilistic violent extremism at age verification para sa mga online platform. Binigyang diin ang kahalagahan ng panukala sa harap ng ilang insidente ng pamamaril sa mga paaralan kung saan ang shooter ay menor de edad. Dagdag pa niya, kailangang tugunan ang lahat ng aspeto na nagbubunga ng kapahamakan sa mga kabataan. Dapat anyang mahuli at managot ang mga online groomer na nagdudulot ng masama sa kanila. Samantala, aprobado na rin ang Comprehensive School Safety Act. Sa ilalim ng panukala, inaatasan ng mga paaralan na bumuo at i-update ang kanilang school safety plan kada taon. Kailangan din na may school safety handbook ang bawat paaralan na naglalaman ng safety policy, emergency procedure, support services at school code of conduct.
7: Hiniling ng Department of Information and Communications Technology sa Meta, ang parent company ng Facebook, na gamitin ang kanilang artificial intelligence para alisin ang mga content na may kaugnayan sa pang-abuso. Tinukoy ng DICT ang umani pagkalulong ng kabataan sa nakababahalang group at content online na sinasabing konektado sa pamamaril sa loob ng paaralan. Ayon sa DICT, hinihintay na ng ahensya ang tugon ng Meta para maisang formal ang mga Memorandum of Understanding na maglalagay ng child safety features sa Facebook. Mas mapabibilis ang mga transaksyon sa mga serbisyo ng pamahalaan matapos lagyan ng Artificial Intelligence o AI ang eGov Super App na opisyal ng inilunsad ng Department of Information and Communications Technology. Kung ano yan at paano yan ginagamit, alamin sa ulat ni Clayzel Pardilia.
4: Kung saan-saang online platform na napunta si Braille, makahanap lang ng tips sa paggawa ng resume at mga available na trabaho. Nang mahay naman, naging mahirap din para sa kanya ang pagpoproseso ng mga dokumento na kailangan sa kanyang trabaho.
5: Pipila pa ako sa opisina and then magli-leave pa ako kasi tuwing weekdays lang yung bukas. So, time-consuming talaga siya for me po.
4: Pero ang problemang yan, sagot na ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ngayong araw kasi, nilagyan na ng ahensya ng Artificial Intelligence ang eGov Super App. Ito ang eGov AI. Pumunta lamang sa eGov Super App at hanapin ang itrabaho. I-type ang iyong credentials at ang AI na ang gagawa ng resume mo. Pinagtutugma rin ito ang education at experience ng user sa mga available na trabaho.
6: Pag AI ka, di ba, magsasubscribe ka pa. Ito, libre na to eh. At the same time, yung uses niya specific for government use. So, yun yung address niya para mas mabilis yung pag-access ng government services.
8: May AI assistant na rin sa eGov Super App na mabilis natutugon sa mga tanong ng user. May translator din para maintindihan kung anumang wika o dialekto ang gamit ng account holder. Halimbawa, tanungin natin, ano ang requirements sa pagkuha ng NBI clearance? I-send? At sa loob lamang ng ilang segundo, lalabas na yung sagot. Eto na, lumabas na yung mga kailangan para makakuha ng NBI clearance.
4: Layo ng DICT na gawing mas mabilis at maayos ang transaksyon sa gobyerno. Ngayong araw din, pinarangalan ng DICT ang mga natatanging IT engineer at developer na nakagawa ng AI system na maaring ilagay at makapagpapabuti sa eGov. Kabilang sa pinarangalan sa eGov PH Hackathon 2026, walang iba kundi si Bryle na gumawa ng AI agent.
5: For example, magre-renew ng NBI clearance, mag-check ng SSS contributions mo, magfa-file ng e-report. So utusan mo lang siya na file an e-report, prepare my e-travel declaration, and siya na yung gagawa for you.
4: 5 participants ang nagwagi at nakatanggap ng tig 100,000 pesos na premyo na isang DICT na hikayati ng mga IT na tumulong na solusyonan ang mga problemang kinahaharap ng mga Pilipino gamit ang teknolohiya. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
9: Iniimbestigahan ngayon ng Office of the Ombudsman ang nadiskubring umanay ghost internet scheme sa mga internet service ng program ng DICT sa buong bansa. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
10: Nakatutok ngayon ang imbestigasyon ng Office of the Ombudsman sa umanay ghost internet na kalakaran sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa buong bansa. Kung saan sinisingil ang gobyerno para sa serbisyong internet na hindi naman aktwal na naibibigay. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, bilyong-bilyong piso ang ibinabayad ng gobyerno para sa IT system na may technical requirement para sa kinakailangang software ng isang ahensya. Pero pagkatapos na ma-install ang hardware at pumasa sa inspeksyon, ay papalpak o hindi pala gumagana.
11: Nobody actually checks. And there comes the loophole. A contractor can install cheaper, outdated, or even fake software while still charging the government full price for the real thing. Because nobody verifies the software after the hardware is approved, the overpricing goes undetected.
10: Nadidiskubre anya to oras na bumagsak ang network o nabubusisi na ito. Nakasentro sa Department of Information and Communications Technology ang kasalukuyang fact-finding investigation na kanilang isinasagawa na may kaugnayan sa free internet para sa publiko.
11: Kasi pag tinanong mo naman yung mga tao na nakatanggap kuno ng free wifi, wala naman talagang lumalabas na wifi doon. Diba? So ang ini-install yung hardware lang, pero ang point of question o yung subject ng investigation, yung software, bakit hindi gumagana yan? Kaya parang linoloko na lang ho yung taong bayan dahil sinasabi na may free internet, free wifi.
10: Kasama sa nais malaman ng anti-graft body kung aktwal bang na-install at gumagana ang mga ito at kung sinisingil ang pamahalaan kahit hindi na i-deliver ang serbisyo. Titingnan din kung makatwiran ang halaga ng hardware, software at serbisyo at kung sinong nag-aproba o nagpalabas ng pondo para sa proyektong hindi naman na i-deliver. Ayon sa DICT, wala pang formal notice na natanggap ang ahensya pero bukas sila sa investigasyon. Binigyan din ng DICT ang zero tolerance nito sa korupsyon, kabilang na mga kontratang hindi natutupad at mali umapanin lang na paglalarawan sa mga deliverable. Kabilang sa mga ipinatutupad nito ay ang mas mahigpit na service level agreement, pinagbuting pamamahalan ng mga kontrata, regular na internal audit at mas mahigpit na performance evaluation. Inanunsyo rin ng DICT na maaari nang makita ng publiko ang free wifi monitoring system sa kanilang website para makita ang performance ng Wi-Fi for All program ng pamahalaan. Rod Lagusad, para sa bayan.
9: Nagpapaula ng low pressure area at habagat sa bansa. Ayon sa PAGASA, ang low pressure area na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa line of 1,935 kilometers silangang Visayas ay may chance ang maging bagyo at pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Biyernes o sa Sabado. Kung mangyari yan, ito na ang tatawaging bagyong Queenie. Base sa initial forecast ng potential na bagyo na ito, hindi naman ito nakitang tatawid sa kalupaan pero may posibilidad na magpaulan ang buntot
13: o ang track nito sa ilang bahagi ng bansa sa weekend. Bukas sa Luzon, mapapatuloy naman ang mas tuyo at maaraw na panahon sa nalalabing bahagi ng Luzon. Maliban na lang sa posibleng mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag na localized thunderstorms. Magdadala ng bagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan ang habagat sa Palawan at Mindoro provinces sa Visayas. Damdam din ang epekto ng LPA sa labas ng bansa, magdadala pa rin ng maulap at maulang panahon sa Bohol, Silangang Visayas o Samar at Leyte provinces, ang trough o yung buntot ng LPA. Abot din ang trough sa Davao Oriental, sunny weather naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Safe at stay dry, laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood niya.
14: Inabot ng mahigit 1,000,000 piso ang pinsala sa BRP Datu Magat Salamat matapos banggain ng China Coast Guard noong nakaraang linggo. Sabi ng DFAR, dapat na magbayad ang China. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
15: Hindi dadalo ang China sa ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM Plus na itataos ngayong linggo kung saan tumatayong chair ang Pilipinas. Formal na itong nagbukas ngayong Lunes sa Subic, Zambales na pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
16: Pag hindi sila talaga yung nag-host ng event, hindi rin maganda ang participation nila. Kasama naman talaga sila sa ADMM Plus, pero we have to realize din na it creates a difficult situation dahil sa mga ginagawa nila.
15: Kabilang sa plus countries, nalalahok sa naturang pagpupulong ng ASEAN ang Estados Unidos, Japan, Australia, New Zealand, South Korea, Russia at India. Magkakaroon din ng sea phase o ang paglalayag ng mga barko mula sa ilang kalahok na bansa.
18: Grace, stand up! Grace, stand up!
19: Quarter, fourth quarter, fourth quarter. Collision.
15: Samantala, hindi lamang may tuturing na simpleng paglabag sa regulasyon sa karagatan ang ginawang pambabangga ng China Coast Guard sa BRP Datu Magat Salamat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR noong Biyernes, 54 nautical miles mula sa Palawan. Ayon kay Secretary Teodoro, may ginagawang hakbang ang gobyerno para tugunan ang panibagong harassment ng China.
16: Kasi unarmed vessel ito, BFAR vessel ito. No? At no rhyme, no reason. Kung ako nga, sinabi ko nga, actually kung may nasaktan doon, that's a criminal act na ginawa nila. So we will be addressing that. I'm not going to talk about specifics now, pero definitely the...

0: agad salamat na aabot umano sa 1.4 million pesos kabilang sa napuruhan ng main railings ng barko, metal stanchions at support structure dahil sa pagbangga ng China Coast Guard. Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Sa Day 27 ng impeachment trial kung saan tinatalakay ang Article 2 o umano'y unexplained wealth, sumentro ito sa mga kumpanyang naging bahagi o iniuugnay kay Vice President Sara Duterte sa pagharap ng ikatlong testigo ng prosekusyon. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
2: Nanatili umano si Vice President Sara Duterte bilang incorporator at miyembro ng Board of Directors ng Metro City Chow Food Corporation. Nakaregister ang kumpanya sa Securities and Exchange Commission noong August 4, 2016. Batay sa Articles of Incorporation at General Information Sheet mula SEC, nagsilbi bilang opisyal ng kumpanya si Vice President Duterte noong 2018 hanggang 2021, 2022 hanggang 2024, at 2025. Naitala rin na may 20% ownership si Vice President Duterte sa kumpanya. Bukod dito, naging bahagi rin siya ng executive committee ng kumpanya.
3: Lumalabas dito sa table na may nakasulat na member-compensation committee. Sino po ang member ng compensation committee based dito?
4: Ayon nga po sa 2018 to 2021 GS, si VP Sara Duterte po ay parte ng executive committee. Actually po, member po siya ng compensation committee.
3: Ano ho bang ibig sabihin ng executive committee?
4: Ang executive committee po ay usually composed po siya ng mga tatlong director na ang layunin po ay magbigay ng maagarang solusyon o desisyon sa mga usapin ng organisasyon o ng kumpanya. As compensation committee po, sila rin po ang nag-aaral tungkol sa compensation package ng mga empleyado. Yun po ang aking nalalaman dito.
3: Okay, so bukod ho sa pagiging director ni VP Sara, siya po ay member ng compensation committee doon sa executive committee. Tama po ba?
4: Yan po yung nakalagay sa kanilang GIS.
2: Kabilang sa pinatatakbo ng Metro City Chow Food ay restaurant, coffee shop, refresher parlor, cocktail bar at catering services. Inusisa rin ang GenCorp Industries Incorporated na idineklara sa 2024 at 2025 sell-in ni Vice President Duterte. Pero hindi lumabas ang pangalan niya bilang incorporator o director ng kumpanya. Ganito rin sa Times Square B Food Corporation kung saan wala ang pangalan ng Vice Presidente sa AOI at GIS ng kumpanya. Sa Cali 88 Food Corporation, nakalagay ang asawa ng Vice Presidente na si Attorney Manasseh Scarpio bilang chairman at president ng kumpanya mula 2022 hanggang 2024. Wala rin umanong naideklarang dividends para sa ilang kumpanyang iniuugnay kay Vice President Duterte. Samantala, tinanong ni Senate President at Senator Judge Sherwin Gatchalian sa Del Rosario kung may paglabag sa batas sa pagkakaroon ng corporate position ang Vice Presidente.
5: Base po sa inyong experience, posible bang violation to ng Article 7, Section 3 of the Constitution? Kasi nakasulat ho dito, bawal po yung participate in any business.
4: Opo.
5: So may violation po in this, may violation dito sa Article 7, Section 13.
4: Ang sirahe po kasi ay huwag kang magkaroon ng ibang opisina. You should not hold office, employment, at engage in other profession during the term of office, even to participate.
2: Muling sasalang sa witness stand si Del Rosario bukas para sa cross-examination at interjection ng iba pang senator judges. Bernard Ferrer para sa Bayan.
6: Pinagpapaliwanag ng NBI ang mga personalidad sa tatlong distrito sa DPWH Region 11 hinggil sa mga umano'y natuklasang maanomalyang proyekto. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
7: Inisyuhan ng sabpina ng National Bureau of Investigation ang mismong regional director at ilang mga opisyal mula sa tatlong distrito ng DPWH Region 11 dahil sa mga nakita ng ahensya na kahina-hinalang proyekto. Sa sabpinang inisyu ng NBI sa direktor ng DPWH sa rehiyon, makikitang sa halos lahat ng proyektong finlag ng NBI, puro Genesis 88 ang nakalagay na kontratista. Marami rin sa mga gustong imbestigahan ng NBI nasa ilalim ng distrito ni Davao City Representative Paulo Duterte. Ang 1.9 billion pesos na halaga ng flood control project sa distrito ni Duterte nasa ilalim din ng kontrata ng kumpanyang Genesis 88. Git ni NBI Director Melvin Matibag, malapit sa mga Duterte ang nasa

0: Building construction company. Kabilang din sa mga pinahaharap ng NBI para sa masusing investigasyon ang GEMA Construction Supply at Commission on Audit. Pinatutsadahan naman ng kongresistang si Duterte ang pagtukoy ni Matibag bilang red flag na mga proyekto sa kanyang distrito. Nais din na nilang makita ang mga ebidensya na naglalaman ng sinasabing mga red flag na proyekto. Kinwestiyon din ng mambabata sa mga proyekto sa distrito ni Laguna Representative Ann Matibag na anya'y nahaharap din sa mga alegasyon. Sinagot naman ito sa isang pahayag ng kongresistang si Matibag at sinabing magkaiba ang investigasyon sa distrito ni Duterte at sa kanyang nasasakupan. At dapat lamang anya itong masiyasat base sa mga katotohanang nakapaloob sa magkahiwalay na proyekto. Nauna nang sinabi ng DPWH na handa silang makipagtulungan sa NBI para sa investigasyon.
1: Meron na kaming sinumite sa ombudsman ng mga dokumento, hindi lang sa Davao City, kundi sa buong Pilipinas. No? At kaya nga sinabi ng ombudsman mismo na halos 200 ang kanilang case list ngayon. No? We will cooperate with every investigation that is ongoing or that will be open. No, yun naman ang trabaho natin. Eh.
0: Inaasahang haharap sa Webes sa mga inisyuhan ng subpina ng NBI. Sheila Natividad para sa Bayan.

0: Sa Ulac Probinsya, pinuri ni Associate Justice Maria Philomena Singh ang Naga City Justice Zone sa unang araw ng Justice Sector and Coordinating Council Summit matapos makapagtala ng malaking pagbaba sa congestion rate ng mga detention facility sa lugar. Apat na taon ang nakalipas nang umabot sa 300% ang congestion rate sa mga piitan sa Naga City. Ngayong taon, nasa 50% na lang ito. Iniugnay ang pagbaba sa pagtutulungan ng mga ahensya sa ilalim ng JSCC, kabilang ang Korte Suprema, Department of Justice at Department of the Interior and Local Government. Line and Justice Zone approach na pag-ugnayin ang mga sangay at ahensyang sangkot sa justice system para mas maayos at mas epektibong matugunan ang mabilis na pag-iral ng hustisya sa bansa.
1: Pinalalakas pa ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 12 ang kahandaan ng rehiyon pagdating sa pagresponde at paghahanda sa mga sakuna. Yan ang ulat ni Christian Matuliano ng PIA SOCSRGEN.
2: Ang SOCSRGEN ay ilang beses nang sinubo ng iba't ibang kalamidad. Kung kaya't patuloy na pinalalakas ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 12 sa pangunguna ng Office of Civil Defense ang kahandaan ng mga lalawigan at lungsod laban sa sakuna. Sa katunayan, kamakailan ay isinagawa sa Old Bulatukan, Makilala, Cotabato Province ang Rescue Olympics 2026 na nilahukan ng mga search, rescue and retrieval teams sa rehiyon. Sinubok sa aktibidad ang bilis at koordinasyon ng responders sa simulated emergency habang pinalalakas ang kanilang kaalaman at kahandaan.
3: Nakakatulong ito sa mga community namin, sir, para at least sana makikita din nila, sir, ang ginagawa namin para mas lalong makapagbigay ng ano sa mga komunidad, lalo na yung kung gusto din nila maging ng trabaho namin, at least kami ay tutulong din, sir, para magkaroon sila ng training, gagawa kami ng paraan, tutulungan namin sila para may alam din sila, sir, para mas madali yung ano, sir, ang pagligtas ng buhay kung kinakailangan.
2: Ang Rescue Olympics ay isinagawa kasunod ng third quarter nationwide simultaneous earthquake drill na ginanap isang araw bago ang aktibidad. Nanilawakan ng mga residente sa komunidad at ipinakita ang disiplina at kamalayan sa panahon ng sakuna.
4: Hindi natin ma-predict ang mga calamities, but we can choose to save lives by having exercises and drills like this para ma-reduce natin ang reaction time, and that means saving lives and saving communities. So asahan natin na ang inyong Office of Civil Defense, pamumuno ni Yusik Harold Cabreros, ay patuloy na nagbibigay ng capacity building training para sa ating mga local disasters response teams.
2: Ang aktibidad ay nagsilbing paalala na ang isang malakas na lindol ay hindi natin kayang pigilan. Ngunit ang mahalaga ay ang ating kahandaan. Mula rito sa Cotabato Province, para sa Integrated State Media, ako si Christian Matuliano ng Philippine Information Agency SOCSRGEN.
0: Sa ilalim ng ilulunsad na Bakuna Eskwela Program, target ng Health Department na mabakunahan ang libo-libong mag-aaral sa Davao Region kontra sa iba't ibang uri ng sakit. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
5: Pinaghahandaan na ng Department of Health Regional Office 11 ang ilulunsad na bakuna eskwela o school-based immunization para sa mga estudyante sa grade 1, grade 4 at grade 7 sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Davao Region. Sa ilalim ng aktibidad, makatatanggap ang grade 1 at grade 7 ng mga bakuna laban sa measles rubella at tetanus diphtheria, habang ang mga babaeng pupils sa grade 4 ay makatatanggap din ng human papillomavirus o HPV vaccine. Ang mga piling grade 5 female pupils na hindi nakatanggap ng HPV vaccine noong 2025 ay maaaring makatanggap ng one dose nito sa implementasyon ng school-based immunization sa susunod na buwan. Ayon sa DOH 11, malaki ang maitutulong nito sa mga estudyante laban sa mga vaccine-preventable diseases, kabilang ang pagsuporta sa population immunity.
6: Historically, no, hindi po first time na nating i-conduct ito. But during the COVID-19 pandemic, no, we shifted to community-based since wala pong school during that time. And 2025, we did conduct it. And although we were flagged by hindi po gaano kadami yung ating mga bakuna during that time, and that's why for this year, we are really prepared, no, for a massive vaccination drive in our schools in Davao Region.
5: Target din ngayon ng DOH 11 na makatanggap ang nasa 105,707 grade 1 pupils at 105,001 grade 7 pupils ng measles, rubella at tetanus diphtheria vaccines. 54,972 grade 4 students naman ang makatatanggap ng human papillomavirus o HPV vaccine. Sisimulan ang vaccine sa buwan ng Oktubre at maaaring palawigin hanggang sa buwan ng Disyembre. Hinahanda na ang master list ng mga estudyante at sinisigurong makuha ang parent o guardian consent requirements. Magsasagawa rin ng orientation para sa mga magulang.
6: Wanted to emphasize here is we are aligning with the Department of Education with regard to their school terms already. So that's why our local government units are directly involving themselves as to the schedules para makuha mo talaga natin yung presensya ng ating mga bata in the school.
5: Janessa Felix, para sa Bayan.
0: Para sa iba pang updates at balita ay follow at like namin social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV PH. Bayan, 95 days na lang, Pasko na. At yan pong mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
7: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kerr ng inyong Pambansang TV para sa...
8: Yung pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng Butter's
11: Book. Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan.
16: 66 Informasyon GIS, your general information station.
17: Radyo Magazine 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
20: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Budget ng NIA, bilyon-bilyon. At lagi ko itong binabanggit. Anong saysay ng bilyon kung ang mga magsasaka ay patuloy na baon sa utang? Wala tayong lahat dito kung wala nang nagsasaka. We are here because we are serving our farmers. Kahit na bilyong-bilyon ang ginagastos natin, dapat ang dulo nito, tumataas ang kita ng ating mga magsasaka. Kung hindi, hindi na sila magsasaka. Wala na rin tayong trabaho sa niya. Huwag nating hintayin na tamaan tayo ng El Nino bago tayo kumilos. Ayusin natin ang irigasyon ngayon. Siguraduhin nating mapupunta ang pondo sa magsasaka ngayon. At iyakin nating bawat proyektong ipinangako ng gobyerno ay aktwal na gumagana sa bukid niya. Gastusin ang budget nang may malinaw na resulta, malinaw na pananagutan at tunay na pakinabang para sa magsasaka natin. Sa totoo lang, hindi budget ang ating ipinagtatanggol, kundi ang pagkain, mura at abot-kamay na pagkain sa ating hapagkainan, kabuhayan at kinabukasan ng ating mga anak at ng ating bansa.
8: Ang mahirap pa po sa NIA, hindi po kami kagaya ng ibang agencies na whole year pwede mag-implement ng budget. Eh kung January, mag-modify pa kami ng budget, wala na akong mangyari sa atin. So, you know, baka pwede niyo po kaming tulungan.
7: We'll figure it out. No? In fact, before we started this hearing, I requested the administrator that we will sit down and rest this out in a separate meeting before plenary para lang mahimay natin ng maayos. Risk averse na ang ating farmers kasi nga lalabas pa lang siya, tumataya na eh. So para tumaya pa siya ng husto, dapat merong
8: tumaya
7: incentive. Merong maliwanag na direksyon, may suporta. Merong dapat nagso-shoulder nung risk.
8: Yes.
7: At least sa umpisa. And that should be government.
8: Tama po.
7: The budget of the NIA is deemed submitted for consideration of the plenary.
9: Isa sa kanila si Nanay Maxima Valentino. Panoorin ang kwento niya. Darating at darating ang bagyo, pero hindi kailangang maubos ang pinaghirapan ng ating mga magsasaka.
10: Ako po pa, nga po pala si Pangulong Maxima Valentino ng Malolos. Ako po, ang role ko po dito, yung pagputinanim ito hanggang sa pag-aani, hanggang sa yung mga may sakit yung palay. Bibili po kami ng pang-spray o kung kailangan sa buga ng pataba, o anong pangangailangan ng palay. Pagka po humagyo, nabuwal ang palay, mura pa palay. Yun po iniisip namin kung saan kami kuko, paano kami makakabalikwas sa gastos na pangbukid uli sa susunod na taniman. Naalaman po namin yung ano ng sa munisipyo, yung ano ng crop insurance, may anong po ng magbibisita sa PCIC, tapos po sa abiso ng pinsala, binibisita rin po niya yung mga bukid na apektado. At kinukunan po kasi ng picture kung may nasiraan, ganun, binibisita rin po nila. Sa ito pong crop insurance na nakukuha namin, malaki din po na itutulong nito. Diyan po namin ginagamit yung mga nasira, yung mga gastos na halimbawa na utang po namin yun, may babalikwas namin. Papasalamat din po kami sa ano ng gobyerno na tulong sa mga magsasaka na para po yung puhunan namin pag po kami nanong ng kalamidad na ibabalik. Natutuwa po kami at nasisiyan din po kami sa aming pagtatanim. At meron po kami na natutulungan yung mga kapwa naming Pilipino at mga magsasaka.
11: Ito yung handog na ating Pangulo at maraming serbisyo ng gobyerno. Of course, the DA, definitely. Kaya nandito ako, marami tayo pinapamahagi ng mga seeds, fertilizers, tractor, harvester, insurance and indemnification. At marami tayo fisher folks din dito na binibigyan natin ng mga fishing gears, mga bangka, at magbigay nga tayo ng isang steel-hulled vessel. Unang.
12: So, kanikaroon, ihatag sa mga, mahatag na niya sa mga, na posibilidad ma'am na makakuha namin sa layo-layo pa na pila kamilyahin na mapanagatan.
13: Medyo mahirap talaga kasi pag nagapas po, pag inabutan ng ulan, talagang mababasa yung palay namin. Pero sa ngayon po ma'am na mayroon ng combine harvester, matatapos kagad yung pag-harvest na hindi na maabutan ng ulan.
14: Malaking tulong sa mga farmers kasi nagmahal na yung mga fertilizer. So kahit konti lang nabigay pero mas malaking tulong sa amin yun. Pati na yun. So okay lang sa amin lahat. So maraming salamat sa gobyerno nga kahit papaano na bigyan kami ng tulong para sa kabuhayan ng mga magsasaka.
4: AgriNews, talakayang siksik sa kaalaman. Hating ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: Ay, 6 minutos, kapitbahay, makalipas yun naman ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Martes pa lang ngayon. Araw po ng Martes ngayon, 22 ng Setyembre 2026. Galaw-galaw para hindi papanaw. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Mang kayong panig ng Kapuluan, Mapaluson, Visayas at Mindanao, sabay-sabay ho tayo napapahinga sa lahat ng impila ng Radyo Pilipinas. Siyempre sa lahat po ng social media platforms, sa Radyo Television po tayo. Siyempre, nandiyan po tayo sa 104.3 The Capital FM. Ano ho? Tabay po lamang sa muli pagbabalik po sa 7:38 AM. Ano ho? Higit na pinalakas at pinabuting servisyo ang inyong matutunghayan po rin. Siyempre, kasama pa rin po natin ng DWCISM Pidig, Ilocos Norte. Ay, good morning kay Mayora. Good po naman sa may pati ho ng Cagayan sa may DWCJ. Pagtutok po dyan, good morning po naman kay Governor General Ed Aglipay. Ayon, pati ko na rin si General Tom Blanchon. Kamusta ka na, brother? Sa lahat ng mga general na mga retirado na eh. Tayo, general, retirado na rin tayo matagal. Ingat po sa mga nasa biyahe, pakiusap lang, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chuper, baka ho aantok-antok at pupungas-pungasuyang, pakikalabit lang, paigising lang, ano ho? Was disgrasya, iwas ako na po naman tayo. Gaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod, ka-hero, hero, ilustre, Robregado. Masama together nating tutukan ang mga balitang agrikultural, paikipag-ulayan po natin sa mga taong nasa likod ng mga balitang yan. Siyempre, pagtanggap po natin ang report. Ito po si Bilibang Lalawigan, Mapaluson, Visayas, Mindanao.
4: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipino.
15: Importante, bago tayo pumalaot at lumabas ang ating mga tahanan, alamin natin ang magigilagin ng ating panahon. Sinasabi sa report ng PAGASA kahapon pa, kung araw na ito ng Martes magiging maulan. Kaya magdala ho ng payong pananggalang sa ulan. Sa dyan natin mga bata natin, payong ang dala, hindi ho baril. Hindi ho panagsak, hindi ho mga deadly weapons. makapananakit na bagay. Yung ano, at dapat tsakin ho ng mga magulang talaga ang kanilang dala-dala at ihatid nyo sa mga eskwelahan. Abantayan palagi ang kanilang mga aktibidad sa loob at labas ng bahay, lalo na pag nasa loob. Akala nyo, oy, homebody lang yung anak ko. Kung pala kung saan sa nakakarating na mga side. Yung mga side pang napupuntahan, napapahamak na pala, hindi nyo pa alam.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: Lagay muna ng ating panahon na sa mga update natin sa pag-asa. Umagang ito ng Setyembre 22, araw ho ng Martes. Walang direktang bagyo na direktang naka-landfall ngayong araw. Pero may minomonitor po na low pressure area LPA. BA-trap po na nagdudod po naman ng kalat-kalat na mga pag-ulan. Ito po sa Metro Manila, pang mga lugar. Baliwalas mo namang umaga na may posibilidad ng mga patandayang pag-ulan, agkidlat at pagkulog sa hapon o sa gabi po ng localized thunderstorm po naman. Nasang abot po naman sa 26 at 26 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Init po lagay ng panahon dito sa Metro Manila. Maraming nakakapansin ho ngayon at pagdating ng gabi, alinsangan, ano ho. Na huwag naman mangyari nangyari sa Yolanda way back matagal na panahon na. Bago nangyari ho yung Yolanda ngayon, before, alinsangan sa Tacloban. Ang alinsangan, biglang init at bukasan, kaming maagang nagising para maghata na kanilang mga dapat pagtunan ng pansin. No, dumaluyin yung sama naman ng panahon at mabilis na pag-akit po ng tubig. Ani kanilang kabahayan. Nakuho, sana ingat tayo para pareho.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo P.
15: Kapapanik naman sa lugar ho ng Baguio, Jessica Cordillera, Angkar. Ang Dillera Administrative Region na nandun yung ating kaibigan ngayon, si Nace Brigera, ay si Director ho ng Carnel. Good morning, Sir Nace. Yan po sa lugar na yan, nagpalabas po ang Northern Luzon Pag-asa ng Thunderstorm Advisory. Ayon sa banta ng katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan, kasamang pagkidlad at malalakas po namang hangin. Baguio City, temperatura po doon naglalaro sa 18 hanggang 24 degrees Celsius. Aulap sa umaga, ngunit meron pong 60% ng posibilidad po naman na malalakas sa thunderstorm sa hapon o kaya naman sa gabi. Pinapayuhan po yung mga residente po dyan na mag-ingat sa biglaang mga pag-ulan. Po naman sa atong Benguet na super lamig naman talaga. Pangarap kong makarating ho riyan. Ang mas malamig na klima sa pagpalo po naman sa 14 degrees Celsius hanggang 22 degrees Celsius. Amang atok sa mga lugar na talagang makararanas yun ng localized thunderstorm sa ngayong araw. Sahan ng makapal na ulap o fog, lalo na sa matataas na mga bahagi po naman ng highway. Iba pang bahagi po naman ng Benguet, La Trinidad, La Tublay, Itugon. Mga karating bayan tulad po ng La Trinidad, Tublay, Bukod, Itugon at Tuba ay nakasilalim din po sa babala na biglang pag-ulan, pagkulog at pagkilat. Ano ho? Mga karatig probinsya sa Car, Ifugao, Apayao, Mountain Province ay maranasan din pong hiwa-hiwalay na pag-ulan sa Ifugao, Asipulo, Kiangan, Antinong, Apayao at Bauko sa Mountain Province. Dulo po rin ng mga thunderstorm activity na yan. Laging alerto ho ang pababala sa atin ng pag-asa. Laging alerto po sa mga posibleng flash floods, sa mga biglaang pagbaha pong yan. Landslides po naman, aguho ng lupa kapag naging tuloy-tuloy ang malalakas na buhos po naman ng ulan sa inyo-inyo po namang mga lugar.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: Ay, may tayong gusto mag-usapan. Gusto ko sana minsan pag-usapan ho natin. Epekto ho ng mga synthetic na mga pataba, ano, mga pestisidyo. Maraming bansa, ultimo China, Brazil, Amerika. Sila ho mga contributor ng mga ano eh. Tawag natin na mga green gases. O ay nagpapabago ng klima ng ating panahon kung bakit nandiyan po yung global warming. Laking porsyento po nanggagaling sa pagsasaka. Nako ha, matutot pag-aralan din natin yan. Tutok tayo sa ating mga headliners.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: Pilipinas, ang pagsigawa na po ng kauna-unahang commercial shipment ng Carbon Mango sa Canada.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito.
15: Ang OFW, sinikahit po ng Department of Agriculture na ikonsiderang agribusiness pag-uwi ng Pinas. Bakit nga naman hindi?
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: At paano kala ang magtataguyod ng masustasyong pagkain sa bansa? Ipinano kala po naman dyan ho naman sa kamera.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: Sa mga detalye ng ating balita, 13 minuto na po kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Mamaya meron ng special guest tayo. Ano ho? Sama natin mismo sa loob ng himpilan. Tanyo ang usap ng agrikultura, hindi kaya magpapunta ng ganito kaaga ng mga guest. Ito ay mga totoong public servant, ay ganyan ho talaga. Agang nagigising at mga ibinabahagi mga impormasyon na dapat malaman ng taong bayan, particular na sa sektor ho ng agrikultura. Ganun, ganun lang kasimple yan. Mga detalye ng balita, inaisagawa ho ng Pilipinas ang kauna-unahang commercial shipment ng sariwang carbon mangoes patungo sa Canada. Gla yung isang metriko tonelada patungo po naman sa Vancouver. Agi po nakabang na ating bansa na magkaroon po ng panibagong overseas market. Ayunin nito na magkaroon ng panibagong market ng ating higher value agricultural products at panibagong income opportunities sa ating mango farmers. Ang unang shipment na binubo po naman ng 250 cartons ay karton nito, no? Inadala nitong Setyembre 18 lamang. Ay pinadaan po naman sa NAIA complex sa Paranaque. Pamamagitan po ng partnership sa pagitan ng Mensa Philam Corporation, Export Marketing Bureau po naman ng DTI. Morning dyan sa Per Cargo, kaya ito ni, Kuyang Yaya Manawis. Ayun. Fresh Makers Limited na isang Vancouver-based distributor ang siyang mag-i-import ng mga mangga sa pamamagitan po ng logistical support ng Air Canada at Airspeed Cargo. Patuloy na pinapalakas ng Department of Agriculture ng kapasidad ng mango industry sa bansa upang makatugon sa export requirements at masustina ang ating access sa international markets. Dahil dyan, ay 40 mango growers ang nagtulong-tulong para bumuo ng sa isang single federation upang palakasin po ang industry coordination at supply consolidation upang mapanatili ang international market access po naman ng bansang Pilipinas.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: Samantala, hinimbok po ng Department of Agriculture. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa DA. The rest of the gang, sa mga ilalim pong ahensya meron nito. Ano ho? Ka Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Sir, kamusta ka na po? Hello, hello. Hinimbok po ng DA yung mga overseas Filipino workers na ikonsidera ang agribusiness bilang oportunidad sa negosyo at kabuhayan sa kanilang pag-upipo naman dito sa Pilipinas. Sa isang agribusiness forum sa Seoul, South Korea, ipinakilala po ng DA ang mga programa ng pamahalaan para po sa financing, training, market linkage, at iba pang suporta sa mga nais pumasok po naman sa agrikultura. Layon po ng inisiyatiba na magamit ang puhunan, kasanayan, at karanasan po ng mga OFW sa pagtatayo po ng agribusiness ventures balik dito sa Pinas. Mahikayat ang mas maraming capital entrepreneurs, sektor po naman ng agrikultura pa rin. Ngayon po niyan, ay lumagda rin po naman ang DA at ang OWA sa isang Memorandum of Agreement para palakasin ang paghahatid ng mga programa at servisyo sa agrikultura para sa mga OFW. Nangunahan ang aktibidad din na DSS na Secretary Jellybib Guevara sa kana as Attorney Bemang kung saan tawagin ng mga malalapit. OWA Administrator Patricia Kaunan o Kaunan. Ano ho? Sa atin, 17 minuto kapitbahay makalipas ng alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Kasi mamang chopper pa, ikalabit lang. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pekon sa kalsada. Sa mga biyahero, biyahera po naman ang karne ng baboy ng baka ng manok. Hindi nyo kaya yung dere-derechong long drive. Gidid-gidid lang ho tayo ho. Tapos power nap. Importante ho yan. Power nap. 15 minutes. Sige, kahit 30 minutes. Kaya natin balikan yung manibela.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: Basta yun ang ating himpila. Dako tayo sa Tayog, Pangasinan. Lugar ni Tatlaben Abalos. Morning sa mga nakikinig natin dyan sana pati na Tayog, Pangasinan. Nakimahan ng susi, Gutierrez. Kay Kuyang Prudente. Ikit sa tatlo po mga eksibitor may kibagi sa kadiwa ng Pangulo sa Tayog, Pangasinan. Ay detalye po dyan ang balita sa Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: 10 distributors mula sa iba't ibang bayan at micro, small and medium enterprises ang magsasama-sama ngayon sa muling pagbubukas ng kadiwa ng Pangulo dito sa bayan ng Tayug. Gaganapin ang naturang agri-fair sa harapan ng munisipyo sa Quezon Boulevard simula 6 na umaga hanggang sa maubos ang paninda. Ang kay Municipal Agriculture Officer Rosario Licayan, nasa 10 exhibitors sa binubuo ng mga MSMEs at lokal na susyon ang direktang inimbitahan ng Office of the Provincial Government. Samantala, nakapag-imbita naman ang LG Tayug ng 22 karagdagang exhibitor mula sa mismong bayan at mga katabing lokalidad. Kabilang sa mga tampok na kalahok ang ilang Sustainable Livelihood Program Association mula sa bayan ng Umingan, Lawak, Urdaneta, Asingan, Tayug Natividad at San Manuel. Inaasang makakabili ang mga mamamayan ng murang produktong tulad ng bigas, sariwang gulay, kakanin, peanut butter, buko pie, buko juice at iba pang lokal na pagkain at likha ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
15: Maraming salamat, Leslie Amino, Tayug, Pangasinan. Samantala, mula Tayug, Pangasinan, dako tayo ng Tugigalaw. Kalawang tranche ng libreng bigas sa Solana, Cagayan, ipinamahagi na po. Minuha natin ang mga detalye na balitang yan. Nakatutok naman si Teresa Campos, Radyo Pilipinas, Tugigalaw.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Natanggap na ng 1,745 beneficiaries mula sa bayan ng Solana, Cagayan, ang ikalawang yugto ng kanilang libreng tig 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgu ng DILG sa pamamagitan ng pamalampalalawigan ng Cagayan. Ang mga beneficiaryo ay mula sa iba't ibang sektor gaya na laman ng mga persons with disability, Jeepney Operators Drivers Association o JODA, solo parents, mga manangangalakal, manggagawa sa simbahan, kalesa operators at high-value crop farmers. Pinangunahan ni Solana Mayor Maynard Carag ang pamamahagi kasama mga lokal na opisyal ng bayan. Inaasahan magtutuloy-tuloy ang pamamahagi ng libreng bigas sa mga benepisyaryo hanggang sa ika-anim na yugto. Samantala, may magandang balita rin ibinahagi si Mayor Carag dahil simula bukas September 22, 2026 ay ilulunsad na rin sa kalambayan ang Benteng Bigas Program. Ito anya ay maaaring mabili sa mga itatalagang kadiwa ng Pangulo Center sa nasabing munisipalidad. Para sa Bagong Pilipinas, tara sa campus ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Sige, mamaya, magkikwento ko sa inyo ng konti. Ano, yung mga bagong ulat, mga updates, hinggil sa mga talakayan na pang-agrikultura. Ano, sa Senado at sa mababang kapulungan ng Kongreso. Meron ho yan, at lalo na ngayong araw, mong ang budget ang pinag-uusapan dito sa DA. Oho, sige. 20 pesos na kada kilo ng bigas. Umpok mo naman sa handog ng Pangulo dyan sa Iligan. Idetalye naman ang balita dyan si Sheriff Tim Har. Radyo Pilipinas, Iligan.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Sa isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa Iligan City, ang pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ayon sa isang senior citizen mula Barangay Tipanoy na si Belinda Herbito, malaking tipid ito para sa mga nakatatanda gaya niya na nahihirapang bumili ng mas mahal na bigas sa merkado. Sinabi rin ng isang four-piece beneficiary at laundry woman mula Barangay Tubod na si Aline Malhine na malaking tulong sa kanilang pamilya ang 30 kilo ng 20 bigas sa kanyang nabili. Nagpasalamat naman ang isang magsasaka mula sa Barangay Maria Cristina na si Milagros Sumaylo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil natupad ang pangako nitong 20 pesos na bigas habang nabigyan din siya ng pagkakataong makapagtinda ng kanilang mga gulay sa kadiwa ng Pangulo. Samantala, sinabi ni City Agriculturist Office Agribusiness Coordinator Agriculturist Richelle Joy Gumera na aktibong nakibahagi ang lokal na pamahalaan sa programa at naglaan ng 100 sako ng bigas para sa 500 beneficiaryo sa lungsod. Ang nationwide handog ng Pangulo ay naglalayong mailapit sa publiko ang mga pangunahing serbisyo at tulong ng pamahalaan. Alinsunod din ito sa direktiba ng administrasyon ni Pangulong Marcos na patuloy na maghatid ng abot kayang pagkain at iba pang serbisyo sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
15: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Iligan. Samantala, Philfida Region 11 po naman, pinalalakas ang bamboo industry sa Davao Region. Detalye si Kate Lalakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Davao.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Pinalalakas ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Region 11 ang bamboo industry sa rehiyon sa pamamagitan ng 5 araw na training sa craftsmanship, product design at innovation. Isinagawa ang training ng Bamboo Network Region 11 at pinangunahan ni Architect Jed Michael De Guzman, UAP, na nagturo ng bamboo treatment and processing, design thinking at product development. Kabilang sa hands-on activities ang bamboo fiber extraction para sa weaving, paggawa ng lampshades at furniture at bamboo bridge construction. Lumahok sa training ang mga arkitekto, engineers, interior design students ng University of Mindanao, indigenous peoples at iba pang stakeholders ng bamboo industry. Sa pamamagitan ng naturang pagsasanay, pinalalawak ng Filfida ang technical knowledge at skills ng mga stakeholders para sa paggawa at pagdevelop ng mga produktong kawayan. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: Maraming salamat, Radyo Pilipinas. Davao, samantala, sinusulong naman ni Albay, 3rd District Representative Adrian Salceda. Nagarang pagpasa sa House Bill number 10927 o yung Philippine Healthy Food Retail Act upang gawin mong mas abot kaya ang mga masustansyang pagkain sa para po naman sa bawat Pilipino. Ayon kay Salceda, ayon din po na panukalang batas na ito na tugunan ang lumalalang problema sa malnutrisyon at pagtaas po ng bilang ng mga sakit na may kinalaman sa maling dieta. Tulad po ng diabetes, sakit sa puso, cancer. Lali mo na paano kala gagawing mas abot kaya madaling matukoy at madaling mabili mga sariwang produkto at masustansyang pagkain sa mga supermarket. Lapit sa mga paralan, online platforms, lokal na tindahan. Inatasan din po ang mga food retailer na maglaan po ng espasyo para sa mga masustansyang pagkain habang ipinagbabawal po naman ang paglalagay ng mga pagkain mataas sa taba, asin at asukal. Ayun yung mapalapit kay Lord, iwas kayo dyan. Lilimitahan din po sa 100 meters mula naman sa mga paaralan ang pagdidisplay at promosyon ng mga junk food at di masustansyang pagkain. Sa pandapat bantayan niya, maliban sa mga computer-computer. Di naman magiging mandatory ang mga mabibigat na requirements sa mga sari-sari store, vendor at karinderya. Sa halip, bibigyan po sila ng tulong financial, technical assistance, cold storage at direct ng koneksyon sa mga lokal na magsakat maging sa mga kooperatiba.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: Bawa tayo sa Zamboanga. Dako tayo ng Zamboanga. Ano ba panahon doon? Mainit? Maulan? Ano ba panahon niyang ngayon dyan? Asosasyon ng mga abaka farmers sa Godod, Zamboanga del Norte nakatanggap po na makinarya mula naman sa Filfida. Alamin natin ang mga detalye. Nandiyan po si Justin Bulano ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: I-turnover ng Philippine Fiber Industry Development Authority of Filfida Regional Office 9 ang abaka spindle stripping machines sa tatlong asosasyon ng mga magsasaka ng abaka sa bayan ng Godod, Zamboanga del Norte. Kabilang sa mga nakatanggap ang Subanen Tribal Farmers Association ng San Pedro, Makinarias Alsamasa Farmers Association at ang Matagnay Alsamasa Farmers Association. Ang iginawad ng mga makinarya ay naglalayong gawing epesyente ang pagproseso ng hibla at mapaulad ang oportunidad sa kabuhay ng mga magsasakang beneficiaryo. Lubos naman ang pasasalamat ng mga magsasaka sa suportang kanilang natanggap mula sa ehensya dahil pagtitibay nito ang kanilang partisipasyon sa abaka fiber value chain. Naging matagumpay ang inisyatiba sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Godod sa pamagitan ng Municipal Agriculture Office na siya nangasiwa sa aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
15: Maraming salamat, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Zamboanga. Samantala, dako tayo ng Kingoog. Fisher Folk Association sa Balingawan, Misamis Oriental, umani ho ng 2,000 kilo ng bangus o sa kanilang fish cage. Idetalye naman dyan si Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Kingoog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Matagumpay na nagsagawa ng 2 na pag-aani ng bangus ang Mantangali, Lapinig, Baok-Baok at San Alonso o Malabasa Fisherfolk Association sa bayan ng Balingwan, Misamis Oriental. Ito ay sa pamamagitan ng Peace Kids sa Barangay Lapinig sa naturang bayan kung saan benepisyaryo ang 21 miyembro ng Malabasa Special Area for Agricultural Development SAAD program ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang 2 na pag-aani ay nagbunga ng kabuuan ng 2,093 kilo ng bangus na nagmarka ng magkabuluhang resulta mula sa Community-Based Fish Cage Livelihood Project. ang ani ay nagbigay ng karagdagang mapagkukunang kita at suporta sa kabuhayan para sa mga kalahok na benepisyaryo at kanilang mga pamilya. Ito ay bahagi ng patuloy na livelihood intervention ilalim ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development Program na naglalayong magbigay ng tulong sa agrikultura at pangisdaan habang palakasin ang kapasidad ng mga benepisyaryo na pamahalaan ang sustainable livelihood enterprises. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayunon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
15: Mandala, balikan natin ang Tayog, Pangasinan. 5.4 milyong pisong SDI Fund Assistance pinagkaloob po ng DOST Ilocos sa 8 MSMEs. Itetali po dyan si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas Tayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tumanggap ng 5,435,500 na Science, Technology and Innovation Fund Assistance ang 8 MSMEs mula Ilocos Region. Formal na pinagkaloob ng DOST Region 1 ang assistance sa DOST Ilocos Region Multipurpose Hall. 7 MSMEs ang benepisyaryo ng Small Enterprise Technology Upgrading Program, habang isa naman ang tumanggap sa ilalim ng Innovations for Filipinos Working Distantly from the Philippines Program. Kabilang sa set of beneficiaries ang Adonis Integrated Farm sa Ilocos Norte na tumanggap ng 563,000. January's Food Products Manufacturing sa Ilocos Sur, 350,000. At Tony Bet Mushroom Farming at Halo-Halo de Ilocos sa La Union na pinagsamang tumanggap ng 573,000. Sa Pangasinan, tumanggap naman ng kabuuang 3,702,500 ang Synergized Dealings Farm A, Dimalupig and Gabriel Food Products at Eldica Seafood Processing. Samantala, ang LA Charcoal Briquettes Manufacturing sa Pangasinan ang IFWDPH beneficiary at tumanggap ng 247,000. Tinawag na batch unlad o uplifting MSMEs through new technologies for livelihood advancement and development ang mga beneficiaryo. Layunin ng assistance na matulungan ng mga negosyante na mapahusay ang operasyon, mapalawak ang kanilang negosyo, mapataas ang productivity at mapalakas ang competitiveness sa pamamagitan ng angkop na teknolohiya at inobasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
15: Sa panglipot, bago tayo mag-break, ano ho mga tugon sa walang patumanggang panggigibit ho ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Alatag ho ng security cluster kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Klase talaga itong mga to. Kaya kung yung dagat dyan, yung West Philippine Sea, ano na natin? Bakda lang natin sa mga dam natin, sa mga dike natin para magamit sa irrigasyon. Pepesto. Ngayon ang mga detalye ng balitang yung mula naman kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hindi dapat palagpasin ng Pilipinas ang ginagawang pagbangga ng Chinese Coast Guard vessel sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR habang nagbibigay ng fuel supply sa mga mangingis na pumapalaot sa West Philippine Sea. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., bukod sa tahas ang paglabag ito sa mga itinatakda ng international law, itinuturing niya rin itong isang krimen na ginagawa ng China. Dahil dyan ay nakatakdang bumalangkas ang ulat ang security cluster ng pamahalaan para isumite kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa tila sinasadya ng panggigipit ng naturang bansa. Kasunod dito ay nagpahayag naman ng pangamba si Teodoro dahil sa palapit na ng palapit sa kalupaan ng Pilipinas, ang tahas ang panggigipit ng China sa mga Pilipinong naglalayag sa sarili nitong karagatan. Magugunit ang bilangga ng barko ng Chinese Coast Guard, ang barko ng BFAR sa layong 100 nautical miles mula sa Palawan noong Setyembre 18 na malinaw na nasa loob ng territorial waters ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: Magbabalik ko tayo, magbe-break lang tayo ho. Maraming salamat sa unang bahagi ng ating palatuntunan, Usapang Agrikultura. Live nationwide, worldwide na papainggan. Wala tayong personalan, trabaho lang tayo. Makikising lang si Mamang Chubel, bawal ang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pekon sa kalsada. Magbabalik ko kami.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
23: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera Nakasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
5: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isesarado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
6: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chains na yan at dito po gagawin?
7: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa PAC-Sinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito is, at saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment, na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center na itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
6: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
7: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
8: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
31: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
15: Orasin natin sa buong Pilipinas. 37 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Teka lang, kanina nababanggit ko sa inyo yung mga gumagamit ho ng mga artificial na mga pataba. Kasi inyo, nangunguna dyan China, Amerika, Brazil. Kukontribute ho yan sa problema natin sa sa mga greenhouse gases natin na pinag-uusapan. Yan ang problema natin ngayon. Sabay pa ng magpagkakalbo ng mga bundok natin na wala tayong kumalay-malay. Ito yung issue ng flood control. Masama yung mga paano ba natin uugatin yan? Report tayo. 4 milyong mag-aaral. Target po naman, inabang po naman sa milk program ng ating pamahalaan. Detalye si Marian Bastaza.
31: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Formal nang inilunsad ng pamahalaan ang milk component ng 2026 school-based feeding program na layo magatid ng locally produced milk sa tinatayang 4.6 na milyong mag-aaral sa buong bansa. Pinangunahan ng Department of Agriculture ng National Dairy Authority, DepEd at ng Quezon City LGU ang kick-off ng programa sa Quirino Elementary School. Sa ilalim ito, magbibigay sa mga eskwelahan ng fresh, pasteurized at sterilized milk kabila ang lokal na gatas ng baka at kalabaw na may mahalagang nutrients para sa paglaki at development ng mga bata. Kabilang sa hangad ng programa, ang tugunan ang malnutrisyon at stunting lalo na sa mga bata. At yun din ang magbigay ng matatag na merkado pagdating naman sa mga local dairy farmer. Sakop nito ang lahat ng kindergarten at grade 1 learners habang patuloy na makakatanggap ng nutritional support ang wasted at ang severely wasted learners mula grade 2 hanggang grade 6. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastaza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
31: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: Kaugnay sa report na yan, medyo palawakin pa ho natin at pag-usapan natin gatas. Ano ho? Pag sinabing gatas, ay yung anak ko hindi, parang anak ko tsaka ako, pareho kaming ano eh. Istansya sa gatas, eh, ano ho? Anak ko, gusto niya yung palaging ano, yung sariwa. Ang gusto niya yung sariwa. Ayaw niya yung mga nasa lata-lata. Ayun. At di ho na pag-uusapan natin yan, oh. May nagpapasalamat, bagamat ganito kaagay ang ating palatuntunan, meron tayo ng mga nagiging panauhin. Patunay na public servant. Ano ho? Imbawa ng totoong naglilingkod sa bayan. Hindi sayang yung pondo ni Juan de la Cruz. Oh, di ba? Okay, makakasama po natin ang administrator mismo ng National Dairy Authority. Lali pa rin po naman ng Department of Agriculture. Ano ho? Usapan natin yung pagtaso ng local dairy industry nitong first half ng 2026. Totoo lang, wala pa po dito si... panahin mo natin si Attorney Marcos Antonius Andaya. Ngalan pa lang yamin eh. Ngalan pa lang yamin eh. Oh. At bagay, maraming issue ho dyan sa tanggapan na yan way back then. Nga bakit napakalit na porsyento lang daw na napuproduce nating gatas? Ano ho? Dahilan at marami ding mga bagay na dapat maunawaan pagkat sensitibo po yung pag-alaga ng baka lalo na't imported. Ito sa klima natin, sa ibang bansa, nakapagpuproduce sila ng nasa 30 ba? Ito isang araw. Yung sa Pinas, kalahati na lang. O ganun eh. May yung isyong dapat maliwanagan. Dahil dyan, nandito sa ating unahan at kasama natin sa ating tabi. Presko-presko, bagong ligo. Si Atty. Marcos Antonio Santaya. Sasara, Atty. Marcos, tama ba? Tony Pet ba ang tawag sa inyo, mga malalapit na kaibigan? Tingnan mo na sa may mikropono mo. Ayan. Good morning po!
9: Magandang umaga sa iyo, Kahiro, at sa lahat ng tagapakinig at tagasubaybay nitong programa mong Usapang Agrikultura.
15: Kaya naman pala tuwang-tuwa sa iyo si Yormin ng Maynila. Eh, parang magkahawig lang pala kayo.
9: Baka naman magalit sa atin si Yormin yan,
15: ha? doon yata kita nakita ng sumayo, ba't kumanta pa eh?
9: Ay nako, para sa gatas lahat gagawin natin, nakahiro.
15: Ayun. Okay, kamusta ho ba yung pagtaas po ng local dairy industry natin itong first half ng 2026? Paano ho ito nagawa? Kasi nga may mga nababasa akong item na noong mga nakalipas pa, wala naman tayong ginagawang pag-aangkat ng mga baka at mga kauri pa nito. Pero ito'y tumaas ho, dito under your watch. Paano nangyari? Ibang tataka, paano ho nangyari?
9: Kahiro, no? Maraming salamat. Actually, sa mahabang panahon, ano, ang ating milk sufficiency, napakababa talaga. No? Nasa 1% lang yan. Diyan lang naglalaro yan. Ano? Pero unti-unti, tumataas. At ngayon, patuloy na talagang tumataas. Dahil as of 2025, no, taong 2025, ang naging national milk production natin ay umabot ng 43 million. 43 million liters. No? Yan ang pinakamataas natin dahil... Noong mga mas na unang panahon pa, nasa 23, 27, 29 million lang, no? Pero 2025, nakapagtala ng 43 million liters. At yan ay katumbas ng 2.2% na milk sufficiency ng bansa. Now, pagdating naman itong 2026, first semester pa lang ng 2026, no? Uh-huh. Ayon sa talaan ng PSA, ang ating national milk production na ay nasa 25.38 million liters na at yan ay nakapagtala ng mga 21 0.20% increase mula sa 20,094,000 liters sa parehong panahon ng nakaraang taon. So malaking ano yan, malaking pag-angat yan sa ating milk production.
15: Paano ho ito umangat? Kasabay ho ba yan ng pagdami ho ng bilang ng mga pwedeng gatasan, baka man yan o kambing man yan? Nag-ipon pa tayo?
9: Actually, Kahiro, yung pagtaas na yan is wala pa dyan ng ating importasyon. Dahil tatlong taon na tayong hindi nag-i-import ng mga gatasang hayop. Ano? So yan po ay tumaas dahil sa, well, pag-maximize natin ang efficiency ng ating herd inventory on the ground. No? So tumaas yan dahil, una-una siguro dahil mas malaki na ang demand ngayon sa gatas. Hindi katulad noon na talaga namang halos walang bumibili ng mga locally produced milk. At kung meron man, ang ating milk feeding program ng gobyerno na hindi naman ganun kalaki ang budget dati. But ngayon, dumami.
15: Dati ho, pagka meron mga pagdinig deliberasyon sa Kongreso, isa sa mga magiging mainit ho dyan, eh yung tanggapan ho ng MDA. Wala pa kayo nun, ha? Wala pa kayo nun. Kasi nagtataka sila, bakit napakalaki daw ho ng budget na inilalaan? Pagkatapos, ganun lamang kalit yung porsyentong naiambag nito sa merkado. Pagdating sa gatas, ayan ay nangyayari before. Pero paano ho ito tumatakbo ngayon? Paano ito binago ng inyong pamamahala?
9: Actually, no, in fairness naman po sa National Dairy Authority doon, hindi naman ganun kasi kalaki rin ang budget. No?
15: Budget,
9: Okay nang ano. But gawin pa man, patuloy nilang ginagawa yung mga trabaho nila. Pero hanggang doon lang talaga ang maiaambag pagdating sa milk production. Pero itong mga nakalipas na panahon ngayon, ano, naging maganda ang budget na binibigay sa National Dairy Authority at ang mga naging programa ngayon is mas malapit para sa ating mga magagatas. At yun nga po, excuse me, lumaki ang budget ng milk feeding program ng Department of Education na ngayon ay nasa National Dairy Authority at nasa Philippine Carabao Center upang ipambili ng gatas sa ating mga lokal na magagatas.
15: Inabanggit niyo yan. Dati parang ang pamamahala niya na pati mang usapin sa budget, parang FDA yan eh, no? Parang nalipat na sa MDA sa inyo, no?
9: Ah, yung pagdating po sa...
15: Eating?
9: Hindi po, sa regulatory po yung sinasabi niyo, yung sa FDA. Dati po, nasa FDA po ang pag-i-issue ng product registration. Subalit ngayon, dahil po sa bagong batas, yung Republic Act 12308, na ilipat na po sa National Dairy Authority ang... trabaho ng pag-i-issue ng Certificate of Product Registration na yan po ay kailangan bago ang isang produkto ay mapunta sa merkado.
15: Pero tama ho ba pagdating ho sa paglaki ng livestock natin, nasa 6.5% daw po yung bilang ng mga dairy herd po natin, yung mga pinagkukunan ng gatas. Ilang heads na po ba ito kung tumaas ito?
9: Yeah. Yung 6.5% increase ngayong first semester ng 2026 ay nagmula yan sa halos, more or less, approximately 155,000 dairy heads, no? Halo-halo na po yan, kalabaw, kambing, baka. Now, first semester, ayon sa datos ng PSA, nasa 165, more or less, ano? 165,000 heads na tayo. So, umangat yan ng 6.5% ng walang importation. Uulitin ko, dahil yan sa ating mga programa o ginagawang tulong na para mas dumami ang kanilang mga alagang gatasang hayop.
15: Iba palang karisma nyo sa mga nagagatasang mga hayop. Parang napapakiusapan nyo.
9: Hindi. Yan po ay sa tulong-tulong ng mga taga-NDA, ano? Sa mga technical services, sa extension services, veterinary services. Yan po ay lahat na nagtulong-tulong upang kung ano meron tayo ngayon sa ground, eh mas lalo natin pakinabangan.
15: At kaugnay pa rin po sa pagtaso ng production, bakit ang mga nangunguna? Ang nangunguna daw sa Buanga Peninsula, ano ho, sinundan ng Caraga at saka ng Ilocos Region. Bakit itong tatlo lang na yan? Anong meron doon?
9: Marami rin, ano? Aside dun sa tatlo na yan, marami rin mga lugar, ano? Mga regions na mat maganda rin ang naging performance nila pagdating sa milk production. Now, siguro ma-attribute natin yan dahil sa kanilang... klima, no? Medyo siguro mas malamig, especially na ngayon, no? Panahon na naman ng El Nino. So may mga lugar talaga na sobrang init, na yung sobrang init na yung nakaka-apekto yan sa mababang produksyon ng gatas.
15: So, ibig sabihin, ngayon naharap po tayo sa Super El Nino, asahan natin na talaga may pagbabago o pagbaba ng produksyon nito?
9: O pwede po, malaki ang chance na bababayan, kaya yan po ibinabantayan namin. Kaya bago pa man dumating itong El Nino, talaga nagpe-prepara na kami ng para sa pagkain ng ating mga alagang baka at kambing, no? Ganoon rin sa kalabaw. So naghahanda tayo diyan ng mga pagkain.
15: Okay. Yung pong mga local na gatas ho natin, ano-ano ba pinanggagalingan ho talaga niyan? Ano ba yung mga main sources na pinanggagalingan ng local na gatas?
9: Ayan po, no? Karamihan po dyan is ang gagaling sa ating mga baka. Mm-hmm. No? Ganon din sa kalabaw. Meron din gatas yan, no? At ganon din ang kambing. No? Uh-huh. Pero sila ay nakakaiba-iba na lang sa kanilang mga fat contents at sa dami ng nailalabas na gatas. Halimbawa, ang kalabaw, hindi naman ganon karami ang nailalabas yan kumpara sa baka. Mm. Ganon din ang kambing. Subalit, ang kalabaw o ang kambing, mas mataas naman ang kanilang fat contents. So, nagkakaiba naman sila. No? Pero lahat sila ay pwede natin pagkuhanan ng gatas.
15: Tuloy po ba yung, ano ba tawag doon, loan program ba yun ng NDA, yung pinapahiram nyo yung hayop sa mga magsasaka natin pagkatapos in return, yung una anak nila, yun ang ibabalik sa inyo. Meron pa bang ganun?
9: Ay nako, mabuti naman brought up mo yan, Kahiro, no? Tawag doon, wala na po, dahil po sa bagong batas, yan pong loan o paiwi, yung pagpapahiram na yan, wala na po ngayon yan. Lahat po ngayon ng ating pinamimigay o pinamamahagi ng mga dairy animals, for as long as qualified yung dairy farmer natin, for as long as yung kanyang lugar ay na-validate natin na angkop sa pag-aalaga ng baka, libre po nating ibinibigay yan. Grant na. Wala po silang babayaran dyan. Except yung kanilang participation na sila of course ay magpapatayo ng munting bahay ng mga baka, sila yung merong magpapatanim, pero yung mismong hayop po ay grant po yan.
15: Oh, kasi nung araw parang nagkakaroon ng intrigue yan na bakit na parang namimili lang ang NDA at binibigyan lang yung mga sikat na miyembro ng kooperatiba, mga ganoon eh. Pero pag nababasa ko yung ibang mga artikulo, dapat pala medyo dahil nga sa kasalanan ho ng pag-aalagang yan, dapat yung mga magiging handler meron sapat na kaalaman, may tamang mga pasilidad, hindi pwedeng, kami naman, hindi pwedeng gano'n. Dapat pagdating sa teknikalidad, dapat alam din.
9: Mismo, Kahiro, no? Dahil yung mga pinamamahagi nating mga, especially sa baka, mga mamahaling baka po yan, ano, na gagaling pa sa labas yan. Dahil sa ngayon naman po talaga, wala tayong masyadong makuhanan ng mga island-born. So yung mga imported animals na yan, eh, magagandang klase yan. No, kaya kailangan kong ipapamahagi yan ng gobyerno dun sa mga farmers na may puso para sa pag-dairy farming, may kaalaman at may pasilidad, no? Na masisiguro na yung sustainability ng pagbibigay sa kanila ng baka tuloy-tuloy.
15: Eh, sabi nga kahit isang pirasong baka lang 'yan, dapat meron kang malaking taniman din ng kanilang magiging pagkain at sisilungan.
9: Yes, actually po ang sa ating programa sa NDA, ano? Ang isang ektarya, pwede kaming magpamahagi ng 5 hanggang 5 ulo. Oh. No? Bakit? Sabi nila, ang laki naman ng lupa. Dahil yung lupa na gagamitin, doon na rin ang itatanim yung mga papakain sa... Kasi kung wala kang pagtataniman ng pakain, mapipilitan ka pang bumili. Mm-hmm. Dagdag gastos lang yan para sa ating mga magsasaka. So kung meron silang sariling lupa, sila na magtanim ng pakain, at yun ang ipapakain nila sa mga alaga nilang dairy animals.
15: At dahil po sa mga pagbabago niyan na nabanggit ho ninyo, maiiwasan na yung mga dati ring isyung lumabas na maraming ng mga nangamamatay na hayop, di ba? Kine-question ng Senado at Kongreso ho yun nung araw. Dahil diyan, mawawala na ho yung problema niyan.
9: Yes po, tama po yan. At kahit na po yan libre nating pinamamahagi ng gobyerno dahil naayon sa batas, ang National Dairy Authority naman po ay hindi tumitigil na i-monitor yung mga alagang hayop na yan. Ano? Hindi po tayo pagkabigay ng mga alagang hayop na yan, pag nagkamayan tayo, hindi na tayo makikita. Baligtad po, no? The moment na ibigay natin yung mga alagang hayop na yan sa ating mga dairy farmers, pag nagkamayan tayo, mas lalo tayong makikita. Dahil babantayan namin yung mga alagang hayop. Kung nakakasakit ba yan? Gumagatas ba yan? Nabubuntis na ba yan? So mas lalo namin tututukan.
15: Ito, makikibalita na kami. May planto kung magtayo ang NDA ng National Dairy Reference Laboratory sa Laguna? Meron bang ganun?
9: Pinaplano po yan ano, na magkaroon ng isa po sa Laguna dahil balak namin magkaroon ng dairy hub doon. At kasama po sa ilalagay nating dairy hub is yung ating National Reference Laboratory, no? Para

0: may mga veterinary tayo na tumitingin nga po sa kanilang mga hayop upang bantayan at sigurado yung hindi nakakasakit. At meron din tayo mga extension workers na siya namang tumutulong para buntisin yung mga alaga nilang ayon para mas lalong gumatas. At pag nanganak po yan, meron tayo mga tao na maaalalay sa kanila para sigurado yung pag nanganak yan ay walang problema. No? At pagdating sa pakain, meron tayong mga tinatayong mga feed centers. Meron na po tayong dalawang na itayong food feed centers, isa sa Aroman Cotabato at isa naman po sa Iloilo. At meron pa tayong mga balak itayo na siyang tutugon naman po sa pangangailangan pagdating sa pakain. At
1: nang naka-hands on kayo ha.
0: Ay, halos yan na lang po ang ginagawa natin ngayon, ano? Ang kundi ang maggatas ng maggatas, siguraduhin na lahat po ng programa ng ating ahensya ay napapakinabangan ng ating mga kababayan.
1: Mama, nabanggit niyo, naalala ko tuloy dati yung mga feeding na yung program na 'yan. Dati may mga issue dati na may mga nalaso mga bata kasi nga yung mga sariwang gatas, yung mga hindi pa pasteurized, madaling mapanis 'yun eh, di ba? Okay. Paano ito binabantayan ngayon?
0: Okay. Kasi tama po kayo, no? Ang mga pasteurized milk na 'yan napakaikli ng shelf life niya, no? Iba diyan nasa 7 hanggang 10 araw lang 'yan. Okay, kaya dapat diyan sinisiguro na pag-deliver natin 'yan sa pag-deliver 'yan ng supplier o ng mga farmers natin papunta sa eskwelahan, yan po 'yung dapat tayo nasa isang malamig na lalagyan, may yelo 'yan.
1: Hindi kaagad mako-consume, ano?
0: Oo. Pero pagdating niyan, dapat po talaga siguraduhin mapainom agad sa mga bata 'yan dahil hindi naman po talaga dapat inuuwi 'yan sa bahay dahil mino-monitor nga po 'yan, dapat nalakikita natin na iniinom 'yan ng mga bata. Dahil pag inuwi na sa bahay, hindi na natin alam kung nainom ng bata 'yan o kasama niya sa bahay na uminom niyan. At pag yan inanatili ng matagal, pwedeng mapanis yan. At pag nainom ng bata, yun ang problema.
1: So, dapat pala itong mga nandiyan sa harapan ninyong mga gatas ba yan? Gatas ba yan na administrator? Ibig sabihin, dapat maubos lahat yan.
0: Ay, kailangan mag-inom na tayo dito. So, simulan na natin ang inuman ng gatas bago mapanis ito. At para maganda to sa ating pangangatawan.
1: Ay, sabayan niyo na po, siguro po yung ating panawagan at pakiusap pa rin sa ating sambayan ng Pilipino na katutok sa ating sangayon.
0: Ay, nako, maraming salamat ka, Hero, no? Sa ating mga kababayang mga lokal na magagatas. No? So, nandito po parati ang National Dairy Authority. Ang National Dairy Authority po ay tumutulong katuwang ng Diyos. Kaya wag na po kayo mangamba dahil may NDA.
1: Yun. Salamat naman. Agamat napaka-pribado nitong si Attorney Andaya. Alam ko pagka Andaya, Oragon eh, di ba? Ang mambabata sa Andaya. Pero siya from Ilocosur.
0: Ilocosur.
1: Ilocano. Ako, when manong absolutely di barangay po. Sir, marami pong salamat ha. Baka meron ka pang dagdag na gustong sabihin at naabala ko yung sumba mo, naabala ko yung favorite breakfast mo. Mamaya, balikan mo lahat yung mga yan. Baka meron ka pong isa ihabol.
0: Gusto ko po magpasalamat dito sa inyong programa, no, sa parating inyong pag-imbita sa amin dahil inibigay nyo kami parating ng oportunidad na may parating sa ating mga kababayan ang ating mga programa at kung ano man ang gusto nilang iparating sa atin sa National Dairy Authority upang mas lalo pa natin mapagbuti ang ating serbisyo sa kanila.
1: Correct. At gusto niyo magserbisyo ng tama sa taong bayan, ano, kayo lalo na kayo public servant, uminom kayo ng gatas, maga kayo magigising, maga kayo magkatrabaho. O, kagaya na ginagawa ng administrator natin. Maraming salamat. Hanggang sa muli po, magkaugnayan tayo. Ha?
0: Kami po magpapasalamat sa inyo, Kahiro, at sa lahat ng kasama niyo po.
1: At yung mga kasama niyo nga pala rin, may kasama kayo.
0: Ay, nandito po ang aming info manager po. Si Ian po at ang aming...
1: Caro, tama, di ba?
0: Si Ian Caro po at saka po si Maricon, ang aming...
1: Si Maricon, good morning. Pagka-Caro, naalala ko yung kibigin natin retired na sa PNP, Caro yun eh. Gerald Caro. Retired na yung kaibigan natin yan. Ay, marami pong salamat sa inyong pagdalaw din sa amin. Ano ho? At bago maubos lahat yung mga yan, dititigan ko muna kung ilang gatas yan.
0: Ay, kailangan ubusin nyo to, ha?
1: Marami pong salamat. Magandang umaga po hanggang sa muli. Thank you po.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Lalo ko kaming oras, mabilis ang oras ho natin, ano, at 30 minutos kulang eh. Di ba dapat dagdagan natin ito minsan, ano ho? Mister, minsan mas maaga tayo, gawin natin alas 3 na madaling araw, dito na tayo. Sa ngalan nila Roger Cruz, Jamarel Parial, Alvin Pelgon, Ernel Villamor, Marian Milios, sila Nita Soriano, Susan Barameda, Jamar Trocamora, Sam Reyes, Marcio Malimban, Julius Zungab, Camilo Mali, Ron Esperanza. Sa ngalan pa rin po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod, Kahiro. Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Ano mang bagay, matuwid tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan. Daman sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po ay isang paraiso. Minsan pa ho, kaya basta-basta naniniwala sa fake news, wag po tayo magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. Pero

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinatututukan ang pagpapatupad ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients on BAE program sa iba't ibang rehiyon.
3: Headlines.
0: DSWD, DepEd at iba pang ahensya ng pamahalaan patuloy ang pagbibigay tulong sa mga biktima at naulila sa naganap na school shooting incident sa South Cotabato.
3: Headlines.
0: Comprehensive School Safety Act, pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado.
3: Headlines.
0: Inilunsad na e-gov AI, lalo pang magpapalakas ng serbisyo ng pamahalaan sa e-gov PH Super App.
3: Headlines.
0: Mga idinaos na aktibidad nitong September 21 naging maayos at mapayapa sa kabuuan ayon sa PNP.
3: Headlines.
0: Posibleng paglabas sa anti-dummy law, tinitignan ng House Prosecution kaugnay na mga negosyong nakadikit kay VP Sara.
3: Headlines.
0: Olympics double gold medalist Carlos Yulo pasok sa 4 finals ng men's artistic gymnastics sa Aichi, Nagoya Asian Games.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw na Martes, September 22, 2026. Muling sumasayang yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Executive Secretary Ralph Recto binigyang direktiba ang DOH na matutukang maigi ng kanilang regional directors ang pagpapatupad ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIF program. Mula sa Malacanang, narito ang report ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: Report.
7: Nagbigay ng kautusan si Executive Secretary Ralph Recto sa pamunuan ng Department of Health na tiyakin sa mga regional directors nito na naipatutupad ng maayos ang mas pinalawak pang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP. Ang MIFIP ay ang programang nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap o walang sapat na kakayahang magbayad ng gastusin medikal. Ang direktiba ay ginawa ni Recto upang masigurong napoproseso ang mga kailangang bayarang account at lehitibong claim sa ilalim ng MIFIP program. Ipinunto ng Executive Secretary na mahalagang matiyak na maayos ang pagpoproseso ng claims hindi lang para sa hanay ng mga beneficiaries kundi pati na sa panig ng mga participating hospitals at nang sa gayon ay masiguro ang operasyon ng mga ito at makapagsilbi sa mga low-income beneficiaries. 27.4 billion pesos ang inirelease ng DBM sa DOH para sa implementasyon ng naturang programa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
0: Binigyan din ang Department of Health o DOH na patuloy ang pagpapalakas at pagpapalawak nila sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MIFIP program upang mas maraming Pilipinong makinabang dito. Sa panayam ng Sentro Balita kay DOH Assistant Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis, abot na sa mahigit sa 8 milyong Pilipino ang natulungan sa ilalim ng MIFIP at target itong paramihin pa. Ayon kay Manikis, target na benepisyaryo ng MIFIP program ay ang mga indigent patients at mga financially incapacitated individuals na walang may pampambayad sa gamutan sa ospital. Paglilinaw pa ni Manikis na hindi tulad ng zero balance billing ay maaaring magamit ang MyFIP program sa mga pribadong ospital kahit pa ang pasyente ay wala sa ward accommodation.
6: Sakali naman na wala sila sa basic accommodation at kailangan nila ng tulong o kaya nasa private hospital, ito po dito papasok yung tulong po ng MyFIP, no? So hindi lang po ito ang ZBB po, ito sa public hospital, pero ito pong MyFIP, sinasaklaw po nito pati serbisyo po ng private hospital, no? Kung kinakailangan po ng pasyente.
0: Ang pahayag po ni Department of Health Assistant Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Opisyal lang nilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang eGov AI, isang bagong intelligent feature ng eGov PH Super App na layuning gawing mas madali at mabilis ang pag-access ng mga Pilipino sa government services. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Cabinet Secretary Art Ben Har Abalos Jr. na patuloy ang pagunlad at paghusay ng mga serbisyo ng pamahalaan dahil sa technology advancement. Kasama na rito ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Anya, isa itong paraan upang mas maging accessible sa bawat Pilipino ang inobasyon tungo sa mas makabagong gamit ng teknolohiya.
8: Administration is championing the ethical and responsible use of AI as a means to improve our services to Filipinos and create opportunities for them. eGov AI puts that principle into practice. To the Filipino people, use eGov AI wisely, responsibly, and ethically. Always remember that technology should sharpen our judgment, not replace it.
0: Yan po ang pahayag ni Cabinet Secretary Ben Har Abalos Jr.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Patuloy ang pagkalinga ng pamahalaan sa mga estudyante at pamilyang naapektuhan ng naganap na shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato nitong Biyernes. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, inihayag ni Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na may mga tulong pinansyal at pangkabuhayan ng binibigay ang ahensya para sa pamilya ng mga nasawing estudyante. Diniyak din ang ahensya na agad may bibigay ang mga pangangailangan ng mga na-confine sa ospital matapos ang insidente. Hindi lang anya pinansyal at medical na tulong ang pinagkakaloob ng pamahalaan kundi pati na rin psychosocial intervention na hatid ng mga social worker sa mga nabiktimang kabataan at buong school community.
9: Bigay din ng psychosocial first aid ang ating mga social workers, hindi lamang po dun sa mga pamilya ng mga naapektuhan, but gayon din dun sa school community. Kahapon, nagtungo si Secretary Rex Gatchalian dyan sa Banga at sa Soralia sa South Cotabato. At kasama din natin yung ating mga social workers na nagbahagi nga ng psychosocial first aid to other school personnel and gayon din doon sa mga pamilya ng mga bata na nasugatan at nasawi dahil nga sa nakakalungkot na incident.
0: Samantala, binahagi rin ni Dumlao na personal na binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga naapektuang biktima, ang paaralan at pamilya ng mga nasawi. Nagbigay ng katiyakan ng DSWD na kagapay sila ng mga biktima kaugnay ng nasabing insidente hanggang sa kanilang paghilom, recovery at muling pagbangon. Bukod sa burial assistance at psychosocial intervention, handa rin ang ahensya na ibigay kung ano man ang iba pang mga pangangailangan nila. Aktibo na ang pagtutulungan ng DSWD at Department of Education o DepEd para bumuo ng grupong magbibigay ng trauma-informed care intervention sa buong school community.
9: Pagtulungan tayo sa Department of Education para sa trauma-informed care. Okay. So meron din tayo mga personnel na magkakapacitate ng mga personnel from the DepEd, from the barangay, from the Philippine National Police, kasi multidisciplinary itong session na igagawin natin. Kaya mahalaga na magtulong-tulong ang mga miyembro ng komunidad on this.
0: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: News Nationwide.
0: Mga paralang nakaranas ng traumatic incident dapat magpatupad ng compassionate at accessible na psychological support ayon sa National Center for Mental Health. Yan ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: Report.
12: Ipinagbigyan ng National Center for Mental Health ang kahalagahan ng kaligtasan ng mga mag-aaral hindi lamang sa aspetong pisikal, bagkus maging ang emotional safety ng mga ito, lalo na yung mga mag-aaral na nakaranas o nakasaksi ng traumatic experience sa paaralan. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NCMH Dr. Noel Reyes na dapat maiparamdam ng mga nakatatanda na mapagkakatiwalaan sila, suportado at available sila upang malapitan ng mga nakababata. Anya, bukod sa physical security na ibinibigay ng mga paaralan, dapat na magbigay rin ng napapanahon, compassionate at accessible psychological support ang mga ito. Kailangan anya na malinaw ang komunikasyon at ligtas ang kapaligiran ng mga bata. Sabi ni Reyes, dapat alam ng mga estudyante na nakaranas ng violent o traumatic experience sa mga paaralan na mayroon silang malalapitan sa lahat ng pagkakataon.
13: We should help them calm down. No po, i-orient po natin sila. We have to identify the immediate, no, and the practical emotional needs ng bata, no. Kung ano po yung nararapat na unahin natin gawin, base po sa presentasyon ng bata, unahin po natin. And of course, tulad na nasabi ko po kanina, we have to connect them with the family members, no, and teachers or counselors, or kung nangailangan po sila na mas specialized intervention, i-connect po natin sila sa isang specialist, no, na makakatulong po sa nangyayaring emotional disturbance.
12: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: News Nationwide.
0: Inaprubahan na ng Senado sa ikatlo tuling pagbasa ang panukalang batas na magtatatag ng isang komprehensibo at proactive na sistema para sa kaligtasan ng mga paaralan sa buong bansa. Pumasa ang Senate Bill No. 2426 o ang panukalang Comprehensive School Safety Act. Sa botong 17 senador ang pabor, walang tutol at walang abstention ayon kay Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Bam Aquino na siyang pangunahing sponsor ng panukala. Dapat maging ligtas ang lugar ng mga paaralan para sa pagkatuto at pagbuo ng pangarap ng mga kabataan at hindi maging lugar ng takot at karahasan. Sa ilalim ng panukala, bawat paaralan ay kailangang magkaroon ng sariling school safety plan na nakatuon sa tatlong pangunahing aspeto: prevention, emergency response at recovery. Kabilang sa mga nakapaloob sa panukala ang risk assessment at training, malinaw na lockdown at evacuation procedures, psychosocial support at mas maigpit na physical security gaya ng metal detectors, mandatory bag checks at CCTV sa common areas. Pinagbabawal din ang paggamit ng gadgets habang may klase maliban sa mga pahihintulutang sitwasyon. Maglalaan din ng suporta para sa mga guro, kabilang ang pagbabawas ng teaching load, legal assistance at regular na safety training, habang magkakaroon naman ng mandatory orientation para sa mga magulang at guardians.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track
14: with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber.
14: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publiko.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine National Police nagpaalala sa publiko na maging mapanuri sa mga nakikita sa social media. Yan po ang report ni J. Mark Dagala.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nagbala ang Philippine National Police sa publiko na maging mapanuri sa mga nakikita sa social media kaya hindi na seryosohin ang anumang uri ng mga pagbabanta o pananakot. Hindi ayon kay PNP Chief Police General Semilencio Nartates Jr. makaraang tumugon ng pulisya sa mga ulat na kanilang natanggap sa Sultan Cotarata sa South Cotabato. Ayon kay Nartates, dapat malaman ng publiko ang kahalagahan ng responsable paggamit ng social media gaya din anya ang pangangailangan na may ulat agad ang anumang online content na nagdudulot ng takot at panganib sa kaligtasan ng publiko. Una riyan ay napigilan ng pulisya ang tangkang pamamaril ng isang estudyante ng Kapingkong National High School sa Lambayong, Sultan Cotarata matapos mapisto ang plano nito sa kanyang Facebook post. Isa-isa pang insidente sa Tupi, South Cotabato kung saan naaresto ang 18-anyos na estudyante matapos itong mag-post ng mga larawan sa social media na may hawak pang mga baril. Sinabi ng PNP Chief, magsilbing paalala ito sa lahat na ang social media ay hindi lugar para magansik ng takot at karasan dahil malaki ang epekto nito sa totoong buhay lalo't kung marami ang mapapahamak. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa ring balita, hindi palalagpasin ng Philippine National Police sa mga nagpapakalat ng pekeng banta na nila'y nagsasayang ng oras at resources ng pamahalaan. Kasunod dito ng dalawang magkakahiwalay na insidente sa Mindanao hinggil sa pekeng banta ng karasan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, sa halip na nakatutok sa pagbabantay sa kalsada, napupunta ang atensyon ng mga pulis sa pagresponde sa mga ganitong insidente.
19: Especially students do this just to be able to escape yung taking of exams, ayaw lang pumasok. So ito'y ways of government resources and fair warning to everyone that we will prosecute to the fullest extent of the law yung pong mga mahuhuli nating gumagawa nito. It's time to stop this now. Hindi po ito nakakatawa, hindi po ito nakakatuwa. Additionally, yun na ay nag-waste na ng resources po ng ating
0: si PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangkalatang naging mapayapang mga kilos protestang sinagawa ng iba't ibang grupo sa buong bansa kahapon September 21 ang kay PNP Chief Police General Jose Melecio Nartates Jr. Maiugnay ito sa pinatupad ng maximum tolerance ng mga pulis at sa maingat na pagkakalatag ng seguridad na ibinatay anya sa mga marahas na insidente sa kaparehong petsa noong nakarang taon. Bagamat may ilang isolated incident na naitala, agad naman itong natugunan ng pulisya. Pinuri din ni Nartate sa mga pulis na nasa ground dahil sa kanilang pagtitimpi at profesionalismo habang tinitiyak ang kaligtasan ng publiko at ang karapatan ng mga realista na nagmagpahayag ng kanilang saloobin. Matatanda ang mahigit sa 17,000 na tauhan ng pulisyang dineploy para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa mga pagtitipon.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mainit ang naging pagtanggap ni Executive Secretary Ralph Recto kay Japanese Senate Vice President Fukuyama Tetsuro sa pagbisita nito sa Maynila upang isulong pa ang parliamentary exchanges sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas. Sa pagbisitang ito, pinagtibay din ang comprehensive strategic partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Kasunod ng huling pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan nitong buwan ng Mayo, kapwa tiniyak ng Pilipinas at Japan ang commitment ng dalawang bansa sa napagtibayin pa ang kooperasyon sa depensa, maritime security, energy infrastructure, and development, gayon din sa linya ng kalakalan at pamumuhunan at people-to-people ties. Kasama sa courtesy call, sila Japanese Senators Kawai Takandori, Miohiraki Daisaku, at Umemura Mizuho.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyang diin ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque sa 14th East Asia Summit Economic Ministers Meeting ang kahalagahan ng pagtutulungan at dialogo upang matugunan ang mga hamong pang-ekonomiya sa rehiyon. Kabilang sa mga pangunahing paksang tinalakay, ang digitalization, energy at food security, connectivity at supply chain resilience kasama ang walong East Asia Summit partner nations na kinabibilangan ng Australia, China, India, Japan, New Zealand, South Korea, Russia at Estados Unidos na may kabuuang two-way trade na nagkakahalaga ng $3.07 trillion. Ang naturang pagpupulong ay bahagi naman ng pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026 na may temang Navigating Our Future Together.
20: This diversity is one of the strengths of the EAS. It gives us an opportunity to exchange views, better understand one another's perspective, and identify areas where practical economic cooperation can be advanced. The scale of our economies also gives us considerable potential to strengthen economic linkages, connectivity, resilience, and sustainable and inclusive growth.
0: Yan po ang pahayag ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pag sasakatuparan sa ASEAN Power Grid Initiative para sa matatag na supply ng kuryente sa Southeast Asia, sinulong sa 14th East Asia Summit Economic Ministers Meeting. Narito ang balitang atin sa atin ni Quincy Kahilig.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Sa pauna ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, naging produktibo ang 14th East Asia Summit Economic Ministers Meeting sa Pasay City nito Lunes. Dito ay binigyang diin ng Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang kahalagahan ng pagtutulungan ng 11 ASEAN member states at 8 East Asia Summit partners nations upang matugunan ang mga hamong pang-ekonomiya sa mundo. Binigyan diin sa pagpupulong ang pagpaparatiling bukas sa mga trade corridor upang matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng kalakalan, partikular na supply ng enerhiya at iba pang pangunahing pangangailangan. Kaugnay nga nito ay isinusulong ang pagsasakatuparan ng ASEAN Power Grid upang matiyak ang sapat at matatag na supply ng kuryente para sa lumalaking industrial at digital demands para walang patid ang paglago ng ekonomiya ng Southeast Asia. Target ng ASEAN Power Grid na ikonekta ang mga energy system at infrastructure ng ASEAN member states bago ang taong 2045. Matatandaan na noong 2025 nakapagtala ang ASEAN at mga dialogue partner nito na Australia, China, India, Japan, New Zealand, South Korea, Russia at Estados Unidos ng kabuuang two-way trade na nagkakahalaga ng $3.07 trillion. Napatunay na masiglang ugnayan na pangkalakalan sa rehiyon. Para sa bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Pilipinas
21: News Nationwide.
0: Binigyan din ni Trade and Industry Undersecretary Seferino Rodolfo ang malaking potensyal at pakinabang na maaring makuha ng Pilipinas mula sa itatayong PAC Silica Project sa New Clark City, Tarlac. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Rodolfo na kinakailangan pa ng bansa na makahikayat ng mas maraming mamumuhunan sa larangan ng teknolohiya. Ito na ang tamang panahon upang patunayan ng bansa na hindi lang labor force, raw materials at semiconductor component ang kayang maiambag ng Pilipinas. Inihayag din ng opisyal ng pagtaas ng demand para sa mga semiconductors na dulot ng mabilis na pagbusbong ng artificial intelligence o AI ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nakapagtala ang bansa ng record high merchandise exports noong 2025.
24: We initiated these projects because they support our national goals. PAC Silica can help accelerate them. PAC Silica allows us to finally monetize our being a trustworthy trading partner. PAC Silica did not and does not define our destination. It only helps accelerate the journey.
0: Yan po ang pahayag ni Trade Undersecretary Severino Rodolfo.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bilang bahagi ng pagsusulong ng transparency at accountability at upang maiwasan ang posibilidad ng katiwalian, giniit ni Davao City Representative Toby Tiangco ang muling pagbubukas ng plenary interpellations sa budget ng House of Representatives. Sinabi ni Tiangco na dapat payagan ang pamunuan ng Kamara ang muling pagbubukas ng interpellation sa budget ng lower house matapos ilipat ang deliberations mula September 24 patungong September 17 habang Anya o siya ay nasa ibang bansa para sa official business. Giniit niya na muling buksan ng pamunuan ng Kamara ang mga talakayan sa budget ng lower house at binanggit na payagan din itong muling buksan ang deliberation sa budget ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Binigyan din ni Tiangco na dapat sumunod ang House of Representatives sa mataas na pamantayan ng financial accountability lalo na pagdating sa mga panuntunan nito sa paggastos. Ngayon man, hindi pinagbigyan ng Kamara ang kanyang motion.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senator Dante Marcoleta hindi na sasali sa impeachment trial kung anya'y lalabag sa konstitusyon ang proseso. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinahayag ni Senador Dante Marcoleta na hindi na siya lalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kabilang sa deliberasyon at botohan kung sa tingin niya ay lalabag sa konstitusyon na magiging takbo ng paglilitis. Sa isang pahayag, muling konesyon ni Marcoleta ang pagtatalaga kay Senador Chris Escudero bilang presiding officer ng impeachment court na nindigan ng senador na ipinapakita ng records ng 1986 Constitutional Commission na ang Senate President ang dapat na mamuno sa impeachment trial, maliban na lang kung ang Pangulo ang nililitis. Ginawa ng senador ang pahayag kasunod ng pagharap ng sa Senate Impeachment Court ng mga amici curiae o friends of the court na nagbahagi ng kanilang opinion tungkol sa basihan ng voting threshold sa impeachment trial. Para kay Marcoleta, hindi maaaring baguhin ng Senado sa pamamagitan ng internal rules nito ang voting threshold na itinatakda ng konstitusyon. Sinabi ni Marcoleta na kung itutuloy ang paglilitis sa ilalim ng anya'y questionable presiding authority at magpapatupad ng voting threshold na taliwas sa konstitusyon, maaari anyang maapektuhan ang legitimacy at integrity ng impeachment trial. Maaari rin anyang maging subject sa constitutional challenge ang magiging hatol ng impeachment court. Inaasahang pagdedesisyonan ng mga senator and judges sa Miyerkules ang usapin sa 16-vote threshold matapos ang oral arguments at ng prosecution at defense. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Posibleng paglabas sa anti-dummy law, sinisilip ng House Prosecution laban sa negosyo ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sisiyasatin ngayon ng House Prosecution Team ang JTC Group of Companies Philippines Incorporated at ang negosyanteng si Jaime T. Cruz, kaugnay ng mga idinglarang interes sa negosyo ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution, posibleng magbunga ito ng issue sa ilalim ng anti-dummy law. Sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Lano del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong, si Cruz ay hindi lang basta pangalan na nadamay matapos lumabas sa mga dokumento ng Securities and Exchange Commission na ang JTC ang mayoriang stockholder o nagmamayari ng GenCorp Industries Incorporated, isang kumpanyang nakalista sa SALN VB Duterte. Matay sa patotoo ni SEC Director Gerardo Del Rosario, wala sa mga records ng ahensya ng GenCorp ang pangalan ni VP Sara bilang incorporator, director o stockholder. Ayon kay Adyong, sisiyasati ng prosecution kung bakit idiniklara ni Duterte ang GenCorp sa kanyang SALN kahit wala siya sa mga official na record ng korporasyon bilang stockholder. Binigyan din ng mambabatas na mahalagang masundan ng ugnayan sa pagitan ni Duterte ng GenCorp at ng JTC upang linawin kung bakit ito nakalista sa kanyang SALN gayong hindi siya ang lumalabas na beneficial owner sa mga dokumento ng SEC. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
0: Department of Energy hinihintay ang rekomendasyon sa posibleng excise tax suspension sa petrolyo. Narito ang balitang hatid sa atin ni Kathleen Forbes.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hinihintay pa na Department of Energy ang magiging rekomendasyon ng Economic Managers kaugnay ng pamukan ng suspension sa excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa panayam ng House Media kay Energy Secretary Sharon Galindo, 2 linggo na ang nakalipas na isumita ng ahensya sa Economic Managers ang sertifikasyon na umabot na sa $80 kada bariles ang presyo ng crude oil. Ito kasi itinakdang trigger para sa posibleng pagsuspende ng excise tax. Sabi ni Galindo na sinusulitan ng Economic Managers na usapin kabilang na yung posibleng epekto nito sa inflation at sa kabuuang ekonomiya. Kapag nakapaglabas na ng rekomendasyon ng Economic Managers, ipaparating ito sa Malacanang na siya mag-aanunsyo ng magiging desisyon. Sabi ng kadihim, posibleng manatiling mataas ang presyo ng petrolyo at hindi agad bumalik sa pre-war level ang halaga nito dahil sa patuloy na epekto ng tensyon sa Middle East. Posible rin ang manatili ang ganitong sitwasyon hanggang Pasko. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
21: News Nationwide.
0: Epektibo na ngayong araw ang panibagong sigwada ng taas presyo ng mga produktong petrolyo base sa nilabas na anunsyo ng Department of Energy. Magkakasabay na nagpatupad ngayong umaga ng taas presyo ang iba't ibang kumpanya ng langis na sa 4 pesos 88 centavos kada litro ang tinaas ng gasolina, habang sumipa naman sa tumataginting na 8 pesos and 82 centavos kada litro ang pagtaas sa diesel, habang ang sa kerosene tumaas ang presyo sa 6 pesos and 47 centavos kada litro. Ang nasabing paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo ay dulot na rin ng kaguluhan sa Middle East.
21: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
0: Exemption ng fuel subsidy program sa election spending ban welcome sa LTFRB. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
21: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
21: Report.
7: Nagpasalamat ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB sa Commission on Elections o COMELEC matapos na pagbigyan ang hiling nitong exemption sa election ban para sa ilang programa sa pampublikong transportasyon. Kabilang na rito ang fuel subsidy program na sakop ang one-time fuel subsidy at 12 pesos kada litrong fuel discount, gayon din ang service contracting program na kinabibilangan ng EDSA Busway Extension at ng Love Bus libreng sakay. Kasama rin sa exemption ng mga aktibidad sa ilan ng public transport modernization program, kabilang ang 3 buwang assistance para sa monthly amortization at operational expenses ng mga PUV operator. Ayon sa LTFRB, mahalaga ang exemption na ito para magtuloy-tuloy ang tulong sa mga operator, driver at pati na sa mga commuter, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tiniyak naman ng LTFRB na susunod ito sa mga kondisyon ng COMELEC, kabilang na ang pagbabawal sa direktang partisipasyon ng mga kandidato sa pagkapatuwad ng mga programa at pagsumite ng periodic report sa mga naging disbursement. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
21: News Nationwide.
0: Commission on Elections posibleng magpatupad ng special election sa Batanes. Yan ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
21: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
21: Report.
8: Pinumpirma ni Commission on Elections Chairman George Irwin Garcia na kakailanganin nilang magsagawa ng special election sa Batanes. Ito ani ay bunsod ng pagpanaw ni Batanes Lone District Representative Siriaco Gato Jr. nitong September 21. Ayon kay Garcia, nagpatawag na ng emergency meeting ang poll body kasama ang field officials upang paghandaan ang nasa sabing special elections. Sa ilalim ng batas, kailangan anyang idaos ang special elections nang hindi mas maaga sa 60 days at hindi lalampas ng 90 days mula nang mabakante ang pwesto sa Kamara. Sinabi rin ni Garcia na kung matutuloy ng sa Nobyembre 2 ang barangay at sangguniang kabataan elections, hindi maaaring isabay dito ang special elections sa Batanes dahil hindi pa abot sa 60 days mula nang mabakante ang pwesto ng Lone District ng Batanes. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
0: Balita naman sa iba yung dagat, New Zealand, pinanawagan ng mas pinalakas na papel ng Estados Unidos sa Pasipiko. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
21: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
21: Report.
11: Ipinanawagan ni New Zealand Foreign Minister Winston Peters ang mas pinalakas na gampanin ng Estados Unidos sa Pasipiko, lalo na't mas lumalaki pa ang mga hamon sa rehiyon pagdating sa usapin ng geopolitics at seguridad. Sa kanyang foreign policy speech bago ang nakatakdang halalan sa Nobyembre, tinukoy ni Peters ang missile tests, pinalawak na naval exercises at organized transnational crime bilang mga banta sa istabilidad ng rehiyon. Anya bilang Pacific Power, kailangang mahikayat ang Amerika na palakasin pa ang kooperasyon sa Pasipiko nang sa gayon ay masuportahan ang regional prosperity at seguridad sa lugar. Ikinalugod din ito ang kamakailang commitment ng Washington sa Pacific Island Nations, kabilang na ang $150 million na assistance package. Kasabay nito, iginit din ng opisyal ang pagpapatatag sa kampanya ng New Zealand sa Pasipiko sa pamamagitan ng pagbibigay tulong, defense cooperation at diplomasya sa mga karatig bansa at isla sa rehiyon. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas Sports.
0: Carlos Yulo pumalpak sa isang routine subalit nakapasok pa rin sa apat na finals ng Men's Artistic Gymnastics sa Aichi Nagoya Asian Games. Mula sa Sports Radio 918, narito ang balitang atid ni Judith Caringal.
12: Olympic double gold medalist Carlos Yulo umabante sa apat na finals ng Men Artistic Gymnastics sa 20th Asian Games. Number one qualifier si Carlos sa floor exercise kung saan nakapasok rin ang nakababatang kapatid na si Eldrew na pumang-apat sa qualification na nasabing event. Pasok din si Caloy sa parallel bars at sa vault kung saan nakabawi sa kanyang maagang failed landing. Pinamunuan din ni Carlos at Eldrew ang Philippine team sa pag-abante sa men's team all-around final. Hangad ni Carlos na maka-gold sa Asian Games, ang tanging kulang sa listahan ng kanyang mga tagumpay katulad ng panalo sa Olympics, World Championships, World Cup, Asian Championships at SEA Games. Lubhang masaya ang magkapatid na Yulo sa kapwa nila pagpasok sa mga final events sa kauna-unahan rin na pagkakataon na sila ay nagkasama sa Asian Games. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judith Caringal, Philippine Olympic Committee Media, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Aichi Nagoya Asian Games.
21: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya, sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 42 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
23: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chain sa yan at dito po gagawin?
9: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa PAC-Sinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito, Ace. At saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
1: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
9: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
21: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Bayan ng Uyugan, Batanes, nakaisa sa Ivatan Cultural Attire. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito ang report ni Mayan Bata.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mayan.
15: Kaugnay sa selebrasyon ng Linggo ng Kasuotang Pilipino, nakiisa ang lokal na pamahalaan ng Uyugan sa naturang selebrasyon upang magbigay pugay sa mayamang pamana ng kultura ng mga Ivatan sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga tradisyonal at makabagong disenyo ng Kasuotang Ivatan. Alinsunod sa Provincial Ordinance No. 428 Series of 2024 na kilala bilang Ivatan Cultural Attire Day Ordinance of 2024, ang unang araw ng trabaho sa ikatlong linggo ng Setyembre ay ipinagdiriwang taon-taon bilang Ivatan Attire Day o araw noonaw na yun Ivatan. Kinihikayat ang lahat ng mga manggagawa sa lalawigan na makiisa sa taunang selebrasyon. Kaya naman aktibong nakibahagi ang lokal na pamahalaan ng Uyugan sa naturang aktibidad kung saan itinampok ng mga manggagawa, guro at mga mag-aaral ang iba't ibang kasuotan na nagsusulong ng pagpapahalaga at pangangalaga sa pagkakakilanlan ng kultura ng mga Ivatan sa pamamagitan ng pagsusuot ng tradisyonal na kasuotang Ivatan. Mula sa lalawigan ng Batanes, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas
21: News Nationwide.
0: Zero balance billing at medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP na katulong sa mga benepisyaryo sa Ilocos Norte at Lawag City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. Narito ang report ni Ronnie Durilag.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ronnie.
25: Patuloy na lumalaban sa buhay ang dalawang benepisyaryo ng zero balance billing at medical assistance for indigent and financially incapacitated patient o MAIFIP na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Health patapos silang makalabas sa ospital. Sa panig ni Michelle Ann Malvar, residente ng Barangay Abaga, Bangi, Ilocos Norte, na malaking tulong ang zero balance billing sa kanyang pagpapagaling sa ospital matapos operahan sa matres. Dahil kung wala ang programa ng Pangulo Anaya, ay posibleng nabaon na sila sa utang. Imbes ay naging mapayapa ang kanyang kaisipan at mas nakapagpagaling ng maayos. Ayon naman kay Dionisio Agkawili ng Barangay Navotas, Lawag City, na isa ring beneficiaryo ng ZBB at MAIFIP, sinagot ng gobyerno ang kanyang bill na umabot sa 342,000 pesos ngunit kailangan pa ng dagdag na tulong para sa kanyang maintenance, ganun din sa kanyang patuloy na pagdadialysis. Parehong nagpasalamat ang dalawa kay Pangulong Marcos, Department of Health at PhilHealth at umaasang magpapatuloy at mapaunlad ang mga programa para mas makatulong pa sa kanila at ibang nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
21: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas,
21: News Nationwide.
0: Department of Health at Department of Agrarian Reform, pinangunahan ang inauguration at hospital expansion ng Conrado F. Estrella Medical Center sa Pangasinan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug. Narito ang balitang hatid ni Grace Acuar.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Grace,
2: formal nang tinanggap na DOH ang deed of donation at opisyal na titulo ng 3,807 square meter na lupain na pinagkaloob ng Pamilya Estrella para sa pagpapalawak ng Conrado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center na mas kilala bilang Estrella Hospital. Pinangunahan ni bagong talagang Acting DOH Secretary Edwin M. Mercado ang ceremonial signing at opisyal na turnover ng titulo noong September 19, 2026. Natawa ng Pamilya Estrella sa donasyon sina Victor James Estrella, Dar Secretary Conrado M. Estrella III at Abono Party List Representative Robert Raymond M. Estrella. Gagamitin ang lupang donasyon para sa pagpapatayo ng isang pitong palapag na gusali na may basement na maging bahagi ng pagpapalawak ng ospital. Kabilang sa mga pasilidad na itatayo rito ang Cancer Treatment Facility at Multi-Specialty Outpatient Department, gayon din ang pagpapataas ng authorized bed capacity ng ospital. Ang proyekto ay nakapaloob sa Multi-Year Contractual Authority para sa fiscal years 2027 to 2029 na magsisilbing multi-year framework para sa pagpapatupad ng malaking infrastruktura ng ospital. Ayon kay Secretary Mercado, mahalagang hakbang ang durasyon sa pagpapalakas ng pampublikong serbisyong pangkalusugan sa Pangasinan at Makarating lalawigan. Binigyan din ito na ang patuloy na pagpapanlad sa Estrella Hospital ay linsunod sa layunin ng RA number 11223 o Universal Healthcare Law, particular sa pagpapalapit ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga komunidad. Itinatag ang Conrado F. Estrella Regional Medical Trauma Center sa bisa ng RA number 11558 bilang isang 100-bed capacity level 2 general hospital. Ipinangal ito sa yumaong si Conrado F. Estrella Sr. na nagsilbing alkalde na Rosales, Pangasinan, gobernador ng Pangasinan at Minister of Agrarian Reform. Samantala, muling pinagtibay ni Dar Secretary Conrado Estrella III ang commitment ng Pamilya Estrella sa pagpapanlad ng kalusugan at kapakanan ng mga residente ng Pangasinan. Kasunod ng turnover ceremony, ang blessing at inauguration ng mga bagong pinalawak na operational wings ng medical center at nagsagawa rin ng technical hospital tour at magbisita sa inpatient ward kung saan inasaksihan ng mga health officials ang mga pasilidad para sa pangalaga sa mga pasyente, emergency trauma areas at healthcare information technology systems ng ospital. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP program. Malaking tulong sa libu-libong pasyente ng Eastern Bicol Medical Center sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Juris,
10: malaking tulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng pinansyal na suporta para sa pagpapagamot ang Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program ayon sa Eastern Bicol Medical Center o EBMC sa Catanduanes. Ayon kay Dr. Maria Bessie Rodulfo Safe, Chief of Hospital ng EBMC, nababawasan sa pamamagitan ng programa ang pinansyal na pasanin ng mga pasyente dahil maaaring ma-charge sa MAIFIP ang kanilang kwalipikadong gastusin medikal. Kabilang sa mga na-charge sa programa ang isang hospital bill na umabot sa mahigit 1.3 million pesos habang mayroon ding mga kaso na nasa 600,000 gayon din ang nasa 100 hanggang 250,000 pesos. Bilang end referral hospital at tanging level 2 government hospital sa probinsya, sinabi ni Safe na libo-libong pasyente ang natutulungan ng EBMC kaya malaking bagay ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng programa. Gayunman sinabi niyang hindi regular ang pagdating ng pondo sa ngayon sa ospital at limitado rin ang kamakailang natanggap nilang alokasyon. Pero dahil dyan, nanawagan si Safe ng mas malaki at tuloy-tuloy na pondo para sa MAIFIP upang mas marami pang pasyenteng nangangailangan ang mapagkalooban ng tulong. Anya, sa ilalim ng programa, nabibigyan ng pagkakataon ng mga pasyente at kanilang pamilya na higit na makapagtuon sa pagpapagamot ng hindi labis na nabibigatan sa gastusin medikal. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: ASEAN meeting patungkol sa pangisdaan ginanap sa Puerto Princesa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang hatid ni Lizelle Pilapi.

0: ng mga yamang dagat at mga epekto ng pagbabago ng klima sa pangistaan at aquaculture. Dinalaki din dito ang patungkol sa pantaigdigang kasunduan sa pangistaan, kabilang ang WTO Agreement on Fisheries Subsidies at ang Agreement on Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction. Nagsilbing mahalagang plataforma naman ang 34th ASWGFI para sa pagsusuri sa kalagayan ng pangistaan sa ASEAN, pagpapalitan ng teknikal na kaalaman at mga polisiya at pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng mga bansang kasapi at mga katuwang na organisasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD Region 7, pinangunahan ang inauguration ng bagong pasilidad sa Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Jessa Aguilanan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jessa.
3: Naisakatuparan na ang layunin ng Department of Social Welfare and Development Central Visayas na gawing mas maganda at maliwalas ang pasilidad na kakalinga sa mga nangangailangang individual sa Cebu at buong rehiyon. Ito ay matapos isinagawa ang blessing at formal na pagbubukas ng upgraded facility ng DSWD 7, partikular ang Crisis Intervention Section o CIS Screening Area, ang mismong CIS office, annex building nito, maging ang annex canopy. Kabilang sa naidagdag sa bagong ayos na pasilidad ay ang bagong air conditioning, bagong waiting chairs, maging ang LED display para sa mga kaalaman at gabay mula sa ahensya. Aabot din sa 100 kliyente ang kayang tanggapin ng mas pinagandang screening area, ang sabay na kayang tanggapin na may itinalagang lactation room para sa breastfeeding mother at play area para sa mga bata. Pinangunahan ni DSWD 7 Regional Director Shalane Marie Lucero, Assistant Regional Director for Operations GSI Son at ARD for Administration Tony Son Luther Lee ang ribbon cutting matapos ang ginawang blessing. Ang upgrading ng mga pasilidad ng DSWD 7 sa Cebu ay bahagi ng habang ng ahensya upang mas maging epesyente, madaling lapitan at komportable ang implementation ng mga programa ng pamahalaan para sa vulnerable sector. Ang DSWD 7 ay sumusunod sa prinsipyo ng Harmonized Action and Processes for Swift Accountable Yield o HAPSAY na salitang Cebuano para sa maayos. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD Region 8 nagpadala ng psychosocial support team sa South Cotabato. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang balitang atid ni Suzette Pretensio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Suzette.
4: Nagpadala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8 ng 6 na tauhan sa South Cotabato upang tulungan ang mga naapektuhan ng kamakailang insidente ng pamamargilit sa isang paaralan. Ipinadala ng ahensya ang 2 social worker at 4 na psychometrician upang dagdagan ang mga nagbibigay ng psychosocial support sa mga bata, pamilya at komunidad ng paaralan. Layunin ng grupo na tulungan ang mga apektado na harapin ang emosyonal na epekto ng nasabing insidente. Nakumpleto ng 6 na tauhan ang training of trainers on trauma psychosocial support na isinagawa kamakailan sa Palo, Leyte. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ang DSWD 8 sa iba pang field office upang maibigay ang kinakailangang suporta sa mga naapektuhan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MIFIP na katulong naman sa pagpapagamot ng halos 5,000 Iliganon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan. Darito ang balitang atin sa atin ni Sharif Timhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Sharif.
5: Nakatulong ang Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program ng Department of Health o DOH sa halos 5,000 pasyente sa Iligan City mula January hanggang September 21, 2026. Ito ang ibinahagi ni Iligan City Lone District Congressional Office Consultant Luella Maybituin. Anya, kabilang sa MAIFIP ang tulong sa hospital bills, gamot at laboratory test na may kabuang pondo pundong 50 milyong piso para sa Iligan. Nagpasalamat naman ang isa sa mga benepisyaryo mula Barangay Abuno na si Rowena Quinita kay Representative Celso Regencia, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos matulungan sa gastusin sa ospital at gamot para sa kanyang

0: mild stroke at problema sa puso. Giit niya, naging mabilis at madali ang proseso ng pamahalaan, kaya malaking ginhawa ito sa kanyang pagpapagamot. Samantala, pinalakas ng DOH ang pagpapatupad ng MAIFIP matapos ilabas ng Department of Budget and Management ang 27.4 billion pesos na pondo para sa programa sa direktiba ni Pangulong Marcos. Pinasalamatan naman ni May Bituin ang punong ehekutibo sa pagpapabilis ng pagproseso at paglalabas ng pondo para sa naturang programa na inaasahang makatutulong sa mas maraming pasyente sa Iligan City. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD Caraga, patuloy naman ang tulong sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito ang report ni Reggie Tanyare.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Reggie.
3: Patuloy ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga sa mga pamilyang nakararanas ng matinding init at kakulangan sa tubig dulot ng El Nino mula September 17 hanggang 19, 2026 na mahagi ang Ahensya ng Food and Water Assistance sa mga apektadong pamilya sa Butuan City, Carmen sa Surigao del Sur, at San Jose at Basilisa sa Dinagat Islands. Sa Carmen, umabot sa 3,185 family food packs ang ipinamahagi. Samantala, sa San Jose, 9,020 family food packs, 9,020 10 litro na bottled water, at 5,000 jerry cans o refillable water containers ang naipamahagi. Sa Basilisa naman, 6,493 family food packs ang ipinagkaloob sa mga pamilya. Patuloy rin ang water rationing effort sa Butuan City, kung saan isang water tanker ang nagseserbisyo sa mga barangay Masaw at Villa Cananga mula September 10, 2026. Layunin ng mga hakbang na matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga pamilyang higit na naaapektuhan ng kakulangan sa pagkain at tubig habang nagpapatuloy ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, September 22, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming pinatanim.
8: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din.
5: Negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Ngayon po ay araw ng Martes, September 22, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige. Tayo po isabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radio Magazine 1278 kHz, at napapanood sa live social media streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impila ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong Tuesday morning. Traffic update muna. Direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas. Traffic!
3: Ihatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
4: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapanig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko simula po dito sa may Ermin Garcia at magtutuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Connecticut. Pag-akyat po natin ng Ortigas Flyover ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko hanggang makarating na po yan dito sa may Shaw Boulevard. Pagkatapos po niyan ay dire-diretso naman po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po yan ng Guadalupe at asahan muli ang bahagyang pagbabagal simula naman po sa may Estrella hanggang sa may Buendia Avenue. Pagkakita naman po natin ng Magallanes Flyover ay magiging maluwag din po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makababa po tayo ng Evangelista. Ngunit asahan muli ang bahagyang pagbabagal simula naman po sa may Cabrera hanggang makarating naman po yan dito sa may Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po sa may FB Harrison hanggang makarating po yan dito po sa intersection ng Taft. Pagdaakyat din po natin ng Magallanes Flyover hanggang mahababa po yan ng Buendia Avenue ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko. At mula naman po dito sa may Boni hanggang makarating po ng Guadix ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng mga sasakyan. Kung pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng Balintawak. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung may number coding na nagtatapos sa number 3 at 4. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod ng Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang pong tumawag sa MMD Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Bay. Magandang umaga po.
3: Thank you. Si Gia Rivales, mga kaibigan, direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ito pong 12 piso per liter na fuel discount sa mga jeepney at UV Express, aktibo na muli.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Alamin natin ang detalye sa report ni Marian Bastasa. Mary!
5: Alan, maaari na ngang mag-avail nitong 12 peso na kada litreng fuel discount ang mga kwalipikadong public utility jeepney at mga UV express driver at mga operator sa mga piling gasolinahan. Kasunod ito ng pag-aproba ng COMELEC sa hiling ng LTFRB na ma-exempt na sa election ban ng fuel subsidy program kabilang na ang fuel discount. Ayon sa LTFRB, naging available muli ang discount kagabi bandang alas 9:30 para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Kanina meron tayong napuntahang gasolinahan dito sa may Matalino Street sa likod ng City Hall at ang sabi sa atin nung mga gas teller doon, meron na daw humabol kaninang madaling araw na nagpagasolina ng mga jeepney driver para makapag-avail nitong discount. Ikinalugod naman ang chuper na si June na palagi raw inaabangan itong diskwento lalo na ngayong mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa kanya, talagang nagpapagasolina siya doon sa mga gas station na may ang ma-avail na 12 pesos na fuel discount. Si Tatay Limuel naman, matagal na rin daw nakikinabang sa fuel discount, bagamat aminado na hindi na raw ito sapat para matugunan yung patuloy niyang pagtaas na presyo ng produktong petrolyo. Pakinggan natin ang pahayag ng makanakausap nating chuper kanina.
6: Maganda rin ma'am, pagbabalik. Oh. Aking pagayag din yun, 12 pesos.
5: Oo, oh, oh. Magkano ba ang ano nun?
6: 12 pesos magkatalitro.
5: Tapos, so ang kanyari, ang pag-gas mo 1.5, magkano rin ang nababawas doon, sir?
6: 200 din.
5: Sa kahit pa paano?
6: Oo, oh, kahit pa paano. Parang 1.3 na lang din yung di-diesel mo.
7: Sapat. Gaya ngayon, tumaas na naman.
5: Oo.
7: Ang laki na naman ang itinaas, 93 na.
5: Oo.
7: Eh di, halos 7 pesos na lang. 100 ang 1 liter.
5: Oo. Pero sa 93 na yun, minus yung ano doon tayo?
7: Ano, yung mamaminus. Halimbawa, nag-target kang mga 500. Baka mamaminus sa'yo dyan mga 70.
5: Samantala, Alan, magkakaiba naman yung pananaw ng mga chuper doon sa panawagan para sa taas pasahe. May ilan na pabor na itaas na yung minimum fare sa hanggang 15 pesos. Habang may iba namang mga chuper na nag-aalala ng dagdag pasanin ito para sa mga commuter. Matatanda ang binigyan ng hanggang Oktubre ng Department of Transportation itong LTFRB para magdesisyon dito nga sa mga hirit na taas pasahe. Tiniyak naman ng LTFRB na pagpapatuloy o ipagpapatuloy nila yung iba pa mga aprobadong programa ng Department of Transportation para mapakinabangan ito ng mga driver, operator at commuter at alis pa rin naman sa kondisyon ng COMELEC. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, si Marian Bastasa mula po sa Quezon City.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 16 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, makakausap natin si Rear Admiral Jay Tariela, ang spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. 17 minutes makalipas ang 7 a.m.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami. O halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. O, ayun, alam mo na ha, hashtag panatag ang may alam.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Mga kaibigan, 18 and a half minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
13: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
12: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
13: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags,
12: nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
13: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
12: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags.
13: Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
11: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo!
0: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
3: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
2: Trending issue na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
2: Ipapahuli
0: sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 Informasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
3: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio,
2: Radyo Magazine,
0: Serbisyo Publiko,
2: the AM and FM collab,
0: sa Capital 104.3 FM,
1: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
3: Tulay sa himpapawid ng Serbisyo Publiko,
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 21 minutes makalipas po ang 7 AM. At sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin this morning ang PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Sir, magandang umaga po.
15: Hello sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig.
3: Yes sir, noong pong nakaraang Biyernes, September 18, ano ho, meron hong report din na yung pagbangga ng vessel ng China Coast Guard sa isang boat naman ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At ito'y nangyari sa karagatan sa Palawan, sir.
15: Opo, sir. Totoo po yan, no? Ang China Coast Guard vessel ay tahasang binangga. Ang isang B-5 vessel noong nakaraan September 18, kung saan ito ay namumugbog lamang, no, ng fuel subsidy sa ating mga kababayang maisang Pilipino.
3: Opo, ito pong vessel ng B-5, ito yung dato magat salamat sir, ano, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nasa aktual na pagsasagawa o pagbibigay ng tulong sa ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea, Rear Admiral, sir?
15: Yes, sir. That was the intention of BRP. Magat salamat, no? Ang mamahagi ng fuel subsidy sa ating mga mangingisdang Pilipino. Dahil kung mapapansin mo, sir, no? In the past few weeks, no? Pangit ang panahon.
3: Opo.
15: At the same time, tumataas ang presyo ng langis. Kaya nagkaroon ng activity ang BFAR, no? For them to deliver fuel subsidy sa ating mga maista. Para kahit pa paano maibsan, no? Ang kanilang pinagdaraan ng hirap ng pangisda at the same time yung mahal na presyo ng crudo.
3: Opo. Ayan. At base sa koordinasyon ng BFAR with the Philippine Coast Guard, ano po ang extent ng damage, ika nga, na tinamon itong barko ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources? Itong dato, magat salamat, sir.
15: Well, based on our the report that we received, no, the BFAR vessel had damages on its railings, no, dahil sa pagbangga sa kanya. But there's no significant damage with regard to its seaworthiness.
3: Mm-hmm.
15: And accordingly, naglabas na sila ng total estimated amount. I think it's in a figure of 1.1 million na kailangan ng BFAR for them to repair the damage that they incurred because of the rammer.
3: And because of this, the BFAR vessel had to cut short yung mission nito na pagtulong sa ating mga mangingisda, sir?
15: Yes, sir. No? Dahil sa kanyang tinamong damage, she wasn't able to continue the delivery of fuel subsidy.
3: Okay. Anong aktual na dala ng BFAR vessel na ito nung maganap yun ay fuel na ipagkakalob sa ating mga mangingisda para mabilis ang refueling ng kanilang mga bangkang pangisda, sir? Hindi na sila babalik muna tapos magpapakarga lang ng fuel tapos lalaot uli, sir.
15: Yes, sir. Ang BFAR vessel ay may dalang fuel, food packs, and even ice, no?
3: Mm-hmm.
15: Para mas mapatagal yung pangingisda ng ating mga kababayan Pilipino.
3: Opo. At saka for emphasis din, Rear Admiral Tariela, sir, ito ay regular na ginagawa ng BFAR, even ang ating Philippine Coast Guard, yung paghatid ng tulong sa mga pumapalaot na Filipino fishermen para mas maging simple ang kanilang procedure at hindi na mangangailangang magbalik-balik pa sa Pampang, at ito'y tuloy-tuloy na ginagawa sa loob ng karagatan ng bansa, sir.
15: Yes, sir. And what is really noting, no? The BFAR vessel is unarmed, it is civilian, and it does not have any malicious intent, no, sa kanyang ginagawa sa West Philippine Sea when this incident happened.
3: Ayun. You mentioned, you used the word intentional ramming nung China Coast Guard vessel dito sa BFAR vessel, sir.
15: Yes, sir. It was intentional, no? And para sa akin, it's pure evil. Bakit naman babanggain ng isang fishery vessel na wala namang armas, isang civilian, at walang ibang dahilan kundi tumulong sa ating mga mangingisdang Pilipino.
3: Mm-hmm. Okay. Considering this event, halimbawa, syempre, it will be subject to repairs muna itong barkong ito. Pero may iba pa naman tayo mga vessels na maaring makatulong sa paghatid ng, let's say, food, water, and even fuel dun sa ating mga mangingisdang pumalaot na, sir.
15: Yes, sir. No? May mga BFAR vessels naman na maaaring humalinhin sa ginagawa nitong BRP Datu Magat Salamat. But para sa akin, it still needs to be condemned dahil ang ganitong gawain ng China ay hindi dapat natin pinapalagpas. And of course, they do not have any rights, no, to be inside our exclusive economic zone, which is as close as 54 nautical miles. At sasabihin nilang ang ginagawa lamang nila is a legitimate law enforcement.
3: Mm-hmm. Opo. Okay. Rear Admiral Jay Tariela, sir, salamat po ha ng marami sa mga updates mula sa inyo sa Philippine Coast Guard, sir.
15: Maraming salamat po.
3: Thank you, sir. Rear Admiral Jay Tariela, ang spokesperson for the West Philippine Sea ng PCG, Philippine Coast Guard.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mga kaibigan, meron hon 28 minutes makalipas ang 7 AM. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
16: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
17: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi nakikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
16: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
18: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
16: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Rick Laba, Kita Pawansi. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
4: ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
24: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: 33 minutes makalipas ng 7 AM. Oy, ito. Magandang balita to, magandang balita mula sa Department of Tourism. Meron pong siyam na hotel sa Pilipinas kinilala ng Michelin Guide ayon po sa Department of Tourism. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan. Iatid sa atin ni AJ Ignacio.
25: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
3: AJ. AJ, babalikan natin maya-maya si AJ Ignacio.
24: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Ulit-ulit, baka nandiyan na, nasa linya na. AJ Ignacio, good morning!
26: Yes, Boss Alan, umabot na sa siyam na hotel sa Pilipinas ang kinilala ng Michelin Guide sa kanilang 2026 hotel selection. Dalawang hotel ang unang nakatanggap nga nito, Boss Alan, ng 2 Michelin keys sa Pilipinas. Ito ang El Nido Resort sa Lagan Island sa Palawan at Raffles sa Makati. Ang dalawang Michelin keys ay binigay sa mga hotel na nag-aalok ng pambihira at hindi malilimot ng karanasan sa mga bisita. Samantala, apat na hotel naman ang unang nakatanggap na ng One Michelin Key. Kabilang dito ang New Star sa Cebu, El Nido Resort sa Pangulusan Island sa Palawan, Hotel Okura Manila sa Pasay City at Minami Resort sa Sipalay City, Negros Occidental. Napili naman ang kanilang One Michelin Key sa ng tatlong hotel na Naypalad Hideaway sa Siargao, Fairmont Makati at Amampulo sa Palawan. Sinabi nga ni Tourism o ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Matay na malaki ang maitutulong ng mga pagkilalang ito upang mas makilala ang Pilipinas bilang destinasyon na may dekalidad ng mga hotel resort kasama ang kanilang mainit na pagtanggap ng mga Pilipino sa mga turista. Sa kabuuan, nasa siyam na nga alan ang Michelin Key Hotels ng Pilipinas para ngayong taong 2026. Wala pa rin dito alan sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: 36 minutes makalipas ang 7 AM. Dahil po makikipag-ugnayan muna sa Lung Center of the Philippines ang ating makakausap this morning. Ang Executive Director ng Lung Center of the Philippines, si Dr. Jubert Benedicto. Dr. Benedicto, sir, good morning po.
27: Good morning po, Sir Alad. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay ninyo.
3: Yes, sir. Nako, pag-usapan muna natin, sir, itong medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Insofar as your hospital is concerned, of course, ano po mga update tungkol diyan? Kasi mismo nga Malacanang pinamamadali sa ating mga government hospitals yung pong pagkakaloob ng tulong sa ating mga kababayan by way of this particular project, itong medical assistance to for indigent and financially incapacitated patients, Dr. Jubert, sir.
27: Well, magandang umaga po ulit at kumuha nga po ako ng mga datos mula po sa aming financial department. So ang nakikita ko po, ang latest po naming update, siguro po na i-implement na namin through the MAIFI program, yun aming pong tinatawag na zero balance billing. So ito po yung nagsimula latter part po ng September last year. Tapos hanggang ngayon, let's say bandang end ng July, ang datos po na nakikita ko ay almost 4,000 patients po sa Lung Center ang nakinabang dito. Totaling ang equivalent niya po halos 222 million pesos. in the past 9 months.
3: Opo, ito ay bahagi ng ano, yung aspeto ng zero balance billing, Dr. Gilbert, sir.
27: Opo. Pag sinabi po kasi nating MAIFI po, so isa siyang programa tulad po na nabanggit nyo, Sir Alan, na ito po'y para sa mga indigent at financially incapacitated. Ibig po sabihin yung talagang mahihirap nating kababayan. At dito po sa Lung Center, na-implement po namin yung dire-diretso ever since po nagsabi po yung Pangulo natin at yung DOH Secretary. So, iba't ibang pasyente na po na kinabang nito. So, this is on top of po dun sa kanilang pribilehyo bilang PhilHealth member. Pag meron silang special discount tulad po ng pagiging senior citizen or PWD. So, this is on top of it. So, ang nangyari po, nasi-zero balance billing po talaga yung mga pasyente namin.
3: Ayun. At we understand na malaki ang pondong inilaan ng pamahalaan para dito sa aspetong ito. No? Almost 3 billion pesos sa mga specialty hospitals. Gaya limbawa ng Lung Center of the Philippines, sa panig po ninyo, moving forward, paano po ika nga higit na mabibinipisyuhan ito ang ating mga kababayan sa darating na mga araw, sir?
27: Magandang katanungan po yan. So siguro po, bilang director, ang emphasize ko lang po, hindi ito bali isang programang stand-alone. No? So dapat maintindihan po ng kababayan natin na this is on top of the other programs. That means yung napaka-importanteng aspeto po, yung ma-integrate po siya ng maayos sa ibang programa ng gobyerno. Para number one po, makinabang talaga ng yung dapat makinabang, makikinabang po sa ganitong programa. Number two, hindi po magiging redundant. So ibig ko sabihin, kung ikaw ay nakikinabang naman sa isang programa, hindi naman tayo dapat kukuha mula sa MAIPIP tsaka mula po sa ibang programa para po talaga ma-maximize natin yung benefit na to. Ang top of mind po namin talaga, nakinabang po ng malaki dito sa Lung Center, yung mga pasyente po nating may mga cancer sa baga na dati po ay talagang kung saan-saan sila kumukuha ng pondo. Ngayon dahil may MAIFI po, isang puntahan na lang, isang kargahan po doon ng pondo. Ang iba pa pong nakinabang, yung mga pasyente pong kailangan lagyan ng tubo sa kanilang mga baga para po ma-drain or ma-evacuate yung tubig sa kanilang baga. So ang laki po ng pakinabang sa kanila kasi lahat po ng instrumento, lahat ng OR na dati po may singil, kahit po charity yan, no? Siyempre may gugugulin po tayong mga accessories na kailangan nila ay nalibre po dahil sa MAIFI program.
3: Ayun. Okay, at pinag-uusapan natin, kayo na rin ang nagsabi na maraming mga aparato at kagamitan ang pinagkakaloob doon sa talagang mga nangangailangan. Kung halimbawa sa kasalukuyan, on the average, ilang pasyente na may kaugnayan dito sa problema sa baga, halimbawa, ang kayang sabay-sabay na may accommodate ng pasilidad ng ating Lung Center of the Philippines, Dr. Gilbert, sir?
27: Opo, nasa datos po namin, bale in the last 9 months or so, almost 4,000 patients po yung nakinabang po dito. So sa Lung Center po, i-assure natin yung mga kababayan po natin na as long as, syempre dapat pasok ka po dun sa kailangan nating mga inclusion or criteria po para makinabang ka sa MAIFI program, lahat po yun nasasagot, yung mga tubo na kailangan, yung let's say yung mga pantahe, no, yung anesthesia na kailangan and everything for any special procedure para po sa baga. Yan po ay kayang-kaya pong ikarga sa Lung Center of the Philippines.
3: Ayun. At syempre, yung dinidescribe yung mga procedure, syempre, mga hindi ordinaryong procedure ang mga yan. Highly specialized na may kaugnayan sa baga. Ika nga, sa aspeto po ng mga equipment, mga modernong equipment lang ng Lung Center of the Philippines, nasaan na po tayo sa kasalukuyan, sir?
27: napakaganda pong balita na kahit papano naman po ay we can stand toe-to-toe maskin po sa private hospitals in terms of updates po sa equipment. Ang masasabi ko lang po, tulad po nung last budget, nabigyan din po kami ng pondo para sa isang bagong LINAC machine. Yan po yung nagbibigay ng radiation treatment para po sa mga may cancer pong pasyente. So nakakuha po kami or makakakuha kami within the quarter ng isang bagong high-end na LINAC machine. Yung nadidinig pa po siguro ng ibang kababayan natin, yung equipment na robotics. Mm. So maskin po yung pinong-pinong procedure sa baga na robot po yung gagawa para po mas maging precise. Meron na rin po ang lung center. Makukuha po namin yun in the next quarter. Kasama pa po dyan yung ibang accessories para po sa bronchoscopy o yung pong parang teleskopyo na pinapasok po sa ilong, diretso po sa daanan ng hangin para po makita at mabiopsy po yung mga may bukol sa baga. So available po yan since last year po, since the past 2 years. Pero ngayon po, yung mga high-end na mga accessories makukuha na rin po dito sa lung center.
3: Ayun, okay. And of course, through the MyFIP program ng ating pamahalaan ng ating Department of Health, well, ano ang nakikita niyo pang matinding magiging positibong impact nito sa ating mga kababayan sa hinaharap, sir?
27: Bali yung nakikita po namin tulad po kasi for the past few weeks, for the past few days actually, busy po kami dun sa budget hearing na nangyayari, no? Both sa Congress and sa Senate. So ang maganda po sa during sa mga budget hearing, nakakausap po natin yung mga mambabatas po natin, lalo naman congressmen na they represent various areas po sa Philippines. Ang nakikita ko pong maganda sigurong kumbaga ilulook forward po ng kababayan natin ay yun pong mas lalo pong pinaigting tsaka na mas invigorated po yung MAIFI program at tinatry po nilang mag-expand yon para po makinabang pa po yung ibang klase ng pasyente. So sumasabay na rin po siya sa PhilHealth. Dati po kasi yung mga na-admit pong pasyente sa ER na less than 24 hours, out of pocket po yung nangyayari doon. Ngayon, pati po yun, masasagot na.
3: Kasama na.
27: So, nakikita ko po na nakikita nila yung benefit. Ang siguro challenge lang po dyan is yung proper implementation para hindi po mahaluan ng kahit anong bahid na, let's say, pamumulitika or let's say, mga mas lalo pang napahirapan ang pasyente dahil po dito sa MAIFIP. So na-envision ko po na as long as this is properly implemented po at maging maayos po lahat from the patient to the doctors and everything, magiging maganda po ang kinalabasan nito para po sa lahat.
3: Opo. Okay. Nako, Dr. Jubert Benedicto. Sir, salamat po na marami ha, sa mga updates na ito at sa mga impormasyong ito mula sa inyo sa Lung Center of the Philippines, sir.
27: Magandang umaga po at maraming salamat po sa pag-imbita sa Lung Center.
3: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, ang Executive Director ng Lung Center of the Philippines, Dr. Jubert Benedicto.
24: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Publiko.
24: 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 46 and a half minutes na makalipas po ang 7 AM. Sandali lang ha, ilan munang mga paalala.
24: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Publiko.
24: 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
0: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
24: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 48 minutes na makalipas pong 7 AM. Ngayong umaga, tayo po makikipag-ugnayan sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Makakausap natin ang chief nila ng Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, magandang umaga po.
11: Yes, magandang umaga po Sir Alan at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon.
3: Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Una, makikibalita kami. Ano nang status muna ng El Nino natin insofar as the Philippines is concerned, ma'am?
11: Well, sa ngayon po, Sir Alan, ay nasa strong category na po yung ating El Nino. So, ibig sabihin po, from moderate to strong to become strong na po yung ating El Nino is present in the tropical Pacific. So, ang ibig sabihin po niya, mas lalo pong umiinit yung temperatura ng ating karagatan. At sinasabi nga po natin na predicted po natin that by end of December 2026 ay possible po na ma-reach nito yung very strong category ng ating El Nino.
3: Opo. And habang nagpi-prevail itong strong sa kasalukuyan na El Nino, and towards the end of this year, very strong El Nino, ano po ang magiging mga karakteristik ng bagyo na papasok sa ating bansa, kung mayroon man? Please, ma'am.
11: Sa ngayon po ay patahin na po yung ating habagat, although may mga possible pa rin po ng size ng ating habagat sa ngayon. And kapag magtatapos na po yung ating habagat, so mapunta tayo sa transition and anihan, may mga possible pa rin po na mga bagyo na madidevelop o papasok sa Philippine Area of Responsibility. Mostly po possible ay sabi nga po natin ay typhoon at super typhoon category. But there were instances po, may mga taon na medyo mas malimit na lang o to kaunti na lang po yung bagyong pumapasok at the last quarter ng taon kapag po meron tayong ganitong El Nino. So lalo na nga po ngayon meron tayong strong El Nino, meron din pong possibility na kukunti na lang po yung bagyo na papasok by end of this year.
3: Ayun, kukunti yung bagyo, pero nabanggit niyo, ma'am, na baka mas malalakas ang mga ito, ma'am?
11: Yes po, ma'am. Possible po mga typhoon at super typhoon category, at mostly po yan po yung mga possible na mga landfalling or crossing ng mga bagyo.
3: Okay. Ayun. Well, bago tayo tuluyang magtapos, Ma'am Annalisa, we understand na merong isang climate forum. This is the 200th climate forum na ang pangunahing nakatutok ay ang PAGASA. Give us some updates tungkol dito at ano ang maitutulong nitong climate forum, ika nga, lalo na sa ating mga ordinaryong mamamayan. Ma'am.
11: Well, butas nga po September 23, March the milestone ng PAGASA po sa pagkoconduct ng National Climate Forum. So ito po yung ginagawa natin 1-1, ready lang para makapagbigay po tayo ng mga updates at makapagbigay din po ng advisory, lalo na po dito sa ongoing nating El Nino na becoming strengthening. So ito sa mga significant po nito is yung mga possible po na anong mga kailangan ng paghahanda at bigay ang mga lahat ng mga ginagawa ng national government, including our partners, yung mga tinatawag po nating mga civil society organizations at yung government organization, yung humanitarian country team. Kung paano po nasama-sama na ibigay yung lahat ng mga efforts po para malabanan po o magkaroon ng sapat na intervention dito po sa ongoing nating El Nino. So yun po yung ibibigay po natin motive dito po sa conduct ng 200 Climate Forum. So, inaayayahan po namin yung mga face-to-face na participants po namin. Inaayayahan doon po sa park in Radisson Hotel. So, invited po kayo din doon sa Alan. So, makapunta po kayo personal doon.
2: Apo.
11: And also, live din po sa official Facebook account ng Pag-asa at sa YouTube channel po ng DOSK Pag-asa and also via Zoom po. So, invited po kayo lahat para maibigay po yung update about the latest update ng kanyang.
2: Opo, ayan. Ma'am Annalisa Solis, nako, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyong Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Thank you so much, ma'am.
11: Morning po.
2: Yes, ma'am. Good morning. Si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA.
24: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Meron pong mahalagang paalala ang Philippine National Police sa lahat ng mga security agency. Alamin po natin ang balitang yan ni atin sa atin ni J. Mark Dagala.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: J. Mark.
12: Magandang maganda mga pinaalalahan ng Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o PNP SOSIA ang papel ng mga private security personnel bilang una line of defense sa mga paaralan laban sa posibleng violent incidents. Sa memorandum advisory na pirmado ni SOSIA Chief Police Brigadier General Glenn Cinco, diligan din ito na dapat trained ang mga private security personnel sa armed intruder protocols. Kabilang na ang agarang pag-secure sa mga access points kung ligtas kung gawin at pagpapatunog ng alarm. Inatasan din silang panatiliing maluwag ang mga daraanan ng mga responder at gabayan ang mga ito pagdating sa paaralan. Hinimo ang mga private security personnel na patuloy na makipag-ugnayan sa mga

0: mga executive producer Paul Antolin, Glory Faye Bagon. Thank you, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Alvin Pelgone, Jomarie Referial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
4: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon.
11: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.